0: period para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Kinakaharap po ng Commission on Elections kasama ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ng OPAPRU at ng iba pang ahensya ang mga hamon na tiyakin ang maayos, mapayapa at tapat na halalan para sa mahigit 2.3 milyong rehistradong botante sa BARM. Para ibahagi po ang mahalagang resolusyon ng COMELEC gaya ng kanilang calendar of activities, accreditation ng partido at ng mga kandidato at para rin sa iba pang preparasyon para sa halalang ito, kasama po natin via Zoom ang tagapagsalita ng Commission on Elections, si Attorney John Rex Laudianco. Attorney Laudianco, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Ma'am Heidi, at sa lahat po ng ating mga kasama dito po sa ating programa. Good morning po.
0: Magandang umaga po at salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa DZAS maging sa Lente. So sa ating pong countdown, Attorney, 80 days to go bago po yung very historical na September 14 BARM election. So bigyan niyo lang po kami ng update. Ano po yung ating mga paghahanda para sa security? Of course, yung sa mga logistics po natin for these upcoming elections po sa BARM.
1: Opo, Ma'am Heidi. To be exact nga po, it's just 79 days and 22 hours to go. So kung titignan nyo, napakabilis po ng ating countdown. At nung nakarang araw lang po kami po nila Chairman Garcia, nila Commissioner Ferolino, ay galing po dito sa Zamboanga City, kung saan po nakipagpulong tayo sa ating law enforcement and security partners tulad ng AFP, PNP, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. At nakita po natin yung magkakasamang layunin at naisin na maisagawa ang halalang ito ng maayos. In fact, nabanggit niyo po kanina ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, eh kasama rin po namin talaga sila. Dahil alam naman po natin ang halalang ito ang pinakarurok ng lahat ng peace efforts ng ating pamahalaan. Pagdating naman po sa paghahanda, Ma'am Heidi, no? So ito na po, gearing up na po tayo dahil sa July 16, magsisimula na po yung ating election period. At yan din po ang ating gun ban. At kasunod na kasunod na niyan, July 30 at tatagal hanggang September 12 lamang, yun pong ating campaign period. So dito po, papatupad natin ang mga regulasyon patungkol sa pangangampanya at kasama na po dito yung mga posters at iba pa at lalong-lalo na sa social media dahil nagsimula na rin po nung nakaraang June 22 yung kanilang registration sa amin, sa Task Force KKK, sa halalan nung pagkanilang mga social media channels na ginagamitin nila, malaya nila magagamit ang social media platform dahil alam naman po natin yan yung pinakamalaking inexpensive eh, pero malayo ang reach natin dito. Pagdating po sa mga paghahanda po, eh ngayon po kasalukuyan po iniimprenta ng COMELEC sa pamamagitan ng National Printing Office. Natapos na yung posted computerized voters list, ongoing na po yung election day computerized voters list kung saan yung pong ating 2,393,202 na mga kababayan sa BARM na boboto dito ay nakalagay po sa listahan na yan. Merong larawan para wala na yung flying voters. Hawak ito ng mga teachers at electoral boards para pagtapat sa kanila sa araw ng halalan, makikita nila sila ba yung humihingi ng balota at tama itong tao na to. Kasunod din pong iimprenta yung voter information sheet para maipabigay natin sa buwan ng Agosto yung kanilang, nandun yung kanilang pangalan, paaralan, yung pong presinto, pati na rin yung mga hakbang sa pagboto at yung pong mga kandidato mismo doon sa kanila pong distrito. So pwede na po nilang gamitin yon bilang kanilang kodigo. At kasunod na yan, naasahan din po natin kalagitnaan ng July ang pag-iimprenta ng 2,393,000 plus na mga balota. Kaya pong tapusin ito sa loob ng 2 linggo. Sa loob din po ng July na ito, pasensya na po kayo, napakarami at gusto ko lang po ibahagi.
0: Go ahead,
1: no? Matatapos na po yung configuration at yung testing, yung pre-election logic and accuracy test. Kasi hindi lang naman po ito paglo-load nung software, nung programa sa makina, testingin din po yan. At asahan nyo rin po sa susunod na linggo ay ilalabas na namin sa aming website yung ballot design po mismo. So yung ballot design, nandun na yung final list ng candidates natin, yung 13 political parties, yung 26 na sektor na mahahati dun po sa mga iba't ibang sektor natin dyan, at yung mga kandidato sa 32 districts. And lastly po, Sa pagitan din ng buwan ng August, yan po yung buwan natin ng training ng ating mga electoral boards, pati na rin yung special electoral boards na pinag-usapan namin sa Sambuanga. Sila po yung mga miyembro ng PNP na hahalili just in case meron pong aatras at di magsisilbing mga guro na na-appoint bilang electoral boards. At yan din sa buwan ng Agosto, deployment ng ating mga ACMs, automated counting machines, at yung Starlink, pati kanila mga baterya, ipipreposition na namin yan sa hub, establishment ng repair hubs, at pagkatapos yan, aasahan na po natin yung madaling araw ng September 14 dahil pagkatapos po nun, ready na po tayo. Yan po, in capsule yung mga ginagawa ng COMELEC na sabay-sabay.
0: Attorney, balikan ko lang yung issue ng security. Pag ganito po ba, may identified hotspots pa rin po tayo?
1: Ay meron po, at inaasahan po natin na magre-recommenda na sila dahil yun na po yung tagubilin ng nila Chairman Garcia, nila Commissioner Ferulino sa Sambuanga. Dahil nga po nasimula naman nila, actually may mga rekomendasyon na po sila, ang basihan po niyan yung history, kung meron ba naganap doon ng mga dating election-related violence at iba pa, at yung current political situation. Meron bang intense political rivalry? So patuloy po ang pag-update nila to. Next week, magsusumite na naman sila ng panibago nang sa gayon, by July 16 po, ilalabas namin yung pagkakategorya. And nilais lang po namin linawin sa mga kababayan natin sa barn, baka madinig nyo, kayo ay nasa green, orange, yellow, at lalo na yung nasa red, eh huwag po kayong mangamba. Hindi po yan para takutin kayo o ilagay sa hindi magandang reputation yung bayan ninyo. Kung hindi, ito po ay para sa amin, sa COMELEC at sa partners namin, mapaghandaan, mabigyan ng tamang bilang ng mga tao na susuporta at magbabantay sa halalan.
0: So, i-assess pa lang din, sir, kung kailangan ng additional or reinforcement po from other units of our PNP and the other security agencies.
1: Tama po, nakatakda na po itong augmentation and reinforcement, yes. Yung sapat na bilang na lang po. Actually, naka-ready na sila. And by the way, nabanggit ko rin po kanina yung special electoral boards, polisiya na po ng COMELEC para dun sa PNP na magsiserve bilang electoral boards, hindi po sila manggagaling sa BARM. Hahayaan po natin ang PNP at AFP na nandun sa BARM na tumutok sa security. Saan po natin kukunin yung mga pulis na pwedeng humalili? Sila po ay manggagaling sa Region 9, Region 10, Region 11 at Region 12.
0: Attorney, diba historical to? Meron din ba tayong mga parang invited na international observers?
1: Hindi na po namin kailangan mag-imbita, Ma'am Heidi. Actually, napakarami pong nag-signify.
0: Nice.
1: Yung pong ating yung mga mula sa European Union, mula sa Estados Unidos. At ito, mga karating bansa natin sa Asia. At isa-isa na po nakikipag-ugnayan ang iba't ibang mga embassies, yung ating mga ambassador. Talaga pong tutok na tutok sila kasi yung pong na-amaze po sila, una, dahil nga po sa isang saligang batas, yung ating 1987 Constitution, bagamat tayo ay National Presidential Republic, magkakaroon ng parlamento dito sa BARM, yung autonomiya nila. Tapos pa nga po, ang titignan pa po nila dito, yung culmination ng peace process, ano? Yung for the first time, magkakaroon ng exercise ng democracy, bobotohan na ng mga kababayan natin, yung mga uupong miyembro ng parlamento nila for the longest time na appointees po sila.
0: Okay, so overall po, attorney, magkano yung budget natin for this?
1: Umabot po ito sa mga around 3 billion po, Ma'am Heidi, no? Dahil nga po yung una, yung 1.2 billion, ginamit natin yan. In fact, nasayangan nga po tayo ng pera noong 2025. Nasira na rin po namin yung na-imprintang balota dyan na hindi na magagamit. No? Hindi na magagamit dahil nabago na po yung programa. Bukod pa doon, iba na yung mga kandidato. Para lang po sa kapayapaan ng pag-iisip nating lahat, sinira na po ng COMELEC sa pamamagitan po ng pagtunaw. Tinunaw po yung mga papel para ma-recycle, magamit. Naibalik naman po ng Kongreso ang perang yan at pagkatapos po nun, nag-augment din po ang ating parlamento. At kasalukuyang ginagamit po namin ito dahil ongoing pa rin po yung mga procurement ng ilang bagay tulad ng mga computers at iba pang mga pambabayad natin sa services natin. At tandaan natin, automated elections po ito, medyo mahal po, medyo malaki. Gagamit po ang COMELEC ng around 6,500 na automated counting machines, kung saan 5,212 po dyan ay nandun sa presinto, 1,288 po ay nakareserba bilang contingency.
0: I see, okay. So, napaka-importanting elemento rin po, ano, yung nabanggit nyo kanina, Attorney Laudianco, about voter education. Yung mere fact pa lang po nga siguro na assurance sa mga taga-BARM na tuloy na ito. Ay, napaka-laking bagay po, ano, Attorney.
1: Opo, una po sa ating mga kababayan, nakita nyo naman po in full swing ang paghahanda ng COMELEC. Okay. Yun na lang pong bahagi ng July at August ang gagawin namin. The rest ng preparations mula last year ay natapos na po natin. Pangalawa, tama po, baka may magsabi kasi meron pang kaso sa Supreme Court. Yes po, meron po. Pero kita nyo naman po, walang lumalabas na temporary restraining order. At ano po ang ginagawa ng COMELEC patungkol dito, ay halos every week po ay nag-a-update kami sa ating kataas-taasang hukuman. Mm-hmm. Hindi para impluensyahan yung kaso na yan, kundi ipagbigay alam sa ating Supreme Court ano na ang estado ng paghahanda ng COMELEC, ano na ang ginagawa, nasa na tayo sa puntong ito. At pagdating naman po doon sa isang bahagi sa Kongreso, eh malugod po namin ibinabalita sa inyo, wala pong naka-file o nakasusog na bill para ilipat pa ang halalang ito. So malinaw, matigas, maganda po ang epekto ng Republic Act 12317. September 14 po talaga ang ating halalan sa BARM.
0: Okay, so tuloy-tuloy yung mga pag-aasikaso ng COMELEC, and tuloy-tuloy din yung pag-educate on the ground para lalong-lalo na sa mga botante at nang sa ganun makapili sila ng tama na iluluklok dyan sa parliamentary elections. And Attorney, di ba po kapag may election po tayo, nag-activate tayo ng iba't ibang committees and task force. So for this BARM elections po, ano-ano po yung mga pinapakilos po nating lupon at saka task force para po sa operasyon and even after po the elections?
1: Naku, lahat na po ay naka-activate since last year pa po, Ma'am Heidi. Mm-hmm. Hindi na po ito dine-activate pa. Yung pong ating working committees ng Project Management Office mula sa automation, technology, project control, yung pong ating procurement, yung bids and awards committee, yung pong ating mga tinatawag po na logistics, deployment, yung ating pong kasama na dyan, yung security. At ito nga po lately, nabuhay na po muli yung task force katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan, lalaban sa fake news. Ang committee on kontrabigay, lalaban po sa vote buying at vote selling. Yung committee on environmental and sustainable, environmentally sustainable elections, lahat po yan ay gana na po, Ma'am Heidi, at sunod-sunod na lumalabas ang ating mga resolusyon dito po sa halalang ito. And by the way po, maisabi ko lang po, no, na by August, lahat po ng aming election officers, yung 1,000, yung ating pong mga mahigit 1,000 po dyan na mga kawani, ano, eh magkakaroon po sila ng kani-kanilang automated counting machine at wala po silang gagawin sa buong buwan ng Agosto kundi iikot, dalhin sa barangay ang automated counting machines. Nakatuwang dun sa kanilang ginagawa ng voter education ngayon ay mag-conduct ng voting experience. Nang sa gayon, yung ating mga kababayan, una, ma-familiarize muli dito sa ating ACM na ginamit noong 2025 sa mga bagong botante, eh maranasan nila at kumbaga po magkaroon ng familiarity. But ang pinaka-importante po dito kasi, yung pagboto, yung tamang pag-shade at higit sa lahat, hindi lumampas ang bilang ng boto. Dahil paalala po sa ating mga kababayan, isang political party lamang po ang bobotohan para sa inyong political party representatives, isang representante ng para sa inyong distrito dun sa ating mga kababayan at higit sa lahat. Doon sa sector, dalawa po para sa ating settler communities, isa para sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama, at isa para sa traditional leaders. Sana po, huwag po lalampas sa mga bilang na yan nang hindi masayang ang boto dahil ma-overvote po.
0: Yun, tama po sa pagbibigay diin. Thank you so much, Attorney. Ngayon naman pong age na rin ano, ng social media, meron na rin po kayong abiso sa atin pong mga kandidato dyan po sa BARM na i-register po yung kanilang mga social media pages. So ano po yung plano ng COMELEC sa implementation po nito? At ano po yung akibat din na parusa na katapat para po sa mga lalabag?
1: Ay, una po sa lahat, nagsimula na po nga noong June 22 yung ating registration. Tuloy-tuloy lamang po at sinasabi po natin sa ating mga kandidato, yung pong 13 political parties, 26 na sectors at higit sa 105 na mga kandidato sa mga distrito na na-distribute dun sa 32 districts, Samantalahin po ninyo ito. Irehistro nyo po ang lahat ng social media platforms at channels ninyo, yung mga URLs ninyo dyan sa Facebook, sa X, at sa iba pa. Nang sa gayon, magamit nyo po ito sa pangangampanya. Yan po ay pinapahintulutan. May agreement ang ating COMELEC po sa mga social media platforms. Pero kakibat po nito ang inyong responsibilidad na sumunod sa lahat po ng patakaran sa pangangampanya. Maging patas, maging makatotohanan, hindi mambabastos, hindi mambubuli, hindi man didiscriminate. Dahil po pati yon, Ma'am Heidi, ay ipapatupad namin yung mga kandidatong magiging bastos, mandidiscriminate, mambubuli, manglilibak sa ating mga kababaihan, hindi magiging inclusive pagdating sa gender, lahat po yan ay may katuwang na parusa. Unang-una, kami po ay magdi-disqualify. Kapag ka po kayo ay lumabag dyan sa mga rules na nabanggit, lalong-lalo na dun sa mga mambubuli at mandi-discriminate. At ikalawa, kapag nalaman po namin na lumabag din kayo dun sa mga ibang patakaran sa pangangampanya, yung pong pamimigay ng mga gifts at stars na may monetary equivalent, ituturing po namin yan na vote buying. Yung pong pagtanggap ng mga ganyan, may mga ganun po kasi, mga gift stars, pwede po yan, maituturing po yan na donation. So, pagka tumanggap na donation, ire-reflect nyo po yan sa inyong sose. Mamaya po, pag-usapan natin yan. At higit sa lahat po, ano, yung pong ating mga kababayan na maaring magpahayag sa social media, sa kanilang personal na mga platforms at channels, wag po kayo mag-alala, hindi po kayo na ipapailalim sa regulasyong ito, hindi po ito manghihimasok sa inyong kalayaan sa pamamahayag. Ang gusto lang po natin, magamit ng maayos ang platform, silang mga kandidato maging ehemplo, sumunod sa mga batas, at higit sa lahat po, magkatulungan tayo sa monitoring ng ating mga kandidato at halalan.
0: So covered pa rin nga, Attorney Laudianco, ng sose itong mga tatakbo sa BARM elections?
1: Ay opo, Ma'am Heidi, ano, kahit kasama po, magsusumite sila ng kani-kanilang sose sa loob ng 30 araw pagkatapos ng halalang ito. Yan ang itinatakda ng batas. At higit po sa lahat, maging makatotohanan sa sose, i-itemize nyo po yan. Itong gagastos ninyo, bagamat primarily po kasi walang bayad, inexpensive ang social media platform. Ngunit kung kayo'y magbo-boosting, kayo'y magpe-place ng ads, makikipagkontrata sa kanila dun sa mga may bayad, kailangan i-reflect nyo to. Gagamit kayo ng mga social media influencers, pwede naman po, pero kailangang i-reflect sa inyong sose yung pagbabayad nyo po dyan. Yung social media influencers din po, ayon sa umiiral na batas, kailangan magsumite rin ng kanyang declaration at disclosure na magiging bahagi nung sose dahil siya po ay kumita sa halalan. At lahat po dapat nang gagastusin sa halalan ito sa pangangampanya, dapat makita natin sa sose. Dahil una, yung pong ating mga batas sa sose, nandyan pa rin naman po, umiiral pa at papatupad natin para sa BARM. At pangalawa, ito po more than the legal obligation, obligasyong moral po ninyo sa inyong mga kababayan na maging makatotohanan sa lahat ng gawain sa halalang ito.
0: Maging transparent, ano? Attorney, ilang araw nga po yung ibibigay natin after the elections para mag-submit ng sose?
1: Ay, may 30 days lamang po sila para magsumite ng sose. So practically po, kung hindi ako yung nagkakamali, around November 13, yun po yung final deadline nila para magsumite. Ay, sorry, October 13 po. Yun po yung final deadline nila dahil September 14 yung ating pong halalan.
0: Maitanong ka na lang din po, Attorney Laudianco, kasi di ba isa rin po sa pinapatutukan itong pagkakondak po ng mga assemblies, lalong-lalo na po sa sector ng non-Moro indigenous peoples, na naglalayong pong pumili ng kanilang dalawang opisyal na kinatawan o yung tinatawag po na sectoral representative sa BARM Parliament. Briefly po, pwede niyo po bang explain sa atin pong mga kaagapay kung bakit po may hiwalay na or ibang paraan ng pagpili para po dito sa NMIP sectoral representative compared po sa other sectors, and how din po i-ensure ng COMELEC na magiging malinis, inclusive at patas po itong mga gaganaping assemblies.
1: Ay, opo, na-i-promulgate na po at nailathala na ang Resolution 11235 kung saan ginagabayan po yung pagkandak ng asembliya nung mga bahagi, yung mga representante ng non-Moro indigenous peoples, dahil nga po ayon sa kanilang Bangsa Moro Electoral Code at yung mga successive amendments nito, originally sana po, Ma'am Heidi, lahat ng sektor na yan, by assemblies po yan, sila-sila dun sa kanilang grupo ang maghahalal ng representante. Ngunit na bago po ito, bunsod ng Bangsa Moro Autonomy Act 87 at 88, na ang sabi, para dun sa nabanggit ko kanina na anim na na limang sektor, direktang halala na yung mga nominees na, kaya makikita nyo na yung pangalan nila sa balota. With the exception of the non-Moro indigenous peoples, mag-aassembly pa rin sila para sa September 14, 7 days before the election. Magpupulong na po sila, sila na po ay mag-oorganisa ng kanilang mga aktibidad sa kanilang assembly at maghahalal. At ang mga importante po dito, yung pong pagproklama dun sa kanilang mapipili na dalawang representante dyan sa NMIP ay kasabay din po na ipoproklama nung lahat ng mananalo dito sa halalan. And by the way po, Bill, para rin sa lahat, yung pong ating balota ay matutuwa po kayo bukod sa colored. Yung pong mga kandidato natin sa mga sektor at yung pong kandidato sa distrito, nandun yung kanilang larawan bilang tulong sa ating mga kababayan. So hindi lang pangalan, may picture pa. At yung pong pangalan, may picture pa.

0: boto na natanggap ng original na kandidato ang siyang magiging boto ng substitute po natin.
1: I see. Okay. And Attorney Laudianco, bitin yung ating oras, pero sabi nga po ng kaagapay natin dito sa ating chat box si Kelly, thank you daw. Very informative at ang mga paliwanag daw po ninyo ay well explained at easy to understand. Just in case ng Attorney Laudianco, may mga, kasi nga first time natin ito dito sa ating bayan, dyan, lalo na po sa Barman, no? Kung may mga nalilito pa, ano po ba ang inyong mensahe at hamon po para po sa parating nating historical Barm parliamentary elections?
0: Maraming salamat po Ma'am Heidi at sa ating po mga kapatid sa Lente na nagbigay ng pagkakataong ito. Una po ay sumusulong ngayon ang voter education dyan po sa inyong mga munisipyo, bayan at mga lungsod. So asahan ninyo po na makikita ninyo ang COMELEC. Kaya kung may purong pong katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa amin o sumangguni, mag-message kahit po sa aming social media channels dyan sa Facebook at iba pa. I-message nyo po kami at asahan ninyo kami tutugon kung ano man po ang katanungan meron kayo sa BARM. At ako po mismo ay laging nandyan sa BARM, bukod po dun sa itong ating ugnayan, gaya ng nagaganap ngayon, dadalhin namin talaga ang automated counting machines na masubukan po ninyo, magamit ninyo. Yung mismong sample ballot, gaya nung kinwento ko na may picture at may logo, ganun-ganun po yung ipapagamit namin sa inyo. So asahan din po ang developments at dun sa updates namin, nandito sa aming Facebook page, mula dito po sa Commission on Elections at lalo na po dun sa aming website www.comelec.gov.ph. Pakitutukan po ito dahil dyan po namin ilalabas ang lahat ng updates patungkol sa halalang ito. Maraming salamat po.
1: Mabuhay po kayo at pangunahan po kayo ng Diyos sa inyong mga final preparations pa, Attorney, para po sa BARM elections. Tapos tuloy din naman yung barangay natin sa November. Tama ba, Attorney?
0: Ay opo, dahil wala po tayong nakikitang pagkakabalam dito. Sabay po namin pinaghahandaan yan. Tuloy-tuloy din po ang procurement. Yung balota po, Ma'am Heidi, actually, yung gagamitin po natin ng mga mahigit 68 million na imprenta na namin para sa barangay, 23 million para sa SK. Ang imprenta na lang po namin yung nadagdag, yung nagparehistro hanggang May 18. So wala pong bagong batas na maglilipat din ng November 2 barangay at SK elections. Kaya kami po sa COMELEC, tuloy lang ang paghahanda.
1: Daming trabaho. We'll pray for you, Attorney John Rex, at sa buong Commission on Elections.
0: Ma'am, mapaalala ko lang po sa mga kababayan natin dyan po sa Baclaran, sa La Huerta, sa Dongalo, sa San Dionisio, at dyan po sa Barangay Tambo. Magkakaroon po ng plebisito dyan sa inyo sa July 25. Kaya po ngayon, umiiral na po ang plebisit period. May gun ban po sa ating mga kababayan. May checkpoints po dyan. Yan po yung pagsasaayos ng kanilang mga borders ng barangay na yan. Maraming salamat po muli, Ma'am Heidi, at sa Lente.
1: Makilahok po tayo dahil ang atin pong pagboto ay bahagi po ng ating demokrasya. Yan po, napakahalaga na meron po tayong kapangyarihan na maglukluk ng mga mangunguna po sa ating lugar. God bless you sa COMELEC, Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections, at maraming salamat din sa Legal Network for Truthful Elections sa patuloy nating partnership dito po sa Dapat Pwede. At yan na rin ang kabuuan ng ating oras na Pilipinas. Isang paglilinaw lang, yung ating mga mangga dito sa Pilipinas, kasama na rin po dyan sa Zambales, ay talagang walang panama yung mangga ng ibang bansa. Kasi nung isang gabi, John, may nagpadala sa amin ng mango sticky rice fresh from abroad. At ang nasabi ko talaga, iba pa rin ang mga mangga natin dito sa Pilipinas. So, ano na lang, ano, medyo pigilan natin kasi sugar. Talagang minsan ang hirap bigilan dahil ang sarap ng manggang Guimaras, ang sarap ng manggang Zambales, di ba? Pero ang kalaban na lang yan, yung mga may problema sa asukal. Yan, yung mga diabetic. Hello po! At God willing, sa Lunes, magkarinigan ulit tayo, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Susunod na po ang serbisyong OFW. Salamat muna kay John B. Salamat din kay Shaira, kay Shekina. Maraming salamat din kay Desa, kay Phil, kay Angel sa ating engineering, at Bukawet Tech People. Stay safe and encouraged, kaagapay. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Lagi na ating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
0: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
0: Himpilang
4: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Happy Friday mga kagapay, good morning, good afternoon, at good evening sa inyong mga nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilikod muli sa ating mga kababayang OFW at sa kanilang mga pamilya. Samahan mo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po muli ang inyong lingkod, Chito Mendoza. Halina, samahan nyo kami maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa iba'yong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lang po sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
7: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
6: Dito nga po sa Mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pagdidesisyon natin kung dapat nga ba tayo magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod natin ang ating pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan nating OFW? Lagi po namin panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy nating iniingatan ang inyong, lagi nating ingatan ang ating kalusugan, maging mental, emotional, financial at ang ating spiritual na kalusugan. Sa pagkakataong pong ito, isang matagal ng seafarer, so isang seaman at kapitan, ang makakausap natin para bigyan tayo ng magandang picture kung ano ang maaaring makita at maranasan sa barko, at mabigyan din tayo ng magandang payo kapag binalak nating magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat po tayo at napaulakan tayo kahit medyo busy siya at nasa opisina pa siya ngayon. Siya po ay graduate ng BS Marine Transportation sa John B. Lacson College Foundation na year 1997. At mahigit 25 years po siyang nagbabarko. Bilang deck boy, ating maritime instructor sa Meridian International Training Center. at holder siya ng IMO certification bilang instructor, assessor, at simulator trainer. Kasuluko yan pong crewing manager siya ng Reyna Shipping Services Incorporated. At siya po, ang mga expertise niya ay seafarer's career at maritime industry, seafarer's recruitment at deployment, OFW seafarer welfare at career development. I-welcome po natin ang isang mahusay, mabait at makajos na manggagawa, si Captain Leopoldo Montalban Jr. Good morning, Captain Leo.
8: Good morning po, Sir Chito. At long time no see po tayo. At sa lahat po ng mga tagapakinig, tagapanood po ng radio program nyo pong service of OFW, kahit sa ang pari po ng mundo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa kanilang lahat.
6: Talagang medyo matagal nga kaming hindi nakita ni Leo dahil kauli-uli rin kami nakita, kadete pa siya. At makikita natin na talagang yung kanyang pagpupursige sa kanyang karir ay talagang natupad niya. At nagpapasalamat tayo sa Diyos at talagang lahat ng yung mga pangarap mo ay natupad dahil yun. At talagang napakasaya na malaman natin na ikaw'y nakarating sa pinakamataas na posisyon sa pagiging marino.
8: Apo, sir.
6: Gusto ka naman ngayon, Leo?
8: Ah, ito po, sir. Una-una po, nagpapasalamat po ko sa iyo at binigyan niyo po ng pagkakataon po na ma-share din po yung aking mga experience sa pagbabarko at makapagbigay din po sa inspirasyon sa mga kapwa ko po na nag-ambisyon din maging marinero parang araw.
6: Simulan natin ang ating kwento ng buhay, Leo. So, para sa kalaman ng mga tagapakinig, lalo na sa mga nangangarap nating mga marino, paano mo naisipan ang profession na pagiging seaman? Anong mga motivation o bakit mo ito tinuloy?
8: Actually, sir, yung mga kamag-anak ko po kasi, sir, mga seaman din. So, sila yung naging ano sa akin, naging motivation na sabi ko maganda yung buhay nila. Maganda yung naging estado ng pamumuhay nila at sabi ko, maganda rin yung pagiging professional, pagiging seaman. So, yun ang naging tumatak sa akin mula nung high school ako. Yun, nag-decide na ako po na pag nag-college ako, pagiging seaman na yung kursong gusto kong kunin.
6: Eh, nung panahon mo, medyo talaga mahirap din mag-apply. Paano yung mga ginawa mo diskarte nung araw? At hindi ko na rin matandaan dahil sa tagal na.
8: Ayaw po, sir. Sir, napaka kung sa siguro sa sasabing struggle, nag-struggle po talaga ako, sir, kung tutusin talaga, sir, kasi gaya ng sinabi niyo po, gumraduate po ako ng 1997, pero it took me 3 years para makasakay kasi kung maalala niyo po, sir, dati, wala kasi akong backer. So, sa ating profesyon na marino, kailangan talaga may backer. So, maraming mga rejection akong naranasan sa mga company, malate or ma-ermitage na ng shipping company, halos napuntahan ko na yan sa Makati, may mga rejection talaga na kasi una-una sabi nila, sino backer mo? So it quite mahirap sa akin na tanggapin kasi nga wala kaming chance na magkaroon ng makuha rin ang ambisyon namin maging seaman. At luckily po, kayo po ang nagbukas sa amin. Kayo po yung nung nando ka sa College Maritime, binuksan niyo ang pinto sa amin para mabuksan namin yung pangarap namin. Bigyan niyo kami yung mga seaman na walang backer, bigyan niyo ng pagkakataon. At yun, luckily, pinalad. Actually, hindi pa ako pinalad kasi waiting list pa ako nun, sir, kung maalala mo. Kasi apat lang yung kukunin mo, pang lima ako. So sabi mo sa akin, naalala ko pa nun, sabi mo sa akin is, huwag kang maganda, tatawagan kita. Merong available sa December. So, yun, tinawagan. Hindi ko makakalimutan kasi December 5, tinawagan mo ko. Actually, si sekretarya ni Ma'am Yudon, tumawag sa akin. At yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Kaya nagpapasalamat ako, sir.
6: Papasalamat tayo sa Diyos dahil ginawa tayo mabuti para sa ating kapwa dahil hindi tayo naging unfair sa lahat dahil lang talagang gusto kong mangyari noon ay dapat ay tato ang bawat isa na pantay-pantay. Hindi kailangan may backer, kailangan lang yung kanilang effort. At sa effort mo, Leo, napakahaba ng 3 taon paghahanap ng kumpanya. At natutuwa naman ako dahil mas nakakalungkot kasi yung mga taong mga walang kakilala sa shipping na hindi naman makasakay. Sila itong actual lang porsigido. Sila itong talaga masisipag pagdating sa barko. At nakikita ko naman na talagang kasi ang biyaya ng Diyos ay para sa ating lahat. At walang tamang trato dapat sa lahat ng tao. As long as na-qualified sila. So masaya mo sa at
8: naalala ko sir, sinabi mo sa akin kung maalala mo nung bago ako sumampa, kung ngayon baka nakalimutan, sumatagal na, pumunta ako sa'yo sa PTC kasi hindi ko makakalimutan, sinabi mo sa akin noon nagpasalamat ako sa'yo and sabi ko sir, thank you po sa binigay niyo opportunity. Hindi ko makalimutan sinabi mo, Leo, naging tulay lang ako ng Panginoon.
6: Amen.
8: Para mabuksan yung opportunity na makasakay ka. So, thank you po talaga, sir. Kasi kayo po naging instrumento ng Panginoon para sa akin.
6: Tama. Talagang tulay lang tayo. Ang lahat naman ng biyaya ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya doon sa mga bagong palang sasampa ng barko, mga nag-a-apply, huwag kayong panghihinaan ng loob. Lagi may paraan ng Diyos. So, maging magtiwala lang tayo sa Diyos at sa siguradong hindi na niya tayo pababayaan at lagi tayo tutulungan sa ating mga pangarap sa buhay. So, yun lang naman ang sekreto. Ang unahin natin ng Diyos, sabi nga, put God first and He will crown your effort with success. Yun ang susi ng lahat ng tagumpay. So, unang pagtatrabaho mo, Leo, ano yung first impression mo, yung unang sampa mo sa barko? Paano yung adjustment mo doon?
8: Nung una po sir, magkahalo po yung excitement eh. Kasi syempre, first time magbarko. Sabi ko, wow, una ito na. Ito na, maano na. Nandito na tayo. Pero pagdating doon sa reality sa barko, medyo nagulat ako una-una. Hindi naman kasi tinuro sa Maritime School yung sabi kasi ng instructor namin, pupunta ka sa ganyang lugar, pupunta eh. Pero yung totoong reality sa barko, hindi na tinuro yung magtitiktik ka ng kalawa. Yung mga ganyan, yung mga maglilinis ka ng pasilyo araw-araw. So, hindi ganyan. Pero na-miss, ano lang naman po, nabigla lang. Then at the same time po, siyempre sa mga nakakasama ko, lalo po dati sa naalala nyo po sa Colex is mga Japanese principal po. Yan, siyempre, panibago kasi na ibang nationality. But eventually, mabait naman po sila. At yun, nakapag-adjust din po. Sa tulong din ng mga kasamang ko na willing akong turuan kasi first time ko pong magbarko.
6: Oh, medyo mahirap ka kasi talaga yung unang sampa mo dahil deck boy ka at anong sampa, di ba? So kasi at deck boy, dalaga kahit anong patrabaho. Talagang gagawin natin eh. Talagang, yun na, pero napakagandang yung experience niyo yung pagiging deck boy dahil all around ka. Kaya pagdating mo sa pagiging official eh medyo madali na sa iyong ano i-manage lahat dahil alam mo na kung anong trabaho ng pinakababang position, anong trabaho dito, mga anong trabaho sa ng mga bawat individual o bawat crew sa barko, madali mo silang maabot, maintindihan.
8: Opo sir, opo. Tama po sir.
6: Ngayon, nagtatrabaho ka na sa opisina. Kaya kailan ka nag-start sa office pala, Leo?
8: Actually sir, buwaba ako sa barko is October ito last year. Tapos nag-start na ako nung November 5 last year din. So, sa 7 months na rin po sir, awa ng Diyos.
6: Mabilis ang
8: opo, opo.
6: Kaya sisimula rin pala sa opisina. At maganda yung ganyan na nagpe-prepare ka rin sa land base dahil tayong trabaho natin kasi sabi nga ang seaman ay contractual. So,
8: yes.
6: At saka may time na ma-realize natin na kailangan din tayo ng ating pamilya. So, dapat meron tayo mas maraming time lalo sa yung mga anak natin na nandyan sa punto na kailangan ng guidance ng mga tatay sa araw-araw. So, tamang...
8: Actually,
6: oh.
8: Yeah, actually yan po naging ano ko sir, yan po naging pasiyang ko kasi yung mga anak ko is lumalaki na. So, kailangan nila ng guidance ng magulang kasi nga nagka-college na sila.
9: Oh.
8: So, dumating opportunity na to. So, ginrab ko na rin po.
9: Tama. Napakagandang move yun. At talagang preparation dahil sabi nga, hindi naman permanente ang pagbarko. At kung kakayanan natin mabuhay dito sa lupa, gagawin natin dahil yung pagkabata, sabi nga nila, ay saglit lang eh. Dahil mga pagkabata raw eh, mura 5 years old ng hanggang 21 years old. After that, ay medyo hindi mo na siya masyado magiging kasama lagi dahil mga bata magtatrabaho na yan. So, hindi mo na napili yung yung time na pagiging father sa kanila. Kaya dapat may pagkakataon tayo na makapagtrabaho sa opisina at at least malalaya natin sila sa medyo sa kahit medyo ilang years na lang, at least maraming tayong maibibigay na payo sa ating mga anak. At napaganda move yun na mag-isa sa lupa.
8: Saka bago ko mag-decide, sir, sinabi ko po sa kanila, pag tinanggap ko tong alok na to, mawawala yung halos na ginagawa natin, halos kalahati ng ginagawa natin, mawawala na.
9: Oh.
8: Wala tayo ng mga pamamasyal ng gusto natin. Pero naging positive naman po, sir, kasi sabi nila, okay lang po, daddy, kasi ay importante kasama ka namin lagi araw-araw. So, yun, ayos lang. So, I think na gumawa na ako ng tamang decision po, sir.
9: Tama, tama yun. Ngayon, ano, nagkatrabaho ko nga sa opisina, ano yung pagkakaiba ngayon ng work ethics sa pagkatrabaho dito sa opisina at sa barko?
8: Malaki po, sir, ang pagkakaiba ng diferensya po ng ano eh. Sa unang-una po kasi sa transportation eh, kasi umuwi po ko, sir, ng Bulacan. So, kailangan kong mag-adjust po sa biyahe. Alam naman po natin, sir, yung biyahe na matraffic po. So, I need to alisabay mga 6:30, ganyan, para makarating ko rito sa bahay before 9. So, ganyan.
9: Mm-hmm.
8: At kasi, whereas sa barko po, is, paglabas mo ng pinto, andyan na yung bridge. Kaya, madali na lang. Hindi ka na kailangan gumising ng maaga. Tapos, yun, ang culture po, sir. Sa culture po, kasi marami na akong nakasamang mga lahi, mga Japanese, Korean, European. So, you must adapt the culture po. You must, kasempre, kailangan makisama ka sa kanila. Kasi minsan, nung time na yun, sila yung mga officers, sila yung kami, mga rating. So, you must adjust on. Kahit na yung naging, ano na ako, naging kapitan na ako, siyempre, you must also respect their cultures.
9: Yes.
8: Whereas po dito sa atin, eh, mga kapwa tayo Pilipino, wala na problema sa culture kasi magkakasama ng mga may rito. At siguro, sir, yung sa time. Kasi ang time dito sa lupa is 9 to 6, steady yun.
9: Oh.
8: Whereas sa barko is 24-7 po, sir, di ba? Kaya anytime kasi pwede kang magising doon. Pwede kang gisingin. At sa pagkalimbawa, darating yung barko sa ano, kahit midnight yan, umulan umaraw, you must be there. Kailangan mong i-ano yung barko, kailangan makarating kayo yung barko. Eh, whereas dito, may fixed na oras na 9 to 6, minsan nag-overtime. At ito, safe ka kasi nasa shelter ka. umulan man, okay lang. O sa barko, mag-maneuvering ka, umuulan, umaaraw.
9: Layoff, tungkol sa ano naman ang magandang may payo natin sa ating mga kapwa marino regarding doon sa pupapasama o ano yung mga klase ng ugali ng mga Japanese, just in case na mga Japanese officers sa mga kasama nila. Ano may papayo natin sa mga kapwa nating marino?
8: Actually, sir, lagay natin sa in general na lang po, sir, no? Yung mga national, iba-ibang nationalities. Diyan lang po ako sa proud sa Pilipino, no? Kasi ang Pilipino po, sir, is magaling mag-adapt po eh. Mabilis sila mag-adapt po ng culture ng ibang lahi po, sir. So, ang masapapayo ko lang, sir, kung ano yung may ibang culture nila, just respetuhin na lang po natin, sir, yung kung ano mang paniniwala nila, ano yung mga religion po nila, respect. At the same time po, yun din po ginagawa nila sa ating po mga Pilipino. So, mas maganda po yung ganun na meron pong ano po, may sign of respect po sa yun pong na-observe ko lang po na pwede nating implement ng mga future ng mga bagong marino na gustong makakasama ng mga iba-ibang nationality. Kasi iba-ibang nationality po sir, gaya yung mga European, is madaling magalit po yan eh. Pero kung nagalit po sir, is after nyan, wala na eh. Kumbaga hindi sila nagtatanim ng galit eh. So, sa ganun din po sa mga ano, yung mga Japanese, mga Korean, ganun din po sila. Kumbaga pag na-voice out lang nila yung mga ano nila, yung mga gusto nilang maparating, after that wala na.
9: Yun ang kagandaan sa ibang nationality. Nagalit ngayon, mamaya okay na, nakangiti na. So hindi niya talaga no, talaga yung makikita mo yung pagiging professional nila sa mga sa paghawak ng mga tao. At yun, tama sabi ni Captain Leo na pag lalo na yung mga European, sumisigaw yan, pero pagkatapos nun, tapos na. Then back to normal, reset, sabi nga nila. So hindi katulad nga sabi nga ng iba, mga yung kapwa pa natin Pilipino, pag sumumalob ay parang hanggang sa matapos na yung kontrata. So sana, sana mawala na yung ganong klase ng mentality at mabago natin yon at makuha natin yung ugali ng ibang European, mga Japanese na pagiging professional sa pagano sa barko.
8: At correct po pero.
9: At yung siyempre kadete ka doon, eh, medyo talagang malaking pagkakaiba. Ano sa pag-adjust mo naman sa pakikisama sa kapwa mo Pilipino doon?
8: Sir, nung kadete ako sir, naging ano eh, naging kumbaga maswerte siguro ako kasi may mga nakakasama ako sir na mga Pilipino na sumusuporta sa akin. Yun, nagbibigay sa akin ng advice at gusto ko rin i-share sa inyo yung binigay sa akin. Isang napagandang advice na binigay sa akin nung kilala mo yan sir, si Sir Serrano. Sabi niya sa akin na Leo, dapat magkaroon ka ng goal in life. Yes. Dapat lagyan mo ng sarili mo ng ladder in life. Yung tawag niya sa akin. Every step of the way, dapat pa-achieve mo yung isang gusto mong i-achieve. Yan. Kaya sabi ko maganda. In-apply ko yun, sir. Sabi yun, at the age of ganyan, at the age of 28, dapat second mate ka na o third mate ka na, ganyan. Sabi niya, hanggang ma-receive mo yan. Kasi ang cycle, sabi niya sa akin, sir, ang cycle kasi ng seaman is paikot-ikot lang, sir, di ba? Seaman, sakay ng barko. Tapos pa-medical, pag ano, una, seaman, sasakay. Tapos bababa, magbabakasyon ng isang buwan, dalawang buwan. Tapos pag wala ng pera, medical na naman. Pag quit, sakay naman. So cycle lang po yan. So sa cycle, sabi niya sa akin, sa cycle ng buhay ng pagiging seaman, dapat doon sa cycle na yon, mag-ano ka na, mag-invest ka na ng future mo.
9: Yes.
8: Sabi niya sa akin. So yun ang ginawa ko at tinanim ko talaga yun, sir. Kaya yung mga sabi ko sa inyo, sir, yung mga payo nyo, payo ni Sir Serrano, yung mga talagang sinasapuso ko yun at ini-implement sa buhay ko.
9: Tama.
8: Kaya yun ang mag-share ko dapat sa mga kapwa ko, seafarer na. Ang buhay kasi natin, pag nag, alam naman natin po, sir, di ba, pag na magsak tayo sa medical, is, tapos wala na yung buhay ng seaman, sir. Eh. So, it is up to us, paano natin ma-improve yung pamumuhay natin na hindi lang tayo nagdi-depend sa cycle ng pagiging seaman.
9: Tama. Maganda yung nabanggit mo Captain Leo na regarding na hindi tayo laging sure na makakasakay tayo, so dapat i-take advantage natin habang tayo kumikita at naka-posisyon. So dapat maraming araw i-diretso natin yung topic na yan later pagkatapos ng ating break, Captain Leo.
8: Napo.
9: Maraming salamat Captain Leo sa iyong unang mga naibahagi na kung paano ang iyong naging proseso para sa pagtatrabaho sa barko. Sa pagkakataon pong ito, mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik ang serbisyong OFW. Huwag po tayong bibitiw.
10: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, halatang 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
11: Sumasayang papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702 DZAM.
11: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
9: Nagbabalik ang servisyong OFW dito lang po sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy nga tayong magbibigay ng tulong sa mga OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo sa pagbibigay ng mga tips at mga payo kung ano pa ang dapat nating ihanda, palalo na sa mga future marino at doon po sa mga nangangarap na maging kapitan ng barko. Ito po ay marami kayo makapapulot na mga payo. Ituloy po natin muli ang mahalagang bagay mula sa istorya at buhay at karanasan ni Captain Leo Montalban. Nagpapasalamat po tayo at napaulakan tayo kahit napaka-busy niya. Siya po ay matagal ng marino at graduate po ulit siya sa BS Marine Transportation sa John B. Lacson College Foundation noong year 1997. At nagsimula po siyang na kanyang profession as a deck boy at umangat hanggang sa maging master mariner. At dati po siyang maritime instructor sa Meridian International Training Center. At holder siya ng IMO certification bilang instructor, assessor at simulator trainer. Kasalukuyang pong crewing manager siya ng Reyna Shipping Services Incorporated. Ang expertise po niya ay seafarer's career at maritime industry at seafarer's recruitment at deployment, OFW, seafarer's welfare at career development. Welcome po uli natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na manggagawa, si Captain Leo Montalban. Ituloy natin, Leo, yung ating kwentuhan kanina. Maganda yung nabanggit mo dahil sabi nga, totoo talaga na ang pagiging seaman ay talagang dapat pinaghahandaan lahat ng mga bagay-bagay at meron tayong goal. At lagi nating isipin na hindi permanente ang pagbabarko. So dapat, sabi nga ni Captain Leo, maaaring mabumagsak tayo sa ating medical. So, may tendency matigil ang ating pagbarko. So, dapat bago mangyari yung mga bagay na hindi natin na gustong mangyari, dapat lagi nating iniipon yung ating mga pinaghirapan sa barko. Ano pa may masasabi mo doon, Captain Leo?
8: Opo, sir. Oh, tama po yun, sir. At habang maaga pa, sir, at dapat ang vision po ng mga marino po, sir, is on beyond, sir, and the future. Yun na yung dapat ang magiging ano nila. Huwag yung inaarap. Dapat tignan nila yung look forward nila. Yung anong mangyayari sa kanila 5 years from now, 10 years from now.
9: Tama. Tama. Dapat nakaplano lahat katulad ng ginawa sa akin ngayon. Talagang may goal at certain age. At actually ganun din ako. At age of 30, titigil sa pagbarko. So lahat ng may plano, may pupuntahan. Kasi ang plano sa buhay, parang halimbawa, may plano ka pumunta sa opisina. So, isipin mo anong preparation mo papunta sa opisina. Kailangan gumising ka na maaga, sasakay ako ng jeep o magsasakay ako ng grab. O, ano? So, dapat nakaplano para siguradong makarating ka smoothly at on time doon sa opisina na pupuntahan mo. So, ganun ang pagpaplano natin sa buhay. Dapat may proper planning kung ano yung mga preparation na kailangan natin. At kung maganda ang preparation mo, siguradong maabot mo o mapupuntahan mo yung gusto mong mapuntahan in the right time. So, yun ang magandang dapat nating isipin yung pagpaplano. So, habang ikaw naman ay nasa barko, paano ka nakikipag-communicate sa pamilya mo, Captain Leo?
8: Nung una po, sir, kung maalala niyo po, sir, mga year 2000, napakahirap po, sir, di ba? Nagre-rely lang po tayo sa sulat-sulat. So inaabot din ng inaabot ng buwan, depende kung saan yung barko. So yun lang po yung una. Tapos naalala ko pa nung time na yun, pagka nasa puerto, paunahan sa telepono sa baba para tumawag. Yun yung po yung mga mode po ng communication natin na sinuuna. Eventually po, yung nag-evolve na rin pong technology, yun po, may mga cellphone na, yun na, lalo ngayon, may mga internet na. So, ang company po naman, sir, lalo po yung company ko po na nakaraan, yung Japanese company, they provide po talaga ng necessary means para po magkaroon ng communication po yung pamilya namin, kami sa pamilya namin. Nabigay po sila ng free internet on board para po magkaroon kami ng constant communication sa mga pamilya namin, sir.
9: Oh, totoo yun. Napaka-ganda na. Napakalaki ng depression ng araw na talagang sulat ng ating ano. Pero kahit sulat yun, Captain Leo, mamimiss mo rin yung sulat na yun dahil yung sulat na yun, halos araw-araw binabasa mo.
8: Hindi ko nga, sir, yung sulat nga ng misis ko hanggang ngayon, sir, nakatago pa eh. Sabi ko, sa na yun.
9: So tama nga yung sabi ng Bible na yung mensahe na nanggagaling sa malayo ay parang tubig na malamig sa mga nahuhaw. At naramdaman natin yon nung tayo nung panahon na wala pang cellphone, wala pang social media, na talagang makikita natin pag nakatanggap tayo ng sulat, napakasaya natin eh. Buong biyahe hanggang sa next port, masaya tayo. Diba? Yun ang magandang impact ng sulat nung araw. Even though na ngayon ay talaga maganda dahil anytime pwede tayo makipag-usap sa pamilya. Yes, pero pagkusan na yung iba na overuse or hindi nila alam yung tamang etiquette na makikipag-usap doon sa mga taong nasa malayong lugar, na siyempre pag tayo nasa malayong lugar medyo sensitibo tayo, yung mga kaunting bitaw ng mga bagay na nakakasakit sa damdamin ay medyo napaka-sensitive natin na dahil nasa malayo tayong lugar. Yun ang medyo dapat ang pinag-aaralan ng mga pamilya at ang payo ko rin sa mga kapwa natin marino na bigyan ng advice ng o payuhan ng mga kanyang pamilya kung ano yung mga dapat nilang i-communicate. Yung mga maliliit na bagay kasi dapat hindi na nakakarating sa barko eh. Kasi mag-magnify yun ang mga experience ng mga kapwa natin, Seaman.
8: Apo, sir. Apo.
9: So, ngayon social media na, paano naman na Captain Leo? Kumusta naman yung mga performance o mga attitude ng mga tao dahil sa sobrang paggamit ng social media, naka-apektong ba ang operation sa barko?
8: Actually, sir, hindi naman po, sir. Kasi disiplined naman po, sir, yung mga nakakasama ko, sir. They set time po kung kailan sila pwedeng maggawa ng gumamit ng social media. May time din po talaga na para sa trabaho-trabaho lang. Hindi po sila yung umaabuso rin na ganyan. May control din po sila paano gamitin po social media.
9: Tama. So, napakaganda at maayos yung sa mga kasama mo sa barko. At siyempre, payo natin sa ating mga kapwa-sima na sumasakay, kailangan talagang may disiplina tayo dyan. May tamang oras sa paggamit yan. Dahil kasi nalilimutan natin na ang barko ay lugar ng trabaho. So, so meron tayong time ng pahinga. Doon lang natin pwedeng gagamitin ng social media. Hindi during the time na pagtatrabaho. So, sa iyong pagbabarko, Captain Leo, ano yun yung mga mabigat na karanasan mo? Yung physically, emotionally, or spiritually?
8: Yung sir, actually marami sir, kasi pagka naging seaman kasi unang-una sir, yung nawala yung mga magulang ko, nandun ako sa barko, yun talaga yung medyo mabigat sa akin sir. Yung unang-una nawala yung nanay ko, di ako makauwi. Tapos itong pangalawa, yung father ko naman na namatay sa sagsagan ng COVID, although nasa nandito lang ako sa Far East, pero di rin ako makauwi kasi nga gawa ng restriction ng COVID. So yun po yung mga mabibigat na mga naranasan ko sa pamilya, kaya naranasan ko nung nagiging seaman ako. Sa trabaho naman po sir, siyempre as di mo maiwasan din po sir, may mga nangyayari, mga problema sa barko. Yan, minsan may mga problema sa cargo pump kasi sa tanker po ako, sir, di ba, sir?
9: Oh.
8: So, minsan nagkaka-problema ka during operation nung shipmate pa ako. Kailangan mong ano rin yun. Kailangan mong bigang gawa ng paraan kasi kung hindi, madidelay yung barko.
9: Oh. Yan.
8: So, yun mga ganyan. So, tapos nung naging kapitan naman ako, sir, naranasan ko rin yan na yung tumirik yung barko. Yan, ganyan. At, yun, at yung mga ganyan na mga bagay, sir. At ako hindi naman ako nawawalan, sir, spiritually. Hindi ako nanawan kahit ever since pa eh. Kasi I always believe and trust and have faith in God. So, yan ang nagiging weapon ko, sir, sa barko, eh, sir. So, every time na may mangyayari sa akin ng mga ganyan, I'll always, sinasabi ko sa kanya. At never, sir, never. To be honest, never akong pinabayaan ng Panginoon nung nasa barko pa ako, sir.
9: Tama.
8: Lahat po yan, sir, nalampasan ko po yan, sir, dahil sa paniniwala at sa kanya.
9: Tama. Yan ang pinakang mahalaga na lagi natin kasama lagi. Kahit saan tayo magpunta, mas magtiwala lang tayo sa Diyos at manampalataya. Dahil sabi niya, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kahit saan.
8: So, amen, amen to that, sir. Yeah.
9: Wala namang sikreto sa buhay. Ang sikreto, actually, ang sikreto lang pala sa buhay ay yung lagi nating lagi tayo magtiwala sa Diyos. At yun tamang ginagawa ni Captain Leo. At karamihan ng mga successful na seaman na actually at saka yung mapanatag o yung mga seaman na talagang naging maganda yung naging successful sa pagiging seaman ay yung may tiwala sa Diyos. At makikita mo, stable ang buhay nila. At nakikita natin na walang mabigat na problema na hindi nila kayang solusyonan dahil alam nila na lagi nilang kasama ang Diyos. So, yun ang isang sekreto sa ating mga kapwa marino, sa mga bago pa nagbabalak na marino, na lagi tayo magtiwala sa Diyos. At yun ang tama rin ng payo ni Captain Leo na doon lang tayo dapat magtiwala. So, sino-sino naman ang mga nakatulong sa iyo sa journey mo sa pagbarko, lalo na sa panahon ng mga, pag may mga problema?
8: Ay, una-una po, sir. Siyempre, yung pamilya ko, yung asawa ko. Yan, yan ang hinging confident ko, sir, sa in case na may mga gusto kong may labas yung problema, sinasabi ko sa kanya. Although sabi ko, huwag kang mag-alala kung nagagawa naman namin ng solusyon yan. Gusto ko lang ma-voice out sa iyo yung mga ganyan. Tapos siyempre, sir, yung mga advice sa akin ng mga kasamahan ko sa barko. Kasi dapat kasi, sir, sa barko kasi, sir, you must be, ano, sir, a listener din eh. Huwag yung authoritarian style eh. You have to listen also, sir, sa mga ganyang may mga problema. Baka may ma-suggest din sila sa iyo kahit sabihin mo pa na mababang ranggo yan. Malay mo, magandang suggestion niya. Yan. Tapos, siyempre, sir, pag ganyan man, una-una, pang-ano, sir, siyempre, sa Panginoon, lahat ng mga problema ko niya, sir, dun ko lagi sinasabi sa kanya yan. Never miss po, sir, na hindi lang may problema. Pag may magandang nangyayari, dapat maalala mo rin ang Panginoon, sir, kasi sa kanya lahat po yan, sir. Hindi lang sa problema, pati na rin sa saya. Dapat give thanks sa Panginoon.
9: Tama. Araw-araw, oras-oras tayo dapat nagpapasalamat dahil lagi naman natin siyang kasama. Hindi lang natin nararamdaman, pero actually, lagi natin siyang kasama kung lagi natin siyang kinakausap. So, talagang doon sa mga challenges na naranasan mo, Captain Leo, ano yung mga maipapayo natin na yung mga natutunan mo para ma-adjust o mapagtagumpayan? Ano, isang malaking yung isang experience mo sa barko na medyo challenging, talagang medyo ano yung mga ginawa mong mga adjustment para mapagtagumpayan ang mga bagay na yun?
8: Actually, sir, problema sa barko is di mo talaga masabi talaga, sir, perfect, sir. May mga talagang problema na darating, sir. So, ang mga advice ko lang sa kanila is never give up. Be resilient. Sabi nga ng dapat mga problema ng ganyan, huwag kang mag-give up agad at isipin mo may solusyon niya. Guys, share ko rin yung isang kasama ko na naging kapitan ko. That time kasi hindi ko ma-discarga yung kargada. And pumunta siya sa akin. Sabi niya, Leo, anong nangyari? Sir, kasi hindi ko maano eh. Sabi niya, Leo, sabi niya sa akin, one step back. Sabi niya, one step back. Pag-isipan mo, sabi niya. Isipin mo ganyan-ganyan, huwag kang mag-give up. So, yun na, inisiyais ako. Yun na, sabi niya. Sabi, huwag kagad mag-give up. Pag-isipan mo muna, you have the time, sa akin, you have the time na pag-isipan mo ang nangyayari. At yun. At naging ano siya, yun ang in-apply ko lahat, lagi. So, tapos, pagka may mga ganyan, at hindi mo kaya, pwede mo sabihin sa mga kasama mo sa barko, baka mayroon silang masuggest.
9: Oh.
8: At huwag mong sarilin pag may problema ka. Na, sarilin sa barko mo, baka mayroon silang may suggest sa'yo na maaaring makatulong sa'yo. At maaaring ma-apply mo sa iba at ma-share mo sa ibang tao.
9: Tama. Napakagandang payo yun na Captain Leon na hindi porke tayo kapitan o chief engineer sa barko, eh yung ating kalaman lang o tayo lang ang may alam sa barko. Napakagandang sabi ni Captain Leon na pakinggan din natin na lahat ng mga tao, yung mga kahit anong position mo sa barko, ay pakinggan natin. Dahil totoo yun, marami rin nagbibigay ng magagandang idea at marami rin silang nakikita na maring hindi natin nakikita as a master o sa chief engineer. So dapat bigyan natin ng pansin lahat ng mga suggestion o recommendation ng ating mga kasama sa barko. Dahil doon natin nakikita yung concern at saka yung pagiging responsible ng ating mga tao. At isa pa rin yung tools para ma-guide natin sila na pagdating nila sa pagiging leader, alam nila kung paano mag-desisyon sa mga bagay-bagay. So parang training din na, training ground din nila yun. Kaya magandang payo sa ating mga senior officer na hinga natin ng opinion ng ating mga kapwa, mga marino kahit na mababang-babang posisyon para magkamayroon din silang confidence na yung kanilang nasa isip, yung kanilang idea ay na
8: matatanggap
9: pala. Diba? So magandang share natin sa ating kapwa na big magmaging encouragement tayo sa ating kapwa na you can be heard kahit anong payo man, kahit sabihin natin may bibigay na medyo mali ang payo pero hindi natin dapat sabihin na negative. Diba, Leo?
8: Yeah, po, sir. Tama po, sir. Kasi pag pinakinggan mo sila, nagkakaroon sila ng nagbo-boost ng confidence nila. Na,
9: yes.
8: Uy, na napapakinggan pala ni ano yung ano suggestion ko. So later on magkakaroon sila confidence. Yun, magkakaroon na hindi na sila mahihiyang mag-suggest pa. Yan, okay. Nasa sayo na yun kung tama yung suggestion niya, kung i-apply mo. But what is important is nagkakaroon kayo ng teamwork.
9: Tama. At saka iba eh, ibang pakiramdam pag pinakikinggan natin yung mga subordinate natin sa barko. Hmm. Dahil nangyayari kasi minamahal nila yung barko, minamahal nila yung kapitan dahil nirespeto. Yun ang isang ang unang sign ng pagrespeto natin sa ating kapwa, yung pakikinig sa kanila.
8: Yes po, tama sir, tama sir.
9: Layo, para naman sa mga nais magtrabaho sa barko, ano naman ang iyong mga encouragement sa mga future seafarers, yung mga nagbabalak pa lang, yung mga nasa eskwelahan na nag-a-apply pa lang or katulad nung panahon mo, kasi nung panahon mo talagang napakahirap eh. Imagine mo, tatlong taon ka naghihintay. So, para makasakay. So, ano mga magandang payo mo doon sa mga taong, sa mga batang naghihintay na rin sumakay sa barko? Ano ang dapat nilang pinaghahanda?
8: Yes, sa mga po, ng mga nag-aspire pa rin po ng mga gusto sumakay ng barko, ang pinaka-advice ko na lang po sa kanila, sir, is never to give up eh. Kasi gaya sa akin, 3 years akong nag-tiis, never ko nasa isip na mag-give up. Sabi ko, ambisyon ko to eh. Gusto kong marating to eh. So, yun lang masasabi ko sa kanila. May mga rejection kayong maranasan na pagpasok nyo pa lang. Totoo yung sasabi nila sa, ano sir eh, totoo yung sasabi nila ng mga sa Facebook, social media na pagpasok mo pa lang sa entrance door eh, harangin ka ng guard. Sabi niya, sino backer mo? Yan. Pagdating mo sa taas, harangin ka na kadete eh. Kaya may backer dito. Yan, ganyan. Totoo yan. You may feel rejection along the way. No? You may feel na discouragement.
9: Tama.
8: Sometimes magkakaroon ka na ng depression kasi nga parang walang nangyayari sa buhay. Pero gaya na nangyari sa akin, I'm proud to say merong si Sir Chito Mendoza na nagbigay ng opportunity sa amin, nagbigay ng bukas ng pinto sa amin mga walang backer. At ganyan din sasabihin ko sa inyo, eventually merong isang kumpanya sa inyo nang magbubukas ng pinto para makuha niyo yung opportunity makapagbarko. At siyempre, yun ang importante sa lahat. Huwag kayong mawawala ng tiwala sa Panginoon. Dasal, yan ang yung number one nyo na kailangan dalhin kung gusto nyo maging makasakay ng barko at makakuha ng magandang kumpanya.
9: Tama. Totoo yun. So, lagi tayo magtiwala sa taas at hindi naman tayo pababayaan, hindi tayo iwanan, sabi nga ng Diyos. At yun ay pangako niya. So, lahat naman ng pangako ng Diyos na sinabi niya ay talagang talagang ginawa ng Diyos yung mga pangako niya. At talagang marami na rin na mga company na kahit wala kang backer, as long as you pass the exam, eh, tinatanggap na rin. Marami, marami. So, mga pinanggalingan kong company, so nakita nila yung values ng pagbibigay ng opportunity sa lahat ng tao. So, at least kahit pa paano, ini-implement nila na hindi kailangan ng backer. Ang kailangan lang ay makapasa sa simple exam.
8: So, saka sir, kasi yung mga ganyan po sir, yan ang na-observe ko sir sa basko. Yung mga ganyan po sir na naghirap mag-apply, na pinaghirapan nila yung pag-apply sa pagbabarko hanggang makasakay, yun po yung nagpupursigi talaga sa barko. Yun talaga nagtatrabaho kasi na maalala nila kung gaano kahirap ang ginawa na sa pag-apply, kung ilang buwan sila nag-utility para makasakay. Na sa isip niya, nagiging motivation po nila para magtrabaho po na maigi sa barko.
9: Tama. Totoo yun. Dahil alam nila na wala naman silang lakas, wala silang kakilala. So, ang kanilang hawak lang ay yung kanilang sarili at ang Diyos kailangan para magtagumpay sa kanilang pagbarko. So, talagang sabi nga nila, hindi ito nakasandal, ito yung nakatayo. Itong mga taong ito na talagang tumayo para sa kanilang ambisyon o kanilang pangarap sa buhay. Sa talagang saludo ako sa mga batang ganun na talagang hindi tumitigil na mag-apply. Meron nga kaming isang kadete dyan na pag-alagalala sa labas, yung pala nag-apply siya hanggang sa masalubong ko. Sabi ko lagi kita nakikita nasa labas siya, nasa labas ng opisina. Ay, ikaw ba yung nag-apply? Sabi niya, sir, matagal na po ako. Mahigit 2 years na ako nag-apply dito sa company ito. Eh, wala naman po tumatanggap. Sabi ko, sige, umakit ka sa akin sa office. At ngayon ay official na rin siya. Sabi niya, sir, hindi mo naman ako kakilala. Sabi ko, kakilala ka naman ng Diyos, so yun ang pinakamahalaga. So, lagi natin tandaan, merong Diyos at merong taong tutulong at gagamitin ng Diyos para matulungan tayo. So, huwag natin kakalimutan ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos at tayo laging kanyang tutulungan. Ano naman yung mga maipapayong o mga mensahe mo, pabaon para sa mga nagbabarko na mga marino at sa lahat ng mga OFW?
8: Sa para siguro sir, sa mga in general na po sir sa OFW, no? Yun po yung kalaban na normal na po sa kalaban natin yung homesick talaga no sir, no? So ang mapapayo ko lang sir, di bayan lang ng loob. Lahat naman ng mga ginagawa natin ng pagbabarko OFW sa land base is para naman sa kapakanan ng pamilya natin. So, tibayin ng loob, habaan yung pasensya. At hanan naman maging center ng buhay nila is yung siyempre yung Panginoon para maging mag-guide po sa kanila.
9: Tama. So, tama. Napakaganda ng payo ni Captain Leo. So, maging sentro ng buhay natin ng Diyos para siguraduhin merong kapitan. Yung ibig sabihin, iba Captain Leo. Kahit ikaw ang kapitan, mas
8: maganda.
9: Iba pa rin yung nagtitimon sa taas na talagang alam niya kung anong mangyayari sa future. Kaya doon sa mga nagtitiwala sa Diyos, hindi nyo dapat, hindi dapat kayo mag-worry sa future dahil kung nandito ngayon ang Diyos ngayong araw ito, bukas na andyan siya at sa mga susunod na araw, hindi naman tayo niya iniiwanan. So, magtiwala lang tayo sa Diyos. So, maraming salamat, Captain Leo, Captain Leopoldo Montalban Jr. sa pagkwento mo ng isang istorya. At napakasaya ko na magkausap ulit tayo at may kwento mo yung talambuhay mo sa barko at natutuwa ako sa mga narating mo sa iyong karir at talagang ang biyaya ng Diyos ay tayo para sa lahat, hindi lang sa mga kapatid sa isang sa ta, individual, para sa lahat ng biyaya ng Diyos.
8: Apo, salamat din po, sir.
9: Salamat sa oras mong ito. Kahit medyo alam kong mag-upisina ka at marami salamat sa iyong time na binigay sa amin para may i-share naman ang iyong naging buhay sa pagbabarko. Maraming salamat, Captain Leo.
8: Yes, salamat din po, sir, at binigyan niyo ako ng pagkakataon po na ma-share din po sa akin yung mga na-experience ko po na sa mga kapwa natin Marino saka mga OFW. At it was a pleasure po, sir, na makita ko kayo po ulit kahit dito lang po sa Zoom meeting natin doon.
9: Okay, thank you rin. Okay. So, sa mga challenges mo sa buhay, talagang nakita natin yung talagang patnubay ng Diyos para mapatibay ang iyong pananampalataya. At sana'y patuloy kang magtagumpay sa iyong pagtatrabaho. Salamat sa mga na-share at na may maging karagdagang kalaman para sa mga, para may itaas pa ang antas ng mga kapwa nating Marino. So dito po kami sa DCS, dito ka Captain Leo sa DCS, ay saludo sa iyong mga tagumpay. So naway marami ka pang ma-inspire na future seafarers at maging encouragement ka sa mga OFW in general hanggang sa ulitin. So panalangin po namin sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo at sa mga Marino naglalayag sa pitong malalaking karagatan sa mundo na kayo'y laging ligtas at mapayapa sa inyong pagtatrabaho. Lagi tayo magtiwala sa ating namang Diyos na tayo'y kanyang iingatan at sigurado naman na lagi tayong patnunubayan ng Diyos araw-araw. Magbaon lagi tayo ng mahabang pasensya sa ating pagtatrabaho at lubos na pakikisama sa ating mga kasamahan sa trabaho. Laging tandaan, maging ilaw tayo sa ating mga kasamahang nadidiliman sa buhay at maging asin tayo para mabigyan ng meaning o halaga ang kanilang buhay at maging puno na namumunga ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Laging isipin na tayo ay ambassador ng ating Diyos at ng ating bansa. Ipakita natin ang kagalingan, kabutihan at pagiging maka-Diyos ng ating ng OFW Pilipino saan mang panig ng mundo. Maraming salamat po. So kung meron pa pong ibang OFW concern, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702 DCS FPBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW FPBC Radio. Magkaligan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama pa rin po ang ating mga kagapay dito sa programa. Ito po si Chito Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po.
13: Ako po si Wilma Tiangco dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng servisyong OFW.
14: Servisyong OFW!

0: Ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. "Kumusta ka?" "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
2: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
3: Eh, bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit

0: ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
0: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Welcome to Family Friends, Friday edition po over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning sa lahat na naka-tune in sa kanilang mga PM and regular radio.
1: Morning!
0: Kasama natin dito sa ating Facebook and YouTube live streaming. Magandang umaga sa lahat po ng kaagapay na nasa biyahe ngayon, papasok sa kanilang mga trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Happy driving at mag-ingat po tayo.
1: Good morning, Erwin!
0: Yes, yeah, syempre po, shout out to all our listeners from all over the world. Ang dami nating kaagapay dyan sa Hong Kong, Singapore, USA. Kasama na ang mommy at daddy watching from South Carolina.
1: Si Meet Pimentel, honey, one of our early birds, my sister-in-law.
0: Hi, Sister Meet. Ang aking beloved Kuya June, certified kaagapay. Ang ganda na t-shirt natin ngayon, honey. Certified kaagapay.
1: I like the color also.
0: Yes, para to sa lahat ng mga certified na kaagapay na laging nakasubaybay sa atin every day.
1: Tama.
0: Ayan. Good morning po sa lahat. We are proud member of KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang spotlight ay nasa usapang marriage and parenting.
1: Amen.
0: Alam mo, Ani, lately, we are all grieving, especially mga magulang, because of the recent incidents, yung school violence na naganap na magkasunod. Kasi kaagapa yung isa po doon na na-stab.
1: Isang parent.
0: Anak po ng aming kaibigan. Kasamahan namin sa church, sa marriage ministry, at yan po si Tappy, and we praise God that she is finally out of danger.
1: Amen.
0: Nakalabas na yata siya sa hospital, nakikita ko sa kanilang mga posts sa Facebook.
1: Brian and Mary, we are upholding you in prayers.
0: Yung mommy niya, na-interview na natin dito.
1: Yes.
0: Last year, yung nagkaroon ng cancer journey.
1: Mm-hmm.
0: And yung report nga nila, di ba? Yung praise report nila is from stage 4 cancer to complete healing.
1: Cancer-free.
0: Yes. Pero grabe ang enemy, di ba? Ang talagang inattack naman ng enemy yung anak nila. But you know what? We believe that the Lord has mighty plans for you, Mary, Brian, and Tappy, and for your family. Kaya we are praying with you.
1: Mm-hmm.
0: Lahat po ng mga naging biktima na bata, magulang, we are praying with you. And sabi ko nga, Bong, as we grieve the heartbreaking incidents of school violence that have shaken talaga families. Ako talaga nalungkot ako dito, nagulat. And communities, many are asking, how do we keep our children safe?
1: Yan.
0: While conversations po about security measures are important, alam ko ang daming investigation results pointing to bullying, yung easy access daw of weapons, bakit nakakalusot sa security guard ng school yung mga dalang weapons.
1: But medyo, honey, nagiging rampant siya, no? Kasi prior to that incident, parang nasundan na naman ng isa na namang school incident.
0: Yes, sa Visayas yata yun. So yun nga, sabi sa investigation, it's an issue of bullying, easy access to weapons and emotional struggles. Pero alam niyo po, ang tanong po dyan talaga who is shaping the hearts of our children? Kasi more than ever, this is not just an issue of security. This is an issue of discipleship. Bago pa man po mangyari yung incident na yan, yung mga ganyang incident, tayo po mga magulang, we have to be present in the lives of our children. Sa bahay pa lang, dapat nasusupil na yung mga ganitong pangyayari.
1: Tama, honey. And speaking of nasusupil, yung mga violent games din, dapat minomonitor din ng ating mga magulang yan, hindi ba? Bantayan natin kung anong klaseng mga games, yung mga ine-enjoy ng ating mga anak. Kasi it can be a contributory factor, di ba? Bakit nagiging ganun yung behavior ng ating mga anak?
0: Alam niyo po, kagapay, our children po talaga, yung mga anak po natin, they need more than protection.
1: Amen.
0: Kailangan po nila guidance, yung katotohanan, and a strong foundation po, rooted sa salita ng Diyos. And bilang magulang po, we are called not just to cover our kids in prayer every day, but also kailangan po, intentionally, we have to disciple them. We have to help our children develop godly character.
1: Amen.
0: And sa mga challenging times po na to na nangyayari po, sunod-sunod na incidents, the call to biblical parenting has never been more urgent. In fact, kami po sa PCEC Family Commission, meron kaming prayer day na magaganap, I think this July 1, and we will pray about that. And talagang pag-uusapan po natin, how can we really strengthen our families and raise children who know God? who love others and who can make wise choices.
1: Ang ganda nung sabi mo, honey, no, that as parents, we should be the one discipling our children. Yes. Minsan kasi, inaasa na lang natin sa Sunday school, inaasa natin sa mga day groups nila, but bilang mga magulang, it is also our role na i-disciple po natin yung ating yes. mga
0: Kaya
1: anak.
0: Kaya naman po itong araw ng Biyernes, samahan niyo po kami sa isang meaningful parenting session sa Family Matters Friday edition as we tackle one of the delicate challenges of raising our children, especially mga teenagers po. How can we balance authority and connection? And our episode title po for this morning is When Love Feels Control. I-explore po natin how can love sometimes be misunderstood as pressure or control. Totoo po yan. Minsan, ang minimin lang natin mga magulang, mahal na mahal natin yung mga anak natin. Pero sad to say, nami-misconstrue po nila to as control. Yung pong pressure para sa kanila yung pagmamahal natin, especially sa mga teenagers, sa mga Gen Zs po. How can parents rebuild the trust while we are still guiding them with wisdom and boundaries? Ayan, samahan niyo po kami ni Bong and ready niyo na po yung inyong mga notes app sa inyong mga cellphone para mag take down ng notes.
1: That's right, honey. Batiin ko lang yung ating mga early birds. Nakita ko na si Ate Lita Peran, si Damir Baityong, si Apinel De Loro,
0: Rosalinda Manzano, si
1: Noraline Garcia,
0: Josephine Pudunan, watching from Adela Quirino Province. Yan.
1: Eduardo Casas, nasa loob po ako ng sasakyan, nakikinig po ako sa radio. God bless po.
0: Si June Epifanio Salvador, good morning.
1: Yan. Josephine Pudunan, sabi niya, good morning, and listening from Madela, Quirino Province.
0: Alam mo, nag-message si Len Hante, tinatanong niya kung meron daw. Sana naka-tune in siya ngayon.
1: Oo nga, so thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay June 26, 2026. Ayan po, kamusta po kayo mga kaagapay? Ano po ba ang highlight ng inyong buong linggo? Kami po ni Claire, napakarami pong nangyari. Busy-busy po kami the past few weeks. Aside from sa highlights ng aming mga buhok, ang highlight po ng aming linggo ay ang dami-dami po naming invitation. Ako po personally in the maritime industry dahil yesterday po was the celebration of the maritime industry as the Day of the Seafarer. So, nagbibigay-pugay po tayo sa lahat ng mga marinong mandaragat, hindi lamang sa Pilipinas, but sa buong mundo, sa kanilang contribution, sacrifices, dedication, at sa pagmamahal sa kanilang pamilya.
0: We celebrate Filipino seafarers.
1: Yes, and we move the world bilang isang marinong mandaragat, honey. Grabe, no? Alam po ba ninyo, mga kaagapay, yung contribution po ng mga Filipino seafarers sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, sa loob ng isang taon, umaabot po yan ng 1.4 trillion. So can you imagine the contribution ng ginagawa ng ating mga seaman para sa ating bansang Pilipinas?
0: Wow.
1: Kaya po kami ay patuloy na nagpupugay sa inyong dedication, sa inyong profession. Saludo po kami sa inyo. At ako po bilang isang nasa maritime industry, I take my hats off to you. Mabuhay po ang mga marinong mandaragat. Yan. Hanibatiin din natin na miss natin yung ating D group.
0: Nakita ko kahapon. Na si Pastor Danny Urquico naka-tune in ngayon. Hi Pastor Danny and Sister Dawn, na-miss natin yung
1: sobra, na-miss talaga natin.
0: Sorry,
1: sila.
0: Sorry, hindi kami naka-attend dahil napakadami pong ganap ni Bong the Let's Maritime Seafarers Week.
1: Pakita namin yung picture na pinost nila, parang sabi namin ni Claire, ay sayang. Sana umattend tayo. And speaking of highlights, honey, no, gusto ko rin pasalamatan ng Panginoon kasi one of the sought after na magazine, news magazine in the maritime industry, yung Tinig ng Marino, lumabas na po yung, kinuha na po kami as one of the regular contributors. Tinig ng Marino, salamat kay Judy Domingo. At isa pa, yung aming second write-up sa aming GMA family for the Pinoy at Sea. Yan, lumabas na po yung aming second write-up. Was it yesterday or the other day?
0: Napay dito na may mga kamag-anak. I'm sure, no, may mga relatives na seafarers. Meron pong GMA International website, Pinoy's at Sea.
1: Silipin
0: pwede
1: po ninyo.
0: Pwede yung pumunta dyan sa Pinoy's at Sea at makikita nyo po yung mga articles na sinasubmit namin, sinusulat namin for GMA International, Pinoy's at Sea.
1: That's right. Sige po, kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:47 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, please like and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay, naglilinis, nagluluto, at naka-tune in sa programa ng Family Matters, lalong-lalo na sa araw ng Biyernes. Mabuhay po kayo at magkaroon po tayo ng isang restful weekend starting mamayang hapon.
0: Pero hindi po restful kay Bong, kasi kanina lang bago mag-start, sabi niya may meeting na naman siya tomorrow, Pastor Danny, di ba?
1: Lagi mo akong sinusubi ka, Pastor Danny.
0: Busy po talaga si Bong. Sabi ko, sana naman may time.
1: Ano ba yan?
0: Miss ko naman si Sister Dawn. Hi, Sister Dawn, and we hope to see you next week, ano?
1: Yes.
0: Ayan, honey, basa na tayo. Ang ganda na topic natin today, when love feels controlled.
1: When love feels like control.
0: Yeah. So yeah, para po sa may mga anak na Gen Zs, mm-hmm, yung mga magulang na nahihirapan kung paano balansihin ang authority at connection, mm-hmm, paano ipakita sa mga anak ang pagmamahal na nami-misconstrue mm-hmm lagi ng anak natin na sobrang higpit natin. Ayan, yan po mm-hmm yung pag-uusapan natin ngayong araw ng Biyernes. Dako na tayo sa Bible reading, Bong.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Ephesians 6:4, New International Version. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
0: Para po sa wikang Tagalog, Efeso 6:4, magandang balita, Biblia. Mga ama, huwag ninyong ipagalit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito pong verse na to reminds us that parenting is not just about authority. Totoo po to. It's about the heart behind it. Ang ganda, no? Kasi sometimes we focus too much on giving our children rules. Sundin mo to, gawin mo to, that we forget about the heart behind parenting. Mm. Yes, we are called to guide. We are called to correct and even discipline our children. Pero tandaan po natin, it should never be done in a way that crushes or provokes the spirit of our children. Kami po ni Bong, many times I remind Bong, kasi si Bong, mahilig po siyang mangbuska, yun ba yun, tawag din
1: sa tamang term. I'm playful to my children.
0: Yes, minsan naiirita o naano yung mga bata sa kanya. So I always tell him na, you meant no harm, honey, gusto mo lang silang i-joke, lokohin, maglambing sa kanila, baka yan yung love language mo sa kanila, but for them, they misconstrue it, tas napoprovoke sila. So let us really be sensitive on that. Kaya naman po, God is in inviting all of us, kasama po kami ni Bong, into a kind of parenting that really reflects the heart of the Father, that really reflects the character of God. Yung tipo pong gentle, pero may firmness, diba? Mm-hmm. Yung truthful, totoo ka sa anak po, pero kind ka din at compassionate sa kanila. Kasi kaagapay minsan, sa sobrang desire po natin na maitama yung anak natin, hindi natin namamalaya na nasasaktan na pala sila o nasasakal natin sila. Mm-hmm. Pero yung pong reminder ng Panginoon sa Bible, it's really very clear. Do not provoke them, but we have to raise them. Napaka iba po nun, raising and provoking. Hindi po yung behavior lang ang hinuhubog natin sa anak natin, pero pati po yung puso sa ating relationship. Mm-hmm. And when we lead with love, anchored in God's wisdom, kailangan talaga naka-angkla tayo mga magulang sa salita ng Diyos kung paano natin sila dapat i-parent. Mm-hmm. That is where we can balance respect, authority, and connection. Mm-hmm. Napaka-importante that we parents anchor ourselves to the truth of God's word. What does God's word say about parenting? Doon po tayo dapat naka-anchor.
1: Yung mga magulang naman, honey, sa totoo lang, maganda naman yung kanilang intention, hindi ba? Yung intention mo na ayaw mong mapunta sa mga maling gawain yung mga anak mo, ayaw mo silang yung mapariwara, ayaw mo silang parang hindi maging maganda yung future nila. So ang tendency is dinidiscipline natin sila, kinokorek natin sila. Minsan lang lang siguro dumadating sa punto na parang nag-overboard tayo, na parang minsan nakakalimutan natin na sobrang higpit na natin sa kanila, to the point na parang ang pakiramdam nila eh nacho-choke o nasasakal na sila because of our discipline. But sa totoo lang, maganda naman yung intention, itinatama lang natin yung mga landas nila.
0: Nakita ko lang, honey, before we start, na-miss ko kasi to, kliyente natin at kaibigan, pero nasa US na yata siya, si Resty Masaho.
1: Uy, oo.
0: Hi, Resty. We missed you.
1: Resty and Donna.
0: Ano na yata sila?
1: Migrated
0: na. Yes. Honey, napapansin mo ba na bakit parang ang daming nagaganap na misunderstandings ngayon between parents and children? Diba? From a parent's perspective, you're just doing what's right. You set rules, you correct, you protect your children, syempre, because you love them and you want the best for them. Yun naman talaga, diba? Lahat ginagawa natin kaagapay para sa ikabubuti ng ating anak. But on the other side, syempre, lagi nating tandaan, there's always the other side of the coin. Yung sa pananaw naman po ng anak natin, they might be silently thinking, ang kontrabida ng mama, ang kontrabida ng mommy, o sobrang mapang-annoy-annoy ng daddy, bakit parang hindi nila ako naiintindahan, bakit parang nasasakal ako. Diba? Two different sides of the story. Walang mali, walang tama, pero magkaiba kasi yung perception. And that is where the tension begins. What feels like love and protection to a parent can feel like control and pressure to our children. What feels like guidance to you can feel like restriction to them. Hindi dahil masama yung intention nating mga parents, dahil magkakaiba naman talaga tayo ng mga pinanggalingan kung paano rin tayo ni-raise ng mga magulang natin. Like ako, I was raised by a really mahigpit na mommy. Diba? Sobrang mahigpit ang mommy ko. So teens today, nasa stage po kasi sila that they navigate their emotional aspects. Iba kasi yung mga teenagers, iba yung Gen Zs talaga ngayon eh. Most of them are confused, yung iba naman sa kanila overwhelmed sa mga nagaganap, di ba? So yung isip ko ng mga anak natin, especially the Gen Zs, they are still developing. Yung pong feelings nila are intense and they are trying to figure out who they really are. And sometimes, in ways that don't make sense to us adults, parang, di naman natin maintindihan, pero yun pala yung nararamdaman nila. Sabi nga, Bong, ang pagpe-parent daw ng teenagers is not for the faint-hearted. Kasi nakakapagod. Yung pinakamahirap daw palakihin, yung mga teens, di ba? Sila yung pinaka-challenging. It's really exhausting. It's really humbling and even scary all in one day.
1: Sila kasi, honey, yung may mga pagbabago na nararanasan sa kanilang katawan, sa kanilang isip, hindi ba? So talagang very challenging kapag teenagers na yung mga anak mo. So dapat bilang mga magulang, ihanda rin natin yung ating mga sarili. And kanina, honey, you've mentioned no, na bakit laging merong issue yung relationship ng mga magulang at mga anak, hindi ba? Lagi na lang, alam mo, on a spiritual side naman, tandaan po natin that the enemy will try to do everything to destroy the family.
0: That is true.
1: Pansinin nyo, hindi ba, honey? Even yung mga panahon natin, lagi tayo may issues sa ating mga magulang. Kasi alam mo, ang enemy, very cunning, hindi ba? He would like to make sure na sisirain niya at i-destroy niya ang relationship ng magulang at ng mga anak.
0: Kaya minsan talaga, Bong, di ba, mapapaisip ka bilang magulang, tama pa ba yung ginagawa ko? But here is the reality. Alam mo po, season na lang po yan. This season is just that. A season.
1: That's right.
0: And how we respond today, the words that we say to our children, the way we handle conflict with our children, this can shape not just their behavior po kaagapay, but the kind of relationship we will have with them in the future. Kasi come to think of it, ngayon, nagbibigay tayo ng rules sa kanila, we correct them, we discipline them. Pero kapag matatanda na sila, kapag may mga pamilya na sila na sarili at may apo na tayo, wala naman talaga yung rules eh. Maaalis na yun eh. And ano yung matitira? Yung relationship natin. The kind of relationship that we have built through the years to our, with our children, yun po yung mananatili. Kaya dapat talaga, balanse po yung rules and yung pagbibuild ng relationship natin sa kanila.
1: Tama, honey. And speaking of, sabi mo, honey, yan naman eh parang season lang na dumadaan, hindi ba? I remember si Samuel, honey, no? When he was younger, I think he was in high school, ayaw na ayaw niyang hinahatid siya sa school at ayaw na ayaw niyang hinahawakan natin siya sa kamay. Talagang literally, tatanggalin niya yung kamay mo. Kunyari, mag-receive siya ng award on the stage. Ayaw niyang sumabay sa paglalakad. Pero alam mo ngayon, now that he is a professional, professional, napakalambing naman na bata. So I agree with Claire na talagang it's just a season.
0: Yes.
1: Na kasi parang tayo, honey, I remember also when I was in high school, talagang parang na, ano kay, if I may use the word, parang naiirita ka na nandyan yung mami mo, hinahawakan ka, sinahatid ka sa school. Parang kasi feeling mo, binata ka na at that time eh, hindi ba? Pero tama ka, that was a very good point. Na minsan, it's just a season na pagdadaanan nila. But that's after true. Which, pag nagmamature na sila, at medyo nagkakaedad na rin, nare-realize nila na, oh, medyo napaka-rude ko pala nung panahon na yon. At ngayon, is the exact opposite naman po. Eh, napaka-lambig naman, hindi ba? So today, honey, let's talk about this tension. Ang tension ng mga magulang at saka ng mga anak. Sabi natin, when love starts to feel like control, how can we find that balance, honey? Ano ba yung balance eh, between guiding our teens and staying connected to their hearts? Ano nga ba, honey? So in our episode today, entitled, When Love Feels Like Control, Balancing Authority and Connection with Your Teen. Ang keyword natin dyan is love, balance, and connection. Importante, honey, na bilang mga magulang, eh, mabalansin natin, magkaroon tayo ng connection, and most of all, dapat lagi natin pinapairal yung pagmamahal natin sa ating mga anak.
0: Amen.
1: Because at the end of the day, it is not just about raising good kids. Mm-hmm. Hindi ba, honey? But it is about building a relationship that will even last even where they're grown up or yes. even when we are not around anymore.
0: Di ba?
1: And maganda, honey, no? Di ba? Yung mga anak naman natin, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon yan,
0: yes,
1: hindi ba? So, since pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, it is our role and our responsibility to raise a godly, responsible children para pag dumating ang panahon at humarap tayo sa Lord, sasabihin ng Panginoon sa atin, enter into my kingdom.
0: Well done,
1: my good and faithful servant, because you were able to raise godly, responsible children.
0: Okay, sa araw na to, mga kaagapay, pag-uusapan po natin 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Mm. Sino po dito yung mga ayaw itulak papalayo sa inyo yung mga anak ninyo? Lahat tayo, di ba? Pero minsan, meron tayo mga nagagawa pala ng mga magulang na tinutulak natin sila palayo, yung lalong lumalayo yung loob nila sa atin. And ano to ha, unconsciously nating nagagawa, hindi natin deliberately na ginagawa. Para sa atin, minamahal ko lang yung anak ko the best way I know how. Pero lalo pala natin silang tinutulak paalis. Okay, so yan pong pag-uusapan natin, 7 parenting habits that can slowly push your teen away.
1: Sa mga mommies and daddies na may mga teenagers na mga anak, makinig po kayo at ibahagi po ninyo yung ating episode sa umagang ito.
0: Ayan, nakita ko na si Len Hante. Good morning. Nakita ko rin si Junelle, si Mommy Baby, si Nessa Peñalba. Good morning, si Marie Belen Santos at si Lope, new ng Kabanatuan City.
1: Ang mami nag-aaral ng line dancing sa US ngayon.
0: Nakita ko nga, grabe talaga mami, kahit saan mo dalahin, talagang sobrang sociable. Ayan, mami, makinig ka dahil hanggang ngayon, kahit lola pwede to, ano? Pwede
1: naman
0: ma-practice to ng mga lola. 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Number 1, holding on too tightly. Honey, di ba may kasabihan tayo na kahit nasa sobrang higpit ng hawak mo, mas nag-uumal pa sila. Di ba? May ganyan talaga. Alam niyo, one of the most common struggles po between parents and teens, yung urge po natin to control everything. Guilty po ako dyan talaga. At as parents, it comes from love. Wala namang ibang panggagalingan yun eh, kundi pagmamahal. You want to make sure na safe yung anak mo, lalo na kung teenager yan. You want to make sure na gumagawa siya ng tamang decision and hindi siya masasaktan, hindi siya mapapariwara. But kaagapay, tandaan po natin, when every move is monitored, when every decision that they make is questioned, when every freedom is restricted, yung po mga anak natin, they can start to feel suffocated, nasasakal po talaga sila instead of protected. They begin to pull away. Not because they don't love you, ha? Tandaan niyo po, hindi dahil na hindi tayo mahal ng anak natin kaya lalo silang lumalayo sa atin. But because yung po mga anak natin, they also need space to become their own person.
1: Ikaw ba, honey, nung lumalaki ka, eh, naramdaman mo yun na parang nasasakal ka ng mami.
0: Sa mami, kasi sobrang nagger talaga yung mami ko before. Hindi pa kasi siya Christian at that time, diba? So, sobra, lahat kaming mga anak niya, talaga nasasakal talaga sa sobrang higpit niya. She meant no harm. Gusto lang niya na mapabuti kami, pero lahat nga kami nasakal. Halimbawa po, kaagapay, eto, we're talking of mga panahon ngayon. Sino ho dito yung laging sinecheck yung phone ng anak niya na kailangan ma-check? Sino ba yung kausap nito? Anong games ang nilalaro nito? May ibang magulang kailangan eksakto yung schedule, pati oras ng paliligo, yung pag-aaral, pati yung paghinga ng anak para may instruction din. Yung iba naman po na magulang, they decide everything for our children, like ano ang susuotin mo, ano yung kukunin mong course sa college, sino yung mga friends na allowed at hindi allowed, ano yung mga hobbies na pwede mong kunin at enjoy.
1: Honey, butin lang ako, maganda yan sabi mo, no, na minsan tayo mga magulang, tayo rin yung nagde-decide sa ating mga anak, to the point na minsan, hindi na sila makapag-decide para sa sarili nila. At ang danger dyan, kapag lumalaki sila, eh, wala na silang kumpiyansa sa sarili nila na mag-decide sila.
0: Yes,
1: hindi ba? To the point na minsan, may asawa na, tinatanong pa, mami, daddy, ano bang ano? Minsan hindi rin maganda yung epekto na ginagawa natin.
0: Kasi parang you have failed as a parent. Nakaasa pa rin sa'yo sa decision mo, hindi nakadevelop ng backbone yung anak
1: ko. Kasi na, nasanay. Oh.
0: Isa pa, honey, ano, na minsan guilty rin tayo. Yung mayat-maya tinatanong mo, where are you? Who's with you? Send me your location. So every few minutes, kailangan safe yung anak mo, kailangan natututukan mo siya. Well, syempre, minomonitor natin siya dahil mahal natin sila. Pero minsan po, nakakairita para sa anak natin. Yung every so often, asan ka? Send me your location, anak. Where are you? Who's with you? So others can even intervene too quickly sa mga conflicts like kapag may teacher sila na kinocomplain o kaibigan na kinocomplain. Tapos yung magulang, gumagawa na agad ng paraan. Kinocontact na yung teacher. Minemessage yung classmate na kaaway ng anak mo.
1: May kilala ko niyan.
0: Napapahiya sila.
1: Nasa tabi ko.
0: Napapahiya sila.
1: Halong balikan ko ng sandali, ano, kasi gusto ko lang to give emphasis on this. Lalo na sa mga anak na lalaki, huwag natin po silang masyadong binibaby o huwag natin po, silang masyadong nagde-decide tayo for them. Kasi lalo sa anak na lalaki, sila po yung mag-de-decide para sa pamilya nila at sa asawa nila later on. So pag nasanay po yan mga anak na lalaki na laging dependent sa mga magulang, sa mami, sa daddy, chances are nga baka madala nila yan at makaskid kapag meron na silang pamilya. So that will breed to problem later on sa buhay mag-asawa.
0: Totoo yan. Kapag sobrang higpit po natin, over time, ang pakiramdam po ng anak, wala silang sariling boses. Parang lahat po ng galaw nila, kailangan may paalam sa inyo. Kaya instead po na confidence yung ma-develop sa kanila, reliant sa magulang. Yun yung sinasabi mo na may asawa na, may anak na, parang, mami, ano bang pwedeng gawin dito? Daddy, ano bang decision ko o diskarte na gagawin ko? Yung wala na, nakaasa na sa'yo, di ba? Ikaw na yung inaasa na mag-decide kahit may sarili silang pamilya.
1: Meron isang Filipino preacher, honey, sabi niya, tawang-tawa talaga ako, behind, sabi niya, every batuga na anak ay isang konsentidor na magulang.
0: Yes, kaya alam niyo po, instead, kaagapay, what do we do? Instead po na kinokomand natin yung mga anak natin, shift to guiding.
1: Yan.
0: And asking, anak, what's your plan? Diba? Parang in-encourage mo na mag-play yung mind niya, na mag-brainstorm siya sa sarili niya. Anak, what's your plan? Or anak, how can I support you? Kapag po ganito tayo sa anak natin, we allow safe, natural consequences so they learn responsibility. Kasi tinanong mo, anong plano mo? Okay, sige, tingnan natin if your plan will work out. Kapag nagkamali sila, they would learn through their mistakes.
1: In short, honey, let them choose yung mga smart choices sa buhay. Hindi ba? Hayaan natin silang mag-decide. Hayaan natin silang mag-isip. Hayaan natin silang mag-fall kung nagkamali sila at matuto doon sa kanilang pagkakamali.
0: Yes, that is true. Kaya halimbawa po, instead na lagi natin silang minomonitor, do regular check-ups lang po o check-ins where they can talk freely. Ang key po dito e balance. Kailangan balance tayo. Hindi po lahat hawak natin. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng guidance na o sabi ni Sister Claire, wag daw mahigpit. Okay, luluwagan ko. Hindi po ganun, ha.
1: Right.
0: Sinasabi po natin kailangan balance. We guide them we do not monitor them 24/7, but we guide them. Mm-hmm. We allow them to move freely and make decisions on their own. We make diskarte on their own. Mm-hmm. Kasi po, tandaan po natin, kahit bata pa ang anak nyo, we are already raising adults.
1: That's right.
0: Yan po yung purpose natin.
1: Beautiful. And tayo mismo, honey, guilty tayo dyan, hindi ba? Minsan to the point, sinasabi namin sa mga anak namin, kapag kayo ay naging magulang na din, then you learn to appreciate, then you learn to understand bakit kami ganito sa iyo, pero sa inyo. Pero sa totoo lang, honey, sabi mo nga, pagka too much, medyo hindi na talaga maganda rin, hindi ba?
0: Sabi ni Pastor Romel Guevara, ako po, madalas tinatanong ni Ate Sue at Rachel, Dad, what's your plan? Nanonood din sa atin si Tita Au, Mendoza Pegbot.
1: Hey, Atira, good morning.
0: Yes. Si Sister Virgie Tolentino from the Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Lahat ng mga taga-CEO in love couples na nanonood, good morning. Ang aking beloved kuya, Kuya Bong Kanta, na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary, Kuya Arnold and Joy Kanta. Ayan, nakita ko rin nanonood sa atin si Nelia Palma ng Bukawe, Bulacan. At sabi ni Mommy, para matuto ang mga anak ninyo tumayo sa kanilang paa, let them decide on their own. Huwag palagi nakasiksik sa mommy at daddy nila. Tama, di ba?
1: Tama. Ako, natandaan ko lang, honey, no? Nung lagi sa akin sinasabi ng daddy ko, that it's more on my dad, sabi niya dati, kapag kayo nakagraduate na, sabi niya, bahala na kayo sa buhay nyo. Yes. Pero alam mo, tinik ko yun as a challenge, honey, no? Nasabi ko talaga, kailangan, pag ako nakatapos ng pag-aaral, ayusin ko yung buhay ko. Kailangan magsumikap ako. So, naging challenge sa akin. Hindi yun parang naging barrier sa akin. Ako, paano na ba ako? Ganyan. Do merong konting ka ba? Kaya lang, sabi ko talaga, hindi. Pag-iigihan ko at pag-aayusin ko yung buhay ko.
0: Okay, so we are discussing 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Ang number 1 po natin, holding on too tightly. Number 2 po.
1: Number 2, invading their privacy. Sino dito ang mga kaagapay ang guilty na ini-invade yung privacy ng kanilang mga anak? Isa na po dyan ang aking katabi na talagang lahat na lang ng cellphones, lahat.
0: No, not the cellphone, but the gamit.
1: The gadgets.
0: Sa akin kasi maligpit ko ako eh. Minsan na-OC ako. So kapag nakakalat yung mga gamit nila, nililigpit ko. Akala ko matutuwa sila kasi inorganize ko. Pero gusto pala nila kaagapay ng mga Gen Z's. Kung gano'ng kagulo nila inhiwan, ganun din nila babalikan kasi mas tanda daw nila kung nasaan.
1: I'm also like that, honey.
0: Yes.
1: Ayoko nung ginagalaw din yung mga gamit ko. Kasi kahit gano'ng kamesi yan, alam ko kung nasaan yan.
0: Gen Z rin po kasi itong katabi ko.
1: Millennial naman. Number 2, invading their privacy. Alam po ninyo mga kaagapay, privacy is very, very important to our teens because it helps them develop trust and independence. Diba? Totoo naman, honey, hindi ba? As parents po, at bilang mga magulang, it can be hard to let go, especially when you worry about your safety. Talaga naman, honey, no? Minsan talagang tayo mga magulang, laging nasa isip natin yung safety, yung kaligtasan ng ating mga anak. Let's say, for example, tinetext natin, hindi sumasagot, o gabi na, alam natin yung the usual na uwi niya, wala man lang text message, hindi nagpapaalam kung nasaan. So iba yung kaba, yung takot natin mga magulang somehow, na ano kaya ang anak ko, safe kaya siya, hindi ba? But constantly checking on their phones or reading messages without permission or forcing them to share everything can damage the trust deeply. So ang laki pala nung impact na yon sa ating mga anak kapag maya't maya chine-check natin yung kanilang mga gadgets, kanilang mga phones. Sinong kausap mo? Sino yan tumatawag sa'yo ng babe? Sino yan tumatawag sa'yo ng honey? Ano ba yan? May relationship ka na ba dyan? Anak, be careful kasi yung mga long distance relationship na yan, hindi yan maganda. To the point na feeling nila, napaviolate na natin yung kanilang mga privacy.
0: Yes.
1: Hindi ba? To the point na parang we go overboard dahil sa sobra nga, too much na pag-check na mga messages nila without permission or forcing them to share everything. Sabi nga natin, napakalalim ng sugat na nararamdaman nila. For example, halimbawa po mga kaagapay, yung ating mga teenager na mga anak who leaves their phone on the table and all of a sudden, si mommy, si daddy, checkin nga yung kanilang mga messages without asking permission. Mm-hmm. So maganda pala, honey, na Of course, maganda na alam natin yung mga password ng ating mga anak at meron tayong access sa kanilang mga gadgets. Pero maganda rin siguro na magpaalam tayo sa kanila. Anak, can I check your phone? Pwede ko bang makita yung telepono? Uy, meron akong nabasa, di ba? Sino ba itong tumatawag sa'yo ng babe? Is it a normal thing na magtawagan ng babe kahit wala kayong relationship? Mm-hmm. Maganda na tinatanong po natin yung mga anak. Even if nothing bad is found, kahit wala kayong nakitang masama, the teens feel violated and disrespected.
0: Kapag wala kang paalam.
1: Kapag wala kang paalam o kapag masyado ka ng nag-overboard nga na lahat na lang ng nabasa mo, may ibig sabihin na sa'yo, lahat may meaning na agad sa'yo. So maganda rin na pinapacheck natin bilang mga magulang yung puso natin sa Panginoon. Lord, tama ba itong nararamdaman ko sa aking mga anak? Baka medyo nag-overboard na ako. Checkin mo nga yung puso ko. Baka masyado naman akong naghuhusga kasi maganda naman yung intention ko eh. Maganda naman yung plano. Ayoko lang mapariwara yung aking anak na mamaya pumapasok sa relationship. Mami, may ginagawang hindi maganda. So maganda na ngayon pa lang maitama ko na. Kaya lang, huwag din tayong masyadong paranoid at judgmental.
0: Nakita ko lang, honey, nanonood sa atin. Si Marco Paho from UK.
1: Hey, Marco, we need to talk.
0: Pastor Romel. Sabi ni Pastor Romel, good to see you this August. Ayun. So magkakilala pa siya. Hello din kay Ate Jean Migraso.
1: Ayan. Ate Telmo Manjares, magandang umaga.
0: Yung sinasabi mo na invading their privacy, yung tama kasing approach doon is to build trust first. Kapag may tiwala sa'yo yung anak mo, hindi nila iisipin na you are invading their personal scope or thing. Diba? Let them know you respect their space, but also that you are available if they need you. Mm. Yung pong tiwala, it grows when teens feel safe. Kapag feeling nila ligtas sila sa mommy, sa daddy, hindi sila kinokontrol, then yung nagde-develop sila ng trust. If you, sabi mo nga, suspect something unpleasant and you are really tempted to check your child's phone, the first thing to do is to first pause and act, not out of fear or emotion. Minsan kasi worry lang pala, napaparanoid ka lang. So importante po, you separate your assumption from real evidence. Mm-hmm. So instead of snooping right away, talk to your teen calmly and honestly. You can say, anak, may napapansin ako and I'm a bit concerned. I want to understand how you're doing. Mm-hmm. So this opens communication po instead of breaking the trust. So if you feel kaagapay uneasy, you have to set clear expectations first. Like, alam mo, anak, I respect your privacy. Mm. But if there are serious safety concerns, I may need to step in. Only consider stronger action if there is real danger. Mm-hmm. Kasi yung goal po is yung protection talaga natin. Kailangan hindi mawala yung trust ng anak sa atin. Hindi dapat masira. Mm-hmm. For instance, honey, sinabi mo kanina yung mga games, diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang dami po talagang danger sa Roblox. Kasi kapag lalo na bata yung anak mo, nakakilala sila ng mga adult online friends sa Roblox na nakikipag-meet sa kanila. Ang daming cases na ganyan sa Amerika, di ba? Mm-hmm. So yun po talaga na kapag may danger na talaga, wala na talaga yung sinasabi na invading their private ano.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan talaga mag-step in na kayo bilang magulang when the life of your child is really in danger. Mm-hmm. So kailangan talaga wisdom, honey. Mm-hmm. Separate assumption from real evidence. So that's number two. Invading their privacy.
1: Honey, before you go to point number three, i-stress out ko lang, yung sabi mo kanina, yung building the trust sa ating mga anak, yung trust po, dinidevelop po yan. Dapat early on sa buhay ng inyong mga anak, bago pa sila maging teenager, dapat nakapag-develop na po kayo ng relationship at makuha na po ninyo yung trust ng inyong mga anak. Kasi it would be a lot easier for you na magtiwala po yung inyong mga anak sa inyo kapag na-develop na yung trust nung bata pa lang sila.
0: Yes, I'd like to say hi to Days Dagami, to Leonida Rubio watching from Bacoor, and kay Elisa Takaan.
1: Sabi ni Ate Jean Magraso, nice topic. Sabi naman ng mami ko, honey, dapat daw yung mga anak ay nagme-message sila kung nasaan sila.
0: Yes,
1: hindi ba? Para hindi na tayo napaparanoid.
0: So dapat talaga may clear boundaries. Thank you for sharing the episode today, Leonida Rubio. I-share niyo po yung ating episode, lalo na po sa may mga anak na Gen Z, teenager, makakatulong po ito.
1: Like si Paris, honey, nasa Japan ngayon. Sabi ko kahapon, anak, kamusta ka ba dyan? Mag-text ka nga kung saan ka at anong nangyayari sa'yo.
0: Nakikita ko naman yung location niya because of this app. Nakikita ko kung nasan siya. Number three, embarrassing them in front of others. Yung napapahiya natin sila. Minsan nga po, again, unconsciously natin nagagawa to, na napapahiya natin yung mga anak natin sa ibang tao. So teens po are at a stage where image and social acceptance matter a lot. They really want to protect and preserve their image. And something small for parents can feel huge for them when done in front of friends. Halimbawa, wala naman ako ibig sabihin dyan, anak, okay ka naman, di ba? Pinagmalaki lang kita. Pero for them pala, malaking bagay na. Halimbawa po, tinutukso mo yung mga anak mo, nagsishare ka sa kumari mo ng mga childhood stories. Para sa'yo, ang cute-cute ng childhood story na to ng anak ko, di ba? So feeling mo talaga ikatutuwa ng anak mo. Pero na-realize ng anak mo na parang si mommy naman, pinapahiya ako sa mga kumari niya o sa mga kasisters niya. Di ba? Kasi para sa kanya, embarrassing yung moment na yon. Halimbawa, ako, sabi mo si Samuel, I call Samuel Moy-Moy. That is my term of endearment. Pero di ba hindi naman maganda? Kapag tinawag ko siyang Moy-Moy, he feels love. Pero imagine kaagapay, sa harap ng barkada niya, tatawagin ko siya Moy-Moy. Di ba? Mapapahiya talaga siya kapag tinawag mo loudly yung nickname niya in front of his classmates, o sa girlfriend, di ba? The parent thinks it's harmless. Wala naman ako ibig sabihin. Love ko lang yung anak ko. I want to call him sa tawagan namin. Pero they would feel humiliated. The better way po, really, is to be mindful of timing and audience. Napaka-importante po niyan. Show love privately, not in ways that make them feel exposed. Isa rin po sa sakit natin ng mga magulang, again, hindi po natin sinasadya. We don't mean any harm. Yung kung ipinagmamalaki natin sila sa social media.
1: Ikaw!
0: Parang ikaw yon. Lalo na po sa generation natin ni Bong. Kami po, di ba? Tayo po, ma-Facebook. Di ba yung mga age natin, honey, ma-Facebook tayo.
1: Proud lang naman tayo kasi sa mga achievements ng ating mga anak.
0: Kasi yung mga bata ngayon, parang story na lang, yung nawawalan. I always tell them, parents, why do you post that important milestone sa story? After 24 hours, wala na yan. Dapat sa Facebook. Sabi niya, mommy, Facebook is no longer a thing for us. So, tayo po mga magulang, we want to share their achievements sa social media. And because we are proud of our children, diba? Pinopost natin lahat. Yung photos nila na maganda, yung mga achievements nila, well, walang masama kasi they are our pride. We give God the glory. But we often forget po that teens, they're also very conscious about their privacy and image. Diba? For example, kami ni Bong, pinost ko agad na, uy, may award yung anak ko, gumraduate siya ng ganito, meron siyang award na ganito, ang ganda ng picture niya, very inspiring. But for them, embarrassing po yun. Parang feeling nila na i-invade yung personal life nila kasi na-expose. So ano po yung tama? Magpaalam po tayo sa kanila. Paris, is it okay for me to post your grad picture? Ila-announce ko na you graduated with something. Okay ba to? Comfortable ka ba, anak, na i-share ko to? And if they say no, hay nako, you have to respect it. Kasi that simple habit teaches the teens that their voice matters. Kapag pinakinggan mo sila na, mommy, wag na lang muna, tsaka na lang. Okay, mabibuild yung trust nila sa inyo.
1: Tama.
0: So may kwento po ako. Kami ni Bong, mapost talaga kami sa achievements ng anak namin. Not because nagyayabang kami, but we are really thankful that the Lord has blessed us with amazing children. Nagpapaalam na tayo ngayon kasi madalas po naiinis sila kapag binoboast namin yung achievement nila. Nako, pag nakarating po kay Lola Baby nila, hindi sila makaangal. Pag po nalaman ng mommy, mommy, binoboast talaga sa Facebook niya, itinatag kami lahat.
1: At walang wala sila magawa.
0: Walang magawa. Nalaman na namin ni Bong ang secret. Kapag may ayaw ipopost yung anak namin, ipapaalam lang namin sa mommy. Ang mami ang magpo-post. So, ligtas kami ni Bong, hindi sila pwedeng magalit sa lola. Hindi nila pwedeng sabihan ng lola, take it down. Diba? Paparaan din po, no?
1: But meron tayong nakakatawang kwento din, honey. I-share natin sa ating mga kaagapay. Minsan nagugulat kami ni Claire, at wala kami nakikitang post ng mga batang to. Yung pala, binlock na post kami kasi ayaw namin makinig sa kanila na huwag mag-post. So minsan sabi namin, hindi tayo makakonek, yung pala, binlock na po kami ng mga bata.
0: Hindi, natatawa na lang din sila. Ina-unblock na lang kami. So may mga moments po na ganoon, kaagapay. So you see, this is also a learning curve for me and Ken. Mm-hmm. Hindi pa ho kami nag-arrive the perfect parents kami. We're still growing. Mm-hmm. We're still learning. So again, let us not embarrass our children. Kahit po sa simpleng social media post, we need to ask permission. Anak, mm-hmm. can we post this?
1: Tama, honey. Napakaganda ng comment ni Faustina Frankie Habla, and this will make our day, honey. Sabi niya, napakaganda daw natin couples panoorin. Salamat po, salamat po.
0: Ito si Maring Odette. Mm. Hi, Maring Odette. Mm. Nakita ko rin si BFF, Nurse Sakai. Hello, good morning, BFF. Happy Friday. Si Vicky Gabornes. Good morning. Salamat daw sa mga tips na ating binibigay. At si Marian, or Mardo, relate much po sa inyo ni Kuya Bong and Ate Claire.
1: Si Jade Reyes, nanonood din, honey.
0: Hi, Jing.
1: Nasaan tayo on Sunday? Meron tayong speaking engagement, honey?
0: Yes, Jing. Oo, nasa TMGO is tayo, di ba? At tayo magsasalita sa kanilang church anniversary.
1: Church anniversary, the morning service.
0: Yes, makita-kita po tayo doon. Number four, honey.
1: Yan, ika-apat. Number four. Setting unrealistic expectations. Medyo dahan-dahan daw yung ating mga points kasi meron tayong mga kaagapin ng mga old school na talagang nag-jot down notes pa, honey. Okay, number four, setting unrealistic expectation. Ano bang ibig sabihin nito? Tayo kasi mga magulang, mga kaagapay, more often than not, we want the best for our children. Siyempre, di ba? Sino ba naman mga magulang na ayaw ibigay yung the best para sa ating mga anak? Which is why yung expectation can become very, very high. Mm-hmm. Yung mataas yung expectation mo sa iyong mga anak. Si Paris ka lagi kong gina-joke, di ba? I have high hopes, di ba? Lagi po sinasabi sa ngayon, kahit natatawa siya paminsan. Kasi i-congratulate na rin natin, honey, no? Si Paris po, just last week, she graduated with a Latin honor. So sa Diyos po ang papuri kasi itong batang po na to, napaka-obedient naman talaga sa boses ng Panginoon, hindi ba? So, nagpapasalamat tayo at binigay ng Panginoon yung kanyang heart's desire at yung heart's desire din natin mga magulang. Manang-mana po sa daddy, wala na pong ibang pagmamana.
0: Ibigay ko na yan sa'yo.
1: When teens feels like they can never meet those expectations, they begin to feel discouraged or anxious. So, ganun pala yun, honey, no? Pag masyadong mataas yung expectation natin sa ating mga anak, medyo na-anxious din
0: mahirap
1: sila.
0: Yes, diba?
1: Medyo nagkakaroon din sila ng fear na kung hindi ko ata kayang lumebel sa achievement ng aking mga magulang. Yes. Hindi ba? Lalo na kung yung mga magulang talagang achievers. Hindi ba? Meron tayong mga nababalitaan in the past na yung mga magulang talagang graduated with the highest honor. Tapos alam mo yung anak, graduate without honor. Ang ending, alam mo, nag-suicide yung anak kasi hindi nga niya naabot yung expectation ng kanilang mga magulang. So this is a good gentle reminder para sa mga magulang din na huwag natin bigyan ng masyadong expectation yung ating mga anak. Iba yung cut nila, iba rin tayo, di ba? Iba yung default ng ating mga anak, iba rin yung default natin mga magulang. Ano na lang, how do you call that? Bonus na lang kung yung anak mo, kunyari ikaw bilang magulang, bilang nanay o bilang tatay, graduate ka with honor at yung mga anak mo, graduate din with honor, di ba?
0: Alam mo, totoo yan, honey. Nung narinig natin yung balita na yon na nag-suicide yung anak dahil hindi na fulfill yung high expectation ng magulang. Alam nyo, kaagapay, that was the time we realized na we don't have to set high expectation in our children that would only cause them mental anxiety and depression. So kinausap namin ni Bong lahat ng anak na at that time lahat po sila nasa school pa, and sabi namin, you just do your best. Pero we are not expecting you to graduate with summa cum laude, magna cum laude. Just do your best. Diba? We will not be disappointed kung ano man, kung meron man o wala.
1: Ito
0: we,
1: pa
0: we
1: isa
0: have to tell them that. Yes. Kasi ayaw natin na ma-pressure sila.
1: Tama. Isa pa, honey, no, mga kaagapay, isa pang halimbawa, yung bilang mga magulang, kinocompare natin yung ating mga teenager na anak sa kanyang pinsan. Anak, di ba? Tignan mo yung pinsan mo, grabe. Summa cum laude. Yes. Ikaw, pag-igihan mo, dapat summa cum laude ka din. Grabe yung pressure nun sa mga bata, honey, no? Huwag tayong mag-compare ng ating mga anak sa kanilang mga pinsan o mga anak ng mga kaibigan natin. Let's never do that kasi grabe yung pressure na nararamdaman nila. And when teen is already struggling, parang ang nangyayari dyan, instead of motivation, it becomes a pressure.
0: Yes.
1: Napakahirap kaya, napapressure ka na kailangan mapantayan ko yung kaibigan ng mami ko, anak ng kaibigan ng mami ko. Kailangan mapantayan ko yung pinsan ko na nag-graduate nga ng summa cum laude. Yes. Hindi po dapat yan. It's not healthy. The healthier way is to recognize yung kanilang effort, mm-hmm, and not just the result. Kung nakikita mo naman yung mga anak mo na nag-aaral, nagsusumikap hanggang madaling araw, gising, okay na yon. So you can say things like, I see, anak, that you are trying your best, and I'd like you to know that I'm very, very proud of your effort. Maganda na ito yung marinig sa ating ng mga anak instead na kinocompare natin sila sa iba. Help them set realistic goals and remind them that growth takes time. Hindi ba? Yung paglago naman, talagang kakain ng oras yan, sa tamang panahon. Hindi po lahat ng bata pare-pareho ng pace, and that is totally okay.
0: Yes, nakita ko lang si Pastora Didit Lado, kasama natin ngayon. Si Marisa Arce, hello. Mm-hmm. Si Elmi Belliena, si Aileen Carbonell, Josh and Aileen, hello, we miss you. Si Aida Reyes. And si Marco Paho, sabi niya, tama yon mga brothers and sisters ko, first honor or second silang apat, ako 10th and best in music. Sabi ng parents ko, don't compare, just do your best. That's true, di ba? Hello din kay Count Cornets. Alam mo, honey, sometimes kasi, yung unrealistic expectations natin sa mga anak natin, hindi lang yung kinukumpara natin sila sa ibang bata eh. But we compare them to our younger selves. Nakalimutan natin na just because kaya natin noon, doesn't mean na dapat kayanin din ang anak natin ngayon. Kasi sabi mo nga kanina, iba yung cut nila. Iba yung pace nila ngayon. Iba rin yung mga struggles ngayon ng mga kabataan. Yung iba sinasabi, nung panahon namin, walang AI, pero nakaya ko na maging honor, Latin honors. Kayo ngayon, isang click, andyan ang AI, ba't hindi mo magawa? Yung mga ganyan ba, na kinukumpara mo noon at ngayon?
1: Minsan, honey,
0: realizing na iba naman po yung struggles nila ngayon. Iba po yung
1: panahon natin,
0: mental health issues na mga bata ngayon, di ba? So, wag po natin sila ikumpara sa younger selves natin. Kasi, pag hindi nila kinaya, nadidepress at napofrustrate sila. Yes, ang mga bata po ngayon, well-informed, pero alam niyo ho ba, mas prone sila talaga to depression. So, may mga pros and cons din po ang AI generation ngayon, di ba? So, nauuwi po ito, again, sa self-inflicted harm, which we don't want to happen. Kaya, napakahalaga po that we guide them without forcing them to become someone that they are not. Iba po kayo, iba tayo, iba po sila. Hindi po kayo mas magaling o sila ang mas magaling, but we are just different.
1: Honey, before you go to point number 5, ikwento lang natin sa ating mga kaagapay. Minsan kausap po namin yung aming mga anak. Sabi namin sa kanila, alam niyo ba, during our times, ang research namin is through encyclopedia. Pumupunta kami sa library, talagang isa-isa hinahanap mo yung topic na kailangan mong i-research. Minsan, pag hindi namin natapos, makikihiram kami ng encyclopedia sa kapitbahay, hindi ba, para mag-research. Yes. Not unlike kayo, one click away, nandyan lahat, mada-download nyo lahat ng information na kailangan nyo. Hindi po sila makapaniwala na ginagawa natin dati, honey. Yes. At ganun yung style natin ng araw. Another thing, honey, sabi namin, kayo nga, you are so blessed. Meron kayong mga manuals, you have books. Kami noon, nagpapapotocopy kami nung mga books kasi sobrang expensive.
0: Na napakalabo sa recto.
1: Napakalabo, honey. Sa ilalim ng LRTs, may mga ano doon, Xerox machine, photo machines na talagang ipa-photocopy mo yung textbook para lang mapag-aralan mo. Samantalang kayo ngayon, in one click away, hindi talaga sila makapaniwala.
0: Yes, before I tell you...
1: Sila makapaniwala.
0: Yes, before I...

0: mahirap talaga maging magulang. Sabi ni Ate Jean Migraso, all of us will always be learning from our children if as parents we are willing to be open to learn.
1: Sabi ni Maring Udet, si Mama Bear, sabi niya, Pards, agree ako sa'yo, library rin kami before, tapos photocopy if need. Totoo naman, di ba?
0: Sabi ni J6 Shuffle, kahit ang lahat ng mga Kristiyanong magulang ay isa sa pamuhay at palalakihin sa salita ng Diyos ang ating mga anak, hindi man sila perfect pero tama ang Bible dahil hindi nila ito makakalimutan hanggang magkaroon sila, yes, ng sariling pamilya. That is so true.
1: Meron din nag-comment kanina, Han, hindi ko lang mabalikan. Sabi niya, salamat daw sa topic natin at marami siyang natututunan habang naglalabas siya. Salamat
0: yes.
1: po.
0: Si ano yon si Rogelio Rosie, habang naglalabas siya, sabi niya, ayaw daw magpahalik ng mga anak niya kapag nandiyan yung mga kaibigan. Totoo naman, ganyan din po yung mga anak namin, yung mga maliliit.
1: Pero season lang naman yan.
0: Yes, review muna tayo, 7 habits that we parents do that push our children away. Yung hindi natin sadya, we meant good, pero tinutulak pala natin sila palayo sa atin. Honey, number one.
1: Okay, our point number one. Balik lang natin ng kaunti. Okay. Holding on too tightly.
0: Number two, invading their privacy.
1: Number three, embarrassing them in front of others.
0: Number four, setting unrealistic expectations. And number five po. Nako, minsan guilty tayo rito. Judging their appearance or choices too harshly. Mabilis tayong maghusga sa itsura nila ngayon kasi iba na talaga yung generation ngayon sa pananamit, sa buhok, sa makeup, and all ibang iba sa panahon natin ngayon. Yung po mga teens ngayon, they are exploring who they are. And appearance is often part of that process. Nag-experiment sila sa mga looks nila, sa makeup, sa pananamit nila. When parents quickly judge their clothing style, their hairstyle, their personal style, yung po mga anak natin, they may perceive that as rejection or simply iniisip nila na napaka-harsh naman ng magulang ko para husgahan yung itsura ko, di ba? I'm just expressing myself. Example po, yung anak nyo umuwi na may bagong haircut o may outfit na parang hindi natin gusto. Bilang magulang, di ba? Ang pangit yan, anak, magpalit ka nga. Even if it is said casually, it can hurt deeply. The other day po, si Paris pupunta nga ng Japan, hiahatid po sa airport. Paglabas niya, no, magbababay na, nakita ko, anak, napaka-igsi ng damit mo. Sobrang igsi talaga ng damit mo. Palitan mo nga, wala na naghahabol sa oras. So sabi niya, Mom, it's really like this. The style is really like this. So sabi ko na lang, wear shorts. Kasi yung panahon natin, half sleeve. Wala na yatong nag-half sleep ngayon. Yung mga lola, ang tawag pa, happy sleep. Yung mga lola, happy sleep. Pero half sleep, wala na nag-half sleep. So sabi ko, mag-shorts ka, Paris, diba? So, iba ko talaga yung panahon eh, diba? So minsan po, bilang magulang, feeling natin, we own our children na may full right tayo sa lahat ng gagawin nila sa buong pagkatao nila without realizing na napapahiya sila, na e-embarrass sila, and minsan they call it body shaming. Instead po na makatulong at mabago, ma-improve nila yung sarili nila, what we do is bumababa yung confidence nila. Sabi nga ni Len Hante kanina, nakakababa ng moral ng mga bata. Para sa atin, I just want the best for them. Kasi kain ang kain, pastori. Ang hilig sa cake, ang hilig sa matamis. Kaya, ayan, tumataba. So kami po, guilty rin po kami. Kasi siguro sa lahat ng anak natin, pinaka-godly at mabait na si Paris. And yet, one time, she rebuked us kasi si Bong, sabi niya, kakain si Paris anong cake yan? Blueberry cheesecake. So, si Paris, habang pakuha ng blueberry cheesecake, sabi ni Bong, sige Paris, kuha ka pa para pumantay na yung legs mo sa kabila. So, hindi niya nakuha, sabi niya, what dad? Para magpantay na yung size ng leg mo, kuha. Kakain ka
1: para tumaba rin.
0: Yes. Tapos tumahimik lang siya. And no, after a while, sabi niya, you know, Mom and Dad, do not body shame me. Kasi you're not helping me. So nagulat kami kasi nagtatawanan kami at that time. Pero na-offend sila kasi kapag sinasabihan natin sila na tumataba ka o ganito, diba? Nababody shame talaga sila, and it's not good for them.
1: Noong panahon natin kasi wala ng mga body shame na tinatawag.
0: Diba? Sabi nga namin ni Bong, noong panahon namin, diba? Sa

0: dapat lang yung baon, wala namang mga coffee, hindi na namin kaya mag-cake, mag-slice ng cake kasi sapat lang pang lunch. Mm. Diba? Pero ngayon sila, they have, they're so privileged.
1: In a cafe hanggang madaling araw. Kaya, tawan-tawa ako sa comment ni Len, hindi sabi niya, relate na relate ako sa happy sleep.
0: Ulit, diba? Happy sleep. Ayan. So, anong gagawin natin? Kapag may gusto tayong punahin sa anak natin, diba? The better way po is to pause muna before reacting and ask questions instead of immediately criticizing them. Try saying, anak, what made you choose that hairstyle? Or what made you choose that style sa pananamit mo? Or focus on guiding rather than shaming. Anak, I like your dress. Gusto ko yung color. Bagay na bagay sa iyo yung color. Siguro lang, next time, kahit medyo mas mahaba lang ng konti, for your safety din, kasi naglalakad ka sa daan or sasakay ka ng public transport. Yung mga ganun po ba? Yung pupurihin mo muna sila and then isa-sandwich mo, yung pagpuna mo, diba, na hindi nila obvious. So you don't always have to agree kung ano yung style nila, but you can respond with respect. Because how we respect to them can either build their confidence or slowly break their confidence. Instead na makatulong ka sa pamumuna mo, nung pala na-break na yung confidence ng anak mo. And habang lumalaki siya, hindi siya nagpe-perform dahil lang pala sa mga simpleng pang-aannoy mo sa kanya o pang-criticize, pang-body shame mo, dinala niya hanggang sa paglaki niya, di ba? And we don't want that to happen. Again, kaagapay, minsan natatawa tayo dito. Pero suriin natin yung sarili natin. Sino ho ba sa atin yung guilty na basta na lang nag-spurt na, ang taba mo na, grabe ang taba mo. Para kang may anak, di ba? Pero grabe po, ang sakit nun para sa mga anak. So the best way is, anak, I like it that you have a good appetite. Ganyan din kami ni daddy nun. Pero siguro lang, medyo i-control mo lang ng konti for your health. Kasi alam mo naman, si lola mo, may diabetic before. Yung mga ganun po bang style na we don't want you to have diabetes as well. Yung medyo ganun ang style nyo, yung health kunwari, ang atake ninyo, hindi yung figure nila.
1: Diba? Pwede mo bang sabihin na, anak, it's a blessing to have a good appetite. Pero, napakalakas mong kumain. Papayat ka. Pwede ba yun?
0: Hindi. Ganun pa rin yun.
1: Sa naman.
0: Show lang. Like si Daniel. Nag-work na si Daniel. And talagang lumobo siya. Lumukis siya. Dahil sabi niya lagi sinasabi, stress, nag-a-adjust sa oras ng trabaho. And minsan, natutuwa lang tayo. Niloloko-loko natin siya. Pero grabe, mag-isang taon na siyang nagtatrabaho. So recently, sabi ko po sa kanya, anak, I'm sure by now, naka-adjust ka na sa oras ng trabaho, sa stress. Siguro now is the time. Balik ka siya sa gym. Alam mo, gwapo-gwapo mo talaga din. Nung nag-gym ka noon, napaka-buff mo. Why not go back to that? Yung mga ganun ba? Instead na, grabe, ang taba mo na. Gusto mo talagang gayahin yung tito mo? Or
1: jingle ka pa lang, pero dad bad ka.
0: Yes. So, ingat-ingat din po tayo.
1: Sa mga words na that comes out of our mouth.
0: Kunting preno, pag-tabi tayo. Okay.
1: Hani, isa pa rin, no? Dagdag ko lang. Nakakatuwa rin yung mga anak natin na, di ba sa mga kabataan ngayon, nauso din yung mga kulay-kulay ng buhok. Merong fuchsia, may violet. Yes. Pero si Paris and Beau, never pa silang nagpa-touch ng hair color sa kanilang buhok in their entire lives. That's so, nakakatuwa din. Ang ganda rin ang sabi ni Marlon Dadohante. Sabi niya, family matters provide life's most valuable and memorable lessons. Dami ng learnings, grabe. May kasama pang humor saan pa. Ang galing. Congratulations, Bonker. Salamat, Len, for the encouragement.
0: Sabi ni Marivic Dicho, so relate much. Appearance of our children matters to us, but sometimes you don't realize naging pakialamera na tayo in a wrong way. Yes, that is true.
1: Totoo.
0: Masyado natin silang sinasaklawan that we don't give them their own wings to fly. Okay, number six, honey.
1: Number six, our point number six, ika-anim, focusing only on their mistakes. Diba? Yung nakikita mo lang, honey, yung mga kamalian na ginagawa nila, lahat ng palpak, lahat ng hindi maganda, lahat ng mga negative na nagawa nila, yun lang yung nakikita mo.
0: Yes.
1: And that is something na talaga naman, it will create parang a hole na parang magkikreate yan ng parang sugat o ano sa tagal, yung pilat sa kanilang mga puso, kung wala ka nang makita bilang mga magulang, kung hindi yung kamalian na ginagawa nila. Hindi ba? When every conversations becomes correction, Yung lahat na lang ng usapan nyo, anak, ganito, anak, yan, anak, mali yan, anak, hindi dapat ganyan. That is very irritating. And you will cause a scar sa kanila mga puso.
0: Yes.
1: At ang mga kabataan ngayon, these teenagers start to feel like they're always failing. Yung pakiramdam nila, I am a failure. Alam mo yung pakiramdam ng bata na yun na wala na akong ginawang tama sa mata ng aking mga magulang.
0: That's true.
1: And ang pakiramdam ko, I'm a total failure. At napakasamaya na pakiramdam ng isang mga bata. Even if they are doing many things right, di ba? Mm-hmm. Kahit na gumawa sila ng isang damakmak na tama, gumawa sila ng maayos, negative pa rin ang nakikita mo.
0: Yes, that's
1: diba?
0: True.
1: Napakasama po ng epekto niyan sa ating mga anak. They only hear what is wrong. Mm-hmm. Hindi man na lahat na lang kinokorek mo yung anak mo. Mali yan. Ito dapat ginawa mo. For example, halimbawa po mga kaagapa, yung inyong teenager na anak na naglilinis ng kanilang kwarto. Then all of a sudden, immediately papasok yung mommy, papasok si daddy and point out, hindi ganyan, mali yung pagtiklop mo ng unan, yes. Mali yung pagpagpag mo ng bedsheet, ganyan, hindi mo winalis yung ilalim. Instead na mai-acknowledge natin yung ginawa nila, and yet ang nakita natin, lahat ng mga kamalian na ginagawa nila, hindi mo nakita yung in-effort ng mga anak mo. Kami ni Claire, ganyan din po sa mga bata minsan, pinapaligpit naman yung kama, sabi namin, ano ba namang klaseng tiklop yan? Ano ba namang klaseng linis yan, anak? Di ba hindi ganyan? Pinatiklop namin yung mga cabinets nila, grabe, talagang uulitin-uli namin, papaulit-uli namin sa kasama namin, kasi parang wala talaga. Pero hindi rin pala maganda yung effect na yun para sa ating mga anak. Over time, the teens stop trying because they feel unseen. Isipin nila, wag na lang kasi uulitin mo naman again, mommy, daddy. Papaulit mo rin naman sa mga kasabay natin. Wag ko na lang gawin. O minsan ang nangyayari, on purpose na, ay, hindi ko talaga ito tatamain kasi lagi naman din akong kinokorek. So the better approach po mga kaagapay is to balance the correction and affirmation. So anong ibig sabihin nito? Start with what they are doing right before discussing what needs improvement. Mm-hmm. Anak, tama yan, ganito. Pero next time pag finold mo to, mas maganda kung ganito.
0: Yes.
1: Ginalaw mo, hindi ko alam kung nasa anak ko.
0: Yes, a simple.
1: Nasaan? Yan. A simple, I appreciate you, di ba? Can make a good impact. Malaki yung impact niyan sa ating mga anak na naramdaman nila na inappreciate ako ng aking mga yes. magulang for trying my best doon sa inuutos nila. It can open their heart more than constant criticism.
0: Yes.
1: So instead na horus mali ngayon nakikita mo, lagi mo siyang kinikriticize, nag-open pa yung puso nila pag na-appreciate mo kaagapay kung ano yung ginagawa nila. And teens listen better when they feel valued. Hindi puro mali yung napapansin.
0: Dadagdag ko lang. Mm-hmm. Minsan kasi hindi lang sa salita nang gagaling yung negativity natin.
1: Mm-hmm.
0: Kundi din sa

0: instead po, instead of correcting agad, we can choose the right moment to say it.
1: Sinummarize niya, no?
0: Yes,
1: okay.
0: Kailangan i-build connection muna natin. We have to build connection first.
1: Right.
0: Tsaka po natin ibibigay yung correction.
1: Tama.
0: Nakita niyo po, connection before correction. If it's the other way around, na correction and then connection, wala pong connection na mabibuild kung laging nauuna ang correction. Napakahalaga po that we build, that we establish connection to our children. Ang connection po, it is parang an avenue where our correction and teaching can pass through. Napaka-importante po that we have relationship, that we have friendship with our children. Feeling nila kakampi nila tayo. So kapag ganun po ang feeling nila kakampi nila tayo, mabilis natin sila mako-correct at masasabihan ng tama.
1: Sinummarize ni Marie Vicioso in two words yung in-explain natin. Bilang mga magulang, meron doon mga magulang na fault finder. Yan, tama. Fault finder nga is the right word, Marie Vic.
0: Okay, before we give you point number 7, let's have a quick review. 7 habits that parents do that can slowly push your teen away. Number 1, holding on too tightly.
1: Number 2, invading their privacy.
0: Number 3, embarrassing them in front of others.
1: Number 4, setting unrealistic expectations.
0: Number 5, judging their appearance or choices too harshly.
1: And number 6, focusing only on their mistakes.
0: At ang ikapito po, telling them you know exactly how they feel. Sinasabi mo sa kanila, anak, alam ko yung nararamdaman mo. Alam ko yan. Naiintindihan ko yan. Alam ko yan. Alam ko yan. So while parents may have experienced teen years before, na minsan naging teenager din tayo, lagi nga natin sinasabi sa mga anak natin, o tayo, naririnig natin, diba, sa magulang natin before, ay nako Claire, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Diba, naririnig natin yan, na ang ibig sabihin na, lahat ng pinagdaanan mo, alam ko na, ha? Lahat ng mga kalokohan na yan, alam ko yung mga style na yan. Ngayon po, with the generation now, hindi natin pwedeng i-apply yun na, ay nako, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Kasi po, today's teens are growing up in a very different world. Very different from the world and the generation we lived before when we were teenagers. So, kapag po tayo mga magulang, sinasabi natin sa kanila na, naiintindihan kita, ganyan din ako noon. So feeling natin, makaka-comfort tayo, di ba? Mako-comfort natin sila. Pero minsan po, yung mga anak natin, they might feel misunderstood instead of comforted. Halimbawa, yung kung anak nyo, stress na stress sa school. And yung tayo pong magulang, sasabihin natin, ay naku, ano ka ba? Huwag kang ma-stress. Dati nga, mas mahirap pa kami, di ba? Dati nga, wala kaming computer, di ba? Iniisa-isa namin isulat yan o pumupunta pa kami sa plaza para makitype. Diba? Kaya wag kang magreklamo dyan. Pinagdaanan ko yan. Diba? Ganyan po tayo ngayon. So feeling natin, may encourage sila. Pero alam nyo po, instead of feeling heard, yung kung mararamdaman nila, dismissed. Na parang hindi mo naman inintindi yung sitwasyon ko, ang kinuwento mo, ikaw eh, diba? Instead of focusing on my situation, ang kinuwento mo, yung panahon mo. And alam niyo po, the truth of the matter is, iba talaga ang generation ngayon. Iba po yung pressures nila. Kahit po, puso ngayon ng AI, ChatGPT, Gemini, iba yung pressure at environment ng mga bata ngayon. Iba yung standards. Hindi ito about kung sino po ang mas magaling, sino ang mas resilient, sino ang mas tama, kundi po sa pagtanggap na wala lang, talagang magkaiba. Magkaiba yung pinagdaanan natin. Kaya may mga areas po na kahit magulang tayo, we cannot fully understand yung exact na nararamdaman ng anak natin. Bakit? Dahil kahit pareho tayo naging teenager, namuhay tayo sa magkaibang panahon at magkaibang generation with different set of challenges and pressure. That is why the better approach po sa ganitong pagkakataon is to listen first. Pakinggan mo muna. Let your children express fully before giving advice. You can say, you know, anak, I may not fully understand you, but I want to hear you. Hindi man kita talaga masyado naiintindihan, anak, but I want to understand you. may mga bagay po na kailangan iniluluhod din natin kay Lord.
1: Mm-hmm.
0: Na hinihingi natin kay Lord na, Lord, tulungan mo naman ako maintindihan yung anak ko, tulungan mo naman kami ni Bong maintindihan yung generation na to. Kasi sa totoo po, Lord, kahit na nagtuturo kami about parenting, may mga times nahihirapan pa rin po kami talagang intindihin yung generation nila, yung ugali nila, yung pamamaraan nila ngayon.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, we parents of today's generation, we need humility.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan po natin ng humility. Na kailangan po nating tanggapin na may mga pagkakataon na talagang mali rin tayo.
1: Mm-hmm.
0: Na may mga pagkakataon po na may matututunan din po tayo sa anak natin. It is not just the other way around that them learning from us. But you know what? More than ever, tayo po, we can also learn from our children. Hindi lang sa technology na kapag hindi tayo masyado
1: high-techie,
0: and then sila talagang sobrang laki ng tulong na anak natin. But hindi lang po yun. Marami pa rin po tayo matututunan sa generation na to na hindi natin natutunan during our generation.
1: Mm-hmm.
0: And you know, when you have this shift, kaagapay, this simple shift creates connection instead of distance. Kapag hindi natin masyado showcase ang kagalingan ng generation natin noon, magkikreate po tayo ng connection sa mga anak natin. Di ba meron nga isang senator na nabash for saying na, sorry ha, pero talagang wala kayong resilience, wala kayong tibay ng
1: katatagan.
0: Oo, iba talaga, mas magaling talaga kami noon. Di ba nabash yung senator na yon? While tayo mga magulang, minsan naiisip natin, well, partly true, pero lahat naman na nakarinig ng mga Gen Z, sa mga millennial, talagang tumaas ang kilay nila kasi ayaw nila ng ganyan. Hindi sila mas mahina, iba lang talaga sila.
1: Mm-hmm.
0: And as parents, sino ba yung iintindi sa kanila?
1: Mm-hmm.
0: Kundi tayo, di ba?
1: Tamahan.
0: So yun, Bong, at dami talaga natin ng mga pagkakamali bilang magulang, and let's be humble enough to accept this. Na ang dami pa nating learning curve, ang dami nating areas for improvement. Kailangan natin pa na pag-aralan ang Gen Zs, ang mga anak natin ngayon, iluhod sa panalangin para magkaroon ng smooth communication and understanding between us and between our children.
1: Tama, honey. Sabi ni Mama Bear, ni Maring Odette Bautista Dizon, if I may share, meron kaming tinatawag ni Papa Bear daw, honey, na sa pag-correct ng mga boys, ang tawag niya, yung abbreviation niya, it's KKK. Kiss?
0: KKK.
1: And kiss. Tama naman. Yes. Sabi naman ni Jeffrey Evangelista, secret in raising a child, bless them every day and speak life words to them. Totoo naman.
0: Sabi ni, yun ba si Jeffrey Evangelista ba binasa mo?
1: Dalawa yung comment.
0: We as proud parents raise up godly child. They are full-time worker at Favor Church. Wow. And our eldest, he's a pastor. Wow. Praise God.
1: Noel Bautista, sabi niya, nice topic, Family Matters. God bless you po.
0: Hello din kay Ate Josie Mingala watching from Hong Kong.
1: Sabi ni Len Hante, sabi niya, at saka yung magiging ina ka din at malalaman mo kung ano yung nararamdaman ng isang ina. Totoo naman, honey, no? Kapag naging magulang ka na, you'll get to appreciate your parents.
0: Yes.
1: Di ba? Pag naging magulang ka na din, bigla mo na appreciate yung magulang mo kasi yung pala yung concern nila sa iyo before, no? Kaya rin ganun sila kahigpit, di ba?
0: Oo. Yes. So, share lang ako, honey, before we close. And this happened recently. Sabi po namin si Paris nasa Japan ngayon kasi graduation
1: gift.
0: Parang gift na, di ba? Na lumabas sila ng mga classmates niya going to Japan. But right before that, si Paris po talaga among all our children, medyo mas splurge po talaga siya sa paggasto, sa paghawak sa pera. So we always tell her na maging masinop, medyo dahan-dahan, preno sa paggasta. So one time po, kachat ko siya at nire-remind ko siya na, Paris, huwag ka namang magastos. Ang dami nating gastos ngayon, ang tuition fees nyo and all, maglo-law school ka ba? Kailangan natin to raise your tuition fee funds. So nachat-chat ako kaagapay. I did not mean anything to damage her or to hurt her. Gusto ko lang siyang sabihan na, yung ibibigay naming allowance sa'yo sa Japan, tipirin mo na. Yun lang po. But you know what? She took it differently. Na-hurt pala siya. And I did not realize that. One time, I was praying. I was having my devotion. And talagang the Lord spoke to me to go to your child, to go to Paris to ask for forgiveness, to ask sorry. And sabi ko, ha, bakit? Baka nasaktan ko siya nung sinasabihan ko na magtipid sa pera.
1: Mm-hmm.
0: So after devotion po, I went to her, nag-sorry ako sa kanya. And you know what? True enough. Sabi niya, Mommy, you know, yung pakiramdam ko talaga is parang you were too harsh telling me na magtipid ako. So what I did kaagapay, that day, dinate ko po si Paris, nag-mall kaming dalawa, pinakain ko siya, binilihan ko siya ng gusto niya, nag-shopping ako ng damit na dadalahin niya for Japan, and after that, we talked in a coffee shop. Noon pong naging intentional na ako in spending time with her, in talagang dropping everything that I do just to be with her. Alam mo, na-correct ko siya, anak, hindi dahil sa I'm being harsh, gusto ko lang matuto ka kasi someday you'll become a mommy, di ba, kailangan may matira ka para sa mga anak, matuto ka mag-ipon. And that was the time that she took my advice calmly, openly, mm-hmm. di ba? Kasi dinaan natin ito sa magandang paliwanag. So, mm-hmm. napaka-importante po for us to parents to really become intentional sa ating mga anak. There's always mm-hmm. a proper way of saying things. Sabi nga ni Maring Odette KKK, di ba? Isa sandwich natin. Una mm-hmm. muna, let's affirm, let's validate, and then isa sandwich mo yung correction, and then mm-hmm. affirm again.
1: Tama, Hanin. Bila ko lang naalala, si Paris po kasi, mga kaagapay, natatawa kami dyan sa batang yan. Kunyari, pupunta kami sa isang restaurants. Pag binigay yung menu, wala siyang pakialam about the price. She will order anything that she likes on the menu. Minsan siya sabi natin, anak, uubos mo ba yan?
0: Kata, diba?
1: Oh, tapos di ako kusin.
0: Yes. Okay, honey, we have to close na dahil tayo mag-overtime na.
1: Before we close in prayer, honey, batiin ko lang, meron tayong listener from Saudi Arabia. Nasa na ba yun? Yeah. Si Irene Libre, sabi niya, watching from Saudi Arabia, napakaganda po ng inyong topic. Sabi naman ni Sally Rowerna Dorado, yes po, even awesome ang mga anak, may natututunan ako sa kanya at sinabi ko sa kanya minsan, kahit mama ang nagkakamali, then I say, sorry, kahit na mali yung spelling ko at isang word.
0: Yes, sabi ni Marisa Arce, salamat po na enlighten ako. Mm. Salamat nakita ko yung beauty of vulnerability nating mga parents. Mm. That is very
1: si Mary Ann Samaniego naman, sabi niya, good morning po, dami ko pong realization, madaming learnings po. Relate much, thank you for sharing. God bless you po and your family.
0: Again, parents, this is not to condemn you, di ba? Pero sabay-sabay po tayong natututo na we also as parents, marami rin tayong bagay na kailangan isuko sa Diyos at tanggapin na mali tayo. Okay, let's close in prayer, Bo.
1: Manalangin tayo, mga kaagapay. Magandang umaga po, Panginoong Diyos. Panginoon, napakabuti po ninyo sa aming buhay, sa buhay ng mga kaagapay na nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon, dalangin ko po lahat ng mga magulang na meron pong mga concerns, meron mga issues sa kanilang buhay ng kanilang mga teenagers na mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, that whatever misunderstanding, kung ano man po ang nila pagkakaunawaan, dalangin ko po, Panginoon, na mamagitan kayo sa relasyon ng mga magulang at ng mga anak. Panginoon, we pray for this generation, for these upcoming leaders of our country, of our nation, that you mold their hearts and make them a godly individual and lead our nation in the future. Salamat, Panginoon. Kaagapay sa mga oras na ito, kung ikaw ay nakikinig sa iyong sasakyan, nasa bahay ka man, this is not an accident kung bakit ka nakikinig sa programa ng Family Matters. Gusto ko itang imbitahan sa isang simpleng panalangin na magbabago ng inyong mga buhay. Sumunod ka sa panalangin ito, kaagapay. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Pagod na ako, Lord. Tulungan po ninyo ako. Naniniwala po ako, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli. Panginoong Diyos, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: At
0: amen.
1: Amen. Sabi nga po sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another
0: in love. Minsan akala po natin we need to be stronger, stricter, or more controlling. Mm. But maybe what our children really need is a parent who is willing to listen, to understand, and to grow with them.
1: Amen.
0: Hindi natin kailangan maging perfect, kaagapay na magulang, pero kailangan natin maging present at intentional. Because one day, when they grow up, what will remain is not just the rules that we set, mm-hmm. but the relationship that we build.
1: Amen.
0: Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin ngayong mm-hmm. araw ng Biyernes. Mm-hmm. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pinet. Kada kaagapay niyong nagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
0: Happy Friday and God bless
1: you. Happy Friday! What a powerful episode we have today.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay.

0: Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita. Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Alam mo ba na apat na beses nang nagsagawa ng kasalang bayan ang DZAS? Ang una ay sa panahon ng Heartline noong 1980, kung saan tatlong batches ng mass wedding ang isinigawa. Ang ikatlo ay noong 2011 sa tulong ng programang Tawag ng Karunungan kung saan 24 na pares rin ang naipakasal.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Ang gabay ng sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

0: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta po kayo ngayong araw ng Biyernes? No? Talaga namang parang sumasabay ata yung panahon sa mga emotions natin kasi medyo gloomy ang weather dito po sa Ortigas, Pasig City. Habang tinatanaw namin, dito po, nasa 46th floor po tayo, talagang medyo gloomy ang weather at kanina nga umambun-ambun na. Kumusta po ba sa inyong mga lugar kaagapay? Sana po maayos po ang weather, maganda. Pero kung hindi man, stay safe po tayo, manatili pong nasa tahanan. Kung hindi naman need lumabas, no? Pero kung need lumabas, magdala po ng proteksyon, magdala ng payong at kapote. Kapote po baka kamote po ang dalin po ninyo. Gutom na ata yung mga kaagapay natin. No? Pero you know, talagang stay safe po at syempre parang masarap magkape kapag medyo malamig at gloomy ang ating weather. Kaya po sama-sama po tayo at welcome po kayo dito sa ating programa sa Entre Pinoy Special. At ako po ang inyong companion, kay El Garcia. At sa loob nga po ng isang oras, tara po, sama-sama po tayong ma-inspire at magkaroon ng panibagong learning sa ating mapag-uusapan po ngayong umaga. Kaya syempre, sa mga naka-tune in na sa kanilang mga radyo, aba, special shoutout po sa inyo at nawa, nasa maayos po kayong kalagayan sa naabot po ng ating broadcast sa buong Mega Manila. Ayan po. Ayan, happy listening po sa naabot sa NCR, Calabarzon, Central Luzon at ilang bahagi nga po ng Mimaropa and Ilocos Region. And makakalimutan ko ba ang ating team online?
1: Hi po!
0: Yan, hello hello po sa inyo. Tayo po ngayon ay simulcast streaming sa ating Facebook Live at sa ating YouTube streaming. Don't forget po mga kaagapay na please like, follow and subscribe lahat po ng social media channels ng inyong Agapay ng Sambayanan. At sama-sama po tayo kung may mga pagbati po kayo, may mga concerns po kayo, pwede nyo i-comment natin para mabasa po natin yan ngayong umaga. Aantayin po namin yan para syempre mas special acknowledge po namin kayo sa ating programa this morning. Kaagapay, don't forget, i-comment po na rin dahil nga ngayon ay Biyernes, aabangan po namin ano ba ang inyong nilulutong pananghalian or ibinaon nyo sa inyong eskwela or sa inyong trabaho. So comment na para po makita po natin yan. Ito madami ng comments sa ating YouTube channel at syempre sa ating Facebook Live, aantayin po namin kayo. At ngayon ngang araw na ito, syempre dahil Biyernes na naman, may panibagong pagkakataon para tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala, di ba? Yung gumising ka pa lang kaninang morning, di ba? Yung kinain mo, yan yung breakfast mo. Talagang siguro pang malakasan din yung breakfast mo kanina,
1: yes,
0: no?
1: Naman,
0: ano kayang merienda nyo? Ako kasi nagbaon lang, nagluto ko kaninang morning. Kahit papaano nagkaroon naman ng time, nakapagluto ng very mabilis na nalutong pagkain. At ayun ang aking ibinaon. So, kwenta mo sa amin, kaagapay, ano ba ang iyong pananghalian ngayong araw ng Biyernes? And excited ako na mabasa yan dito sa ating program. Pero ito muna, unahin ko muna yung mga ilan na ang agang present na sa ating program. Si Ate Alu Davelabed, si Ate Alu Abendan, mula ito sa listener natin mula sa South Korea. Sabi niya, anyo ha sa'yo. Yan. God bless everyone. Ang kanyang ulang for today ay fish in lemon sauce with soy. Laban tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, salamat po. Si Ate Lolit Malyari Adya, sabi niya, good day mga kaagapay, listening from Portable Missionary Radio. Ang kanyang ulam ay ang sarap nito, bagay na bagay sa maulang panahon. Sinigang na salmon belly. Ayan, sumilip lang daw siya sa FB. Ate Lolit, mukhang masarap ang iyong pananghalian. Tapos mainit-init pa yung kanin mo. Ay, ang sarap. Tapos ang gusto ko pa dyan, yung talagang bandang chan. Salmon belly nga. Ayan. Tapos sabi pa ni Ate Lolit, malakas po ang ulan dito sa Taytay, Rizal. God bless po. Mm-hmm. Si Ate Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning. Maging kay Ate Flora Velasco, ang kanyang ulam ay lunch ay ginisang patola with tofu. Na ano to? Shomi. Ano tong shomi? And pritong kalasu. Mm-hmm. Parang baka shomai yun na naging shomi. No? Oo. Ayan. Tapos sabi pa ni Ate Emmy Pagyo Teodoro, blessed morning. Ayan, si Ate Rosalinda Manzano naman, dito sa Rodriguez Rizal, malakas po ang ulan kanina. Ngayon medyo humupa na. Lunch check, ginisang sayote. Oo, mukhang malakas pala ang ulan sa bandang Rizal ngayon na may taga Taytay, nag-comment, may taga Rodriguez. Eh sana po sa ibang karatig pa po na lugar dito po sa Mega Manila ay maging maayos. Lalo na kasi, eto kakasimula pa nga lang na klase, may mga estudyante tayo. So mag-ingat po, magdala po ng payong. Mm-hmm. Si Ate Faustina Habla, good morning, happy Friday, listening. Ay, ito masarap din ang kanyang ulam. Nilagang pork sa maulan na panahon. Oo, yung mga nilaga, lahat talaga ng may sabaw, no? Talaga nagmamatch sa weather natin today. I love coffee and maraming cream. Oo, ha? Dahan-dahan din sa cream, ha, Ate Faustina. Yan. Tapos sabi naman ni Ate Evelyn Bolgado, good morning po, paksiw na galunggong and sauce daw ng fishball, watching from sa app. Salamat po and good morning din kay Kuya Jojo Simbulan na nakatutok na sa atin ngayong umaga. Ikaw ba kaagapay? Ano ba ang iyong ulam for today's video? And pakishare naman po ng ating streaming at babasahin po natin yan sa ating program. At syempre, for now, Kuya John B, shoutout muna sa lahat ng may birthdays!

0: Alright! Happy, happy, happy, happy birthday po sa lahat po ng mga taong nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is June 26, 2026. Puro 6, no? Ayan, so nawa ang Panginoon ang patuloy na magpala po sa inyo sa panibagong taon ng inyong buhay. Patuloy niya kayong gamitin, pagpalain at pagyamanin sa anumang aspekto ng inyong mga buhay. And special shout out sa mga birthday celebrants natin. Ito yung kasamahan ko sa dati sa D Group, si Elijah Martinez. Happy birthday! Ay, makakalimutan ko ba? The one who always give shine to our lives sa aming barkadahan. Si Sunshine Crisostomo. Yan, happy, happy birthday. Makakalimutan ko ba si Rex Del Malyari? Maligayang kaarawan. Maging kay Mark Castaneda at kay Jade Evany Ocrisma. And of course, kay Rica Sanglay.
1: Happy birthday!
0: Yan, happy happy birthday po sa inyo. Siyempre, sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang anniversary.
1: Happy anniversary!
0: Ayan, sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob ng Panginoon, nawa patuloy niya kayong pagpalain, patatagin at nawa si Lord lamang po ang maging pundasyon at sentro ng inyong buhay. At anuman po yung mga ipinagkatiwala sa inyong kakayahan, mga talento, ibalik po natin sa Kanya.
1: Amen!
0: Ang glory, tandaan po natin, pahiram lang po sa atin yan. Gift niya lang po yan. Ang gusto ng Lord, anuman yung regalo niya sa inyong mga gift, i-thrive po natin. And of course, i-share din natin sa ibang tao. Huwag natin i-keep sa sarili natin. Diba? Naalala niyo ba yung parable of the talents? Yung pinakahuling tao doon, tinago niya lang kasi natatakot siya. Anong ginawa sa kanya? Diba? Pinatapon siya. Ikaw ba gusto mo ng ganun na ipatapon ka na lang? You are loved by the Lord and God has given you all the talents, all the capabilities, and God has equipped you to do great things. Kaya sana po gamitin po natin tong opportunity na meron tayo. At syempre, ito ipahabol ko pa sa ating program. Grabe, ang dami na po ito na nagko-comment. Hello po Kuya Efren Bulgado. Ayan, nakagamit daw siya ng cellphone. Sabi pa ni Kuya Jojo Simbulan, uy, ang ulam nila ay tinolang manok. Masarap talaga yan. Kakatapos lang daw ng malakas na ulan. Tagaano si Kuya Jojo, Antipolo City. Si Epepanyo Salvador, good morning. Share na while listening sa kanyang PM Radio. Si, ano to, J6 Shuffle. Ang ganda ng name. Happy and blessed birthday po. Ayan. Si Relita Zabala, blessed morning. Ang kanyang ulam, mawawala ba tuwing Biyernes? Pag Biyernes, Munggo Day. Oho, may kasama pa yung okoy na hipon. Masarap din yan, tapos may sausawang kang suka. Uy, pero masarap din yung ano, nakatikim na ba kayo mga kaagapay na okoy na kalabasa? Masarap din yan, oo, panalo. Eh, as healthy living, di ba? Talagang bagay na bagay po yan sa inyo. Tapos sabi pa ni Ate Lenag Don Reyes, blessed Friday morning, listening mula yan sa Palayan, Nueva Ecija.
2: Good morning!
0: Oho, si J6 Chapol nag-comment pa, paki-shoutout po ang kanyang napakagandang asawa na si Miss Jackie Lou at mga anak nila na sina Jamie at Jimwell at Jiro. Si Daisy Abad, good morning mula yan sa Antipolo City. Ayan. Tapos si Arminia Robles, blessed morning. And special shout out sa mga friends natin na nakikinig na this morning. Ayan. Hello kay Miss Lovely J. Abangan Higa. Ayan. Na nakatutok na. At siyempre sa ating good friend din na si Teacher Maya Espiritu. Ayan. Hello po sa inyo and thank you for listening and for tuning in. Kaagapaya, pwede ka pa rin humabol dito sa ating comment section or we're gonna wait for your comment para po mabasa po natin yan. Pero for now, ito po muna ang aming baon.
3: It's baon time!
4: Wonderful day, kaagapay! 3 hektaryang bamboo ecotourism destination sa General Trias, Cavite, napabilang sa Times World's Greatest Places of 2026. Ito ang tanging representation ng Pilipinas na nakapasok sa global list ngayong taon. Alam mo bang ang Kawayan Eco Park ay kabubukas lamang sa publiko noong December 2025 pero nagawa ng makakuha ng ganito kataas at kalaking recognition? Orihinal na dapat sana ay gagamitin sa isang housing project, ngunit ayon sa request ng dating alkalde ng bayan, nakakaunti pa lamang ang green space sa lugar. Kaya ipinanganak ang ideyang magtayo ng isang eco park. Mula sa kolaborasyon ng iba't ibang designers at architects locally at maging sa ibang bansa, primary feature ng Kawayan Eco Park ang bamboo o kawayan mismo bilang pangunahing design material. Hindi lamang dahil sa tibay at kalidad nito, kundi ang simbolo na maihahalin tulad sa pag-uugali ng mga Pinoy. Kapag nahanginan ng malakas, madalas ay nagbe-bend o yumuyuko, di ba, ang mga kawayan, pero agad din namang babalik sa dati nitong pwesto. Ganon din anila ang Pinoy spirit. Matutumba, malulugmok o mahihirapan man, dulot ng mga problema at pagsubok, ngunit resilient pa rin. Babangon at magsisimulang muli. Tampok rin sa Eco Park ang iba't ibang outdoor activities, farming areas, horseback riding at iba pang nature-based recreation. Kaya kaagapay, mahilig ka ba sa green spaces para mag-unwind? No need to go out of the country. Nakaka-proud dahil isa sa greatest places in the world ngayong taon, nasa Cavite lang pala. Pagbati sa buong pamunuan ng Kawayan Eco Park. Yan ang relaxing baon para sa'yo. Ito po si Shekinah Abalon.
2: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ang mga latest job information and opportunities para sa iyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais magbahagi po ng mga work opportunities for our listeners na gusto magtrabaho sa panahong iyon at merong mga available naman na work opportunities sa inyong negosyo, kumpanya, ministry, pwedeng-pwede niyo pong ipa-announce sa amin yan. Mag-email lamang po kayo sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And unahin ko na dito po sa ating Far East Broadcasting Company Philippines, particularly here sa ating flagship station na 702 DZAS, we're still looking for radio TV production technician. Kung kayo man po ay mahilig mag-edit ng videos, mag-live streaming, mag-graphics design, ayan po yung trabaho na pwedeng-pwede sa inyo. And also, we're looking forward na magkaroon din tayo ng staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng business administration or office management, may mga nakalaan pong admin works para sa inyo. Kaya po, sa may mga may desire na mag-join sa ating ministry, mag-email lang po kayo ng inyong resume and application letter, pakisend po sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Yan mga kaagapay. And ito sa mga gusto pong mag-avail ng PM Radio, ayan, available po ito sa ating partner and selected bookstore sa PCBS and CLC Bookshop. Ang 702 DZAS po ay naka-preach yun na sa ating station. Wala nang lipatan, di ba? Wala nang switch. So, isang istasyon lamang po yan. Pwede mo itong gamitin sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, or di kaya, pwedeng pang regalo. Kaya mag-connect na po, mag-message din po kayo sa amin sa 702 DZAS or sa Facebook page ng FEBC Philippines. And alam ko, ngayong umaga, very, very excited ka na matuto at ma-inspire sa panibagong feature natin na pagnenegosyo, isang entrepinay ang makakasama natin right after this. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal, patok na negosyo.

0: Alright mga kagapay, nagbabalik po ang Entrepinoy Special over 702 DZAS. At syempre, proud and active member tayo ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, nasa exciting part na tayo. Pero bago tayo tumungo doon, aba, bumabahana ng mga pa-shoutout dito sa ating comment section. Kaya kung may mga gusto kayo i-mention, comment na and share na ang ating streaming. Ihabol ko lang ito. Si Ate Herminia Vasquez de Robles, blessed morning. Ay, sabi ni Jacek Shuffle, masarap po yung kalabasa na okoy. Oo, totoo yan, oh, yummy-licious daw. Oo. Si Esmeralda Sicalbo, good morning, blessed Friday. Mula yan sa Kamiling Tarlac. Ang kanyang ulam today ay ano to? Tofu, disig at munggo. God bless us. Tapos sabi pa ni Kuya Jacek Shuffle, salamat po sa pa-shoutout na bless po sila ng sobra. Kaya kung gusto mo ng pa-shoutout, comment na. Si Ate Flora Velasco, happy, blessed, 86th birthday kay Apong Nati Katakuta ng Mabalakat Baptist Church. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Uy, eto ng comment sa ating YouTube channel, si Eva Rose Ganite. Ang kanyang ulam today ay ginisang spinach and oray at kalabasa with pritong tilapia. Good morning po, nakakagutom po ang mga ulam po ninyo. At ngayon na, nasa exciting part na po tayo ng ating mapag-uusapan ngayong umaga. Alam nyo nga, sabi nila, education is one of the best investments we can give ourselves. Pero alam din po natin na hindi pare-pareho ang paraan ng bawat estudyante sa pagkatuto. May mga mabilis makagrasp ng lesson, may ilan naman na nangangailangan po ng mga personal na gabay at tamang approach. Dito po pumapasok ang kahalagahan ng personalized learning. Kaya ngayong araw po, mapalad po tayo na makilala ang kwento ng Skies PH, isang tutorial service na nagsimula noong 2020 na may simpleng misyon, ang tulungan po ang bawat estudyante na matuto sa paraang akma sa kanilang pangangailangan. Mula po sa one-on-one tutorial services, hanggang sa pagtuturo sa mga elementary learners, senior

0: Good morning po, Sir Kael. Kamusta po kayo?
1: Oo, mas mabuti kaysa dati. Eh, si Teacher Sky ba? Kumusta ka?
0: Mabuti. Medyo nakakagutom po yung kanina.
1: Yung totoo. Alam mo yung mga listener natin talaga, ang daming sinishare na pagkain.
0: Tama po eh. Tsaka lalo na munggo, day to day.
1: Correct. Ikaw ba, Teacher Sky, ano ba yung favorite mo pa nagtatanghalian ka?
0: Tanghalian, usually po, kung ano man nasa harap ng table po namin. Pero usually gusto po, sinigang.
1: Ganyan. Mga may sabaw.
0: May sabaw po.
1: Yan, oo. Talagang masarap pag sinigang ngayon kasi ang gloomy nga ng weather, mainit na sihigupin mo.
0: Tama po.
1: Pero ikaw, Teacher Sky, galing ka pa ng Rizal. At madami tayong listener, kung narinig mo, mga taga Rizal, naulan daw kanina. Ikaw ba, na-experience mo ba yon?
0: Actually po, Sir Kael, hindi po taga, malapit kami sa Rizal, pero Pasig pa rin
1: yung,
0: po.
1: Yung boundary.
0: Boundary po, opo, opo. Nung papunta po ako dito, hindi walang ulan pa.
1: Oo. Medyo maaga-aga nga si Teacher Sky at napunta pa po siya doon sa aming head office sa baba. Pero at least, no, talagang umakyat siya at nakita ang napakagandang tanaw dito sa One Corporate Center.
0: Opo.
1: Ayan. Pero nagpapahabol ng shoutout ang aking mga friends, si Lexus Belisario. Ayan, good morning and blessed day. Hello sa iyo, bro, and God bless you. Ano bang food mo dyan, brother? And good morning din kay Bonnie Election. Yan. Hello, hello po sa inyo. Tapos, mga kaagapay, share nyo na rin ano ba yung mga pananghalian nyo. Pero baka magutom tayo na, Teacher Sky.
0: Kaya nga po eh.
1: Puro food up yung usapan natin kanina. Pero gugutomin pa po namin kayo kasi para mapunan ng kaalaman ng ating kaisipan. Teacher Sky, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa inyong tutorial service. Kwento nyo muna sa amin. Bago tayo tumungo dun sa inyong tutorial service,
0: opo,
1: sino ba si Teacher Sky prior to building this business?
0: Actually po, teacher po talaga ako. Mm-hmm. For 12 to 14 years.
1: Matagal-tagal din,
0: matagal,
1: no?
0: Na
1: more
0: po,
1: than
0: opo,
1: a decade.
0: Yes po. Mm-hmm. Opo. Tapos nakakatuwa naman po. Tapos sobrang love ko talaga magturo. Yan. Tapos may marami rin po ako na-meet ng mga teachers. Mm-hmm. Yan. Masaya akong turuan yung mga bata. And na-experience ko rin kahit ang parents eh, na kung may tanong po sila, ganyan. And yun kapag sa ask ng mga tinatanong ko po yung some co-teachers ko, yung former co-teachers ko, gusto mo ba mag-tutor ng ganito, ganyan. So dun po yung dun po ako paano galaw.
1: Mm-hmm. Ayan. Ngayon, ilan na kayong teachers?
0: Actually, sa pa lang po. Opo.
1: Tapos ikaw lang, kumbaga one-man team.
0: One-man. Pero po, may katulong din po ako, Sir Kael, sa pagpo-post yung friend ko po. Pero minsan, ako din po nagpo-post. Yan. So, yun po, sir.
1: So, mahirap, no, na kumikilos mag-isa. Doon may mga katuwang tayo, pero yung operation, lahat nasa shoulder mo.
0: Opo.
1: Pero ikaw ba, Teacher Sky, how do you manage everything? You have, say aside from this, you have also other commitments in life.
0: Opo. I think yung priority, syempre yung priority is si Lord, yun naman inaano ko po lagi. And also, nagsischeduling po din po ako, ganitong araw, ganyan. Mm. And also, natuto din po ako na i-align din sa mga previous jobs ko po.
1: Yes.
0: Yan, para kaya din nagiging proactive din po ako dito sa work, sa business ko po na to. Yan.
1: Oo, nakakatuwa, no? Proactive.
0: Yes po.
1: Hindi dapat passive tayo.
0: Opo.
1: Kailangan talagang laging kumikilos.
0: Yes,
1: assertive ka rin, di ba? Sa mga ganito. Kasi may mga sinabi mo kanina, may mga pagkakataon na walang clients.
0: Mm.
1: Ikaw ba, pag mga ganong seasons or moment, how do you promote or how do you market your business?
0: Actually, ngayon po talaga, sumasali po ako sa mga pages ng tutorial.
1: Yes.
0: Yung tutor. Minsan nga po, ano ba ito? Parang talagang, sige lang, post ka lang, Sky. Ganyan.
1: Uh-oh.
0: Talagang ang gabay ng Lord talaga. Tapos yun, kapag kaya ko naman pumuntahan, pinupuntahan ko, ganyan. As of now ngayon, inaano po na on-site.
1: On-site?
0: Yes,
1: so
0: po,
1: face-to-face kayo.
0: Face-to-face. Na dahil ako lang po muna as of now,

0: Napupuntahan ko po.
1: Pero meron ka rin mga tsuti na online?
0: As of now, wala pa po.
1: Pero you also do hybrid ba?
0: Yes po, yes po. Pwede naman. Ngayon po, nakakatuwa din. Marami din po sa kapitbahay namin na chinututoran ko po.
1: Uh-oh.
0: So, yun po.
1: So, ngayon, ilan na yung active mong tsuti?
0: Active. Ngayon po, currently, dalawa po. Yan po.
1: And they are both, ano ba, elementary?
0: Preschool.
1: Preschool. Talagang love na love mo ang preschool.
0: Opo.
1: Paano mo yung minamanage yung kasi alam mo natin, yung mga ganong taon, formative years talaga
0: opo,
1: yan.
0: Opo.
1: How do you handle them, educate them, connect with them?
0: Naging edge din po, number one, yung pagiging preschool teacher ko po for 2 years. Yung ina. And then, and also Sunday school. And, nilalagyan ko po ng ano ng game lagi.
1: Tapos,
0: kung yun nga, babalik po din tayo sa interest ng mga bata.
1: Correct.
0: Mahilig sila magkulay, mahilig mag-sing and dance, yan. And also, mga rewards, yan po.
1: Yan.
0: So, talagang actually po hindi naman po ako nahihirapan. Nga, kasi nga po, mga kids po yung mga
1: kausap ko
0: ganyan. So yun po.
1: Ikaw, Teacher Sky, you are not just also a teacher but
0: yes.
1: also you are a believer of Christ.
0: Yes po.
1: Aside from teaching them, aside from tutoring them, how do you integrate your faith and values to your teaching?
0: Number one, sa lesson, ini-integrate ko. So, pag may mga animals, you know, this are the creations of the Lord. Kasi dali po i-integrate. Parang nung dati, mga siguro nag-aaral ako, anong connect nito sa life?
1: Uh-huh.
0: Eh ngayong as education evolves, na pwede sa isang storybook, kasi po nung isang kahapon po, meron po akong one-on-one.
1: Mm-hmm.
0: Merong book is Pete the Cat.
1: Uh-huh.
0: So sa Pete the Cat, ang dami mo nang pwedeng ma-integrate. So,
1: yes.
0: When it comes sa faith naman po, pwede mo rin na ma-integrate na, okay, pwede mong sabihin na we can pray by praying, showing mag-pray, ganyan. And also, pinapakita what is right
1: yes.
0: and what is not right, yan. And also, inaanuhan ko din sila na, siyempre, may mga clients din po kami na hindi pa kilala si Jesus.
1: Correct.
0: So, ang pinapakita ko po is love ko sila.
1: Mm-hmm.
0: Parang si Jesus na kahit bata pa sila, love pa rin sila si Jesus.
1: Uh-oh.
0: Tsaka yung concern ko po talaga.
1: Uh-oh.
0: As in, parang it's paano po ba to? Yung mag-go beyond. Yan.
1: Yes, hindi lang dapat yun lang kung ano yun kaya
0: po,
1: mo.
0: Opo.
1: You should go beyond talaga.
0: Opo. Pag kailangan talaga ng bata, nahihirapan siya. O sige, practice ng practice, ganun po. So, yun yung ano ko yung talagang maging patient ka.
1: Oo, tama.
0: Talaga.
1: Talagang buti na bagit mo yung patience, di ba? Kasi iba yung patience sa mga maliliit na
0: yes,
1: bata.
0: Yes, opo.
1: How do you show patience with these children?
0: Yun ang pag-usapan nga po namin yan ng friend ko isang araw. Parang iniisip ko po na they're just 5 years old pa lang sila living on earth.
1: Uh-oh.
0: So parang I don't want to expect na alam nila agad.
1: Uh-oh.
0: Hindi pa. So kailangan talaga extend patience po talaga. So yun po yung iniisip ko na hindi pa nila kaya to. So kailangan step by step.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po.
1: Ano, Teacher Sky, kwento mo naman sa amin, within the 6 years in service ng Sky's PH, ano yung pinaka-memorable mong stories na hindi mo makakalimutan of handling and doing this operation?
0: Actually, isa sa mga memorable experience ko kasi po, yung mga previous years, ang mga tinicater ko lang po is elementary, so marunong magbasa, ganyan.
1: Uh-oh.
0: And then, nag-pray ako kay Lord na may desire ako. Sinabi ko yung desire ko, Lord, gusto kong magpabasa ng bata.
1: Uh-uh.
0: Well, marami naman pong searchable naman magpabasa ng ano. Pero iba pa rin yung talagang magagawa mo. And
1: Correct.
0: Then, suddenly, 2023, the Lord allowed me to go po sa preschool department sa previous job ko.
1: Mm-hmm.
0: And then doon, nagsispecialize ng reading and writing.
1: Mm-hmm.
0: So, doon pa lang, sir, dun po ako nahasa ng Lord. So isa talagang favorite ko talaga yung part na yun. Hinasa ko ni Lord na magbasa sa mga bata.
1: Uh-huh.
0: And then dahil doon, may isang kapitbahay namin, Teacher Sky, pwede mo bang turuan yung anak ko magbasa? Uh-huh. So, sige! So, talagang step by faith. O, sige! Uh-huh. Yun po, ngayon po, successful yung bata. Mag-grade 3 na
1: praise
0: po siya.
1: God.
0: Opo, sobrang, ano po talaga, as in by faith po talaga itong nangyayari.
1: Ibig sabihin yan, Teacher Sky, nagkaroon ng positive impact yung ginawa
0: po.
1: Mo.
0: Oh, yung ginawa din ng Lord, inilagay po talaga ako.
1: Uh-huh.
0: And then hanggang ngayon, kung ano man po yung natutunan ko po sa previous job ko, ginagawa ko po dito sa Skies PH na po ito.
1: Mm-hmm. At syempre nakakatawa kasi up until today, yung Skies PH ay patuloy na nagsiserve
0: yes
1: sa community.
0: Po.
1: Ikaw ba ang Teacher Sky in the next 5 to 10 years? What is your vision or dream for this Skies PH?
0: Skies PH, yan din po ang nire-reflect ko this past May one time na I think mag-tutor pa rin.
1: Uh-huh.
0: Hindi ko pa po nakikita na magkaroon ng hub.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, gusto ko pa rin mag-tutor ng mga bata.
1: Mm-hmm.
0: And also, kaya ko din gusto rin ang Skies PH lumaki para may makatulungan po ng kapwa co-teacher.
1: Uh-oh.
0: Yun po na ma-reach din and also magkaroon din ng kabuhayan.
1: Uh-oh, yes.
0: And opo. And also, yun po ang nakikita ko po as of now.
1: Uh-oh. Nag-comment si Jessenie Mariano, praise the Lord, Teacher Sky.
0: Yes yan. Po.
1: Tapos alam mo, nakarelate ako dun sa'yo kasi alam mo ba, nung college pa ako, ginagawa kong side hustle ang pag-tutor. Oo. So, may mga kapitbahay, kakilala,
0: okay.
1: Sa mga kalye yan, sa mga lansangan, tapos may mga kapitbahay. Talaga, kunwari, may mga elementary. Pang mga elementary, yan kaya-kaya ko. Yung mga basic yung ano, basic English, basic math, diba? Talaga. Pero kapag ano, talagang, kailangan mo rin talaga mag-spend ng time. It's either 1 hour, 2 hour tutorial para lang maturuan sila. Pero ikaw, Teacher Sky, I think you're doing a very great
0: job. Thank you, Lord.
1: Diba?
0: Thank you, Jesus.
1: And God sustained you for the past 6 years.
0: Opo.
1: Sa mga kaagapay natin, na siguro within the area. Yan.
0: Mm-hmm.
1: Kwento mo naman sa amin para sa ating siguro final message sa ating mga kaagapay. Saan ka ba nila pwedeng makakonect? Yan. Ano ba yung mga socials mo? Kunwari gusto nilang mag-inquire about tutoring. Yan. Pakikwento mo sa mga listeners natin.
0: Hello po. You can follow us at Skies PH sa Facebook. Meron naman po kami sa Instagram, skies.ph.
1: Uh-huh.
0: As of na wala pa po kami TikTok.
1: Uh-huh. Meron ba kayong contact number na pwedeng i-share?
0: 0998-861-9437 po. 0998-861-9437.
1: Uh-huh.
0: So, yun po.
1: Yan, Teacher Sky. Salamat. Ano na lang siguro yung encouragement mo for our listeners, for our viewers na ikaw bilang isang entrepinay.
0: Wow.
1: Na siguro may mga kaagapay din tayong mga nagnanais mag-build ng negosyo. Ano yung words of encouragement for them?
0: Number one po is pag-pray nyo po talaga to. Yung iba pa rin yung guidance ng Lord.
1: Yeah.
0: Pangalawa, mag-research po kayo kung tungkol sa education business na gusto nyong simulan.
1: Uh-uh.
0: And alamin nyo po kung ano yung focus, kung group ba, kung one-on-one ba, or hybrid, target learners,
1: uh-uh,
0: and strength sa inyong service. Pangatlo, magsimula kahit nakakatakot. Tingnan
1: nyo.
0: Ayan po. Pero kasi minsan kailangan nating gamitin nga yung talent. Sabi nyo nga po, Sir Kael kanina sa Parable of Talents, baka kunin niyan agad ni Lord kung hindi gagawin, hindi gagamitin. Ayan. And also, mahalaga rin magkaroon ng community.
1: Correct.
0: Na mag-encourage. Actually, nakakatawa, may nagme-miss. Marami po akong mga friends na supportive, yan, sinishare.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. And also, tinutulungan pa ako mag-post.
1: Yes.
0: Yan, kung paano gagawin. And lastly, maging hands-on tayo sa kahit anuman business yan. Kasi, and also, kaya din gusto ko rin po maging hands-on, gusto ko rin po makilala yung mga bata.
1: Oo.
0: And also, yung parents din po, maka-ano sila. And maano, yun po. Tsaka lastly, yun nga, pray about it po talaga. Yun.
1: Alam nyo mga kagapa, wala naman po talagang madaling business.
0: Yes po,
1: minsan,
0: po.
1: May mga makaka-experience tayo ng pagod, ng takot, at may mga, syempre, mga negative things. But, if you could commit everything to the Lord, faithful naman po siya. Kung naging faithful siya sa Skies PH from the past 6 years, He will be also faithful to you, mga kaagapay. So, alam nyo ha, ang kwento po ng Skies PH ay paalala po sa atin na ang negosyo po ay hindi lamang po tungkol sa profit.
0: Yes,
1: diba
0: po.
1: Maaari po itong maging instrument upang magbigay po ng pag-asa, ng opportunity at magandang kinabukasan para sa ating kabataan. Kaya naniniwala pa rin tayo ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Kapag ang passion po ay sinamahan mo ng purpose at ang kaalaman ay ginamit upang makatulong sa kapwa, mas nagiging makabuluhan po ang bawat tagumpay. At para sa mga nangangarap po dyan magsimula ng sariling negosyo, tandaan po natin minsan ang pinakamagandang business idea ay nagsisimula sa isang talento o passion na meron ka. Muli Teacher Sky, maraming salamat sa time mo.
0: Thank you din po, sir. Mm-hmm. Sobrang nakakatuwa po itong experience.
1: Yes, baka may ano ka na lang, pa-shoutout, family, loved ones, churchmate, or mga tutis mo.
0: Shoutout po sa mga magulang ko po. I hope nakikinig kayo. Tita ko po nasa Giginto, Bulacan. Uh-huh. Sana and also my cousins, my friends, yan. Thank you po. Alam niyo po ba, isa sa, lagi po, since bata, nakikinig na po kami sa DZA.
1: Praise God.
0: Sobrang...
1: Now, from listener to guest na.
0: To God be the glory po talaga.
1: Praise God. Oh, alam mo, sabi ni Kuya J6 Shuffle, napapanahon ng story mo, teacher.
0: Thank you.
1: Maging encouragement sa lahat ng teacher, private man o public school teacher, compassionate ang heart sa mga student.
0: Thank you po.
1: Salamat din kay Chel Cascante, kay Resi Pabian. Praise the Lord, Teacher Sky. God is with you. And wala na po tayong time, mauubusan na tayo, pero nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandiyan ang gwapong-gwapong pilot natin na si John B. Reyes. At syempre si Phil Lagtapon, at maging sa ating RTV na si Angelica Calayag, Aileen Valdez, at maging si Alexis na ating OJT. At maging sa ating Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako ang inyong nakasama, kay El Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you and have a weekend. Ingat ka!

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12th KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan! Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
3: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

26 sa talatang 11 ay ito po ang nasasabi. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako po si Gemma Rosales. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus, ang akin pong ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.

0: Chema! Ang pasaway na sa kote ng mga bata mo. Anong hatol mo doon?
1: Buksan ang pinto! Lalabas ako ng kotse. Haharapin ko yan.
0: Jake, pakibukas ng pinto. Lalabas ang Mama Gemma ninyo.
2: Opo. Opo. Magandang gabi po, Ma'am Gemma.
1: Bakit nag-iisa lang yan? Nasaan na yung ibang mga kasamang kawatan?
2: Todas na po, Ma'am Gemma. Nung malapit na sila sa highway, tinodas na po namin. Baka makasakay pa po ng bus. Makatakas pa. Pinagbabaril na namin. Pasensya na po, ma'am.
1: Very good. Tama lang na nagdesisyon kayo ng inyo. Basta ba hindi mangangamoy?
2: Nakalibing na po, Ma'am Gemma.
1: Paano nabuksan yung kahadeyero na nasa bodega? Mahirap buksan yon.
0: Huwag kang magtaka. Kundi hangaan mo na lang ang isang ito. Mapapakinabangan mo pa kung patatawarin mo. Pero kung ililibing mo, nakapanghihinayang.
1: Bugbog sarado naman eh. Buti na buhay pa. Hoy Chong, buhay ka pa ba? Naririnig mo ako?
3: Opo, Ma'am Gemma. Patawad mo po. Nagugutom po ang pamilya ko po.
1: Lahat naman tayo dito, Chong, nagugutom ang pamilya. Kaya nga tayo nagtatrabaho ng illegal eh. Magnanakaw na nga ako. Nanakawan mo pa. Hindi mo ba alam na ang magnanakaw ay galit sa kapwa niya magnanakaw? Lalo na yung mga ninakaw ng mga magnanakaw ay ninakaw pa ng kapwa niya magnanakaw. Pero bilib kaming lahat sa'yo. Kaya papipiliin kita. Bubuhayin ba kita o ililibing?
3: Buhayin po ninyo ako. Magtatrabaho po ako ng tapat sa inyo. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon, Ma'am Gemma. Nangangako po ako. Isang pagkakataon pa po.

0: naglalagay ka ng mga high-end cars. Isang foreigner ang may-ari nito.
1: Ayon sa investigasyon, legal ang mga high-end cars na yan. Wala bang natangay na kotse ang mga suspect? Na-check ba ninyo mabuti? Yung may-ari, nandyan ba?
0: Opo, sir. Walang kinuhang kotse ang mga suspects. Pero nabuksan ng bolt ng pera. Yun ang tinangay. Milyong halaga. Nasimot lahat. Kahit mabenta ang mga limang kotse na yan, ay barya lang daw sabi ng foreigners. Kesa dun sa laman ng kaha ng milyong-milyong piso ang halaga. Mas madali nga namang dalhin ang pera kaysa sa mga kotseng nananakawin.
1: Kung sa bagay. Ayan na mga NBI. Hayaan mo na sila mag-imbestiga. Assist na lamang kayo. At ako ay mag-aanak pa ako sa kasal. Yung report mo, bigyan mo ko ng kopya.
0: Opo, sir. Ipapatong ko na lang po sa table ninyo. Bye, sir.

0: Hello, Harry. Yung share mo, na-deposit ko na sa account mo.
1: Hello, Chema. Salamat. Bilib ako kay Nonong. Tangi niya lahat ng laman ng kaha. Iyak ang foreign na may-ari ng kaha. Nagtatakat na buksan ang kaha.
0: Tama ka nga. Mapapakinabangan ng grupo si Nonong. Kesa naman sa kotse ang karnapin. Bukod sa mahirap ibenta, maraming kakausapin ng mga tao na nasa section mo. Milyon din ang gagastusin. Pero ngayon, mismong cold cash na ang nasa akin.
1: Bakasyon ng misis ko. Out of town naman tayo. Hindi na kita masolo eh. Busy ka palagi.
0: Darating si Apon. Kaya siya naman ang aasikasuhin ko. Nandyan ka lang naman, di ba? Nandito rin lang naman ako. Magkakatagpo pa rin naman ang schedule natin. Sige na, bye!
2: Nung, ipinasusundo ka ni Ma'am Gemma. May ipapatrabaho sa'yo. Teka, anong meron?
3: May binuksang simbahan dito ng mga born again. Tumutulong kami ni Mrs. Gusto mong kumain ng spaghetti? Masarap ang luto ni Mrs. Kain ka na muna.
2: Ay, sige, sige. Kanina pa nga ako gutom eh. Puro utos si Ma'am Gemma. Pati na rin si Sir Harry. Para di na rin ako kumain sa restaurant. Kung sa compound naman ako kakain, malilipasan na ako ng gutom.
3: Kumain ka lang dyan. Magpapalit lang ako ng damit ha. Amoy ulam ang damit ko.
2: Baka may beer dyan ha. Kahit isang bote lang. Uhawa ko, no.
3: Walang beer na handa ang mga born again. Malayo ang tindahan dito. Tetra Pak meron.

0: Nong, may magandang alin na morenang kutis ng balat.
1: Mm-hmm.
0: Nakakotse, hanap ka. Sabi ko, Mrs. Moco, puntahan mo nga. Tila may pinagtataguan eh. Nakaparada sa talahiban.
2: Ah, si Ma'am Gemma yun. Eh, pupuntahan ko siya. Kailangan niya ng tulong.
0: Samahan kita. Tulog na naman ang mga bata. Yung flashlight natin, madilim sa talahiban.

0: Tara na po, mag-almusal na kayo.
1: Ma'am, pasensya na po ah, sa silid namin. Pero bagong laban naman po ang mga unan at kumot, pati ho ang banig at kulambo.
0: Malinis na po yung kotse ninyo, wala na pong putik. Kaso ma'am, maraming tama ng bala.
1: May gusto bang pumatay sa inyo? Ha ma'am?
2: Total naman, alam mo naman Minda ang trabaho namin ng asawa mo. At ako ang amo nila. Nagkaonsehan sa malaking milyong halaga. Bago kami natimbok, nakagawa ng paraan sina Jake na itakas ako. Maaring sina Jake ay umuwi na sa Visayas. Yun ang utos ko. Yung mga napatay na mga kasama natin, babalikan ko ang mga pamilya ng mga ito para abuluyan. Lahat kasi ng pwede kong pagtaguan ay alam na ng mga kalaban ko sa negosyo. Mas matataas na mga tao sa lipunan ang kalaban ko ngayon. Kaya walang magagawa si Harry rito. Ito rin ang sinabi sa akin ni Najee Kachito sa lugar na ito. Kaya sa inyo, Nonong, safe na ako rito.
1: Opo, ma'am. Safe na safe po kayo rito. Dito po muna kayo magtago. Delikado pa ho ang lagay ninyo, eh.
0: Mabuti po at walang nangyaring masama sa inyo, Madam Gemma. Dito, ligtas po kayo.
2: Oo, tama kayo. Huwag kayong maglala. Bago ako naging Madam Gemma, ay isa rin akong probinsyana. Nakapangasawa lang ako ng isang Hapon na member ng Yakuza sa Japan. Namatay siya at pinamanahan ako. At nang pag-uwi ko rito sa Pinas, naging smuggler naman ako.
0: Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, malaki ang naging utang na loob ko po sa inyo. Kaso, nakakilala na po kami ni Minda sa Panginoong Jesus. Kaya nagpapaalam na po ko sa inyo na di na po ako magtatrabaho.
2: Kaya ba isinauli mo na ang parte mo sa uli mong trabaho? Hanga ako sa'yo, Nong. Yang gaya mong masamang tao, eh meron ka pa palang mabuting puso. Dahil ba yan sa reliyon mo?
0: Ma'am, dahil sa Panginoong Jesus, ma'am. Subukan po ninyong makinig sa salita ng Diyos.

0: Ma'am Gemma, ipagtitimpla ko po kayo ng salabat. May nilaga din po akong kamote.
1: Sige, Minda. Makakatikim ulit ako na nilagang kamote at makakainom ng salabat.
2: Ma'am, para malibang naman po kayo, sa inyo na po itong Biblia. Para basa-basahin po ninyo.
1: Talaga? Para sa akin ito? O sige nga, kung tatalab sa akin ng salita ng Diyos.
2: Ma'am Gemma naman, kung kami kang mag-asawa ay binago ng Diyos, kayo pa kaya?
1: Teka, si Minda nga pala. Hindi ko pa alam ang kwento niya eh. Ano ba ang trabaho ni Minda noon?
0: Ang mama ko po, ma'am, reyna ng tertir. At ako po ang prinsesa. At si Nonong ang trabaho niya dati ay mga lakal. Nagkaroon siya ng among mahusay magbukas ng lumang kahadiyero.
2: Yun nga po yung naging masterpiece ko, sabi ng amo kong Pranses.
1: Puro pala tayo mga kabataan rito.
2: Kaya ma'am, si Minda, dinukot niya ang puso ko sa dati kong nobya.
1: At may ex ka pa pala nun.
0: Kasi ma'am, yung si Nonong, hindi ko talaga gusto yan. Kumbaga sa kahadiyero, nakandado na. Kaso nabuksan rin ang aking damdamin. Yun, napamahal na sa akin. Lalo na nang pagbabarilin siya ni Papang. Kaso mabilis umilag eh. Doon, nagdesisyon na akong sumama sa kanya. Nagtanan kami. Siya nga pala, ma'am. Kasal namin ni Nonong sa Linggo. Kayo po sana ang ninang namin.
1: Ha? Sa simbahan? Hindi ba delikado?
2: Diyan, ma'am, sa kapilya. Alam na po ni Pastor at mga member ang kalagayan ninyo. Kaya kami po, tulong-tulong po kami nagdadasal na ang Panginoong Hesus ang siyang mag-aayos ng inyong problema.

0: Pinagbigyan ng Diyos ang lahat na nangyari sa aking buhay. Ilang taon rin akong namalagi sa lugar na yon upang maging bahagi ng mga gawain ng Diyos. Maraming mga kapwa mananampalataya ang tumulong sa akin upang maayos ang aking mga kaso. Ni hindi ko nga po naranasan na makulong sa piitan at ikalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos na nirahan na po ako sa Japan. Dahil tagaroon naman po ang yumaon kong asawa at may sarili kaming bahay at negosyo na legal naman. Sina Nonong at Minda ay tinulungan kong makapagmisyon sa ibang bansa. Katulong sila ng bagong pastor sa gawain ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Mga awit 27:1.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Gemma Rosales ng Bigan City. Binigyang buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: Marita Anciano Nadal,
4: Buddy Boy Aborde,
5: Renen Salaw,
6: Eva Morataglia Gomez,
7: AJ Gabrillo.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
2: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
2: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Philippines. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas

0: ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan. Nakikibahagi ako sa mga gawaing nagtataguyod ng katarungan, awa at kapayapaan. Pinipili kong maging mahabagin at makatao, hindi mapang-abuso at makasarili.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
6: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Hindi lang.
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
9: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

这里是与你有约，今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，亲爱的朋友，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
4: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster na

0: Pilipinas at kaagapay tayo po sa bayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma po natin pagdating po sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay ta sa atin pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At bumabati po tayo ng magandang araw sa mga kaagapay po natin na hindi tayo iniiwan 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaya naman kaagapay yan po ay libre nating magagamit kung kayo po ay mag-i-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre magandang hapon at syempre magandang araw sa mga kaagapay natin na ating nakasama kanina pang madaling araw sa oras ng alas 4:30 dyan po sa Kanikailang Regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay ngayong araw ng Biyernes. Ating pong makakasama ang isa po sa ahensya ng gobyerno sa usapin po ng trabaho at oportunidad. Kaagapay ito po ang programang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay ngayong araw ng Biyernes, alam naman natin na hindi tayo iniiwan ng TESDA dahil isa po sa may pinakamalaking bahagi po ng usapin ng oportunidad at trabaho. Ito nga pong TESDA na ating nakakasama tuwing araw ng Biyernes. Alam mo ba mga kaagapay na mas pinapalakas pa po ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education Skills and Development Authority o TESDA ang kanilang pakikipagtulungan upang masiguro na magkakaroon ng trabaho o kabuhayan ng mga Pilipinong sumailalim sa Technical Vocational Training. Oo, kaagapay, pakinggan mo pa ito. Batay dito kaagapay na nilagdaan nila DOLE Secretary Francis Tolentino, TESDA Secretary Kiko Benitez ang Supplemental Joint Memorandum noong June 24 sa Taguig City. Layunin po nito kaagapay na pag-ugnayin ang mga programa ng dalawang ahensya sa mas mabilis sa pagpasok ng trabaho ng mga TESDA graduate at mga benepisyo ng mga livelihood program. Kasama niyan kaagapay, kabilang po sa hakbang nito ay mas maiayos po ang referral system sa pagbuo ng grupong pangkabuhayan na itinatag na tropa sa negosyo at trabaho sa paggamit po ng digital registry upang masubaybayan ang mga benepisyaryo. Inaasahan din kaagapay na makatutulong ito sa pagbigay ng mas marami pang oportunidad sa trabaho at kaugnayan niyan para po sa pamilyang Pilipino. Upang lubos natin maunawaan yan kaagapay, ano nga ba ang panibagong partnership ng TESDA sa pamamagitan po ng DOLE, ipinapakilala ko po muli ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA, walang iba si Ms. Floramel Joy Cruz Zongzong. Magandang hapon sa inyo, Ms. FMJ.
1: Magandang hapon, Brian, at magandang hapon din po sa ating mga kasama at tropa kapagkaanaw ng Biyernes dito po sa Ahensya de Consensya.
0: Thank you so much, Ms. FMJ. Ms. FMJ, nabanggit na nga natin kanina at parang masasabi natin good news ang pagkakataon na to. Kasi diba kung ang TESDA ay nagbibigay ng oportunidad, dagdag kaalaman, syempre trabaho. Parang sa pagkakataon na to, mas dodoblehin ata ng TESDA at ng DOLE ang kanila pong sanipwersa. Sa ano ba itong Joint Memorandum Circular na to, Ms. FMJ?
1: Sa katotohanan, ang ahensya naman na Department of Labor and Employment o DOLE ay siyang mother agency ng TESDA. Kami ay attached agency sa DOLE. At ang partnership na ito naman ay nagpapatuloy at matagal na, no? Mas pinapalakas lang natin ngayon at kaugnay nga ng pagpapalakas pa ng ugnayan ng DOLE at saka ng TESDA ay nilagdaan noong June 24 ang isang supplemental Joint Memorandum Circular dahil yung unang joint memorandum circular ay nilagdaan noong taong 2024 at nakapaloob doon sa joint memorandum circular yung isang framework na gagamitin para naman mas matiyak yung makukuhang benepisyo at yung magandang resulta ng mga programa ng DOLE at saka ng TESDA. Kasi may mga programa din naman ang DOLE na ang kanyang mga inaabot o nagiging benepisyaryo ay yung tinuturing din naman ng mga special clients ng TESDA. Kaya nga sa pamamagitan ng framework na nakapaloob doon sa Joint Memorandum Circular ay inayos niya yung latag kung paano i-implement itong mga programang ito na maaaring may magkakapareho na benepisyaryo at para matiyak din natin na ma-maximize yung ating yung resources ng pamahalaan dahil pareho namang napagtutuunan ng pansin yung particular na target na benepisyaryo ng mga programa both ng DOLE at saka ng TESDA at itong ang nilagdaan na supplemental ay pang ayuda o pang tulong pa para mas maging maayos yung pag-i-implement ng mga programa kasi nakapaloob doon yung tinatawag na yung feature niya para doon sa double dipping. Ito yung polisiya na hindi dapat nagiging benepisyaryo ng mas marami pang scholarship halimbawa ang isang individual. Dapat isa lang kasi pareho naman na halimbawa ako ay beneficiary ako ng DOLE sa kanilang TUPAD program at nakita ko na meron ding scholarship ang TESDA at kumuha uli ako noon. Ang layunin nitong Joint Memorandum Circular ay maiwasan yung double dipping. Yung dalawang klaseng beneficiary yung nagbe-benefit sa kaparehong pinagkukunan din naman na resources. Kasi alam naman natin, pondo ng pamahalaan yung ginagamit para sa pag-implement ng mga programa ng DOLE at ganun din ng TESDA, yung scholarship program niya ay pinupondahan din ng pamahalaan. So, para mas marami yung mag-benefit, makinabang sa mga programa, iiwasan natin na nadodoble yung natatanggap na benepisyo ng iisang individual. Yun yung double dipping na iniiwasan sa pamamagitan ng itong Supplemental Joint Memorandum Circular. Nakapaloob din doon yung pagpapalakas pa ng pagtutulungan ng DOLE at saka ng TESDA doon sa ginagamit na database no, para maayos na namomonitor din kung ito bang isang individual na to na nakatanggap ng benepisyo doon sa programa ng DOLE at ng TESDA ay ano ba, natulungan ba siya talaga? Nakagraduate ba siya? Naiangat ba yung antas ng kanyang kabuhayan after nito? Or pwede na ba siyang graduate doon sa programa ng TUPAD halimbawa at magkaroon na siya ng regular at sustainable na pagkakakitaan? Ito ba ay pwede nang i-let go o isang tabi na siya or I mean pabayaan na siyang magpatuloy sa kanyang kabuhayan kasi kaya na niya on her own or on his own at meron nang maaasahan na pagkukunan ng kanilang pangangailangan sa kanilang pamilya. Yung mga ganong reporting kasi at yung ganong database ay napakahalaga para matiyak natin na namomonitor ng maayos yung implementasyon ng mga programa. At dito sa Joint Memorandum Circular, isa yan sa tinutugunan. Yung pagtiyak na maayos, malinis at talagang isa lang yung pinagkukunan, hindi nagkakaiba-iba yung mga datos kapag kailangan ng mag-report kung ilan yung nabenepisyohan ng halimbawa ng TUPAD program o yung IEECS o yung mga scholarship ng TESDA, yung sa TWSP niya or Training Forward Scholarship Program at yung STEP, yung mga ganong scholarship programs ay dapat lang na namomonitor din kung talagang namamaximize yung kanyang nagiging resulta doon sa ating mga kababayan na nakapaloob sa ganong programa.
0: Miss FMJ, no, ang ganda ng proyektong ito, hindi lang kasi siya patungkol sa trabaho eh. Hindi lang siya patungkol sa pagbigay ng, alam mo to, ng pag-asenso, kundi may continuous siya na gagawin. Kumbaga parang kung ikaw man ay nasa tupad at kung nakikita mo ang sarili mo na kaya mo pang makapagtrabaho ng marami pa. Diba? Kumbaga parang sabihin natin yung, okay ba na term niya sa FMG, yung parang itatawid ka upang magkaroon ka ng sustainable job na masasabi mong hindi ka lang nakaasa sa tupad, hindi ka lang nakaasa dun sa parang monthly na ibinibigay ng dole, kundi ito yung pagkakataon na may sarili ka ng kapamaraanan kung paano mag-earn, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa sa pamilya mo. Miss FMG, ibig sabihin, ang target ng ganitong uri po ng circular po, ng test at ang dole, ay para lang po ba dun sa mga taong nagtupad na, o para, o ang target audience din po ng mga kababayan po natin ay para dun sa mga kababayan natin galing for peace, masasabi ba natin dito yun, Miss FMJ?
1: Yes, oo, kasama rin yan. Ang idea kasi nito ay makatulong yung Joint Memorandum Circular, itong kasunduan ng DOLE at saka ng TESDA, para yung structured ba or nakaayos, nakalatag ng maayos yung magiging referral pathway or graduation system na tinatawag. Kasi naman, ang intention naman talaga ng mga programa ng DOLE, katulad ng 4Ps o kaya ng TUPAD, ay eventually makagraduate ka doon at magkaroon ka ng sarili mong kakayanan para itaguyod yung iyong pamilya at yung iyong sarili. Dahil kaya mo na, meron ka ng skill, meron ka ng maaaring napasukan na trabaho, or ikaw naman ay nakapagsimula na ng maliit mong negosyo, lahat yan ay gusto sanang makita natin na nagbibigay daan yung ating mga programa tungo sa ganong direksyon. Yung eventually ay hindi na sila nakaasa doon sa ibinibigay na tulong or ayuda, ang tawag natin kadalasan yan, ayuda, na galing sa pamahalaan. Kung hindi, nag-graduate din sila doon at nagiging matatag, self-sufficient ang bawat miyembro ng pamilya.
0: Ang galing, Miss FMJ, no? Kumbaga parang pangit man yung magiging term, pero para doon sa mga kababayan nating nakatambay, para doon sa mga kababayan nating wala talagang trabaho, mga kaagapay, no, kung titignan natin, kung nakikita nyo na ang tupad na yung pinaka last day job nyo, hindi po. Tignan po natin palagi ang brighter side, tignan po natin palagi yung magandang maibabaon po natin sa ating ginagawa. Kasi imagine ka, agapay, na hindi ka lang nakaasa sa tupad, hindi ka lang nakaasa sa dole, kundi meron kang pagkakataon na makikita mo dito, kaagapay, yung trabaho, yung panghabang buhay, hindi pansamantala kundi pang matagalang hanap buhay na mag-e-equip sa'yo. Miss FMJ, sir, may nabasa tayo kanina na referral system sa paghahanap ng trabaho para sa TESDA graduate. Meaning to sa iba nito, kayo ang magre-refer ng mga tiga-TESDA sa DOLE para makapaghanap ng trabaho, o DOLE ang maghahanap sa kailan ng tinatawag na ano po ba yung referral system, o parang DOLE ba ang maghahanap ng trabaho para sa mga kababayan nating tapos ng TESDA?
1: Ang referral system na tinatawag ay tumutukoy doon sa kaparaanan para, halimbawa, yung isang nasa TUPAD program ng DOLE ay pwedeng mag-transition doon sa mga scholarship program ng TESDA para naman matuto siya ng skill at magkaroon siya ng competency o kakayanan para maghanap ng trabaho later on, o kaya ay makapagsimula ng kanyang negosyo. Kasi kasama din doon sa referral system na yun ay yung pagtulong, hindi lang para sa job placement ng mga nakapag-undergo na ng training program sa TESDA, kung hindi maging yung mga beneficiaryo, halimbawa, ng scholarship program na STEP ang tawag sa TESDA. Mm-hmm. Ito yung scholarship program na sa pagtatapos mo ng iyong training, binibigyan ka ng starter kit o yung pwede mong magamit sa pagsisimula ng iyong maliit na negosyo gamit yung iyong natutunan o na-acquire na skill. Mm-hmm. Pwede namang ang isang STEP scholar or graduate ay tumungo doon sa programa na Integrated Livelihood Program ng DOLE o DOLE Integrated Livelihood Program, DILP. Kasi ito naman yung nagbibigay ng puhunan para doon sa mga gustong magsimula ng kanilang maliit na negosyo. So, yun yung referral system niya para hindi na mahirapan. Halimbawa, yung STEP graduate ng TESDA, hindi na siya mahihirapang mag-isip. Meron nga akong gamit, halimbawa, meron nga akong gamit sa pagbe-bake. Dahil ang natapos ko ay bread and pastry production. So, binigyan ako ng oven at nung iba pang mga tools. Kaso, wala naman akong pwedeng gamitin na puhunan para magsimula. Pambili naman ng mga ingredients na aking gagamitin sa pagsisimula ng aking negosyo. So, ito naman ang i-refer natin doon sa DOLE Integrated Livelihood Program na nagpo-provide ng ganitong opportunity, yung mga pamumuhunan naman para mapasimulan yung kanilang maliit na negosyo. At kasama rin doon yung tropa sa trabaho na isang programa naman ng DOLE na kung saan yung lima o mahigit pa na mga may skill na, nakapag-training na sa TESDA sa isang komunidad ay magbumuo ng isang grupo. Yun yung tropa sa trabaho para magsimula, halimbawa, para siyang maliit na version ng kooperatiba na sila ay magsosyo. Halimbawa, ako ay nagtapos nga ako ng bartending, no? Or sa barista, let's say barista, no? So marunong na akong magtimpla-timpla ng kape. Kaya lang ay kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin. So pwedeng maggrupo-grupo yung mga nakatapos ng barista at magtayo sila ng isang maliit na cafe shop.
0: Okay.
1: Kaya yung mga nagtapos ng bread and pastry ay sumama rin doon at para yung kanyang mga produkto naman ay pwedeng pang-paris doon sa mga kape na titimplahin ng mga barista. Yun yung konsepto noong tropa sa trabaho na kasama rin doon sa Joint Memorandum Circular na nilagdaan ng DOLE Secretary at saka ni TESDA Secretary Kiko Benitez. So, yes. So, pinagsasama siya at ginagawan siya ng paraan para matulungan talaga, maagapayan yung ating mga nagiging graduate na mga trainings na ipinagkakaloob ng TESDA at yung mga beneficiaryo or beneficiaries ng mga programa ng DOLE.
0: Miss FMJ, ang ganda nito, kung titignan natin, no, parang may trabaho ka na, may sarili ka pang negosyo. Yun yung lumalabas dito. Meaning to say po ba, ito po bang tropa sa negosyo and at the same time, pari po itong referral system. Miss FMJ, ano ba to? Parang loan? Parang maglo-loan ba yung mga TESDA graduates natin o yung mga nakatapos ng courses para magkaroon sila? Kasi di ba, ito nga pong tropa sa trabaho. Parang lumalabas kasi dito, parang grupo siya eh. So, meaning to say, para ba silang owner ng isang business? Tapos ano yun, para yung pera ay nanggaling sa DOLE? O ano, give us a more idea pa nga, Ms. FMJ. Oo.
1: Pwedeng tulungan sila ng DOLE para doon sa pag-refer din sa pagsisimula ng kanilang maliit na negosyo at doon sa pamumuhunan na maaaring pwedeng i-provide din pagsisimula ng kanilang negosyo. And later on, magiging kanila na yon, sarili na nila.
0: Ang galing!
1: Kasi magkakasosyo sila doon sa pagsisimula eh. At syempre, sosyo din sila sa pagbabayad nung ipinahiram sa kanilang puhunan. Pero later on ay kanila na yung negosyo yon at sila na ang magpapatakbo nun para magkaroon ng karagdagang mapagkakakitaan din. Yung mga individual na nandoon sa ganong klase ng grupo o ng sistema. At hindi lang yon, kundi maging yung komunidad kung saan sila nando, nagkakaroon ng economic activity. So nagiging maganda rin yung takbo ng kabuhayan doon sa mga komunidad kung saan itinatayo yung mga nabubuo ng mga tropa sa trabaho.
0: Ang galing! Wala naman pong number ng ano grupo. Kasi Miss FMJ, siyempre alam natin, ako lalo na natandaan ko nung nag-bartending ako, napakadami naming pangarap nung gusto namin gumawa ng parang mini bar lang. So wala namang number, Miss FMJ, na parang for example kami, gusto namin magtayo ng isang malaki na ano na bar. Hindi naman kailangan, o kailangan 10 kayo na owner, hindi naman kailangan ng ganun.
1: Wala naman siyang limit. Ang kanyang base number ay 5. Kaya 5 o higit pa. So, depende yan kung ano yung iyong nagiging gustong pangarap o gusto mong buuin na negosyo later on. Pero syempre, advisable pa rin yung magsimula muna tayo sa yung manageable na size para hindi naman tayo, hindi tayo masyadong na aapektuhan kapag sa simula ay may mga challenges tayo na makakaharap sa ating pag-negosyo.
0: Ang galing, grabe no. Mas naunawaan ko siya, Miss FMJ, kasi parang lumalabas dito, ano eh, kumbaga parang nag-una, di ba, kung ikaw man kaagapay ay galing sa Tupad, di ba, imagine mo na ang ganda ng storya mo, di ba, parang galing sa Tupad, nagkaroon ng scholarship sa TESDA, nakapagtapos, pumasok sa isang programa na tropa sa negosyo at trabaho, kung saan nakikita natin dito na malaki pala yung oportunidad na hindi lang iisa, kasi di ba, pag sinabi kasi natin TESDA, ay automatic yan trabaho, ay automatic yan kailangan magkaroon ka ng opportunity, pero pwede rin palang magtayo ng sariling negosyo. Ito kaagapay ay nasa sa iyong puso. Ito eh, syempre sabi nga ni Miss FMJ, eh, 'di ba, na ang sikreto sa TESDA ay hindi lang naman para sa taong matalino, huwag ka lang tamad. 'Di ba? Kasi para magkaroon tayo ng oportunidad na nag-uumapaw. Miss FMJ, meron din ako na tayong nabasa dito yung kahalagahan ng paggamit ng digital registry para sa subaybay. Anong ibig sabihin? Meaning to say, parang meron ba ditong system? Parang meron bang Excel file na natitigan, o kamusta na si ganito ganyan, parang something so on sa mga beneficiaries mo natin?
1: Oo. Ang mga programa naman, isa sa mahalagang bahagi ng mga pagpapatupad ng programa, syempre ay yung database mo na maayos. Para meron kang babalikan na datos kapag kakailangan ng reporting, ilan ba nabiyayaan, ano nangyari dito, nagastos ba ng mabuti itong pondo na inilaan sa programang ito. So bahagi ng agreement o ng kasunduan ng DOLE at saka ng TESDA at nitong Joint Memorandum Circular ay patungkol doon sa pag share ng mga data ng or data sharing. At sa simula pa lang, meron ding kaakibat to na data sharing agreement eh. Kasi meron naman tayong batas na nauukol dyan. So hindi pwedeng basta-basta mo lang ibibigay. Halimbawa, ang pangalan o address o edad at iba pang personal na information ng isang naging beneficiaryo, halimbawa, ng DOLE. At ganun din naman, yung mga nagiging scholar ng TESDA, hindi basta-basta pwedeng ibigay yung mga ganong detalye o ganong impormasyon. So sa pamamagitan nito ay merong data sharing agreement at merong isang pagpagsasanib or pagsasharean, no? Yung aming mga datos ay pwede ring tingnan ng DOLE kung sakaling kailangan nilang malaman ilan ba sa mga tupad namin ang talagang nag-aral at nag-take advantage ng training ng TESDA. Ano ba nangyari doon? Nakakuha ba ng trabaho or hindi? Yun yung database na pagsasaluhan ng DOLE at saka ng TESDA para matiyak na namomonitor nga rin kung ano ang nagiging takbo ng implementasyon ng programa at saan ba nagkakaroon ng challenges o mga hamon para ma-improve pa yung sistema at yung paraan ng pag-iimplementa ng mga programang ito.
0: Miss FMJ, ang isa pa sa concern ko dito, 'di ba sabi niyo nga parang bibigyan kayo ng pondo. Ano yung pinakamababa at ano yung pinakamataas sa pondo na pwedeng ibigay ng DOLE at TESDA sa isang tao o dun sa magkutropa na nais gumawa ng negosyo?
1: Well, honestly, offhand ay wala akong eksaktong amount pa or halaga kung magkano ang pwedeng ibigay ng DOLE, kasi sa ilalim ng kanilang programa yan, yung tropa sa trabaho. sila ang may programa niyan at yung component lang o yung bahagi lang ng pagte-training sa kanila, yun ang sagot ng TESDA sa ilalim naman ng mga scholarship programs na mayroon ang TESDA. So yung pamumuna na ibibigay bilang agapay doon sa mga magtatapos at yung mga mabubuo ng mga tropa sa trabaho ay sakop yon ng oversight ng Department of Labor and Employment.
0: Yan mga kaagapay, no? Siguro alamin pa natin to kasi imagine nag-aral ka lang, pwede kang magtayo ng trabaho. Miss FMJ, dito sa pagkakatoto, sa side naman ng TESDA, kahit anong uri ng kurso pwede nilang kunin.
1: Pwede naman, oo. Kasi lagi naman ang sinasabi natin, di ba, sa TESDA at sa ating mga naging programa na natin. Ang pagkakataon na binubukas ng TESDA ay para sa lahat ng edad. At depende yon kung ano ang naisin mo, yung iyong passion, kung saan direction siya patungo. Kung meron kaming training na available, ay pwede mong kunin yon. Ganon din naman dito sa programang ito, hindi niya nililimita doon sa klase lang ng qualification na pwedeng kunin or training na pwedeng kunin. Kasi malaking factor yung, o malaking bagay yung interesado ka doon sa pinag-aaralan mo at talagang nais mo na itaguyod yon yung pag-training at eventually ay yung pagsisimula ng iyong paghahanap buhay o kaya ng iyong pagbuo ng isang maliit na negosyo.
0: Miss FMJ, alam mo, sa mga nakalipas sa na ano natin dito na parang naging on the air at episode natin, may pagkakahawig to sa scholar ni Juan. Diba, kumbaga parang libreng trabaho, libreng training. May pagkakahawig ba siya, Miss FMG, doon sa scholar ni Juan tsaka dito sa panibagong circular po natin? O wala naman?
1: Masasabi ko mas malawak itong sakop nito kasi isang national government agency, pareho ang nagsasanib. Doon kasi sa scholar ni Juan ay isang pribadong organisasyon, isang foundation yon. So, ito ay ang ipinapatupad na programa ng TESDA at saka ng DOLE sa ilalim ng kasunduan ito ay mas malawak ang kanyang nasasakop kasi nga pati yung mga beneficiaryo halimbawa ng tupad ay nasasakop yan at eventually maski yung mga na mga pamilya na nasa listahanan ang tawag natin doon yung mga 4Ps masasakop din yan.
0: Kaya mahalaga talaga kaagapay. Miss FMJ, no, isa lang to sa mga ilang tanong ko. Miss FMJ, sa inyo pong palagay, kayo po bilang isang executive director ng Public Information Office ng TESDA, bakit mahalaga na hindi lang tayo nakafocus ngayon sa trabaho? Kasi di ba pag sinabi kasi sin TESDA ay trabaho yan. Pagbibigay ng scholarship, pagkakaroon ng mga panibagong skills. Eh dito sa pagkakataon na to na ibinaba po natin, ito nga pong supplemental joint memorandum, gaano kahalaga na dapat ang isang TESDA graduate ay hindi lang sa trabaho nakatingin, kundi sa kabuhayang pangmatagalan?
1: Alam naman natin na ngayon, syempre habang tumatagal, mas marami na yung nakakapag-aral, nag-graduate, every end of the school year, padagdag ng padagdag yung mga nakaka-graduate at nakakatapos ng mga training. So, mas nagiging matindi na ang kompetisyon, no? Malaking bagay kung hindi tayo talaga umaasa lang doon sa pagiging empleyado or employment or pagiging bahagi ng isang kumpanya halimbawa o ng isang opisina o ng isang korporasyon. Maganda rin yung ma-develop sa atin yung konsepto ng entrepreneurship o yung pagsisimula ng negosyo, sariling negosyo. Kasi sa ganitong paraan ng pagkakakitaan, hawak mo ang oras mo, hawak mo yung strategiya na kung paano mo gagawin para mapaunlad yung iyong negosyo. Ikaw ang mag-iisip ng mga kaparaanan or gimmick mo para mas makahata ka ng mas maraming kliyente, halimbawa, at mas maraming magpatronize ng iyong mga produkto. Ikaw rin ang mag-iisip kung paano mo i-market siya. Kumbaga, mas meron kang free hand, mas bukas ang iyong kamay, hindi ka natatalian ng kung ano yung nais lang gawin ng may-ari ng kumpanya o ng boss mo kung ikaw ay isang worker or ikaw ay empleyado ng isang pribadong kumpanya or organisasyon. So, maganda na maisip natin kung paano tayo pwedeng maging mas competitive, no? At lalo na sa panahon ngayon kasi nga andyan na ang AI, no? Kamakailan nag-uusap kami ng aking mga staff, sabi nila, pero nang kaya nang gawin ito, sabi nila, pwede na pong ito ay ipagawa natin sa AI, ganito, ganito. Tapos siya rin ang nagsabi sa akin, parang dadating ang oras, wala na tayong magiging trabaho kasi trabaho natin ginagawa na nila. Samantalang kung ang gagamitin mo nga at ang pagtutuunan mo ng pansin ay kung paano i-develop yung mga skill na pwede mong gamitin na puhunan sa iyong pagsisimula ng trabaho, ikaw ay hindi nakatali doon sa development ng teknolohiya at ng AI, no, artificial intelligence. Kasi ano yun sarili mo yun hindi yun pwedeng mailagay sa isang program o sa isang app para yun na lang ang gagawa. So yun yung kahalagahan ng pag-develop din doon sa ating skill set na may kinalaman sa pagsisimula ng isang negosyo o sa entrepreneurship na tinatawag.
0: Mm-hmm. Alam niyo, kaagapay, no, hindi na talaga ako magugulat isang beses ang TESDA mag-alok na yan ng bachelor's degree, associate degree, diplomas. Kasi imagine, kaagapay, no, kung may ganitong uri na technical school sa Pilipinas, lahat tayo iisipin natin na ang TESDA ay hindi lang TESDA na lang. Kasi imagine, kaagapay, no, hindi lang sila nakafocus kung paano magkakaroon ng trabaho, kundi nakafocus sila kung paano mabubuhay ang isang pamilyang Pilipino. Imagine, kaagapay, kung mag-aalok sila ng, I hope and I pray, Miss FMJ, magtayo na. Nananawagan tayo kay Secretary Kiko Benitez. Kayo po ay gumawa na ng test sa university kung maaari, di ba? Okay. Di ba, Miss FMJ, di ba?
1: Oo. Siguro, related dyan, ang katotohanan niyan, meron naman mga dine-develop ngayon na ang tawag doon ay polytechnic universities. Yung mga training centers natin ay pinaggrupo-grupo sila kasi sa ngayon may mga provincial training centers or mga ang tawag doon ay TTI, TESDA Technology Institutes na sa lugar kuminsan lima silang nandoon, pinagbubuo yan, ang tawag diyan ay polytechnic, ang bubuuin ay polytechnic universities, parang katulad ng nasa Singapore, may mga grupo-grupo sila para ang pag-develop din at yung pag-iisip ng mga innovation pa tungkol doon sa ganong sektor ay mas magiging maganda at mas magiging mabilis. So meron na yan. At yun namang nabanggit mo na ongoing yan, I mean.
0: Wow!
1: Development. At yung nabanggit mo na diploma, meron na rin tayo mga nag-o-offer ng mga diploma courses na yung parang
0: ladderized.
1: So, ladderized. At bahagi rin yan ng kung merong NC1, level 1, level 2, 3, 4, at meron ding hanggang diploma. So, pwede rin yan. At kasalukuyang nag-o-offer na yung ilan sa mga training centers natin na nakadevelop na ng kanilang mga diploma programs. At patuloy yan na ina-encourage din ng TESDA sa ilalim.
0: Ako po, parang malapit na, kaagapay, no, na alam mo yun, ang saya kaya, kaagapay, imagine, no, graduate ka tapos ang Diamond NC to, ang daming opportunity. 'Di ba? Saka nakakita, nag-aral ka lang, meron ka pang mga certification. Imagine, kaagapay, kung lahat tayo kunwari mag 'di ba? Miss FMJ, hindi naman na excuse ngayon. Tingnan mo, napakadami ng short certificate courses ngayon sa TESDA na doon mo lang makikita, nag-training ka na, nagkaroon ka pa ng trabaho. Kaya hindi na tayo magugulat isang beses mag-alok na sila ng mga bachelor courses, pero madaming iba't ibang NC to inside that courses. At hindi lang 'yan, syempre mas mag nagpapatuloy yung partnership nila at hindi lang kaagapay sa Dole. Siyempre, nandiyan din ang DepEd, nandiyan din ang CHED. Di na tayo magugulat na yung per courses na mga bago ngayon ay may mga katumbas na National Certificate 1, 2, 3 and so on pa. Kaya excited ako, Miss FMJ, na isang beses baka magtayo na kayo ng

0: eskwelahan, magulat kami. Meron ang university.
1: hindi naman namin yun, hindi ko nakikita na binabalak yun sa kasalukuyan. Dahil,
0: ay, sinasuggest ko na, pasabi po kayo, no, kay Secretary Kiko.
1: Hindi, dahil nga kasi, halimbawa, meron tayong tinatawag na Philippine Credit System. Ito yung pakikipag-ugnayan ng TESDA sa CHED. Para yung mga NC natin talaga ay kikilalanin din at makikredit din kung halimbawa mag-take ng engineering. No, katulad ng ating na kapanayam din sa na nagtapos or nagkaroon siya ng ETIAP. Through ETIAP ay nagkaroon siya ng kanyang diploma. Ganun yung ating ginagawa rin ngayon sa pakikipagtulungan sa CHED para hindi nasasayang yung mga NC na kinukuha ng ating mga nagiging graduates. And speaking of, maraming mga pagkakataon pa para magkaroon ng mga iba't ibang klaseng certificates. Gusto ko lang ipag-anyaya din at ipagbigay alam sa ating mga kababayan yung mga schedule ng WANA Creatives.
0: Dahil ayun!
1: Nakalinya ulit ng mga schedule eh. Baka naman interesado kayo na kunin ito. Ang isa po ay yung ilan sa mga ito ay yung sa scent making workshop. Meron din The Art of Embellishment. Ito naman yung sa pangunguna ng Slim's Fashion and Art School. Meron din yung Panuelo Making Part 1. Panuelo Making Part 2. Ganun din ang Basic Leather Crafting Workshop na pangungunahan ng Everything Green at ang Fossilized Flower Workshop. Sa pangunguna naman ng Madelia Flowers and Crafts. So meron pong mga naka-schedule na at kung kayo interesado na malaman yung detalye pa patungkol dito kung ano yung specific na oras at araw kung kailan isasagawa ito, maaari po kayo makipag-ugnayan sa TESDA Women Center. Ang kanila pong contact detail ay sa 28817 2650 28817 2650
0: o kaya sa
1: twc@tesda.gov.ph.
0: Ayan. Nako, kaagapay, huwag yung pakawalan tong WANA Creatives. Alam ni Miss FMG na gusto ko yan, yung mga pottery, yung mga paggawa ng embellishment. Kaya naman mga kaagapay, sa pagkakataon na to, Miss FMG, bago tayo magtapos, baka may mga payo ka sa mga kaagapay natin, lalo na ito sa mga panibagong programa ng TESDA at DOLE.
1: Opo. Lahat na po ay na pwedeng gawin at pwedeng maisip. Eh, iniisip na ng TESDA para naman po patuloy na mapalakas yung ating naibibigay na tulong sa ating mga kababayan. Hindi po tumitigil ang ahensyang ito ng pamahalaan ng TESDA sa pangungunan ni Secretary Kiko Benitez para yung mga magaganda ng programa na kanyang dinatnan nung siya ay mag-assume as Director General ng TESDA ay ipagpatuloy at built on them, dagdagan pa at pagandahin pa. At yung mga iba naman ay mapasimulan kung hindi pa napapasimulan. Kasama na po dyan yung mga pakikipag-ugnayan natin sa iba pang ahensya ng pamahalaan katulad ng DOLE, DSWD, ang NHA, yan yung National Housing, yung mga ganong basic na pangangailangan ng ating mga kababayan ang tinutugunan. Nakikipag-ugnayan din po ang TESDA dyan kasi gusto natin na yung pangangailangan for training at yung skills development ng mga kababayan natin para mas maging handa sila sa pagpasok sa mga ganitong klase ng paggawa at pagsisimula ng negosyo, maibigay natin yung kaukulang tulong at agapay. Kaya naman po, patuloy lang po na makinig din sa Ahensya de Consensya at sa mga susunod na pagsasama natin every Friday ay babalitaan ko rin po kayo ng mga nagaganap sa kabuuan ng TESDA, hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang lalawigan natin sa buong Pilipinas. Pag may mga updates at meron tayong mga balita na makakalap mula sa kanila ay ibabahagi natin sa ating programa. Para lahat po tayo ay informed.

0: at hindi natin mapalampas ang mga pagkakataon na ibinibigay ng pamahalaan sa pamamagitan po ng TESDA. Kasi alinsunod naman po ito sa nais ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sa pagtatapos ng kanyang termino, dapat bawat sambahayan merong either nagtapos sa kolehiyo at nagtatrabaho o kaya naman nagtapos sa TESDA at meron na rin sariling trabaho o napasimulang negosyo. So patuloy lang po na makinig.
1: Kaya maraming salamat, Miss FMJ. Naniniwala ko na excited ang mga kababayan natin hindi lang magkaroon ng bagong trabaho kundi magkaroon ng sariling negosyo. Kaagapay Molina, kasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, walang iba si Binibining Floramel Joy Songsong. Maraming salamat, Miss FMJ.
0: Maraming salamat.
1: Yan, kaagapay, naku po, sabi ko sa inyo, pag-TESDA talaga, madami talagang mga pasabog yan, lalo na kung ikaw, kaagapay, ay yung taong hindi nauubusan ng gustong gawin o ikaw, kaagapay, yung isang tipo ng kabataan na nais maraming maabot, hindi lang trabaho, kundi pagnenegosyo. Kaagapay, manatiling nakatutok dito sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Katuwang po ang ating ahensya na TESDA. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consciencia, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Isang mapagpalang hapon sa inyo, mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon on-air. Dito na ngayon, syempre, sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at syempre ako po inyong kaagapay sa kalusugan, Psychologist Tophie De Jesus, na makakasama niyo naman po sa loob ng isang oras. Ayan, painit na ng painit ang temperatura sa Metro Manila, mga kaagapay, at kasabay ng pag-init ng temperatura ay ang pag-init na rin ng ulo ng mga Pilipinong nahihirapan na sa kung ano mang ginagawa sa buhay. Ayan, di ba? Talaga naman, habang tumatagal ang panahon, kada bagong taon, eh talaga naman, parang pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Diba, kahapon, nung isang araw lang, nagpagasolina ako, ay nako, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. At dahil doon, eh talaga namang pambira, pabigat na naman yan sa mga mamamayang Pilipino. Pero come to think of it, mga kaagapay, no? Sabi nga nila, in every situation, you can only view it either as a problem or as an opportunity. Kaya naman ngayong hapong ito, mga kaagapay, pag-uusapan natin, eh how to stay resilient through tough economic times. So, alam na natin, talagang mahirap na ang buhay ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito na tayo ay susuko. Diba? Talagang lalo na tayong mga Pilipino, matitibay ang ating mga kalooban. So, pag-uusapan natin, paano nga ba natin patitibayin pa ang ating mga sarili patungkol sa gantong mga sitwasyon? Kaya kung kunyari kayo po ay may katanungan patungkol sa ating paksa ngayong hapon, aba, ilagay nyo na yan sa ating chat box, sa ating mga social media channels, whether sa ating Facebook Live o YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga social media channels. And syempre, magandang-magandang hapon po sa mga tagapakinig natin sa radio, sa 702DZAS app at sa pamamagitan din ng internet streaming. Yan, yung ating mga Pilipino nasa magkaibang bahagi ng mundo, nandito ang FEBC para sa inyo. Lalo na yung mga Pilipinong

Na-stranded ngayon sa Middle East, I think yung ibang mga bansa, unti-unti ay nagbibigay na sila ng mga eroplano para kunin ang kanilang mga kababayan na stranded sa Middle East. So hopefully ang Pilipinas, magkaroon din tayo ng ganyang programa. No? Alam natin yung iba sa inyo ay maaaring nararanas na kayo ng trauma, maaaring nadadala na kayo ng psychological distress. Eh, alam natin meron pong mga grupo ng mga Pilipinong psychologists na nasa UAE ngayon na humihingi ng mga volunteers na pwede magbigay ng online counseling. So, sana po masuportahan natin yan. Ano? And syempre, magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig sa 1062 rather, DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan yung ating mga kaibigan sa Mindanao. Magandang hapon sa inyo. I hope you're also having a very good weekend. Now, tandaan natin mga kagapay, no, patuloy ang inflation, patuloy ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin, at ito nga, naranasin natin gyera sa gitnang silangan. In one way or another, talaga naman nakaka-contribute din yan sa kung ano ang ating pinagdaraan ng gastos dito sa Pilipinas, kahit napakalayo ng lugar na yan mula sa atin. Pero again, hindi naman ibig sabihin na kailangan tayong sumuko at mamblema, di ba? Pwede tayong lumaban, pwede tayong maging matibay. So ngayon mamaya titignan natin ano ba yung mga specific steps na pwede natin gawin. Muli ako po inyong kaagapan sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Pag-usapan natin ngayon ang paksang staying resilient through tough economic times. Ilang beses mo nang narinig sa tatay mo, sa lolo mo, sa nanay mo na nung panahon nila, ang presyo ng bilihin ay hindi sigmahal na ngayon. Diba? Kahit ako man din, naaalala ko, no? Nung kami mga bata, pag nagpapagasulin na yung tatay ko, 100 o 200 pesos lang. At marami namin na yun na tipong napapalagay doon sa kanyang sasakyan. Pero ngayon, subukan mo magpalagay ng 100 o 200, di ba kabilang kanto pa lang, kinakapos na yung kotse mo. Pero ang punto dito mga kaagapay is this. One way or another, economic difficulties will always face countries wherever they may be. Kahit ang mga mauunlad na bansa ay meron din mga economic difficulties. Bakit? Kasi sa buhay po natin ngayon mga kaagapay, talagang hindi na maiiwasan ang gastos. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, one way or another, lahat ng ating ginagawa ngayon ay mayroong mga tipong kaakibat na bayarin. At hindi po problema naman yun. Talagang kumbaga yun ngayon ang realidad ng ating buhay. So sa gantong pagkakataon mga kaagapay, napaka-importante na meron tayong tamang mindset sa gantong pagkakataon. At doon naman tayo ngayon tutulungan ng isang article na nakita natin mula sa American Psychological Association. Alam mo, sabi nga nila, no, one way or another, talagang tuloy-tuloy na yan. Bihira na makakita ka ng tipong pagbaliktad o pagbaba uli ng presyo ng mga bilihin. So one way or another, pataas na yan ng pataas. So ang punto ngayon, eh paano yan? Ikaw ba ngayon, eh tipong maloloka na lang? Diba? Hindi po sabi mo, utang na loob, hindi ko na kaya, ayoko na. Susuko ka na lang ba? Hindi. Okay. Now, eto ngayon ang punto doon mga kagapay. Ang unang-unang step natin dyan, magsisimula tayo sa letter A. Accept that change is a part of living. Alam niyo po, sa kahit anong resilience program, mapapansin po natin na ang unang step lagi sa kitibayan ng loob ay ang pagtanggap sa nangyayari sa ating buhay. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ganito yan. Kailangan tanggapin natin na sa buhay, lahat palaging may pagbabago. Walang buhay na walang pagbabago. One way or another, meron at merong nagbabago sa ating buhay. Ngayon, yung pagbabagong iyon ay maaaring patungkol sa pag-unlad, pero may pagkakataon din na paatras. Tipong hindi magandang sitwasyon. Nangyayari yan sa ating buhay. Pero ang punto dito mga kaagapay is that kailangan marunong ka munang tumanggap. The more na iniiwasan mo ang pagbabago sa nangyayari sa iyong buhay, the more na pinipilit mong manatili sa kung ano ang komportable sa iyo, yan ngayon ang bagay na hindi tutulong sa iyong sarili to improve yourself among your lifetime. So, sa gantong pagkakataon, napaka-importante po mga kaagapay na tipong dapat ang una nating gagawin, let's align our mindset.
This is the reality that we are facing now, and we need to learn to

adapt to it. We need to learn to say that, you know what? Change will happen whether I like it or not. Change will occur whether I like it or not. Nagbabago ang buhay, kailangan susundan natin. Sabi nga nila, no, pagdating sa mental health, adaptability is always the key to normality. Ang taong maayos pa mag-isip ay patuloy na sumasabay sa agos ng buhay na kanyang ginagalawan. So sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante na tipong yung acceptance natin tungkol sa bagay na to ang ating pinagtutuunan ng pansin. It means na bibigyan mo ng mindset ng sarili mo na eto na ang sitwasyon ngayon. Hindi ko kailangan baguhin ang sitwasyon. I just have to ride the situation. Kailangan ko itong sakyan. Kailangan ko itong gawan ng paraan sa abot ng aking makakaya. Okay? The more that you deny the situation, the more that you reject the situation, then you are just fooling yourself. Kumbaga, ikaw lang, niloloko mo lang ang sarili mo sa ganyang pagkakataon. Kasi either way, ang buhay mo ay patuloy na uusad whether you like it or not. Okay? Step 2. Ayan. So, unang step, mga kaagapay, accept that change is a part of living. Step 2. Allow yourself to have feelings and grieve your losses. Okay? Anong ibig sabihin nito? Kailangan maging tapat ka sa pakiramdam mo. Kunyari, nagkaroon ka ng hindi magandang sitwasyon. Example, isa ka sa mga Pilipinong nasa Middle East ngayon. Halimbawa, nagsara yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo kasi nga, nagkaroon ng gera eh. Okay? Huwag mo sabihin, hindi, magiging okay lang ako. Hindi, makakaraos din ako. Minsan, hindi mo kailangan maging sobrang tibay. Minsan, hindi mo kailangan na ipakita na para kang poste na hindi matibag. That's not being truthful to yourself. Any loss that you have in your life, more importantly, kung loss ng person yan, needs to be grieved. Kailangan hayaan mo na makapagluksa ang iyong sarili sa mga bagay na nawala sa iyo. Whether ito ay oportunidad, whether ito ay isang bagay na matagal mo nang ginagawa, isang bagay na akala mo ay may pag-asang maibibigay sa iyo, kailangan tulungan mo yung sarili mo na sasabihin mo, okay, kung talagang nalulungkot ako, then raramdamin ko yung lungkot. Kung talagang nalulungkot ako, eh bibigyan ko naman yung sarili ko ng pagkakataon na malungkot. Okay? Walang masama. Kasi all the more na mag-deny kayo, mga kaagapay, all the more na i-deny ninyo na hindi, okay lang ako, hindi, wala to, all the more na hindi mo tinutulungan ang sarili mo. All the more na ang ginagawa mo dyan is that sinisira mo ang sarili mo. All the more na binibigyan mo ng false hope ang sarili mo. So sa ganyang pagkakataon, mga kaagapay, it is very important na tayo mismo ay magkaroon ng pagiging honest sa ating sarili. Kumbaga sasabihin mo sa sarili mo na, aba, teka muna. Pag talagang malungkot pala, dapat pala yung tao, eh tipo maramdaman yung lungkot. Walang masama umiyak ka. Walang masama magsabi ka na sayang. Yung opportunity ko na sayang. Yung opportunity ko na wala. Okay? Kung talagang mo magalit, kung kailangan mong sabi na naiinis ako, bakit ganun na nangyari? Okay lang. Walang masama doon. Pero may konting kondisyon, mga kaagapay. Pagkatapos mong ilabas yung nararamdaman mo, iwanan mo na siya doon. Huwag mong hayaan na para siyang repetitive loop sa buhay mo na hindi ka na makawala. When you say, I fear my situation right now, o kaya when you say, I am angry that I lost a situation with me right now, okay lang yun. But tell yourself, since na ilabas ko na, I'll start to let go. Once na nailabas ko na, I'll start to move on. Okay? Napaka-importante, mga kaagapay, na tinutulungan

experience. Kahit gano'ng kakagaling, importante na ikaw ay marunong ding magpasalo sa ibang tao paminsan-minsan. Take note, ang sinabi ni Sir Topi, ha, magpasalo, hindi sumandal. Magkaibang bagay yon. Alam niyo po, halimbawa, no, sa Amerika, may mga pagkakataon po doon na sa sobrang taas ng bilihin ng pagkain, hindi na kaya ng mga typical na Amerikano, yung mga working class Americans, ang makabili ng pagkain nila. Pero kung meron silang mga food banks, meron silang mga charities na napupuntahan, nabibigyan sila ng pagkain. Now, kung ikaw ay magpapairan ng pride mo, halimbawa, at sabi mo, hindi, kaya ko yan. Eh, paano kung wala na makain ng pamilya mo? Diba? Paano kung kunyari hindi mo alam kung ano ipapakain mo o ipapainom mo sa anak mo in the next few days? Sa ganyang pagkakataon, dito papasok na tanggalin mo muna ang pride mo sa sarili mo. Learn to make connections with people. Allow other people to catch you in your most difficult times. Walang masama na lumapit kay kumare o kay kumpare, kay ate, kay kuya, na masabing pasensya na, talagang kinukulang lang ako ngayon. Pero take note, commitment yan. Kapag humiram ka, isauli mo. Kung gano'ng kakadali ipinahiram, gano'ng ka rin kadali magbalik. Huwag niyo pahihirapan yung taong nagtiwala sa inyo. Kasi ang punto dito, siya nga yung taong nag-extend sa inyo muna eh. Siya muna yung tao na gumawa ng paraan para makarecover ka, para patuloy kang makaangat sa iyong pinagdaraanan. Okay? Magpasalo sa iba, pero ibalik natin ang kung anumang hiniram. Okay? Ngayon, pang-apat, keep things in perspective. Sa dami ng gastos natin ngayon, talagang ma-overwhelm ka. Tuition ng bata, bahay, kotse, di ba? Pero ito muna ang tanong natin, ano ba talaga doon ang kailangan mo? Ano doon ang mga bagay na kahit tanggalin mo, e patuloy kang mabubuhay? Kapag pasikip na ng pasikip ang ating mga oportunidad, we need to tell ourselves, ano ba ang dapat na manatili at ano ang pwede kong i-give up? For example, marami ngayon yung tinatawag na streaming apps. Okay? Mga tipong video on demand. Ayan, di ba? In all fairness, maganda naman yung ganung programa. Makakanood ka, kung ano man ang palabas na gusto mo, imported magpalabas yan, o Pilipinong palabas, eh wala masama. Pero, kung alam mo ang kakayahan mong makapagbayad, ay gipit na. Kailangan tanongin mo sarili mo, ito pa ba ang uunahin ko bago ang mga essentials na kakailanganin ng aking pamilya? Kailangan ba ito ang unahin ko bago yung mga bagay na alam kong mas importante dahil sila yung buong nagbibigay o nagpabigay ngayon ng paraan para magpatuloy ang aking buhay? Learning to let go of certain things that you don't need is very essential during these tough times. Napaka-importante na dapat meron kang mainstream, okay, na actions na iyong gagawin. Ikaw ngayon na nag-i-streamlining, ibig sabihin, sinisigurado mo na only the essentials are the one left in order for you to survive better. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa tao sa paligid mo. You don't need to keep up with the Joneses. So what kung may bagong cellphone ang iyong kasamahan? So what kung bago na naman ang kanyang rubber shoes? Hindi yon ang buhay mo. It's okay. It's gonna be all right. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi kapantay niya, e automatic pangit kagad ang buhay mo. It's not. Keep things in perspective. Alam mo dapat kung ano ang mas mahalaga para sa iyong sarili. Next, step 5 tayo. Step 5 is to look for opportunities and helpers. Anong ibig sabihin nun? Minsan, okay, hindi na sapat ang sweldo ng isang trabaho. So anong punto ngayon? Humanap ka ng isang bagay na pwede mong maging sideline. Okay? Walang masama doon.
always update.

0: your skills. Okay? Alam niyo po, sa mundo ngayon, ang pinaka-importante yung skills, yung kakayahan. Now, ang kagandahan sa kakayahan is that hindi ibig sabihin dito kailangan talentado ka muna bago mo magawa ito. It's not. Pwede kang magkaroon ng skills kahit hindi ka ganun katalented. Pwede kang magsimula sa zero. Ang skills ay isang bagay na ating sinasanay sa ating sarili. Ang skills ay ating hinahasa through continuous exercise of the activity that you choose. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may ganung skills, aba, pwedeng-pwede mong paglinangin yan. Pwedeng-pwede mong ma-improve yan habang tumatagal. That's okay. Ano kaya ng skills mo? And pag nabuo mo na yan, ang lagi mo yung tanong sa sarili mo, paano ko ngayon magagamit yung skills kong iyan para matulungan ako? Okay? So, balikan natin yung unang lima ha. Una, you need to accept that change is a part of living. Pangalawa, allow yourselves to grieve for those feelings. Pangatlo, make connections. Magpasalo ka sa iba. Apat, keep things in perspective. And panglima, look for opportunities and helpers. Okay?
1: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik po ang Doctors Online, ang ating paksa ngayong hapon na ito. How do we then survive and stay resilient through economic difficulties? Ayan, di ba? Talaga namang napakahirap na ng buhay ngayon. Sabi nga ng ating mga kaibigan mula sa American Psychological Association, merong siyam na paraan. Balikan natin yung unang lima. Number one, accept that change is a part of life. Parte ng buhay yan. Laging may pagbabago mangyayari sa ating buhay. The more na hindi natin ito tatanggapin, the more na talagang bibigyan natin ng problema ang ating sarili. Pangalawa, allow yourself to have feelings and to grieve your loss. Kung talagang nalulungkot ka, hayaan mong malungkot ka. Kung talagang nanghihinayang ka, hayaan mong manghinayang ka. Kung talagang may hinanakit ka, hayaan mong magkahinanakit ka. Pero, pag nailabas mo na, iwanan mo na. Let it out of your system. Don't let it cloud your judgment. But once it's already released, you tell yourself, that is the end of it. Hindi dapat nakaka-impluensya ng sobra ang mga negatibong emosyon patungkol sa iyong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Pangatlo, make connections. Magpasalo ka sa iba. Diba? Ito yung mga panahon na pag kailangan mo ng tulong ng ibang tao, kumuha ka ng tulong ng ibang tao. Hindi makakatulong sa iyo ang pagtanggi at pagiging proud sa iyong sarili to the point na sasabihin mo, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Nakakatayo ako ng mag-isa. One way or another, kakailangan natin ng tulong ng ating kapwa. Pangapat, keep things in perspective. Ano nga ba ang pangangailangan ko ngayon? Ano ba ang dapat kong binibigyan pagpapahalaga? Ano yung mga bagay na pwede kong tanggalin sa aking sarili? Ano yung mga bagay na pwede kong hindi na gawin para hindi pabigatin ang aking buhay? Simplify your life, ika nga. Next, number five, look for opportunities. Diba? Ano pa ba ang pwede kong magawa? Ano mga skill ang pwede kong matutunan? And more importantly, ano ang bagay na pwede kong mapagkakitaan base sa mga skills na aking i-develop sa aking sarili? Punta tayo ngayon, okay, sa last four. Number six, be mindful of the good things in your life. Kaliwat ka naman ng problema, mga kaagapay, meron pa rin mga nangyayaring bagay sa ating buhay na sadyang maganda. Ang punto dito, tulungan natin ang ating sarili na patuloy pa rin makita ang mga magagandang bagay na yon. Halimbawa, pagbukas mo ng switch, bumukas ba ang ilaw sa kwarto mo? Pagbukas mo ng gripo, tubig ba ang lumabas mula sa gripo ninyo? Pagbukas mo ng ref, may malamig ka pa bang tubig na pamawi sa uhaw sa init ng panahon? Anong punto ko doon, mga kagapay? Maraming simpleng bagay sa ating buhay sa ngayon ang hindi natin binibigyang pansin. Bakit? Kasi nga, ang katwiran natin, normal na yun eh. Nangyayari na yun. Pero hindi natin nakikita dito, mga kaagapay, is that ito yung mga bagay ngayon na talaga namang maaaring pwede pa natin sabihin sa sarili natin na, aba, okay pa pala. Meron pa palang magandang nangyayari sa akin. Meron pa palang maayos na nangyayari sa akin. Kung ikaw eh tuwing umaga, nagbubukas ng cabinet mo at nakikita mong may malinis na damit ka pang masusunod,

suot, be thankful for that. Kung kunyari, yung sabon mo, matigas-tigas pa, hindi pa natutunaw, aba, malaking bagay yan. Yung tipong pagbukas mo ng sachet ng shampoo, may laman pa, aba, malaking bagay yan. Don't forget that it is the small things in life that make up the bigger ones. Kapag may maganda pang mga maliliit na bagay na nangyayari sa buhay mo, eh mas magandang mapagpasalamatan mo ang mga ganyang bagay. Number 7, maintain a hopeful outlook. Huwag mo nang isipin kung paano pa mababaliktad ang sitwasyon mo. Huwag mo nang isipin na, paano kaya yung tipong ganito na lang ang gawin ko? O kaya, what if yung ganito? What if yung ganyan? Tama na. Okay? Kapag nangyari na yung sitwasyon, nandyan na yan, let's move on. Let's move forward. What can we do about it? Okay? Ito ngayon ang punto dito. Natatakot ka masyado sa balita, bawas-bawasan mo consumption. Once a day is okay. Para lang to keep you current. Pero hindi mo kailan ibabad yung sarili mo sa balita kung kunyaring sa tingin mo eh, hindi ito nakakatulong sa sarili mo. Ngayon, in maintaining a hopeful outlook, ang lagi mong tatandaan is this, buhay ka pa. Okay? Yun ang pinaka-importante doon, buhay ka pa. Which means may mga bagay pa na kontrolado mo. Hindi man siguro lahat. Pero kahit pa paano may mga bagay na unti-unti mong nagagawa. May mga bagay na unti-unti matatapos mo dahil sa patuloy mong pag-i-effort sa mga bagay na to. Yun ngayon ang itutulong mo sa iyong sarili. So ngayon sabi mo sa sarili mo, okay, the mere fact na buhay ako, what are the small steps na kailangan kong gawin sa ngayon? What are the small steps na kailangan kong ayusin sa ngayon? Number 8, identify your resources and strengths. Ibig sabihin nun, tumingin ka sa paligid mo. Ano pa ang nandyan sa'yo? Ano pa ang namamaximize mo? May tanim kang gulay? Ulam yan. May alaga kang manok? Paramihin mo? Fried chicken yan. Anong punto ko doon? Minsan, ang solusyon ay nandyan lang sa paligid natin. Hindi lang natin napapansin dahil masyado tayo nakatutok sa problema. Ang punto dito, ito ngayon ang mga panahon kung saan kailangan natin mas maging mapanuri at maging matalino sa mga bagay na ating dinidiskarte. Parang ganito lang yan. Kung kunyari dyan sa lugar ninyo, eh, pwede naman mag-alaga ng manok. In all fairness, ang manok, isa siya sa mga survival animals na kailangan meron ka. Bakit? Ang manok, araw-araw nangingitlog yan. Yung itlog na yan, kahit isa, kada araw, hindi ka naman siguro mamamatay sa high blood, eh tipong kahit papaano, meron kang makakain. Di ba? Yung mga gulay na pwede mong itanim sa likod bahay, apa magtanim ka ngayon. Di ba? Totoo, maaaring hindi yan restaurant food, pero at least, masustansya na, hindi ka pa napagastos. Di ba? Sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, ito yung panahon ngayon kung saan dapat tayong maging resourceful. Kumbaga, ano yung meron ka, ano ngayon yung pwede mong gawin. Yung mga lumang plastic mo, gawin mong ano yan, lagawin mong paso yan. O kaya kung kunyari may mga luma kang papel sa bahay, ibenta mo na sa junk shop yan, utang na loob, gawin mo ng pera yan. Okay? Look around you, opportunities are there. Open your mind. Ask yourself, how can I make use of what I have? Okay? And lastly, number 9. Kung talaga umabot sa sukdulan na tipong parang pakiramdam mo hindi mo na kaya, then tumawag ka. May mga helpline. May mga hope line na pwede mong puntahan. Pwede kang makausap ng isang psychologist o isang mental health responder. Walang masama na magsabi ka na hirap na hirap na ako. Walang masama na magsabing hindi magandang araw para sa akin ngayon ito. Pwede kang magsabi na hindi maganda ang pagtingin ko sa buhay ko ngayon. It's alright. Okay? Walang masama humingi ng suporta. Okay? So balikan natin na yung buong lista natin. Paano maging matibay? Number 1, accept that change is a part of life. Allow yourself to have feelings and grieve about your losses. Start to make connections. Keep things in perspective. Look for the opportunities and help that you can have. Be mindful of the good things that are still happening in your life. Maintain a hopeful outlook. Identify your resources and talk to your mental health professionals. Yeah. Okay.

Ngayon, punta naman tayo sa ating mga callers, okay? O ating mga listeners rather na nagbigay sa atin ng tanong. Ngayon, sabi dito, good afternoon DCAS. Ask ko lang, paano ang tamang adjustment ng lifestyle lalo na ang hirap ang buhay ngayon? Fresh graduate pa lang po ako at nahihirapan ako to make ends meet. Una, bilang isang fresh grad, naghaharap ka pa muna ng trabaho. Kung naghaharap ka ng trabaho, that's good. Ang gagawin mo is this, lahat muna ng pwedeng gawin via internet, ganun ang gawin mo. Yung mga interview na pwedeng via internet platform, gawin mo. Kapag, kunyari, umabot sa punto na tipong ikaw ngayon eh talagang physically kailangan magpunta, hanapan mo ng schedule na yung magkakalapit na lugar eh pwede mong ikutan sa loob ng isang araw. That way, hindi ka magiging pabalik-balik. Maging masigasig ka bilang fresh graduate na ikaw ang tumawag sa mga HR na iyong pinag-a-applyan. Walang masama na ipakita na ikaw ang mayroong initiative para doon sa trabaho hinahanap mo. Iparamdam mo sa HR na tipong ikaw talagang hungry at nangangailangan ng trabaho. At kung may trabaho naman, aba, iwasan mo muna ang kape. Ayan, di ba? Sabi nga ng isang kanta, tigilan mo na ang gastos mo sa kape. Panay pa sosyal, pero purita pa rin, sabi ng isang kanta. Di ba? Hindi makakatulong yan. Tanggalin mo muna yung pagpapaporma. Ang importante, nagagawa mo ng tama ang trabaho mo at nakakapag-ipon ka. At the end of the day, pag nangailangan ka, hindi yung baso ng kape ang tutulong sa'yo. Okay? In addition to that, kung kaya mo magbaon, walang masama. Di ba? Yung pagkain dala-dala mo galing sa bahay, at least mas okay yan. Hindi yan niluto lang ng basta niluto. Kumbaga, may pagmamahal yan nung pinrepair yan. At the same time, alam mo na tipong yung mantika niyan talagang may nag-asikaso, yung paglilinis ng pagkain niyan may nag-asikaso as compared pag kumain ka sa labas. Okay? So sa ganung pagkakataon, dun muna maging practical. Yun ang pinakapunto doon sa ating listener ng fresh graduate. Walang masama magtrabaho at mag-reward ng sarili. Pero huwag mo masyadong ire-reward na parang akala mo eh one day millionaire ka. Hindi maganda yung ganun. Okay? Next, bakit po ang laki ng tendency or desire to fit in sa lipunan? Nakakastress po kasi sa gantong feeling. Alam mo, listener, tama ka sa question mo yan. Bakit nga ba tayo nagpupunta sa punto na we want to fit in? Because people will always like to be belonging to a group. Kumbaga sa atin, meron tayong pag-uugali na tipong ang gusto natin sa ating buhay e parte tayo na kung ano yung minemaintain in the bigger area of our society. So sa gantong pagkakataon, mga kaagapay, anong ibig sabihin dito? Minsan ang tao, hindi natin gusto yung tayo yung mali-left out. Ayaw natin na tipong tayo yung naiiba. Ayaw natin yung tayo yung walang kapasidad kagaya ng iba. Pero ito muna ang tandaan natin. Iba-iba ang hinaing buhay sa atin ng kapalaran. Hindi lahat mayaman. At huwag mo na rin kaingitan kung sino man ang mas mayaman sa'yo. Kasi maniwala ka sa akin sa hindi, merong tao na mas mababa sa'yo na pinapangarap yung buhay na meron ka sa ngayon. Ngayon, ito ang punto. Kung kaya mo, then go ahead. Wala namang problema. Kung talaga naman kaya mo, bakit ang hindi? Pero kung hindi mo kaya, ito ang lagi mong ilagay sa sarili mo. Ano ang mas kailangan ng buhay mo sa ngayon? Your society will not save you during your financial trouble, pero your frugality will. Ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay ang tutulong sa iyo para maitawid ang buhay mo sa mga panahon ng krisis at sakuna. Okay? Sa ganyang pagkakataon, you need to tell yourself, ano nga ba muna ang mas applicable sa buhay na meron? Okay, mayroon tayong third question dito. Sabi dito, how do I make my mental health stable sa kamila ng maraming fears and worries ngayon pagdating sa finances? Number one, you do some grounding exercises. They will then enable you to become more realistic. Ang grounding exercises ang tumutulong para makita mo ang the here and now. Okay? Kaya ka nagwo-worry kasi you're always driven by the future. You're always driven by the idea na ano ang posibilidad na mangyari sa future at paano ko itutulungan ang aking sarili. How do I cope up? Diba? Kumbaga, paano mo tatakpan yung butas, halimbawa, na pwedeng mangyari in the future?

future that you have. So itong pagkakataon, you need to tell yourself, what you do in the present saves you in the future. Huwag mo masyadong isipin ko ano yung bagay na hindi pa nangyayari. Instead, pagpukusan mo at i-recognize mo yung effort na ginagawa mo at the present time. Okay? Next, sabi dito, what habits should I start doing today to make myself secured? Nakakatakot lalo na ang bampanganib ng economy ng gulo sa Middle East, lalo na OFW breadwinner kapatid ko na nasa Oman. Una, tingnan mo muna sa sarili mo. Saan napunta yung binigay ng kapatid mo? Naipon mo ba? May gastos ba? Ano sa mga gastos mo ang pwede mong bawasan? Ano yung mga gastos na tipong pwede mong tanggalin muna sa sarili mo? Sa gantong pagkakataon, you need to tell yourself, pag kunyari, God forbid, biglang napauwi yung kapatid mo na nagtatrabaho sa Oman, then ano yung pwede ninyong gawin bilang magkapatid para patuloy kayong magkaroon ng buhay dito sa Pilipinas? Dito ngayon papasok yung skills assessment ninyo. Dito nyo ngayon sasabihin sa inyong mga sarili, ano nga ba yung mga skills na meron ako? Ano ba yung mga bagay na meron ako sa aking sarili, sa aking buhay, na pwede ko pang paglinangin? Tandaan nyo ito mga kaagapay, ang buhay ng isang tao is already a gold mine of a lot of capabilities and capacities. Ibig sabihin ngayon yan, nasa sa'yo mismo ang susi ng iyong tagumpay. Kailangan lang kilala mo yung sarili mo at alam mo kung anong pwede mong gamitin para patuloy mong maigawa ng maayos ang iyong sariling buhay. Okay? So kung kunyari, let's say, nasabi mo, ay, magaling akong maging mananahe. O di go, kung may sewing machine kayo dyan sa bahay, ayusin mo yung sewing machine. Unti-unti, kumontrata ka na ng mga eskwelahan kasi magsa-summer vacation ng ibang eskwelahan eh, by March. So pagdating ng June, may order yan ng uniform. O di, aralin mo na kung paano gumawa ng school uniform. O kaya halimbawa, yung mga misis na tipong nangangailangan ng panibagong kurtina. Kasi lalo na ngayon, di ba, summer. So kailangan medyo manipis-tipis ang kurtina sa bahay mo. So yung mga ganun bagay. Always understand that you are the key and that your environment is the one that gives a situation. So kumbaga, ang environment mo nabibigay ng opportunity na sa yon kung iti-take mo o hindi. Next, number 5. Ano ang kakaibahan ng pagiging toxic positive at resilient? Sa toxic positivity, you're not grieving. Kahit sunod-sunod na ang problema, parang wala lang. Okay? Sa toxic positivity, lagi mo sinasabi, I can turn this around, it could be okay, I will be fine, even though it's not, everything is fine. Hindi ka realistic. Sa resilience, ang unang-unang sinasabi, ito ang sitwasyon ko. Nalulungkot ako. Nagagalit ako, nabubwisit ako. Okay? Binibigyan mo ng chance na sabihin mo yung totoo mong nararamdaman. Hindi mo kinukumbinsi ang sarili mo na okay ang lahat. Sa toxic positivity kasi, kahit talagang talunan na, eh tipong yun, iniisip mo pa rin, hey, okay lang ako, matibay pa ako. Kahit lahat sa'yo na wala na. Hindi tama yun. On the other hand, kapag kunyari naman sinabi sa atin, tayo ay maging matibay, tayo ay maging resilient, nas nagiging realistic tayo sa ating pagharap sa ating sitwasyon. Okay? All right. Next, hi Sir Tofi and DOL, Gen Z here. Should I really give up my wants to survive these times? I fear na mawalan naman ako ng joy kung hindi ko nire-reward ang sarili ko. I understand naman po na needs must come first, kaya lang ang hirap i-budget ang priorities. Number one, ano ba muna ang source of joy mo? Kung yan ay material na bagay, well, I would rather say that yes, there is happiness in material things. So, hindi ko sasabihin wala. The only problem is the longevity of that happiness. Ibig sabihin, gaano katagal mo nararanasan yung saya sa ganyang material na bagay. Ang una ko yung sasabihin sa'yo, listener, is that number one, you need to ask yourself ano ba dapat na reward mo sa sarili mo. Kasi kung sabihin mo yan na you're just collecting more stuff, eh talagang mahihirapan ka yan. On the other hand, having more experiences will then help you. Okay? Now, sa ganyang pagkakataon, maaaring isa pang kailangan mong ilagay sa sarili mo is that hindi kailangan maging constant yung updating mo. Diba? Sa mundo kasi, ang gusto natin ngayon, maging consumers tayo, perpetual consumers. Meaning, patuloy tayong gumamit ng gumamit kasi yun ang nagpapalago ng ekonomiya. However, we need to understand
na hindi sa lahat ng pagkakataon ng pagbili ng isang bagay ang tunay na nakakapagpaligaya sa tao. Diba? Now, kunyari sabi mo sa akin, sir, ang hilig ko libro, o di ganito gawin natin. May luma kang libro, tapos mo nang basahin, pumunta ka sa isang used bookstore, tanungin mo, baka may trade-in. Diba? Bibigay mo yung luma mong libro, sila naman ngayon ang magbibigay sa'yo ng panibagong second-hand na libro, halimbawa, na pwede mong basahin. Diba? O kaya gumawa ka ng network ng mga tao na, oh, mahilig ako magbasa ng libro, sino dito yung mga kapwa ko mahilig, pwede tayo mag-trade, pwede tayo mag-swap. Diba? Oh. So sa ganung pagkakataon, ang listener, what I'm just trying to say is that yes, giving up certain things for the main goal in life is always okay. Kung ang goal mo is to tell yourself, ang mas gusto ko dito ay maging tunay akong masaya, then all right. Let go of those things na alam mo hindi magko-contribute. Okay. 7. May advisable pa rin po ba ang pagkakaroon ng ATM ngayon at pagtangkilik sa mga lending app? Minsan dito na ako nagre-resort pag walang-wala na. Ang ATM ay okay. Kasi syempre, pag nilagay mo sa banko ang pera mo, kahit papano, safe. Walang mananakaw sa'yo. Pag nasa bahay ka, kahit papano, yung debit card na yan, pwede mong gamitin good as cash sa mga mall, sa mga department store. So wala kang daladalang physical money. So okay yan. Pagdating sa lending app, maging mapanuri lang po. Magkano ba interest niyan? Magpagawa ka ng sample computation sa tuwing ikaw ay utang. Hindi pa pwede na tipong pirma ka lang ng pirma. Tandaan nyo, pagdating sa pag-utang, ang lagi nyo tatandaan, yung tao nagpapautang sa'yo, ang gusto niyan kumita. Okay? Which means, gagatasin nila lahat ng pwedeng pagkakataon para kumita sila. Huwag kayong maniniwala na tipong nandyan sila para tumulong sa inyo kasi lending yan eh. Okay? Business yan. So, kung sabihin para tumulong, nagkataon, sila lang yung may pagkakataon na makapagbigay ng assistance. Sila yung may resources, sila yung may extra resources na pwedeng maiabot sa iyo. Pero hindi tulong yun. Bakit? Kasi at the end of the day, babayaran mo eh. At the end of the day, babalik mo sa kanila. Okay? So maging dahan-dahan lang kasi alam na natin yan. Maraming scam. Mag-ingat lang po. I-check natin muna kung legit yung app na ating ginagamit. Ha? Next, when is the right time to say no sa pamilya kapag walang-wala ka na talagang mabigay? I also have a life on my own. Kaya ang laki-laki ng needs ng magulang ko. Please help me. Number one. Una, yung mga needs ng magulang mo, kung kunyari yan ay gamot, bakit hindi ka magpunta sa pinakamalapit na DOH hospital sa inyong lugar? Maaaring may libreng gamot na pwede magamit ng magulang mo para kahit papano, menos sa gastos. Pangalawa, maaaring madali kang ma-burnout kasi ikaw na nga ang gumagastos, ikaw pa ang kumikilos. Kapag kunyari alam mo na may mga kapamilya ka, you need to tell them, hindi pwedeng ako lang ang kikilos sa lahat ng pagkakataon ito. Okay? Maraming salamat sa ating mga kaagapay sa inyong pagsama naman sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating servisyong publiko sa pamamagitan ng ating himpilang syempre 702-DJS-FEBC Radio TV. Ang programang Doctors Online ay laging maghahatid sa inyo ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sina Shekina Avalon, Phil Agtapon, Reggie Villena, interns at RTV on duty. Maraming salamat din sa ating mga engineers sa ating Bukawi transmitter site. Ang programang Doctors Online ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing 1st, 2nd at 4th Friday ng buwan, aba, mental health ang usapan diyan. Kasama ang inyong kaagapay psychologist Tofi De Jesus. Mga kaagapay, ang buhay ay sadyang pahirap ng pahirap. Pero ang bawat tao ay mayroong binigay na karunungan para magamit at magawan ng paraan ang alumang suririn na kailang hinaharap. Gamitin natin ang ating maayos na pag-iisip, tamang attitude at tamang diskarte para malutas natin ang ating mga suliraning pinagdaraanan. Higit sa lahat, huwag natin kalimutan na tayo ay mayroong may kapal na laging gumagabay sa atin at mayroong kapwa na handang tumulong para sa buti ng isa't isa. Mga kagapay, isa naman po tayong edisyon ang natapos natin ng ating episode ngayong hapong ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Tandaan nyo mga kagapay, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a good weekend sa inyo!
Bye-bye, mga kaagapay!

0: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sa iyong papawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan.
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang platapo pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Siyempre, magandang hapon sa inyo, kaagapay, at kung saan ka man nakikinig. Magandang hapon sa iyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz.
2: At siyempre, kung kasama nyo si Brian De La Cruz ngayong Friday, kasama nyo rin ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At bukod nga sa mga platform na na-mention ni Bri kung saan mapapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan, pwede rin po kayong makinig sa amin sa pamamagitan ng 702DZAS Hope App. Kaagapay, meron ka na ba niyan or nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you, kaagapay, na i-download na yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kaagapay, pwede niyo pong mapakinggan ang mga programs na hatid ng 702DZAS 24/7. Diba? Imagine, diba? Kung ikaw ay bitin sa umaga, tanghali, hanggang gabi, dyan po kayo mag-tune in sa 702DZAS mobile app para abot na abotin nyo ang mga programs ng DZAS umaga, tanghali, gabi, hanggang madaling araw. Diba? As long as meron lang po kayong internet connection, wifi, or data, libre lamang po yan.
1: Kaya naman, thank you, Abs, sa sinamahan mo ko ngayong tanghaling ito.
2: Oo naman, diba?
1: Pero kanina, no, di ba parehas ay naka-work from, nakita mo, tanghali pero naulan.
2: Umuulan ba?
1: Oo, kanina, tanghali pero umuulan.
2: Dito kasi sa part namin, ewan kasi medyo distant, kahit naman diba? Kahit magkapit-bahay lang ang area natin. Dito kasi parang makulimlim lang, or hindi ko lang narinig siguro.
1: Oo, pero natuwa ako kanina mga kaagapay. Siguro after na ahensya de konsensya, minom ako ng tubig. Sabi ko, umuulan ba? Sabi ko, umuulan pero may araw. So, kaya...
2: Ngayon yata.
1: Hindi mo pero na hindi alam kung na anong babaunin mo, di ba? Magbaong ka kaagapay ng kahit ano, yung payong mo, pananggaman sa init at pamangga na rin yan. Ano pamangga? Panangga
2: yes.
1: sa tag-ulan na nararanasan natin. Ngayong panahon na ito, at meron na naman tayong bagyong mararanasan. Kaya kaagapay, samahan mo kami ni Abcd hanggang alas 4 ng hapon.
2: Yes.
1: Siyempre, dito lang yan sa Inspirations Unlimited hashtag Flashback Friday. Oo, yung mga babalik-balikan na experience na naman.
2: Totoo, di ba? Sabay-sabay tayo magre-reminis. Aalahanin natin ang mga naganap ngayong, or yung nakaraan pala. Ba't ngayon? Yung nangyari nung mga nakaraan, di ba? Especially nung bata pa tayo, di ba? Kaya kaagapay, sagot na namin ni Brian ang kwentuhan dito sa ating program. Kaya naman, kung nasan ka man, gawin nyo kaming companion. Kung ikaw ay nasa gitna ng traffic ng EDSA, or kaya naman nasa pila ka ng MRT, or habang naghihintay ng sasakyan sa terminal ng bus, jeep, or FX, ingat-ingat po, kaagapay. O sa mga kaagapay din nating nagda-drive, ha? Drive safely po, wag po tayo magmadali dahil makakauwi rin po tayo, 'di ba? Dala lang po kayo ng extra patience kasi minsan 'di ba kapag talagang bumubuhos ang ulan, sumasabay, 'di ba? Ang pagbagal ng traffic po. Diba? Kaya isa yan sa mga dapat nating baunin sa araw-araw, extra patience.
1: Dapat lang talaga. Kaya naman sa mga kaagapay nating pauwi na, hi, mapapasabi ka, this is it, Friday na.
2: Tagal mo ba yung look forward?
1: Ito yung mga nilook forward ng mga kapwa natin, empleyado na sa wakas. Friday na.
2: Oh, kasi minsan, 'di ba, tayo parang pag Monday pa lang. Yung pagod natin, parang pang Friday na, diba? So, yun nga eh, dyan natin kailangan ang strength ng Panginoon. Hingi tayo ng strength sa Kanya para maitawid natin ang buong linggo. At yun nga, Bri, Friday na. Diba? Salamat sa Diyos dahil bukas, eh makakapagpahinga na tayo. Diba?
1: Tama ka naman dyan.
2: Ano ba yan? Puro ano yan, may pa-effects-effects ka dyan.
1: Yes, alam nyo kaagapay, no, kung kayo ay nanonood sa Facebook, ang dami namin na didiscovering mga emoji ni Absidy. So, pag nag-ganyang ka-app, ayan o, di ba,

0: Oo, dalawang thumbs up. Oh. Tapos si Mike, kita kang pa-fireworks dyan ngayon.
1: Ay, panalo.
0: Tapos, syempre, kapag naman tayo ay nagpa-heart, ang makikita ng mga kaagapay natin ay puso.
1: Ayan, puso. Yun naman pala. Talagang pero hindi yung power ng technology. Oo nga, nalilihis na naman tayo. So, ano nga pa pag-uusapan natin, Brian?
0: Siyempre, ito, sa mga kaagapay natin dyan na, ano, na talaga namang alam na ang pasikot-sikot, mapa Metro Manila man, mapa Norte, mapa South. Aba, kaagapay, in na in ka ngayon, first-timer ka man, ikaw man ay batikan na, aba, syempre pag-usapang commute, talaga ka naman may maikikwento ka. Mapa ano man yan, mapa aeroplano, mapa jeep, mapa bus, mapa UB, mapa tricycle, ikuwento mo yan dito.
1: Yes, diba? Dahil nga kanina nabanggit natin yung iba't ibang kapamaraanan kung paano tayo nagko-commute, kung ikaw ay sumasakay ng bus, or sumasakay ng jeep, tricycle, FX, train. Diba? Eh, kaagapay, aabangan namin ni Bri ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day kasi sobrang throwback at flashback nito.
0: Yes.
1: So, ang ating katanungan ngayong araw ay, ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? Ayun. Pero okay lang din ha kung meron pa rin naaalala talaga na sobrang memorable na nangyari lang recently. Eh, pwede mo rin i-share. Pero kung bata ka pa noon or yung first time mo nga, gaya ng sabi ni Bri, first time mo mag-commute, yung bata ka, ikwento mo naman sa amin dito sa ating comment section sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
0: Nako po, usapang first time ka agapay, sabi nga ni Abno, first time man o hindi, dapat share nyo naman yan ha, yung inyong mga memorable experience na hindi nyo malilimutan sa inyong pagsakay ng jeep, sa inyong pagsakay ng bus, o ano man yan, recent man yan ka agapay, o mga memorable things na inyong ginawa nung kayo ay pasakay ng kahit anong transportasyon.
1: O yun, kaya naman aabangan natin ang magiging sagot ng ating mga kaagapay. At kung pwede na rin, ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. Ha? Para mabati natin sila real time dito sa ating program. At i-share nyo na rin kumusta po ang weather dyan. Dahil na-update na rin namin kayo ni Bri kung kumusta ang weather dito sa San Pedro. Update nyo kami dyan po sa area nyo kaagapay. Kumusta po ang weather dyan? At ano ang inyong merienda habang nakikinig dito sa IU, 'di ba?
0: Yes. Kaya naman mga kaagapay, ha, muli ang ating pong question of the day. Ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? 'Di ba bata ka man o ano man 'yan kaagapay, ikuwento mo ang iyong mga memorable experience. Siyempre siguro kung nagko-commute ka palagi, ikuwento mo 'yan. Kung hindi man, ay sana all hindi nagko-commute.
1: Bigla ganon.
0: Di ba? Kaya yeah, naman ito na.
1: Sige, sisimula na ba natin? Dahil
0: Simula na natin to.
1: Sige, dito sa ating poster na ipinost sa ating page kaninang umaga, eh marami-rami din ang nag-share ng kanilang mga experience, ang kanilang commute experience. So, unahin ko na si Ate Dolores Gamban dito. Sabi niya sa atin, ang most memorable niyang commute experience noong bata pa siya ay noong nakipagsingitan daw siya, makasakay lang ng jeep.
0: Parang may alaala ka dyan, Ab.
1: Oo, pero hindi jeep yung sinakyan eh. Oo, bus yun, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kasama ko that day.
0: Kasi kasama pa natin si Phoebe noon.
1: Yes, ang pusang inuwi from Ortigas.
0: Ikuwento na.
1: Natatawa ako kasi iba yung kwento ko, experience ko. Pero ito na siguro din. Pwede na rin. No? Siyempre, ba diba, dahil ang mga commuter ay kilala na yung bilang mga mandirigma. Diba? Mandirigma.
0: Ano to ha? Kaagapay, year 2020 ba? 2021.
1: Oh, basta ano pa nito eh, pandemic pa yata nito. Tapos, syempre, dati doon sa area ng May Ayala, EDSA, ay wala pa pong One Ayala
0: pila.
1: So hindi maayos yung pila doon, hindi talaga. Wala ko baga walang sistema, no? Kung saan ka maabutan ng bus, kailangan mong talagang ano, tataga ng loob mo. Tataga ng loob mo para makasakay ka ng bus. So ito nga, may bitbit pa kaming pusa na inuwi, no? Tapos kasama ko po si Bri sa pag-commute. At nakakatuwa lang din naman dahil si Bri yung parang naging guide ko. Kumbaga parang tinrain niya ako during that time na parang, Ab, kapag dumating na yung bus, kailangan nating magpakatatag at idiretso mo lang. Diretso ka lang, huwag kang titingin sa kaliwat kanan. Basta diretso ka lang, sasakay tayo. Kasi gaano man, ang siste doon, walang pila, as in talagang siksikan. So, ayun, awa ng Diyos ay nakasakay naman po kami at nakauwi kami ng safe after that chaotic moment. Pero
0: sobra.
1: Talagang, oo, yun lang din, kumbaga. Pero praise God dahil maayos na yung area na yon sa panahon ngayon, ba? Diba? Talagang yes. Makita mo na yung pila, may mga nagfa-facilitate na may nagbabantay na nung pila. Kaya isa yun sa mga bagay talaga na hindi ko malilimutan. Partida, may pusa pa tayong dala.
0: Hindi kasi noon, talagang wala naman sistema yung pila noon, 'di ba? Talagang aabangan mo kung saan hihinto yung bus kasi kung saan ka talaga, wala ka, dehits ka talaga makakauwi ng maaga. Eh di ba parang mga 4 pa lang ata nakauwi tayo, sabi ko, aba, ko diretso ka lang titingin.
1: Oo. At ano pa kasi yo, rush hour. Talaga nandoon yung mga tao, nakakalat sila at wala talaga.
0: Parang zombie.
1: Diba? At madilim pa yung area na yon. So, isa yon sa mga bagay talaga na nagpatibay ng loob ko.
0: Bilang isang commuter.
1: Yun. So, ang galing lang. Nakapag-share na ako, no? Ikaw ba, Bri? May i-share ka? Ano ang memorable commute experience mo?
0: Actually madami. Actually isa yan, isa yan sa magandang experience ko sa ano, sa Ayala. Madami. Ano ba gusto niyo yung sige ito siguro sa mga ano sa jeep.
1: Jeep muna
0: kasi madami. Sige. Okay. Eh ano na, pag nag-aaral pa ako ito, college pa ako sa ano, sa pamantasan ng Muntinlupa. Sabi ko noon, eh kasi syempre nagpapatugtog ako ng praise and worship. Hindi syempre nandoon ka sa jeep. Syempre parang ikaw naiintindihan mo yung praise and worship, parang syempre ano ka.
1: Nandoon ka sa moment ng kanta.
0: Alam mo, ayun na yun eh, yun yung moment na yun eh, nandoon ka na eh. Sabi ko noon, amen po, panag-abot ako ng bahay. Napasagot ako, amen po, amen. Sabi niya, ha? Ay, sabi ko, Muntinlupa po, Muntinlupa. Yung mga ganun. Sabi ko, ba't naman amen ang nasagot ko? Ang dami pa, meron pa akong isang beses sa bus.
1: Bus naman.
0: Eh di, ano syempre, di ba, pagod na pagod ka, tulog na tulog. Tapos may mga ano, may listener akong kasama. Na, basta nagulat na lang ako, listener. Basta, pa rin yung damit na ano ko na. Syempre, madaling
1: nasagot
0: araw.
1: Oo.
0: Syempre, di ba, syempre, pag naalas ako before na madaling araw, siya parang mga 3-something. Ito yung moment of ano, pwede na tayong ano, parang umuwi, bumalik. Siguro mga 3, umaalis na ako ng bahay. So, gusto ko matulog.
1: Ano
0: tapos may listener ako. May listener akong kausap. Sabi ko, gusto ko matulog, di ako makatulog. Siya yung puyat-puyat ka pa, no? Pero siguro po, hello po sir, pasensya na talaga. Ito yung mga panahon na talagang nagkikwento siya, pero ako nakagano na. Yung tulog ko.
1: Pero yung tulog na ka lang, na. No? Talagang inaccommodate mo pa rin siya kahit inaantok ka na.
0: Yes,
1: diba?
0: Kaya patawarin niyo po kami. Tao lang, napapagod din.
1: Oh, minsan kasi dyan lang tayo bumabawi ng tulog eh, no? Sa bus, ganyan.
0: Kaya yung pasensya na po, tao lang, napapagod din. Eto, basa pa tayo dito. Sabi ni Kuya Vincent Garcia, sabi, good afternoon Inspirations Unlimited. Ang memorable na commute ko noon ay noong nag-aaral pa ako, pagsakay ng jeep, laging lumalagpas pag pumapara sa tabi. Alam mo, naiinis din ako sa ganito.
1: Bakit?
0: Pag laging lumalagpas, hindi ko ba alam, isa, eto pa rin, meron ako nasakyan dito. Siyempre, di ba, bago ka makapunta ng bahay namin, meron ako pa sasakyan ng isang jeep.
1: Tapos,
0: parang si Manong, ilang beses na, parang ano pa lang, dun pa lang sa mga badangit na, kuya, para daw po. Edi lumagpas din yung babae. Tapos, hindi siya, para lumagpas pa na malayo. Kuya, para daw po. Ganun. Tapos, pagdating sa akin, parang nandun na ata ako sa dulo ng ano, ng company na, ng company. Sabi ko, kuya, para po. Alam mo, lalakasan mo yung boses mo para madinig. Sabi ko noon, hindi ko ba alam ang nangyayari sa mundo kung bakit, kung bakit hindi makarinig na ng ayos ang mga chopper natin. Pero thank you so much po sa inyong hardworking. Kayo po naman ay nakapunta sa paroroonan pero sumobra.
1: Oo, diba? Sumobra ka dun sa pamasahe mo. Pero usually nga, ganun. Kasi siguro dahil din sa ingay ng environment, diba, yung dinadaanan. Or nung mismong jeep, diba, minsan may maingay na jeep, talagang yung pag humaharurot. And eto pa, diba, isa pang instances, kapag maingay din, yung pa-sound trip nung jeep. Diba?
0: Ay, gusto ko yun. Minasakyan na akong ganyan ng mga jeeps sa Alabang.
1: May remix pa nga, diba? May mga nagre-remix pa nga.
0: Yung tipong gusto ko matulog pero hindi budots talaga yun. Tut-tut-tut-tut-tut.
1: Ayun, anyway. Pero yun, isa yun sa mga memorable nga. Ito, babasahin ko naman yung next kay Ate Lori Santos. Sabi niya, yung biglang nagpreno ang driver. At nabuwal daw silang lahat at nagtawanan. Ay oo, isa to sa mga parang nakakatawang moment, no? Yung pag sobrang preno nung driver, eh para kayong domino, 'di ba? No, lahat kayo mapapatumba, ganyan. So 'yun. 'Yun daw yung nakakatawang moment for Ate Lori nung sila ay nag-commute.
0: Alam mo yung mga ganyan, ano no? Memorable yung mga biglang pumiprenong jeepney driver. Ito pa, Ab, sabi ni ano ni Ate Maricel Roriaga, sabi niya, commute is an ordinary bus with my parents. I miss my father since he passed away. Totoo naman yun, no, yung mga long drive,
1: yes,
0: together with your parents, nakakamiss din. Alam mo, ang ato, hindi na kasi ako nakakapunta ng La Union, dito sa probinsya ng parents ko kay sa mother side ko. Alam mo, nakakamiss yun. Doon ko nga naiwanan yung mga CD ko noon eh.
1: CD?
0: Hindi kasi mahilig akong bumili ng mga minus one na CD.
1: Ay,
0: alam mo, ano, galit na galit yung nanay ko sa akin na iwanan ko yung madami kong biniling CD noon.
1: Tapos nasa La Union.
0: Oo, so syempre di mo na mababalikan.
1: Napakalayo.
0: So pala, yun, no? So, pinalo ako nun.
1: Sabi gano'n. So, uli-uli, wag mo nang iiwan ang CD sa
0: laon. Oo, wag ka na magdadala ng madaming CD.
1: Ayun. At ito, si Kuya Herson Ebuenga. Sabi niya, 1991 sa Ultra, pag nanonood daw ng PBA. Ayun. Sabi niya, madali pumunta, ang hirap umuwi. Malayong lakarin papunta sa highway, sa crossing, ayun, sa Ultra daw, para manood ng PBA, diba?
0: Feeling ko sa ano yan, sa arena.
1: Oo, talagang dinadayo nila, ha? At yun nga, sabi niya, mahirap, ano, madali daw pumunta, pero mahirap makauwi, diba? Usually nga din kasi, kapag pauwian, marami kang kasabay, diba?
0: Mm-mm.
1: Dagsayon sa lahat ng sasakyan, kaya mahirap talaga umuwi.
0: Talaga ka. Ayun. Naman, ang hirap din. Ito pa, sagot ang ating kaagapay na si Ate Ninet Onko. Sabi niya, tanda ko pa nung kami ay high school days. Pag sumakay kami ng jeep, may exam kami dala ng reviewer sa dulo at nakaupo. Nang biglang magpreno yung jeep, pagsak yung kinauupuan ko. Buti na lang, lagi akong nakasuot ng undergarment na shirt. Naranasan mo, Taab, yung nagre-review on the way.
1: Hindi. Parang ang hirap nun. Nakaka-vertigo yun.
0: Grabe talaga.
1: Parang ang

0: nag-review ka?
1: Hindi kasi noon, actually, pag may exam talaga ako ng college, parang hindi ako natutulog ng isang buong araw kasi kinagabihan ako gumagawa ng review. Tapos ano yun? Kunwari ito, sige, kunwari lang ha.
0: Sample.
1: Kunwari ito yung papel. Tapos kalahati siya.
0: Mm-mm.
1: Tapos yan, ito yung ano, yung isang buo yung ano ko, re-reviewing ko. Ano yun? Nakasulat kami ko yun. Oo.
0: Oo. Sa bagay,
1: tapos yun, yun na yung buong reviewer ko ng buong ano, ng buong araw na yun. Mm-mm. Tapos yan, hindi ko na namalayan madaling araw na nagre-review. Tapos tutulog lang ako, tapos ayun, napapasok.
0: Grabe pala, no? Antindi mo pala mag-review. Pero oh,
1: before.
0: Oo. Tsaka magandang way nga rin yun, yung pag nagre-review ka, nagsusulat ka. Kasi mas nare-retain yung naaral mo sa utak mo kapag sinusulat mo siya. Diba? Pero hindi ko kaya yung magre-review sa jeep. Tapos, alam mo
1: tapos
0: yun,
1: parang gulo. Tut!
0: Yun. Exactly. Kaya hindi ko makakapag-review sa jeep. Anyway, ito. Basahin naman natin ang sagot na ating kaagapay na si Alcor EJF. Sabi niya, yung gusto mo lagi sa harapan ng jeep at kaming magpinsan, naguunahan palagi. Ayaw namin sa tabi ng driver. Kasi pwede daw to sa harapan. At bata pa naman, no, mga payat pa daw sila that time. Pero ngayon daw, ayoko na sa harapan kasi masikip. Diba? Ayun, isa yun sa mga bagay talaga. No? Ito pa! Ito yung mga most memorable din, no, na nangyayari kapag nandun ka sa harapan ng jeep. Di ba parang solong-solo mo yung salamin, yung side mirror. Napiling, ano ba yun? Parang passenger princess ang atake, di ba? Kapag nandun ka sa harapan ng jeep. Kasi nga, solo mo nga yung salamin, yung side mirror ng driver.
1: Tapos ano pa yan, di ba? Kapag nasara, ito yung syempre, di ba, may mga moment ka na parang it's either gwapong-gwapo ka o gandang-ganda ka sa sarili mo. Tapos, kunwari mag, ano, syempre diba parang may mga nakagayon ng pahit. Tapos gaganon ka. Yung bigla kang mag-aayos ang buhok, ahawiin mo yung itsura mo, magpupunas ka ng muka. Hindi ko alam kung anong meron sa salamin ng harapan ng jeep, pero parang nakaka-fresh.
0: Oo, diba? Tapos, sasamahan pa nung hangin. Diba kasi nagpo-flow yung hangin mula doon sa harapan eh. Kasi pag gumaandar yung jeep. So, ayun. Nakakatuwang experience lang yan.
1: Tapos ano pa yan? Kunwari, inatake ka pa ng pagkadelulo mo. Diba? Ano, syempre naka-earphones ka. Kala mo nasa music video ka ngayon.
0: Ayan. Isa pa yan. Oo. Maliban din sa pag nakasakay ka nga sa bus. Diba? Pag ikaw ay nasa window side, matik yan. Pag naka-earphones ka.
1: Kaya ang dami pa talaga nating pagkikwentuhan. At nako, kaagapay, muli ang ating question of the day. Anong memorable ang commute experience mo noong bata ka pa? Sa inyo mga kaagapay na nakikinig sa Facebook Live, i-share nyo pa ang inyong kwentuhan dahil babasahin na natin yan after this break. At sa mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga radyo, dyan ka lang kaagapay dahil maganda ang ating kwentuhan. Maganda ang ating tugtugan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At syempre, kaagapay, kasama mo pa rin, Brian De La Cruz.
0: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa?
1: Exactly, Ab. Kaya naman sa mga kaagapay natin dyan na nag-share ng kanilang mga kwentuhan about their commute experience, kaagapay, dire-diretso ka lang magpadala ng inyong mga kasagutan dahil magbabasa pa rin kami ni Ab bago tayo magkaroon ng mga reflection doon sa mga kung ano ba ang iba't ibang uri ng commuter. Eto, wow. Abs, basahin na natin ang sagot ni Ate Tess Romero. Sabi niya, "Hi, Inspirations Unlimited." Sabi niya, "Memorable ko ay yung nasa elementary pa ako. Feeling ko talaga sikat ako pag sumasakay kami ng nanay ko ng tricycle going to school."
0: Wow.
1: Kasi teacher din yung mother ko. Palagi kami naglalakad going to school. Kaya yung tricycle kami, sobrang saya ko. God bless us all. O, diba?
0: Diba? Memorable. Ang kanilang pagsakay ng tricycle, diba? At ito, natatandaan ko lang din, nung ako'y elementary pa, natatandaan ko pag pumapasok ako, sumasakay ako ng pedicab. Ikaw ba, nakasakay ka ng pedicab nung ikaw
1: kala
0: ay...
1: Kala ko na sabihin mo, nag-Julina ka din eh.
0: Pwede rin.
1: Nag-Julina ka din ba dati?
0: Yung ano, yung hairstyle ba yan?
1: Oo.
0: Oo, yes. Tsaka yung may butterfly na gumagalaw yung wings. Yes, oo. May face tayong ganon. Anyway, eto, batiin ko lang iyong mami, si Mami Imelda.
1: Hi, ma. Hello, ma, dito ka lang sa taas. Mag-hi ka kay Ansi.
0: Happy listening po, Mami Imelda. At ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Ayan, nag-God bless sa atin. God bless din po and happy listening. Ito'y sunod ko na sagot ni Rainy Jen Comia. Sabi niya, magandang hapon, Inspirations Unlimited, listening from San Mateo, Rizal.
1: Hello po.
0: While working from home. Isa sa mga pinaka-memorable kong commute experience ay noong pumunta kami na mga kaklasiko sa Quiapo para bumili ng libro para sa special project namin. Pagsakay namin ng MRT-LRT, naipit siya sa pinto at ayaw bumukas. Hindi namin alam kung sisigaw ba kami or matatawa na lang. Tapos, hindi pa gumagana ang emergency button. Buti na lang talaga at hindi pa uso ang TikTok noon. Kung hindi, siguradong naging viral ang content namin. Pahabol na pagbati kila Neri, Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Ayo po, totoo yan, no? Buti na lang hindi pa uso ang mga reels noong panahong yun.
1: Alam mo,
0: Bakit katawang-tawa?
1: Speaking of naipit, naalala ko tuloy kasi bumabiyahe ako ng Guadalupe.
0: Mm.
1: Siyempre, Ed, sa carousel.
0: Oh, ano nangyari?
1: May kasabay ako. As in, ang payat niya. Ang payat. Para syempre, di ba, syempre, kaagapay ito ay nature natin. Parang talagang matatawa ka. Merong isang naipit yung legs.
0: Hala!
1: Naipit yung leg doon sa EDSA carousel na bus.
0: Seryoso tapos, ba?
1: Kasi oo, nakaganon lang talaga siya. Tapos yung pagkaipit niya, so, alam mo, hindi ko alam, ang daming tumawa noon. Syempre ako natawa lang ako. Tapos
0: sa isip ko. Hindi man lang nagpanik yung iba. Hindi. Natawa talaga.
1: Ako nagpanik ako noon. Tapos, siya kasi sinatatawa kasi siya sa nangyari sa kanya kasi parang yung katawa mo nakapasa pero yung leeg mo na iwan parang naiwan.
0: Grabe, buti hindi siya na ano, na injury or something.
1: Oo, wala talaga pero natatawa rin kasi siya sa nangyari sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi ko, "Kuya, thank you kasi yung katawa ko nakapasa pero yung leeg ko na iwan." Sabi ko, "Wait lang." Oo nga no, tapos ako na isip, sabi ko, natawa rin ako sa nangyari sa kanya.
0: Grabe namang experience. Siguro yun din yung memorable niya. No? Memorable yun para sa kanya. Ayun, sino pa ang sumagot?
1: Eto, sabi ni Ate Jo Thomas, sabi niya dito, "One of my memorable commute experience happened noong high school ako. Sabi niya, konti lang kami sa jeep. Konti lang kami sa jeep. Doon ako nakapwesto sa may entrance. Sa kipagkwentuhan ako sa mga best friend ko. Biglang nagpreno yung driver. Tapos sabi, namalayang ko na lang na malapit na ako sa driver since lagi akong kumakapit sa hawakan. So, ito siguro yung mga biglaang preno ng mga drivers natin.
0: At ito si Ate Mercy Duera. Kagaya rin siya nung experience nung kwento mo, Bri. Sabi niya, yung unang beses akong sasakay sa LRT, namuntik-muntikan ng masarahan ng pinto at maiwan. At dahil daw sa experience na yon, mas mindful na daw siya kapag papasok sa train. Oo, totoo yan. Minsan kasi no, nakakapanik.
1: Hindi ka na ba nag-commute?
0: Hindi na. Pero, oo, tama, oo. Parang last November last year. Yan. Nag-MRT, LRT pa ako talaga. Grabe. At yung paglakad natin from Ortigas or Show. Yan. From Show hanggang makarating tayo show. Sa One Corporate ay talagang
1: opisina.
0: Para tayo nag-marathon.
1: Well,
0: para sa akin.
1: Pero, syempre, ako kasi love ko talaga ang walk, 'di ba?
0: So,
1: pero sa ito na napakaganda ng magiging discussion natin, no? Grabe, alam mo tawang-tawa ako dito nung una kong binabasa. So, syempre mga kaagapay, kailangan ito sa lahat ng mga nagko-commute ngayon. Oo, ikaw na hindi pa nauwi. Baka mamaya ito kang klase ng commuter, makinig ka.
0: Ayan.
1: Ano nga ba ang iba't ibang klase ng commuter? Number one, may tinatawag tayo na early bird commuter. Yan,
0: ayun.
1: Shout out sa mga early bird commuter natin dyan. Sabihin mo, ang galing-galing ko, di ako nalilate. Okay. Sabi dito, yung mga early bird commuter daw, sila daw yung maagang gumising at umalis para iwas sa traffic at siksikan. Madalas sila yung mga nauuna sa pila sa jeep o sa bus.
0: Ayan. So, ito yung mga talaga mabilis umaksyon, di ba? Wala pa yung sasakyan, nandun na sila. Para at least, di ba? Pagdating ng bus or ng jeep, nandun na sila sa pila, di ba? Nakakatuwa naman. Ang ating number one, early bird commuter. Ito, Bri, naranasan natin tong pangalawa. danas natin to. Ang rush hour survivor. Ayan. So, ito yung saktong oras ng dagsa ng tao. Diba? Yung mga 7 to 9 a.m. Talagang dagsa ng pagpasok, no? At yung 5 to 7 p.m. Yan. Yan naman yung dagsa ng pauwi ng mga tao. Yan. So, tayo yung mga tipong sanay sa siksikan, diba? Sanay sa mahabang pila, sanay sa mainit, diba? Talagang kanya-kanyang dala. Nang mini fan. Dati ang uso lang ay pamaypay, 'di ba?
1: Oo. Alam mo, Juan Ayala, 'di ba? Grabe nung kasagsagan ng summer. Alam mo 'yung nangyari sa Juan Ayala. Napakainit yung
0: super.
1: Usok ng jeep.
0: Oo.
1: Grabe ang super init. Talagang grabe! Papaganon ka.
0: Oo, kaya handy 'no na may dala tayong mga mini fan. Kapag tayo ay magko-commute, maglalakad, or maghihintay sa pila, diba? Yun, ang ating number two. Next natin.
1: Kaya essential na talaga.
0: Oo. Yes. Oo. So yun nga.
1: Yung elector.
0: Oo, yun nga. Medyo nag-choppy ka sa part na yun. Pero nakuha namin na essential talaga 'yon ng bawat commuter. Pero 'yan, pagpatuloy natin habang hinihintay natin si Brian na makabalik. Ang ating pangatlo, kaagapay, ay late commuter. Ayan, isa ka ba sa mga madalas ma-late? Yung laging late umalis o kaya naman late na talaga ang pasok or madalas nakakaranas nang fully booked na, no? Fully loaded na ang mga sasakyan at wala ka nang maupuan. Or minsan parang, bakit pa ako magbabayad ng buo? Ang nakasakay na lang sa akin yung kalahating ano ko, diba? naranasan mo ba yan?
1: Perfect ka, perfect ka.
0: Shaman, di ba? Shaman, shaman. Pero hindi, parang pangpituhan lang po ito. Talaga minsan pinipilit, di ba? Pero ayan, isa yan sa mga na-experience natin, no? Yung mga late commuter, nakakaranas ng punong-puno na mga sasakyan. At minsan, mahal pa, no? Mas mahal pa sa biyahe. No, mas
1: exactly. Yan. Alam mo ano yan? Danas ko yan. Danas ko yung mga late commuter. Alam mo, ay hindi ko alam. Ako sanay ako sa siksikan, Ab.
0: Talaga?
1: Lalo na yung
0: oo,
1: ano. Sa'yo
0: nga ako natuto
1: yung
0: eh.
1: Ikaw lang mag-isa. Sanay tayo sa siksikan.
0: Totoo yan. Kumbaga talaga pinatibay ka na ng panahon, Bri. Dahil nasanay ka na nga sa siksikan. Pero sana kayanin din. Diba? Ng ating internet connection. So yun, habang hinihintay natin ang pag-stable ng internet connection, susundan ko na agad yung ating pangatlo ng pang-apat. Eto, siguro maraming makaka-relate. Kung ikaw ba, kaagapay ay isang budget commuter, diba? Eto yung madalas gumagamit ng pinakamurang option. Yan. Kunyari, sa jeep, sa tricycle, sa bus, diba? Na kahit mas matagal yung ibiyahe mo, basta mas makakatipid ka, yun ang pipiliin mong sasakyan. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, diba? Na hindi talaga biro ang mga bilihin, lahat nagmamahalan na. E kailangan nating i-consider din itong option na to, no? Kung kaya, diba? At kung sisikapin, no? Maging budget commuter. Ayan, nagbalik na ulit si Brian.
1: Yes, iba-iba talaga pag live ang broadcast.
0: Yes, pero tuloy-tuloy lang tayo, diba?
1: Tama ka dyan, iba ta- grabe talaga itong mga budget commuter. Saludo tayo sa mga taong, ano, sa mga, alam mo yon yung pinakamura sa pinakamura. Yes. Medyo nafe-feel ko yung mga ganitong mga tao.
0: Totoo.
1: Okay.
0: Ayan, ito, panglima na tayo.
1: Panglima tayo, yung mga comfort commuter daw, Ab.
0: Ayan.
1: So, ito yung mga, ano, mas pinipili yung convenience. Wow! Convenience. Convenience! Ito yung mga taong mahilig sa taxi, mga modern PUV, yung mga sumasakay ng FX, o di naman kaya mahilig mag-book ng isang online application. Yung, ay grabe, oo. Para, alam mo yun, di bali ng mahal, basta fresh akong papasok.
0: Totoo yan. Lalo na kapag malilate. Diba? Kailangan mo nang talagang mabilisan, diba? At komportableng masasakyan. Eh, minsan ito na rin talaga yung nagiging option ng iba. Diba? Para nga naman hindi ka nga naman mahulas. Hindi ka mahagard, diba? Lalo na kapag kunyari sa trabaho natin may broadcast ka. No, at kailangan talaga fresh ka pagdating mo ng office, no? So isa to sa mga pwedeng option na ating mga commuter, no? Pipili tayo ng ikagagaan na ating pagko-commute. At ito, pang-anim naman natin ay ang tinatawag na tech commuter. Ito yung mga laging may applications, 'di ba? Kagaya na nabanggit ni Bri, minsan nagbubuk sila doon sa mga ride hailing app, ayan, gumagamit ng mga e-wallets sa pamasahe, or kaya naman kung ikaw ay merong card, 'di ba, na itatap mo lang or lo-loadan, 'di ba, para magamit bilang iyong pamasahe, ay pasok na pasok ka kaagapay sa pagiging tech commuter. Ayan. So 'yun ang ating pang-anim at ang ating pang-pito, Bri. Kaya ba pang-pito?
1: Kaya na to.
0: Yes.
1: Kaya na to, internet lang to, di ba? Ito, shoutout sa mga tropa kong ganito. Survival mode commuter.
0: Yes.
1: Lalaban ng gandulo. Sabi dito, shoutout sa iyo Kuya Nat, isa ka rin survival commuter. Sabi dito, kahit mahirap ang biyahe, siksikan man, umuulan, traffic man, kayang-kaya, ito yung laban lang sa buhay type. Shoutout sa mga tropa na ating mga ano, mga alam mo yon, yung mga lumalaban talaga kahit sobrang siksikan na ang biyahe. At yung number 8, Abe, to maganda rin to eh. Sabi yung multimodal commuter.
0: Yun.
1: Sabi dito, isang biyahe pero maraming sakay. Jeep plus MRT plus lakad plus tricycle. Mm-hmm. Ito yung mga experts sa route hacking. Naalala ko, Ab, yung ano, di ba may moment tayo na bumababa ng Magallanes, sasakay doon. Para lang mag- kahit umikot yung bus, okay na okay lang. So shout out sa tropa mo na talaga namang sila yung dahilan para magkaroon ka ng ano diyan ng mga hacks sa mga biyahe. Kung ikaw man ay nagpipitex, ikaw man ay nage-S-lex, N-lex, lahat ng may lex. Grabe. Doon tayo sa mga friend. Ilang survival friendly commuter, pero gapay, multimodal commuter. Ibig sabihin, alam ang lahat ng pasikot-sikot. And syempre, kailangan na nating mag-wrap up. Pero bago magpapabaon tayo ng Bible verse patungkol to sa Colossians 3 verse 12. Yes. Sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, para to sa mga kaagapay natin na commuter na nawawala na ng patience. Sabi dito, dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya para sa Kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Ulitin ko, kaagapay, Colossians 3 verse 12, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version. Dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya kayo para sa Kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Aminin natin mga kaagapay, kapag moment na ng rush hour, nawawala na yung pagiging mahinahon natin at pagiging mabuting tao. Pero tandaan nyo kaagapay, wala naman sigurong bayad ang pagiging mabuti. Wala naman sigurong bayad ang pagsasabi. Kahit alam mong tama ka, lalo na kapag alam mo yun, kapag alam mo yung pauwi ka na, siguro no, sa likod man ang nararanasan nating mga korupsyon, lalo na sa eskwelahan, sa pauwi man tayo, yung pagiging mabuti kaagapay at saka pagiging mahinahon sa pagsasalita, wala namang bayad para maging mabuting tao. Mm-hmm. Lalo na dun sa mga taong malay mo pagod din sila, kaya kailangan din nila ng unawa at pagpasensya. Ikaw, Ab.
0: Yes, totoo yan, no? At yun nga, yung pagkukommute natin, marami yung naituro sa atin, di ba? Kasi yung experience na yan talaga, isa yan sa mga humuhubog sa atin, 'di ba? Para mas maging matatag tayo, mas maging independent tayo, 'di ba? At talagang marami ang itinuro when it comes to paghihintay, 'di ba? Pag naghihintay ka nang matagal or pakikipagsalamuha sa mga kasabay mong commuter, at ito, pinaka-importante, tinuruan tayo maging mapagpasensya ng pagko-commute, 'di ba? So kaagapay, napakagandang paalala nung shinare ni Brian na verse, no, yung sa Colossians 3:12 na baka nga yun nga na sa simpleng pag-commute natin sa biyahe, no, baka maging pagkakataon din to na maipakita natin or ma-extend natin yung pag-ibig or yung love ni Christ, 'di ba, sa kapwa natin, especially yung mga nakakasabay natin sa pagko-commute, 'di ba? So yun, 'di ba, gawin nating ano to, kapamaraanan to share his
1: reminder.
0: Yes, ayos.
1: Kaya naman kaagapay, no, kung ikaw man ay pauwi na, kami rin ay pauwi na, 'di ba? Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakatutok diyan dito sa Inspirations Unlimited. Salamat sa inyo kaagapay, tandaan na maging mamahinahon at mapagpasensya. Muli kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
0: Yes, at syempre nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast. Thank you so much mga kaagapay sa ProdTech, sa ating RTV, magi sa ating Bukawi Transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcd Ferrer Tabua at inyo po napakinggan ang Inspirations Unlimited. Happy Friday, kaagapay! God bless!
1: Ingat!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: magagawa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ. Hello again, my name is Gooch, isa akong commercial voice artist.
6: Ako si Rainier, ang Young Adult Ministry Director ng Union Church of Manila.
7: At ako naman si Gunnar, I work here for an IT company in Pasig.
5: Hello everybody, welcome back to our study ng Philippians. And for this episode, now we're gonna go for Philippians 1, 12 to 26. But
6: right.
5: Before we start with our discussion, let's go through our reading. 3, 2, 1, and...
8: The Letter of Paul to the Philippians. Chapter 1, 12 to 26. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole Imperial Guard and to the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, and I will rejoice. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet, which I shall choose, I cannot tell. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again.
5: All right, okay. Game. So we'll start with verse 12.
6: Yeah, we're going to, again, do it verse by verse.
5: Mm-hmm.
6: Para mas maunawaan, tapos marami rin tayo ditong mga words that we have to define.
5: Okay.
6: Palagay ko isang magandang matutunan natin dito yung napaka-positive na outlook or attitude ni Paul sa kabila ng lahat ng nangyayari.
5: First line pa nga lang, yun.
6: Yeah. Kaya dito, verse 12. Gunnar, pakibasa nga ulit yung verse 12.
7: I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel.
6: What has happened to me? Eh, ano bang nangyari sa kanya?
5: Nakulong.
7: Imprisoned.
6: Nakulong siya. At kung nakulong ka for preaching that Jesus is King, kung ikaw yon, ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ni Paul.
5: Parang bad news dapat yon.
6: It's supposed to be bad news.
5: Well, negative yan eh, di ba?
6: Hala. It's negative. At saka, ang iisipin mo agad, wala na. Hindi na mag-a-advance ang gospel.
5: Oo nga. Natigilan.
6: Matitigilan na, oo. Kasi hadlang
5: matalo.
6: Na to. Oo, nahadlangan na. Kasi nakakulong na ako eh.
5: Uh-oh.
6: Pero hindi pala. Sabi niya, yung kanyang evaluation, what happened to him, his imprisonment, in fact, serve to advance the gospel. And again, we spent a whole episode last time discussing what the gospel is. But just to remind our audience, siguro para lang mabilis na maalala nila kung anong isang definition ng gospel. Alam mo, madalas na ginagamit ko ng, para lang matandaan ko, ginagamit ko yung the shortest definition of the gospel. And this is defined by Paul in 2 Timothy chapter 2, verse 8. Yeah, pakibasa.
7: Verse 8, remember Jesus Christ raised from the dead, descended from David. This is my gospel.
6: Ayun, simple. And that he is the?
9: Descendant of David.
6: Son of David, the descendant of David.
9: Pare.
6: Ando na naman, malinaw na malinaw. So, kumbaga ito ni bago kong John 3.16 eh. 2 Timothy 2.8. Just for me to remember, a very short, very concise definition of the gospel. Oh, sino ngayon ang naging audience niya? Tumigil ba siya? Nabusalan ba siya because he's imprisoned?
9: Hindi.
6: Hindi.
9: Kasi yun, Imperial Guard. So lahat sila who served Caesar, alam nila na nag-advance yung gospel na pinoproclaim ni Paul even if he's in prison under Rome.
6: Grabe, no?
7: Nagkaroon siya ng bagong audience dun sa gospel. Kasi dati wala siyang access dito sa mga prison officials, mga soldiers, and yung mga other criminals. Pero by his imprisonment, nagkaroon siya ng chance to share the gospel also to these people.
6: Ayun.
9: Ang ganda, no? Single-minded na sobra ang ginagawa niya. And this time, he's in prison. It's all about the gospel, di ba?
6: Right. Ano, kulung man o hindi, gospel time, lahat yan. Tuloy yan. Tuloy lahat sa kanya.
7: Nakaka-convict lang.
6: Oo.
9: May segregation of my activities na gospel time and then not gospel
6: time. So, ibig sabihin, ano, dito malinaw na even his imprisonment is indicative of who has the hold on his life. Na siya mismo, hindi siya natakot. Nasa leader din minsan eh.
9: Right.
6: Ang nakita nila, teka lang, iba tong si Paul ah. Lalong lumakas din yung loob nila because they know that it's God who was animating Paul, building relationships with the palace guards. Kasi bakit naman siya pag-aaksayahan ng mga gwardiya ng panahon niya, di ba? Unless he was able to build relationships with them.
7: Hanggang ngayon naman, di ba? Hindi ka naman pakinggan ng tao kung wala ang relationship sa kanila.
6: Totoo yan.
7: I mean, kung hindi mo sila kilala at hindi ka nila kilala. So I guess in some way, you know, kailangan mo nang may pakita ni Paul, you know, yung kung sino siya dito sa mga gwardiya na to, working his way towards yun, eventually making that gospel declaration to them.
6: Right, right. So, malinaw, no, na hindi napigilan yung pag-advance ng gospel. Nagkaroon siya ng bagong audience, tapos yung pa mga Christian brothers and sisters, nabigyan pa ng lalong lakas ng loob. Diba? Yeah. Okay. So, verse 15, no? Una, sinabi niya, look, the gospel is advancing. And it's advancing sa ibang paraan. In the right way. Tapos, biglang nagbigay siya ng isang example ng hindi magandang paraan ng pag the gospel is still advancing pero may kinu-question niya yung attitude tsaka yung motives ng mga ito. Dalawa yung pinakita niya. Ito yung ginagawa natin. Pero meron din kasing iba na ibang ginagawa. Nevertheless, they're still advancing the gospel. Sabi, ang motivation is
9: selfish ambition.
6: Okay. So envy, rivalry, selfish ambition.
9: Not sincerely.
6: Sincerely. Mm. At sino ang pinaka-target?
7: Si Paul ang target.
6: Si Paul mismo.
9: Nananadya na
6: okay.
9: Sila eh.
6: Nananadya. So sinabi niya na teka lang, alam niyo mayroong mga iba na dahil nakakulong ako, sinisiraan ako. Although hindi naman nakalagay dito and this is just a conjecture. Probably they'll say, oh, tingnan ninyo, nakulong siya. Bakit? Siguro may mga maling ginawa itong si Paul kaya ayan tuloy nakulong siya. Maaring binabash, maaring tinotroll si Paul.
9: Kinarma kasi yan.
6: Oh, ayan, kinakarma ka na Paul. Ayan, kaya ka nakulong.
9: Sign yan Paul na hindi ka mahal ng Diyos kasi nakulong ka
6: Ano ngayon ang sinasabi ni Paul tungkol dito? Kasi sabi nga iba yung motibo eh. Naalala niyo ba yung Greco-Roman values?
9: This was from episode 1?
6: Yes, from episode 1. Even in episode 2, we also mentioned it.
7: Obsession with honor and, you know, advancing oneself.
9: Even at the cost of other people.
6: Right, right. Parang ito mga to, ginamit na lang platform yung pag-spread ng gospel or preaching of the gospel. But actually, ang gustong-gusto nila.
9: Sarili nila.
6: Ma-advance ang sarili nila. It's to promote themselves. Ibig sabihin, eto yung mga preachers ng gospel na nilamon din ng kultura. Ganun sila, wala silang pinagkaiba sa mga hindi Kristiyano. Kasi mali ang motives nila. Ang pursuit nila is honor. self-glorification, pero ginagamit lang nila yung pagpipreach ng gospel, which I think is still happening today.
9: Parang hindi naman nagbago, no?
6: Wala pa rin nagbabago. Parang minsan sasabihin ng ibang tao, eh wala naman siyang masamang tinuturo eh. What right. he's teaching is very orthodox. Madali tayong mabudol sa ganyan. Pero hindi natin alam, ito palang mga to may iba ng motibo. And their motive is to advance themselves, is to promote themselves. Their motive is self-glorification. At ang ginagawa nila, di ba, it's always at the cost of someone else's degradation. Si Paul yun. Pinababa nila si Paul para maiangat nila ang sarili nila. So nagkakaroon ngayon dito ng competition. And it's not good if you have this kind of motive. Pero, despite that, Paul said, anong sinabi niya?
9: So 18.
7: What then, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice.
9: Kebs.
6: Oo nga.
9: Paano yung dynamic nun?
6: Ano yung kebs lang, ganun? Ano ba itong si Paul? Is he saying, okay na yan. Is he enabling these preachers?
9: No, no. More of like, I think he's letting yung personal grievances niya slide.
6: Yo.
9: He's thinking about the primary goal. He's thinking about the bottom line na gusto niyang mangyari, which is the preaching of the gospel. And you know what? If they're gonna afflict me for this primary goal, I'll let it slide.
7: So how does, you know, the preaching of the gospel by these people with bad motives, how does it cause trouble, further trouble kay Paul, given na nasa kulungan na siya?
6: Yung kanyang reputation. Kasi diba nga, sa culture nila, in the Greco-Roman world, your honor is most important. Kapag ang isang tao nakulong, you are stripped of your honor. You are shamed. Ngayon, itong mga to, gumagatong pa. Kasi diba, nakalagay dito sa verse 17, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Nakakulong na nga siya, hindi pa siya tinitigilan.
9: Oh,
6: sinisiraan pa rin siya. Yun ang nangyayari dito.
9: Hirap na nga ng buhay niya, in prison, tapos pahihirapan pa siya remotely.
6: Yes.
7: Well, iba naman yung pagsira kay Paul dun sa pag-proclaim kay Christ. Christ, diba?
6: So I guess iba yun, right. Iba yun.
7: Yun yung gusto kong i-connect.
6: Ginagamit lang nila yung gospel proclamation para ma-achieve nila yung kanilang self-advancement. Kasi nga, diba, nilinaw naman natin, ano ba yung motives nila? Out of envy, rivalry. Out of selfish ambition. Hindi dito question kung ano yung content. Ang question dito yung kanilang motive for preaching the gospel.
9: So they're not twisting the truth.
6: Walang problema sa content. What they're teaching is orthodox. What they're teaching is true. Everything about Christ that they're teaching is true. Ang problema ay yung motive nila. And their motive is to stir up trouble, siraan si Paul, even while he is already in chains.
9: I can't imagine what exactly they're saying.
7: Yun nga, actually, yun yung akin.
9: Talking about the kingship of Jesus and at the same time...
7: make trouble for Paul.
9: I can't imagine a sentence.
6: Na...
9: Jesus is king, pero grabe, alam mo, buti na lang si Paul na nahuli.
6: Alam nyo, ilang dekada na ako nasa ministry and I can attest na mayroong ganyan talaga. Marami na akong experiences na ganyan. Even when I was in the US, intern ako sa isang malaking church. It's a mega church sa Washington, DC, but these other groups who also minister to international students perceived me as a competitor, as a threat.
9: All right.
6: Huwag ka dyan pumunta. Bawal ka dito. Bawal ka dyan. You can't go to this school. Dito ka lang mag-minister. So they were trying to limit my movement. Samantalang, teka lang, intern ako sa isang church. Kayo yung matatagal na dito. Sana, tulungan nyo rin ako para matuto rin ako sa inyo. Walang problema sa content na pinipreach nila. But I was perceived right away as a competitor instead of a partner. So, naiintindihan ko to, itong sinasabi ni Paul. I have experienced this myself. But, you know, the gospel still advanced.
9: And sabi nga ni Paul, and in that I rejoice.
6: Okay, so sabi niya kasi, what does it matter? Alam nyo, sige na, pero wala na kasi akong panahon para patulan pa yung mga ganyan. Kumbaga, yun ang sinasabi niya. And because of this, I rejoice. And then continue that, this is still part of verse 18. Yes, and I will continue to rejoice. Uy! What attitude is this? Bakit I will rejoice? This is so surprising. Why does Paul say, I will continue to rejoice?
7: Kasi yung joy naman niya, hindi yung ma-restore or ma-preserve yung reputation niya. Ang joy niya is ma-proclaim yung gospel sa mas maraming people, mas maraming audiences. And as long as that's happening, he's happy.
6: Right. Kasi tingnan yung ginagawa ni Paul. He's not painting himself as if he's at the center of the canvas.
9: Right.
6: This is not about me. This is all about Christ and that's my priority. Pero hindi rin naman niya sinasabi na okay lang yung ginagawa ng iba. Kasi even Jesus rebuked, di ba, yung mga Pharisees. The primary content could be correct ng kanilang mga tinuturo. Well, at least some of it. Pero they also, ang tingin nila kay Jesus, competitor eh. Kaya nga nagkaroon sila ng friction. And Jesus would confront the Pharisees. He would say very harsh words. Pero of course, alam naman ni Paul, well, I'm not Christ. Marami akong ginagawa dito. Busy ako, advancing the gospel, and I will not be distracted. At hindi ko iisipin that this is all about me. So Paul is therefore taking the posture of smallness. O sige na.
9: Hindi ako ganun ka-importante.
6: Diba? Oo. Hindi ako makikipaglaban sa inyo. Kung gusto nyo nang kayo yung sikat, ay inyo na yan. Sige na. Basta ako, tuloy ako sa gagawin ko. And tingnan nyo naman yung simula pa lang ni Paul. Diba? Napaka-positive na nung tingin niya do sa ginagawa ni Lord sa kanyang situation. Na kahit nakakulong siya, the gospel still advances. Dun siya nakafocus eh. Kasi alam niya, it is God who is at work. Business niya to. Kanya to eh. I'm just a steward and I'm just an instrument. Siya ang mag-a-advance nito. And this is never about me. Mm. And I tell you, maski ako yung experience ko noon sa nung nasa US ako, wala, hindi ko na lang talaga pinansin. Kasi pag pinansin ko ng pinansin niyo, mauubos yung emotional energy ko. And you know what? The Lord blessed my ministry nung nandun ako. So, yun naman ang mahalaga eh. Alright, so verse 19.
9: For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance.
6: Ayun. Ito yung nagbibigay sa kanya ng isa pang napaka-positive na support. Tsaka nagkakaroon siya ng magandang outlook. Ano yung una? It's through your
7: prayers.
6: Prayers. Empowered kasi siya ng prayers. Ano yung sinasabi no kapag yung, I know, binabackupan niyo ako ng prayers niyo. What is Paul saying? Hindi ako
9: mag-isa.
6: Mag-isa. Right. The fact that you're praying for me means that I'm not a lone ranger. Lahat kayo sinusuportahan niyo ako. Kaya nga nila pinadala si Epaphrodito sa Rome. Eh. Nagbigay pa sila ng financial support nila kay Paul.
9: Mm-hmm. Sorry, I have this image. There's this anime I watched na boxing. Tapos may matinding laban yung bida. And then pagka natutumba na siya, hindi siya tumutumba. Tapos may visual na yung mga kaibigan niya, yung mga trainer niya, para mga spirito sila na hinahawakan yung likod niya pataas.
7: Ano to, ipo?
9: Ipo, oo. So ayaw niya bumagsak. Kasi kita mo, pinupush siya pataas. Yung mga kaibigan niya, magkakasama sila dun sa ring. Parang ganun, magkakasama sila. Tinutulak siya in spirit. Oh, yun yung nakikita ko dito na yung si Paul na, hindi ako tutumba kasi hinahawakan niyo ako.
6: Through your prayers.
9: Through your prayer and the help of the Spirit of Jesus Christ.
6: Right. And it's God's provision of the Spirit of Jesus Christ. So again, hindi sariling lakas ni Paul ang ginagamit niya. Kasi.
9: Hindi to yung kaya ko to, fighting spirit lang.
6: Hindi to yung positive thinking lang. Meron siyang totoong support. The prayers of the saints, but also the Spirit of Jesus Christ. The Holy Spirit. Itong kombinasyon na to, anong sabi niya? What has happened to me will turn out for my...
7: Deliverance.
6: Deliverance. Okay, we need to define this. ESV, deliverance, no?
9: Right.
6: NIV, deliverance din yung ginamit. Which is a very interesting word. Kasi ito yung word na soteria or salvation. Ang ginamit ng mga translators, deliverance instead of salvation. Kasi ang weird nga naman. For my salvation, di ba? Parang ang weird nga naman nun. Kasi pag sinabi mo namang soteria, it actually could mean rescue. It could mean salvation, as in spiritual salvation. So, pwedeng ganun yun. Pero ano kaya ang sinasabi ni Paul dito na deliverance niya?
7: Hindi ba yan ano? Vindication?
6: Pwede. Pwede din ano? Dito nakakatulong yung titingnan mo siya as may hyperlink itong word na to. Kasi itong phrase na to, this will turn out for my deliverance. Yung exact wording na yon in Greek, makikita mo talaga yan sa Greek translation ng Old Testament. And there's one particular verse. Exactong-exacto. Job 13:15 to 16. Ano kaya yon?
7: Though he slay me, yet I will hope in him. I will surely defend my ways to his face. Indeed, this will turn out for my deliverance.
6: Yun.
7: For no godless person would dare come before him.
6: Diba? This will turn out for my deliverance. So, ano ibig sabihin ni Job muna? Kasi nga, may mga questions si Job about suffering, which God does not actually address.
9: Yeah.
6: Diba?
9: Yeah.
6: God never addressed yung question ni Job about suffering. Instead, anong sinabi lang niya ni God? Anong ni-reveal ni God sa kanya?
7: Na alam ko ito, alam mo ba ito? Ito ang ginagawa ko. So and so and so forth.
6: Right. Okay.
7: What about you?
6: So instead of addressing the question about suffering, wisdom yung pinaharap ni Yahweh kay Job.
9: Kaya yung hindi mo gets, pero trust me, I know what I'm doing.
6: Parang ganun. So this will turn out for my deliverance, not necessarily getting an answer about this question about suffering, but this is all about God's wisdom, that everything will in the end make sense, everything will turn out good. Dun hinugot ito ni Paul eh, dun sa line ni Job na yun. I-apply natin ngayon yan dun sa Philippians 1:19. So what does he mean then by, oh, what has happened to me will turn out for my deliverance? It's about
7: vindication. He'll be proven right that he's doing the right thing all along, regardless of what yung detractors niya may be saying about him.
6: Yeah.
7: Regardless of the accusation ng Roman government sa kanya that he is doing something criminal.
6: Right,
7: in the
6: right.
7: end, he will be proven righteous by God.
6: Kaya nga, ang obsession lang talaga ni Paul. You know, I just want to talk to people about Jesus. That's it. Yun na yun. Yun yung buong buhay ko, yun lang yun.
9: Mm.
6: Bakit ko ubusin yung emotional energy ko, yung mental energy ko, yung panahon ko, and then I'll be self-absorbed and wallow in depression, and kawawa naman ako, I'm doing all this for Jesus, and look what's happening to me, I'm in prison. Hindi siya ganun. Wala siyang panahong ma-depress.
9: Uy, good news. Nasa kulungan ako. Tuloy yung mission.
6: Okay, tuloy pa rin ang mission.
9: Ah, tuloy pa rin.
6: Kasi sabi nga niya, because you're praying for me and the Spirit of Jesus is with me. So ano pang iisipin ko? E di mag-rejoice ako.
7: This is what I came to do after all. This is my business.
6: Right, right. Meron din kasi isang magandang verse sa Book of Acts. Acts chapter 20, 24.
9: But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God.
6: O diba? Napaka one-track minded ni Paul. Ito lang yung iniisip niya talaga. Alam niyo, walang kwenta ang buhay ko kung hindi itong gagawin ko eh. Kaya, ito lang talaga gagawin ko. This is my only aim. I want to finish the race. I want to complete the task that the Lord Jesus has given me. And that is to proclaim that He is the King. Kaya sabi niya, that's my gospel. Doon lang siya nakatingin sa pag-proclaim kay Jesus and nothing else. Alam niyo ba yung kabayo na merong mga blinders? Kasi pag may blinders yung kabayo, hindi na madidistract yan. Hindi na siya pwedeng tumingin sa kanan niya, hindi na siya pwedeng tumingin sa kaliwa niya. Sa harap lang. Parang ganun nakikita ko kay Paul eh. May blinders siya. Like a horse with blinders. So isa lang ang direksyon ng tingin niya. It's all about proclaiming Jesus as King. So verse 20.
7: As it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death.
6: Okay, anong sinasabi niya dito? I will not be ashamed. Samantalang in the eyes of the Romans, the Greeks, the eyes of the Gentiles.
9: Talunan siya.
6: Talunan ka, nakakulong ka.
9: Nakakulong siya under another king.
6: Oo.
9: Christ to be honored in my body, whether by life or by death.
6: Okay, so yun ang goal niya. Alam niyo, isang alam natin, ano, pag dinidefine natin yung sin, meron tayong mga catalog list of sins.
9: Do's and don'ts.
6: Oo, mga ganyan, no? Tsaka kadalasan, yung mga immorality, gossiping, or something like that. You know, a sin that we often do not include in that list is cowardice.
9: Oh, yeah. I was reading that Revelation.
6: Yeah, it's in the book of Revelation. Revelation 21:8. Right.
9: Grabe, yung cowardly, sinama dun sa listahan ng murderers.
7: Mga murderers.
6: Oh, kasi, ito yung you are renouncing Jesus.
9: It is a act of disloyalty. Mm.
6: Tinatalikuran mo na si Jesus. At ito ang hindi mangyayari kay Paul. Sabi niya, so that now as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. What I do with my body, how I use my hands, my eyes, my tongue.
7: Oh, yun yung life na parte kasi sabi niya, 'di ba, whether by life or by death. Death mm-hmm. is martyrdom. So, madali lang 'yun maintindihan. Pero even if he's not martyred, even in his everyday life,
6: right.
7: gagamitin siya, papagamit siya kay God.
6: To live here while I'm here, marami akong magagawa talaga.
9: Service.
6: Oo. Nakakapaglingkod pa siya kay Jesus and also the churches, the saints. So marami siyang pwedeng gawin. Kaya ang tawag niya doon, fruitful labor. Ang ganda nga naman. Pero sabi niya, pero teka, ano bang pipiliin ko talaga? Ano nga ulit yung pinagpipilian?
7: To remain alive or die.
6: Or die, okay. Anong sabi niya? Alin dito?
7: Which I shall choose, I cannot tell.
6: Bakit sinabi niyang, I do not know? Kahit na present na niya na may advantage din naman yung being here, living, okay. Pero sabi niya, I do not know. Pero sabi rin naman niya, to die is gain. Pero tingnan niyo, kung ako ang papipiliin, I really do not know. Bakit hindi siya ang pumipili? Why is this not about his personal choice? It's God's decision. It's his choice, not mine. Kaya sa verse 23,
9: I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better.
6: Clear. Which is far better?
7: To die.
9: Finish line.
6: Diba kung ako lang din naman, mas gusto ko to.
7: But to remain in the flesh is more necessary on your account.
6: So how does he now resolve his dilemma? Realizing that, teka, mas mahalaga na nandito pa ako sa ngayon. When I got sick, I was in the States and I thought I was going to die. I was not afraid of death. Yun lang na-realize ko. Ang mabigat sa akin, yung ma-inconvenience yung sister ko na baka, naku, yung logistics, na baka mahirapan pa siya na dalhin yung bangkay ko pabalik ng Pilipinas, yung gagastusin, expenses, yun ang worry ko. But actually, yung dying, hindi pala ako takot. That's why I can fully appreciate here what Paul is saying. Then he resolves this dilemma by saying, it's more necessary for you that I remain in the body. It's actually for your sake. For your progress.
9: And joy.
6: And your joy.
9: Yes.
6: Being a father, that's a very self-expending vocation. Palabas ng palabas. It's all about your family, your children, your wife. Naiintindihan niyo yan. And Paul, being a father to the Philippians, ganyan din siya.
7: Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boasts in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord.
6: Okay, ano yung dating ng boasting dyan?
9: Yung pagyayabang mo si Lord.
6: Eh, ayun.
9: Hindi sa sarili mo. It pagyayabang mo yung hari.
6: Although sa atin ngayon dating ng salitang yabang, negative din.
7: Parang yung nagigets kong thought sa kanya is not necessarily yung outward declaration, but also inward declaration, but also inward

0: takeaways nyo dito?
1: Sa akin, nakaka-relate ako dito sa line ni Paul sa 21 to 24. Kasi pag iniisip ko yung finish line, ang saya sana to be with Jesus and be finish line, tapos na. Wow!
0: Right,
1: so
0: right.
1: There's a desire, but then if I die and be with Jesus to the finish line, who's gonna serve the people I serve now? Mm-hmm, who's gonna be carrying the load that I am carrying, the burdens that I'm carrying? And I really hope na at the end of my life, people are gonna think about verse 24 na, but to remain in the flesh is more necessary in your account. Parang napakaganda sanang sabihin ng mga tao na, si Gooch, the Lord had given him extra hours and extra days of his life here in the earth, not for his own sake, but for us.
0: Right.
1: Diba? So while I'm around, service.
0: Yeah, and I agree, because the older I get, the more I realize that there's so many things I don't even need. Na hindi ko rin dapat pinag-aaksayahan ng oras. Kaya nga, nung dumaan tayo ng pandemic, lalo ko pang na-realize na, para saan ba talaga yung buhay? Ang iksi ng buhay eh. Pero ang dami ko rin palang naaksayang panahon. And I realized this much sooner na nakita ko tong example ni Paul na dito lang ako dapat nakatutok. Na sana para din akong, you know, like a horse with blinders.
2: Gospel time. Yun. Gospel time all the time.
0: Yeah, gospel time all the time.
2: Sa akin, very short lang. I guess I mentioned this also at the start of yung ating discussion. It's really convicting, no, yung single-mindedness ni Paul towards the work that God has given him. Nakaka-inspire at nakaka-convict, and then makes me want to, you know, really take a close look at what I'm doing in my life and strive to do even just a fraction, no, of fractionally, you know, more, and you know, be closer to the example that Paul has given, has shown us through these verses, with the goal of, you know, in the end, like Paul, with the goal of also enabling others to boast in Christ even more.
1: So that ends our discussion on Philippians 1:12-26. And I guess to our listeners, it's gospel time all the time. And we pray that sana itong episode, as sa amin, na-convict din kayo to always do everything that we do for the glory of Jesus Christ, our King. That's it. See you on the next episode. Thanks a lot and God bless.
2: Thank you, everyone.
0: God bless.
2: Bye-bye.
3: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 4:31 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito na mga balita ngayong araw ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
3: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, presyo ng petrolyo inaasahang bababa muli sa Hunyo at 30. Violent online games iminungkahi ng DILG na ipagbawal. Itatayong pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target buksan sa 2028. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Inaasahang muling bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa 30 ng Hunyo dahil sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Tinatayang bababa ng 70 sentimos hanggang piso at 20 sentimos kada litro ang diesel, habang posibleng magbawas ng 50 sentimos hanggang piso at 50 sentimos kada litro ang gasolina ayon sa isang industry source. Iniuugnay ang rollback sa pagluwag ng pangamba sa supply ng langis sa buong mundo kasunod ng pagbuti ng daloy ng langis sa Strait of Hormuz, pagtaas ng produksyon ng mga bansang Gulf at pagpapahintulot sa pagpasok ng Iranian crude oil sa merkado. Batay ang pagtataya sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Plats Singapore at galaw ng foreign exchange. Posible pa itong magbago, depende sa resulta ng huling trading session ngayong linggo.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Iminungkahi ng Department of the Interior and Local Government ang posibilidad ng tuluyang pagbabawal sa mga online video game na naglalaman ng matinding karahasan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dapat pag-aralan ng Kongreso at mga

0: kinauupo lang ahensya ng gobyerno ang panukalang total ban sa violent online games para sa proteksyon ng mga kabataang Pilipino. Kasunod ito ng mga report na isa sa mga suspects sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay umano'y nahilig sa isang online game na tinatawag na Gorebox. Ayon naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang Gorebox ay isang larong nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumamit ng armas at gumawa ng iba't ibang senaryo na may kinalaman sa karahasan. Pansamantalang hinarang ng CICC ang akses sa naturang laro sa bansa habang sinusuri ang epekto nito. Ayon naman sa DILG, maaari ring isaalang-alang ang kaparehong hakbang laban sa iba pang online games na may katulad na nilalaman. Sinabi ni Secretary Remulla na maaaring magkaroon ng epekto ang paulit-ulit na exposure ng kabataan sa marahas na content at dapat anyang pag-aralan na ito kung paano makakaapekto sa kanilang pag-uugali at pag-iisip. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagtalakay ng mga eksperto kung gaano nga ba kalaki ang epekto ng violent video games sa aktual na kilos ng isang tao dahil maraming salik ang maaaring makaapekto sa pag-uugali ng isang kabataan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Isa sa ilalim naman sa psychosocial intervention ang mga estudyante at guro na naapektuhan ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pangungunahan ng Department of Education ang serya ng psychosocial decompression at trauma management sessions katuwang ang DSWD at Department of Health. Layunin ng programa na matulungan ang mga biktima na maiproseso ang kanilang naranasan at mabigyan ng kinakailangang suporta sa kanilang pagbangon. Nakipagtulungan din ang DSWD sa Ateneo School of Psychology upang bumuo ng pangmatagalang intervention program para sa mga naapektuhan ng insidente. Matatandaang tatlo ang nasawi at ilan pa ang nasugatan matapos ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School nitong Lunes. Naibalik na rin sa kustodiya ng DSWD ang dalawang menor de edad na sangkot sa insidente habang nagsampa na ng reklamong kriminal ang mga otoridad laban sa 15 anyos na suspect.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inatasan naman ng Philippine National Police ang lahat ng police units sa buong bansa na suportahan ang pinaigting na school safety measures ng Department of Education kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sinabi ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na makikipag-ugnayan ang mga police regional at local units sa mga opisyal ng DepEd upang magsagawa ng security assessment, palakasin ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at paigtingin ng intelligence sharing at threat monitoring. Kabilang sa mga ipinatutupad ng DepEd ang nationwide school safety audit, pagrepaso ng umiiral na school safety policies at paglalaan ng pondo para sa mga security equipment at iba pang infrastruktura. Binigyang diin ng PNP na nakatuon ang kanilang presensya sa mga paaralan sa pagbibigay ng seguridad, pagbuo ng tiwala sa komunidad at maagap na pagtugon sa anumang banta.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervel Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte Carpio na personal na humarap sa Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng kanyang impeachment trial sa Hulyo 6. Nilinaw ni Luistro na bagamat pinapayagan ng impeachment rules, nakatawanin ng abogado ang Vice Presidente, ang hindi niya pagdalo ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty na plea. Binigyang diin din ng mambabatas na ang pagharap sa impeachment court ay bahagi ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan alinsunod sa prinsipyong public office is a public trust. Kasabay nito, nakumpleto na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial proceedings at inaasahang sisimula ng paglilitis matapos ilabas ang pre-trial order.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act laban sa 11 individual kaugnay ng pagkalunod ng 2 student-athlete ng Ateneo de Manila University sa isang team-building activity sa Dipakulao, Aurora. Kabilang sa mga inirekomendang kasuhan ng reklamo sina Head Coach Tab Baldwin, mga assistant at strength coach, student managers, physical therapist at 2 utility personnel. Isusumite ang rekomendasyon sa Department of Justice na siyang magpapasya kung may sapat na basihan upang magsampa ng kaso matapos ang preliminary investigation. Natuklasan ng investigasyon ng CIDG na umano'y isinailalim ang mga manlalaro sa matitinding physical activities, punishment exercises at sea-based training sa mapanganib na kondisyon bago ang insidente noong Hunyo 8 kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adini. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nagsilbiring batayan ang testimonya ng dating Ateneo players na nagsabing may kahalintulad na near-drowning incidents noon pang 2016. Binigyang diin ni Remulla na ang Anti-Hazing Act ay hindi lamang sumasaklaw sa initiation rights, kundi pati sa anumang aktong nagdudulot ng pisikal o psikolohikal na pinsala bilang bahagi ng pagpapatuloy o pananatili sa isang organisasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Umabot na sa 81 ang bilang ng mga naiulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani at mga Karatig lugar noong Hunyo 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa kanilang pinakahuling situation report, siyam pa lamang sa mga naitalang nasawi ang kumpirmado at pawang mula sa Davao Region, habang 72 na iba pa ang patuloy na vinavalidate, kabilang ang 12 mula sa Davao Region at 60 mula sa Sokcergen. Naitala rin ang 1,350 na nasugatan at 31 pa ang nawawala. Umabot naman sa 87,058 na kabahayan ang napinsala sa Regions 9, 11, 12 at Barm, habang nananatili sa 1.36 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio wala nang hadlang sa pagsisimula sa Hulyo 6 ayon sa House Prosecution Panel. May ulat si Eddie Galvez.
2: Walang karapatan ang defense team ni Vice President Sara Duterte na tutulang markahan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na maaaring material o sumbento sa impeachment article sa umano'y unexplained wealth. Sa press conference sa via Zoom, sinabi ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Atolosa, hindi pangkaraniwan ang pagtutol ng defense team dahil ang pagmarka sa mga exhibits ay isang procedural step sa panahon ng pre-trial at hindi tinutukoy dito kung tatanggapin ang ebidensya sa huli. Binigyan din ni Tolosa ang tanging intensyon ng pagmamarka ay mapadali ang paglilitis upang payagan ang parehong partido at ang impeachment court na madaling kilalanin at sumangguni sa specific documents na nakaugnay sa article of impeachment sa panahon ng paglilitis. Paliwanag pa ng abogado, malaya ang mga partido na markahan ng ebidensya na ipipresenta sa trial proper at ang impeachment court lamang ang tayong magdedesisyon kung ito'y katanggap-tanggap. Samantala, wala nang maaaring hadlang sa pag-umpisa ng aktwal na impeachment trial ni VP Sara sa July 6 na naaayon sa saligang batas. Sa pagtatapos ng pre-trial conference kahapon, sinabi ni House sa Prosecution Panel Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Lautan-Jong na nakahanda na ang prosecution team na mag-submit ng kanilang mga komento. Ayon kay Jong, sa July 6 trial, mabibigyan ng oportunidad ang prosecution na ipresenta sa publiko ang mga ebidensya na susuporta sa impeachment complaint na ayon sa mambabatas na rapat na malaman ng mga Pilipino ang katotohanan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahang magiging ganap na operational pagsapit ng unang bahagi ng 2028 ang 13 palapag na Mega Hemodialysis Legacy Building sa National Kidney and Transplant Instituto NKTI sa Quezon City. Ininspeksyon ng Pangulo ang nagpapatuloy na konstruksyon ng gusali at sinabing nakatakdang simulan ang paglalagay ng mga kagamitan sa 2027 bago ito tumanggap ng mga pasyente makalipas ang isang taon. Itatayo ang pasilidad upang matugunan ang dumaraming kaso ng chronic kidney disease na nakakaapekto sa mahigit 11% ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, inaasahang ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Binigyang diin din niya ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth, kabilang ang pagtaas ng covered dialysis sessions mula 90 hanggang 150 kada taon.
1: Ulat Panahon.
0: Lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Gardo. Ayon sa PAGASA, patuloy namang nagpapadala ng malalakas na pag-ulan ang habagat sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakakaranas din ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon habang inaasahan ang maalo na karagatan sa hilagang baybayin ng Batanes. Pinayuhan ng PAGASA ang mga mangingisda at operator ng maliliit na sasakyang pandagat kabilang ang mga motorbangka na huwag munang pumalaot dahil sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.38, Canadian dollar, 43.25, Singaporean dollar, 47.35, at sa Saudi Riyal, 16.34.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Colossians 3:15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang tamang oras, alas 4:46 ng hapon.
3: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host. And today guys, it's day 3 of our Hong Kong travel series. And today guys, it's gonna be such a fun and exciting day. Kasi guys, today we will be traveling to Hong Kong Disneyland.
4: Real Travels.
5: Value for money.
4: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
4: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
3: So ito na guys, after ilang minutes of walking, papasok na tayo here sa mismong pinaka-entrance nila. And of course, this is a Disneyland world, kaya dito pagpasok natin, we will explore different areas and different themes ng mga Disneyland, showcasing different Disneyland rides, attractions, and shows. Kaya tara guys, let's go!
6: Ayan guys, nandito kami sa Animation Academy, which is the first parang attraction. And I think magdadrawing kami ng Mickey Mouse ngayon. So ayan guys, tara!
3: Okay guys, so dito sa animation studio, ayan, ito, tinuruan kami mag-drawing ng
6: Disney character. So, ang intro namin, guys, for this time is Donald Duck. Ayan, guys. Kumukha ba ni Donald Duck? Let me know in the comments below kung na-drawing ba natin siya ng tama.
3: So, guys, nandito tayo ngayon sa first area na pupuntahan natin sa Hong Kong Disneyland, which is called Tomorrowland. Ang theme dito sa Tomorrowland is more on futuristic theme, mga spaceships, mga lumilipad na mga orbits ng mga planets, sa mga astronaut. Ganun, guys, yung theme dito. And now, we're going to our first ride sa Tomorrowland. So, let's go na, guys! Let's go! And guys, tapos na kami dun sa isa pang ride, which is called the Ant-Man and the Wasp. Magbabaril-barilan ka lang, tapos pataasan lang ng score. Super nakaka-enjoy talaga. And right now, nandito na tayo sa Marvel the Iron Man Experience. So tara guys, tingnan natin, baka nandito si Iron Man.
6: So ayan guys, nasa loob na tayo ng parang ano, lugar ni Iron Man, which is yung Stark Industries. Ito yung tinatawag nilang Hall of Legacy, where the future began. Baka ito yung parang history ni Iron Man, guys. Ayan, makikita mo yung mga old memorabilia ni Iron Man. Tapos makikita mo yung mga iba pang memorabilia ng Avengers. Like ito, shield ni Captain America. Ayan guys, ang galing. At ito guys, ito na si Iron Man. Hello, ito yung kanyang suit. Papasok na tayo dito sa isa namang area called the Hall of Mobility. Ayan, makikita mo yung mga future plans ni Iron Man. Iba't ibang mga Iron Man na robot. Merong Iron Man na mga submarine, may Iron Man na mga drone. Ang galing guys. Kala mo totoo talaga eh, no? Pero ayan, yan yung mga kanilang Iron Man na satellites at rocket ships. Gusto tayo dito sa The Iron Man Experience. Ang galing kasi para siyang 4D or 5D type of ride. Tapos papasuotin ka ng glasses. So, nagsuot kami ng parang glasses. Tapos talagang tinake kami dun sa very, very immersive experience na parang ang dami nangyari. Ang dami nangyaring, ano, may pinalabas na show kung saan kami nag-save ng world with Iron Man. It was a very thrilling thrilling attraction. So tara pa guys, ano pa tayo ng more rides. Tomorrowland pa lang to na area, pero ang dami na natin parang nagawa. Grabe, this is just the first out of the many. And right now, ito, itatry natin tong ride na to, which is called the Hyperspace Mountain. So sabi nila roller coaster daw to, so let us see. Having experience dito sa Hyperspace Mountain, hyper na hyper. Indoor roller coaster siya, pero napakadilim. Tapos madaming flashes of lights na makikita mo. Tapos sobrang bilis guys, like sobrang bilis. Super fun naman siya guys. Medyo kahilo lang, kaya always remember to bring your water dito sa Hong Kong Disneyland. So yun guys, nandito na tayo sa Fantasylands. Actually, an area mostly for kids, for toddlers. Pero titingnan pa rin natin yung mga rides dito kasi sabi nila super na kalyo daw. So, ito. Itong right sa likod ko, it's called It's a Small World. Kaya tingnan natin kung small ba talaga yung world. Let's go. Ayan, ayan guys. Sa loob na tayo. Papasok na tayo ng It's a Small World. Actually,

girls. Parang show yung datingan niya. Tapos nasa boat kami. So, may tubig talaga dito, guys, sa gilid ng boat namin. Kaya, ayan, guys, so ang cute. Itong ride na to, guys, perfect sa mga kids. Kaya kung may mga anak kayo, dito nyo sila dalhin. Mag-enjoy talaga sila. Yan guys, so ang cute ng mga ano, napaka-interactive ng mga manika. Iba-iba yung suot nila from different countries. Tapos lahat sila kumakanta ng It's a Small World. Okay, per continent talaga siya guys. So kanina parang sa Europe tayo, Middle East ngayon. Papasok na tayo sa Africa. Ayan, ang galing oh. Ito na yung ano, ito na yung mga manika. Mga African na manika, ang galing oh. And guys, nandito na tayo, papasok na tayo sa It's a Small World American version. At nakakatuwa dito guys kasi sobrang detailed ng pagkakagawa nila dito. Kitang-kita mo na they've put a lot of research and thought into it featuring the different cultures din ng mga world using yung mga manika. And guys, papasok na tayo sa Asia. Sabi nila meron daw Philippines dito so abangan natin. Ay, ang galing. Ginawang Asian yung tunog ng It's a Small World na kanta. And you can see different Asian costumes, guys. Ang galing. Merong Japan. Ito, may Japan tayo sa gilid. Meron tayong Malaysia sa gilid. Ito, may India. Ito, Indian, ano, mga Indian dolls. Meron tayong mga Myanmar, Cambodia, Thailand. Ayan guys, ayan yung Philippines. Nasa bahay kubo, yung ating mga Maria Clara na manika. Ayan, o diba? Ang galing guys kasi ayan o, napaka-detail oriented. May bahay kubo, may ano, may tarsier. Ayan, may tarsier silang nilagay. Tapos meron din silang nakabarot saya yung mga manika. Nakakatuwa naman. At ayan guys, may kalabang.

pakita nila. And of course, Philippines represent, oh guys, sa lahat ng languages, meron dito ang nakalagay na paalam. Ayan. So, ang galing guys. Thank you so much, Hong Kong Disneyland. Ang daming Philippine representation dito. Nakakatuwa talaga. So, yun guys, that is, it's a small world. Okay, hanap pa tayo ng mga rides. Ayan guys, tapos na tayo sa It's a Small World sa Fantasyland. At dito guys, may bonus sa loob ng Fantasyland. It will lead you actually to the area of the World of Frozen, which is the new attraction area dito sa Hong Kong Disneyland. If mga fans kayo ni Elsa, ni Anna, ni Olaf, mahilig ba kayo kumanta ng Let It Go? Nandito lang yan sa World of Frozen. Kaya tingnan natin ano yung makikita na rides and attraction. Okay, for our first ride dito sa World of Frozen, itatry namin tong roller coaster called Wandering Oaken Sliding Sleigh. Woohoo! Ayan. So, ayan guys, pipila tayo. Tingnan natin. Grabe, dito sa World of Frozen, mainit-init. And this is an outdoor na, indoor na outdoor na roller coaster. So, tara, let's go! Ayan, so after some rides guys, nako, try natin naman pumasok dito sa Disney Castle, no? Baka makakita tayo ng Rapunzel o kung ano mang Disney character. Pero tingnan natin ano nasa loob. Tara, pasok tayo sa Disney Castle dito lang sa Disneyland Hong Kong. Ayan guys, pag pumasok kayo dito sa mga stores sa Hong Kong Disneyland, ang cute guys, so ayan, pwede ka bumili ng mga Disney official merch. Like ito, nandito tayo sa store ngayon ng mga Winnie the Pooh items. So ang cute guys, may mga stuffed toy, may mga laruan, may mga stationery, may mga pouch, keychain, magnet. Lahat ng type ng Winnie the Pooh, makikita mo, si Piglet, si Tigger, lahat guys. Ayan, mga watch, iba't ibang mga gamit ng Winnie the Pooh. Napaka-cute, guys. So, lumagos kami sa castle. Actually, meron kang makikita palang Disney princess doon sa loob ng castle. Kaso, yon, we decided to, ano, na dumaan. Lalagos lang kami sa castle. Paglabas namin, guys, eto, nandito na pala kami back to Fantasyland. So, andito yung mga ride na pambata. May carousel, may mga Dumbo, na mga flying elephant. And of course, sa likod ko, andito yung nakalagay, The Many Adventures of Winnie the Pooh. So, actually, mga pang kiddie rides to.

Grabe guys, sa The World of Frozen, mainit-init talaga, no? So, always make sure to bring sunscreen dito tsaka lots of water. Pwede naman guys magbaw ng water dito. Meron tayong ride na pupuntahan ngayon called The Frozen Ever After. So, let's go. Not sure if it's an attraction or ride, but let's go. Baka makita natin dito sa Elsa. Papasok na tayo dito after 40 minutes of waiting sa World of Frozen. Actually, nasa loob tayo ng boat ngayon. Madilim-dilim, no? Pero, yun nga, ito yung tipong ride na nasa boat ka, tapos may tubig, tapos makababasa ka. So, tingnan natin kung mababasa tayo for today's video. Ayan, guys, si Olaf. Pinapanood namin ngayon. Ang galing! Wow! Ayan, nandito na tayo sa loob ng castle ng Frozen.

0: Michelle, ein Hinik, Sapapuli, kasama, si Brother Larry.
1: Good afternoon, mga kaagapay at kapapuri. Tayo po ngayon ay nasa last Friday of the month edition ng Papuri Program. At alam niyo na, na tuwing last Friday, lagi-lagi po yan, or most of the time, live po ang ating broadcast. Ako po sa inyong kapapuri, si Brother Larry Ilagan. Live na live dito sa taluktok ng One Corporate Center sa ating studios dito sa Far East Broadcasting Company Philippines 702 DZAS. And the day is June 26, 2026. Ayan, masaya na kami ni Nat at ng iba nating mga ka-staff. Si Nat po ang ating kasama dyan sa kabilang side ng studio na siya pong aalalay sa akin sa technical side ng program na ito. Inyo pong narinig ang awiting All Creatures of Our God and King. Mula po iyan sa grupong Men of Faith na siya rin pong ating i-feature mamaya-maya. Kikwentuhan ko kayo at dahil next week ay matatapos na ang June at magsisimula na ang July, tayo ngayon ay nasa second half na ng taong kasalukuyan. Kung saan, malapit na ang mga quote-unquote brr month. So, di ba, Nat, masaya yan, di ba? At syempre, bagong lahat, binabati ko ang aking kaagapay dito na si Nat na nagdiwang na ng kanyang 10th year, hindi po birthday, 10th year anniversary dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. Natuwa po sa kanyang speech dahil naalala pa niya nung siya ay aking in-interview during my time sa HR, and naniniwala ako na may paggabay ang Panginoon ng mga panahong iyon para sa kanya, at makita niya ang ministeryo ng Panginoon dito sa FEBC at ang kanyang reflection sa paglilingkod sa Panginoon through the broadcast ministry. Amen. Kaya Nat, saludo sa iyo. Pagpalain ka palalo ng ating Panginoon. Thankful kami sa ating Lord sa pagtatapos ng 78th anniversary celebration ng FEBC early this June at ang recently concluded na recharge staff retreat. Ano ba yan? Staff retreat ng FEBC Philippines na ginanap sa CCT. Nanginginigaw kasi ang lamig. Lamig dito sa studio ngayon. CCT or Center for Community Transformation na napaalamig at napakahanging bayan. Yan. Ng Tagaytay. So, kumusta na kayo mga kaagapay at kapapuri? Dumadalas na ang pag-uulan pero most of the time pa din ay maalinsangan at mainit at parang kulang ang isang paligo sa isang araw just to remain cool and comfortable. Basta lagi ninyong tatandaan na higit sa pabago-bagong panahon ay patuloy pa din ang biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Diba Nat, nung tayo nandun sa Tagaytay, maganda ang panahon eh, no? Masarap matulog, malamig at air-conditioned ang mga rooms at mga pagising mo tuwing umaga, sasalubong sa iyo yung sariwang hangin, kaya talagang todo inhale exhale ako doon kasi doon mo raw mama-maximize yung lungs at talagang the more you do that in exercise mo yan, magbe-benefit ang iyong katawan sa napaagandang uri o klase ng oxygen. Going back, we are being heard over 702 DZAS AM at mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 Duway FM Legazpi Albay at the new J 103.3 DXJL, your positive choice. Mamaya-maya po, babati tayo sa ating mga nakatutok sa radyo at habang nakatutok ay nagko-comment sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. Atin pong feature ngayong araw ang musika ng defunct group na Men of Faith. At yan nga po yung narinig ninyo, ang isa sa awitin nila kanina. At mamaya magpapatugtog pa tayo after nitong first segment na ito. At syempre kasama pa dyan ang iba't ibang mga papuri songs na ating ipe-play mamaya-maya din. Kaya huwag kayong aalis, kwentuhan at batyan pa tayo later sa pagpapatuloy ng ating Papuri Live Today. More music from the Papuri Music Ministry.

Ayan, ako salamat Kuya Edward sa napaagandang stinger na yan. At kayo po'y nagbabalik dito lamang sa programang Papuri Live over 702 DZAS ngayong June 26, 2026 at kayong June 26, 2026 at kasama

Naku, marami na tayong bumati. Unahin natin si Jose Veruesco o Veruekel. Amen. Yun lang kanyang sinabi. Amen. Salamat po. Epifanio Salvador on PM Radio at home or car radio while traveling. Mula naman kay Leonida Rubio, good afternoon po sa Diyos ang papuri. Always listening sa radyo mula umaga hanggang gabi. Parang gusto kong kantahin yung dating theme song. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Yan, yan yun eh. At mula naman kay Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone. At kay Falsgan Ruth, ba? Parang foreigner, ano? Magandang hapon kaagapay. Always listening sa radyo. Ang sa Diyos ang papuri. Ayan. Ako, maraming maraming salamat po. At yan po ang ating ilan sa mga bumati sa atin sa ating Facebook page. At personally, binabati ko naman si Nanay Feli Medina. Ako, Nanay Feli. Ninang Feli, kumusta na po kayo? Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ministeryo ng FEBC. At syempre, ang kanyang anak at ang aking dabarkads sa grupong Acts 5 many moons ago sa Pasig Bethel Temple, si Brother John Medina. Binabati ko rin ang Manalastas family at ang buong pananambahan ng Pasig Bethel Temple sa pamumuno ni Bishop Renato L. Ontanco. Binabati ko rin si Pastor Greg at Ate Susan Buwan at si Pastor Filomeno ng Acts Integrated Ministries. Namimiss ko kayo dyan, Pastor Filomeno, naway makadalaw muli kami sa inyo, lalo na ngayong inyong anibersaryo ng pananambahan ngayong August, if I'm not mistaken. At syempre ang aking mga kasama sa Papuri Touring Group na si Natche Dimain, Romel Gonzalez, Richard Roque, Mel Altoveros, Ai Bautista, Kate Rose Urrutia, Hannah Bercero, ang magkapatid na Ava Canaselli at Diola Natividad, si Ate Kathy Amaka, Kuya Nong, Ricky Sanchez, Twinbo, Ruben Laurente at Kuyang Arnel Depano at si Ninang Ami. Hello, hello po. Special greetings din sa Idalia, Jebulan at Del Campo family at syempre ang aking mga pamilya at Parambita family. Ayan naman. Siyempre kasama din ang aking GCF Growth Group team na BTIC o Best Together in Christ sa pamumuno ni Pastor Dave at Ate Jackie De Guzman. Ayan, sa ating pong featured songs ng Men of Faith ay konting information lang po at trivia sa grupong ito. Ito po ay nabuo noong April 1996 during the album launch of the Ikawalong Salmo album o yung tawag ni Yahweh sa UP Theater. Composed of Papuri training graduates na siyang pit chorus during the launch, ang initial members nito ay sina Romel Gonzalez, Edwin Reyes, Lito Tupas, Harry Tejada, Jonathan Manalo, Arnel Sabido at ang inyong lingkod. After a few weeks ay naging apat na lang ang permanent members nito, si Romel, si Edwin, si Lito at ang inyong lingkod. Taong 1998 nang kami mabigyan ng chance to have our own 7-song album through Emmanuel Music na noon ay pinangungunahan pa ni Kuya Maldwin Depano. At kami po ay nag-audition doon sa kanilang office sa Kalayaan Street. At habang kami nag-audition at kumakanta ay meron ng kaming nakikitang bakas ng approval na kami po ay i-aprubahan na for an album production. And then in 1999 ay na-release na via cassette ang aming self-titled album na Men of Faith with songs from Sok Villanueva, Olive Robles, Arnel Depano, Dada Depano Supnet sa areglo at creative direction ni Kuya Arnel Depano. Na-feature at nabiyayaan ng mainstream exposure ang aming grupo sa 1999 Metropop Song Festival as backup singers sa dating vocalist ng South Border na si Brix Ferraris para sa obra ni Pastor Robert David ang awiting Mapapatawad Mo Pa Ba Ako. Ayan, first time po namin yan at kami ho'y natutuwa na makabilang sa isang gawain na talagang tatak Pilipino at OPM, syempre Metro Pop yan. Bagamat hindi po nanalo ang awiting yan, we have the chance of sharing stage with the brightest and the best of the music industry ng panahong iyon. In 2001, ay na-disband na po ang aming grupo. Naging pastor sa US si Lito Tupas at naging bahagi naman ng isang sangay ng pamahalaan o gobyerno si Edwin. Kami po ni Romel ang ay nanatiling magkasama hanggang sa mabuo ang grupong Barnabas noong 2001 na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa pag-awit sa iba't ibang invitations at mga papuri concerts, kasama naman dyan si Richard Roque at Ben Hubilia. Ayan lamang po ang ilang impormasyon sa grupo na ating music feature for today. Atin pang pakinggan ang ilan sa kanilang musika na susundan pa

0: ay nakikinig sa Papuri kasama si Brother Larry.
1: Ayan, tayo po'y nagbabalik sa ating Papuri program. Time check po natin, 5:53 na ng hapon. Almost 1 hour na ang ating nakukonsume sa ating live broadcast ngayong June 26, 2026. Ang inyo pong narinig ang mga awitin kanina. Dalawang awitin mula sa Men of Faith, ang Introduction at Men of Faith, both sa panulat ni Kuya Arnel De Pano, na sinunda naman ng I'm Your Friend sa sabayang tinig din ni Kuya Arnel at Ate Tricia Amper Jimenez, at ang obra na aking paborito na sinulat ni Sock Villanueva, Di Na Muli Pang Lalayo. Yan po ay inawit sa atin ni Janet Rodrigo. Ayan, at kami lang po ni Nat Nat ngayon. Dapat kasama namin si Kayla, pero siya po'y naka-leave at binabati po namin siya ng isang happy birthday. Yan, wala ba tayong yun? Salamat, Nat. Nag-birthday siya noong June 23 during our recharge retreat. At gusto ko lang malaman mo, Kayla, na you are highly appreciated. Salamat sa iyong puso sa ministeryo, sa iyong openness, sa iyong teachable heart, at sa iyong kasipagan dito sa paglilingkod sa FEBC through 702DZAS, hindi lamang sa pag-aasikaso sa Papuri program, kundi sa iba't iba pang mga gawain ng istasyon. Pagpalain ka ng Panginoon at ikaw ay siyang patuloy na mahayag ang Panginoon sa iyong buhay. Ayan, at ngayon tayo dadako sa ilan sa ating mga balita. Puro balita. Ngayon pong June ay naging busy ang Papuri sa dalawang activities. Una po ay ang Papuri sa Usapang Worship or the National Worship Convention ni na Pastor Romel at Susan Guevara, ang Revival. Yan po ay ginanap noong June 12 sa JCSGO or Jesus Christ Saves Global Outreach Seed Dome dyan sa 15th Avenue sa Cubao, Quezon City. Nakasama po ng Papuri ang iba't ibang mga music ministry, pero syempre dahil nandyan noong Papuri, tayo yung OG ng worship part segment dyan, at finiture natin ang ating mga Salmo Medley, at syempre nagkaroon tayo ng konting showcasing ng ministry ng FEBC fresh na fresh from our anniversary. At kasama po natin dyan si Kuya Arnel De Pano, Pastor Bong and Dang Hermosa, ang grupong Barnabas, si Ayi Bautista Bote, si Hannah Bercero, si Che Dimain. Ayan, nagpapasalamat kami sa patuloy na partnership with Pastor Romel and Susan Guevara sa gawain iyan, for again providing avenues and ways to promote the music of Papuri and the whole ministry of FEBC Philippines. Noon namang June 20, sa kanilang first ever conference ni na Pastor June Liveta, ang Inside Out Conference Manila. Ginanap naman iyan sa Cuneta Astrodome. Again, noong June 20. At tayo po'y natutuwa na kasama natin dyan ang iba't ibang mga music ministry. Siyempre, merong plenary session, at talaga namang napaka-successful ng gawain na iyan. At again, salamat din muli sa conference na iyan, at na-i-promote muli ang music ng Papuri at ang kabuang ministeryo ng FEBC Philippines. At meron pa tayong advanced news, although ito ay sa October pa naman ay kabilang ang Papuri sa isang gawain ng Center for Community Transformation or CCT sa Tagaytay. Ito ay ang kanilang October Praise Music Fest. Now mark your calendars, kayong mga nasa Cavite, Tagaytay at ilang mga area sa Batangas na malapit sa Tagaytay, as this is slated on October 16, 2026. More details to follow, Biyernes po iyan as far as I know, kaya abang-abang lang po. At nagpapasalamat kaming patuloy sa CCT for continuing to invite Papuri. Kasama po ang Papuri sa kanilang October Praise last year. Isa namang paanyaya sa ating mga kapatiran mula sa Pasig Bethel Temple, ang Christ Ambassadors, ang kanilang Brighter Lights Christ Ambassadors Conference 2026. Gaganapin sa November 14 sa Claro M. Recto Events Center, Lipa City, Batangas. Kasama po dyan si Reverend Faith Santiago Mendoza, Pastor Ruther Urquia, ang PBT Senior Pastor Bishop Renato L. Ontanco at sina Pastor Romel at Susan Guevara. To register, visit the site na bit.ly/CACON2026 at ito po ay para sa benefit ng Philippine Assemblies of God campsite. Ayan lamang po ang ating mga balita for now, at mayroon pa tayong mahigit or almost 30 minutes para sa iba pang Papuri Music dito lamang sa Papuri Radio Show.

We're back. We are back sa ating Papuri Broadcast. Time check po natin, 6:17 ng hapon. Abay, halos matatapos na ang ating isang oras at kalahati na pagsasahing papawid ng programang Papuri. Nagpapasalamat po ako sa inyo in advance sa mga nakinig, sumuporta, nag-message at syempre nagbigay ng kanilang mga feedback. Inyo pong narinig ang mga awiting ni Minsan mula kay Arnel Sabido. Nalalaman ko mula naman sa panulat at pag-awit ni Bong Aquino. Binigyan mo ako ng awit. Yan naman ay mula sa Papuri 6 at ikaw ang siyang kailangan ko mula naman sa Papuri 6 din. At bagong pag-asa, yan po ay mula sa Papuri 5, Papuri 4 mula po sa inyong lingkod. At again, meron po tayong mga ilang pagbati dito. Binabati natin si Nets Clamore. Sabi niya, magandang umaga. Yan, talagang umaga. Salamat sa live broadcast. Mamaya, sana mapuno ng pagpapala ang ating mga puso sa mga kwento at musika. At mula naman kay Angel Villaflor Grospe. Always listening from Sofia, Bulgaria. God bless Papuri. Oh, maraming salamat po, Ma'am Angel. At syempre, isang pagbati din. Binabati ko ang ating dating broadcaster sa DZAS at ang ating isa sa mga Papuri veteran, si Bong Aquino. Nag-message siya na pakibati ang mga kapatiran niya sa God is Love Christian Mission Church sa Kogyo. At pakiremind na lang na mamayang gabi ay may prayer meeting sila. Pinababati din niya si Pastor Rael Jerusalem at Pastor Raul Manalo, ang mga pangunahing pastors, leaders ng simbahang GILCMC Kogyo. Ayan, maraming salamat. Thank you, Bong, sa iyong pag-message. At again po, muli po aping pag-iimbita na available na po ang Papuri Music sa ating mga digital platforms. At inyo po itong mapapainggan sa Spotify, Deezer, YouTube Music, iTunes, Apple, Amazon. Ayan, inyo lang pong puntahan ito for listening and downloading. At para po sa mga concert at artist invitations ng inyong mga gawain or services, ay feel free na maipag-ugnayan sa amin sa aming Papuri Facebook page or mag-email sa papuri@febc.ph. Kasama na din po dyan ang mga possible partnerships na maaari nating mabuo with Papuri at ang kabuuang broadcasts ng FEBC Philippines. At gaya ng sabi ko kanina, napaabilis ng oras. Ako po'y susuong na sa traffic dito sa Ortigas. Pauwi ng Cainta, Rizal. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Ngunit bago matapos ito, nais kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa broadcast. Muli ang ating birthday girl, Kayla Escalante, na nandyan sa kanilang tahanan. Hope you're doing fine. Enjoy the weekend. At happy birthday muli. Siyempre, kasama natin ang ating mga kaibigan at kaagapay sa Bukawi Transmitter Site. Ang ating prodtech na ngayon, pag iniwan ko dito, siya na lang mag-isa sa studio. Si Nat Peralta. Ayan, at sa ating nag-iisang engineer on duty na si JV Tabua. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at huwag kayong aalis. Meron pa tayong Papuri Music bago sundan ng programang Kamalayan sa pamumuno at pag-host ni Pastor Jebo Banzuelo. At again, maraming salamat. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ay inyong makakasama muli sa July 24. Yan, tama ba kayla? July 24. At ito po si Brother Larry Ilagan na laging nagpapaalala na sa lahat ng mga bagay, pangyayari at sitwasyon ay lagi pa rin sa Diyos ang papuri. At para po sa aking asawa na nandyan sa bahay, intay lang dear at tayo'y magfe-fellowship, coffee fellowship at movie night mamaya dyan sa ating tahanan. Muli, ako po si Brother Larry Ilagan. Sa Diyos ang papuri. Goodbye!

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay gamit po ang radyo at iba't ibang mga internet platforms. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin yung kagalakan sa ating pagsunod. The joy of living in obedience to God. Alam nyo, napakaganda ng salitang obedience, ano po? Pero alam natin na sa likod ng bawat pagsunod ay napakaraming mga hamon. At kadalasan po, yung mga hamon na yan, dyan tayo nagkakaroon ng mga struggles. Paminsan po, napakahirap yung pagsunod, di po ba? Napakahirap gawin para sa ating Panginoon. So, papaano na sa kabila ng mga sacrifices ay meron pa ring joy as we obey the Lord? So, unawain po natin yan. Pag sinabi po nating obedience, it is defined as dutiful or submissive compliance to the commands of one in authority. Sa Bible po, ang palaging tinuturo sa atin ay yung kagalakan ng ating pagsunod. So, bagamat generally speaking, pag sinabi nating obedience, ay nandun yung concept ng duty. Pero sa Bible po, hindi lamang yung we obey as duty, we obey because it also brings us delight. Sapagkat sa Panginoon, mahalaga ang ating pagsunod at mahalaga din po sa Panginoon yung rason o motibo bakit tayo sumusunod. Kaya yan po ang gusto nating maunawaan ngayon. Kaya pag sinabi po nating joy of living in obedience, ibig sabihin, meron tayong wastong pagkaunawa. Ano ba itong pagsunod na ito? Well, una sa lahat, no, kagaya po ni Apostle Paul, alam naman natin yung kanyang buhay, mga experiences. He faced a lot of challenges, no, sa kanyang ministry. Maraming problem. Pero sa kanya natin narinig yung sinabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Grabe, ano? Rejoice in the Lord always. Napaka tinding pananampalataya, di po ba? Hindi po madali yon. Pero yan po ang kanyang tinuro sa atin. Yan po ang kanyang pinakita sa atin. Rejoicing in the Lord always. Ang isang rason po kung bakit merong joy sa pagsunod, sapagkat naiintindihan natin na ito pong pagsunod o itong ating ministry na ginagawa is actually a product of God's grace. Maliwanag yan kay Pablo eh. Kaya pag binasa niyo yung 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10, ay makikita niyo po roon ang naiibang pananaw pagdating po sa pagsunod. Tingnan po natin, 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. And this is the reason, exactly the reason why we say na merong kagalakan sa ating pagsunod. Ang sabi ni Apostle Paul, for I am the least,

0: of all the apostles. In fact, I do not even deserve to be called an apostle after the way I persecuted God's church. Verse 10, but whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Tingnan niyo po yon. Verse 9 is very clear. I do not deserve. I am not worthy to be called an apostle. Alam niyo, paminsan kaya nawawala yung joy kasi nagiging mayabang tayo, di ba? Nagiging choosy. Para bang meron tayong mga preferences na, Lord, pag naglingkod ako, dapat ganito ang senaryo, ganitong paglilingkod, ganito ang reception ng mga tao, at sila ay talagang mag-a-appreciate, magpapalakpakan sa aking paglilingkod. Pag mali po ang motibo at pinanggagalingan ng ating paglilingkod, walang kagalakan doon. Madalas pa nga, sama ng loob . Pero si Apostle Paul, ang sabi nga niya, hindi ako karapat dapat dito, pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkatiwala sa akin ang ministry. So how do you even discourage this person, di ba? Kasi sa umpisa pa lang, alam niya, hindi siya karapat dapat. So pag nakita natin ang ministry as something that we do not deserve, hindi tayo karapat dapat sa ministeryong ito, pero pinagkatiwala sa atin, then dun po natin mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Kaya talagang magsisimula dun sa kaisipan na, I do not deserve this. Hindi ako karapat dapat dito, pero pinagkatiwala ito ng Panginoon sa atin. At pagka yan po ay nakita, naunawaan natin, dun pa lang natin lubos na mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Isipin ninyo, ano po ba yung madalas na nag-aalis ng kagalakan sa ating paglilingkod? Magbibigay ako ng halimbawa. Minsan, meron tayong expectations. Di ba? Kaya pag hindi nangyari yung ine-expect natin, anong resulta? Merong frustration. Kung kailan pa ba naman ako naglingkod, ang inaasahan ko pa naman ay dapat ganito. Pagka hindi nangyari yung expectation natin, kadalasan po, nawawala yung joy doon sa ating ministry. Isa po yan. At paminsan po, yung expectation natin, maitatanghal tayo. Alam niyo ba nangyari kay Pablo yan? Doon sa Philippians chapter 1, siya po ay nagmi-ministeryo. At ang kanyang usual approach, pag inaral niyo ang buhay ni Apostle Paul, ang kanyang mga places of ministry, usually po sa mga marketplace. Diyan po siya madalas naglilingkod. Marketplace, yan po ang mga places of gathering, so kung saan maraming tao nandun. Pero dito po sa Philippians, he revealed something different. Ano po yon? Pinaliwanag niya na siya po'y nakulong because of preaching the gospel. At ang sabi po niya rito sa Philippians chapter 1 verse 12 and the following verses, and I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. So, and because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. So, tingnan niyo po yun, ano? Talagang kung expectation lang ang pinag-uusapan, kakaiba ho ito dahil yung inaasahan niya hindi nangyari. Instead of preaching sa marketplace, he became a prisoner in the dungeon. Pero sabi nga, ang kanyang concern po dito is that yung layunin ng Panginoon ay natutupad. Yung agenda ng Panginoon nagpapatuloy. And that is the reason why he was rejoicing. Kaya po siya nagagalak dahil po sa katotohanan na yun. Tingnan nyo ha, so yung expectation, dapat mangangaral pero naging prisoner. So layo, di ba? Eto pa, meron pang mga kumokontra. Minsan ito rin yung nag-aalis ng joy, di ba? Pag merong mga kumokontra. Ang sabi po sa verse 15, it's true that some are preaching out of jealousy and rivalry, but others preach about Christ with pure motives. They preach because they love me, for they know I have been appointed to defend the good news. Those others do not have pure motives as they preach about Christ. They preach with selfish ambition, not sincerely intending to make my chains more painful to me. But that doesn't matter whether their motives are false or genuine. The message about Christ is being preached either way, so I rejoice and I will continue to rejoice. O tingnan nyo, paano niya hinarap yung hindi na nga nangyari yung inaasahan. Tapos yung ayaw mong dadagdag pang problema, dumagdag pa. Ano po yun? May mga nangaral na mali ang motibo at ang sabi ho ng passage, they preach with selfish ambition, not sincerely, take note, intending to make my chains more painful to me. Para lalong maging mahirap itong aking pinagdadaanan, para lalong maging masakit para sa akin itong aking pinagdadaanan. Can you imagine, ano, yung bigat na ito? Yun po ang layunin, yun ang hangarin, to make it more difficult for him. Pero ang sabi nga po niya rito, it does not matter. So ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi po dahil sumusunod, parang everything is okay, everything will align, everything will be smooth, ay hindi po laging ganon. Ang kagalakan po ay nararanasan in the midst of challenges, difficulties, hardships, ups and downs, sapagkat ang lahat ng bagay na ito, the ups and downs of life, the challenges of life, the difficulties of situations, cannot hinder God's love for us. Kaya yung security natin nasa Panginoon. Pag sa iba natin isinandig yan, eh talagang tayo po ay madi-discourage. Kaya nga sabi niya, ito yung napakahalagang sentence dun eh. But that does not matter. Wow! But that does not matter. Wow! Grabe, no? Hindi na bale. Hindi importante yan. Yun ho eh. Dito makikita mo na hindi siya nakaranas ng problema. Kundi may mga bagay siyang mas pinapahalagahan na yun pong kanyang pinapahalagahan. Pag yun ang naganap, everything else is okay. He can take the physical difficulties of being in prison. He can take the emotional difficulties of being in prison. He can take all the discomforts of prison. Sabi nga niya, it does not matter. Itong mahalaga. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way. So I rejoice. And I will continue to rejoice. Grabe, ano? Grabe. So yung una po ay expectation. So pagka mali ang ating expectation, it is selfish expectation, then definitely it will rob us of joy as we serve God. Pangalawa po is comparison. Okay, mabigat din yan. Alam nyo, talagang, I think I explained this before, no? Pag meron tayong comparison, yung magnanakaw ng kagalakan yan eh. Yung dapat nagpapasalamat tayo, hindi natin makuha magpasalamat. Kasi po, yung mga expectations na ito, at saka yung comparisons na ito, rob us of joy, no? Let me give an example, no? Palagi natin ginagamit. Say for example, you're blessed with 2,000. Binigyan ni Lord ng 2,000. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Salamat. Tapos nalaman mo yung iba binigyan ng 5,000. Parang unfair ka, Lord. Bakit ganito? Di ho ba? Yung comparison na yon, hindi naman inalis sa'yo yung pagpapala eh. Kung binigyan ka ng 2,000, 2,000 pa rin yon. Kaya lang, because of the greedy tendency of people, yung greed, bakit ganito lang? O, doon na nauwi ngayon ng istorya. Sa halip na maging mapagpasalamat, i-acknowledge ang kabutihan, pagpapala ng Panginoon, hindi na. Natuon na lang po doon sa pagkukumpara at awa sa sarili. Eh, nung una pinagpala eh, tapos nung nalaman mas higit yung sa iba, nawala yung kagalakan, di ba? Yung comparison, tingnan nyo ha, kung paano rin sinagot ni Pablo yan. Sa aklat naman ng Korinto, dito tayo tumingin. Sa aklat ng Korinto, kaya po magandang gamitin ito kasi siguro napaka-relevant sa panahon natin, ano? Especially in the time of social media, na kung saan may mga number of followers, likes, shares, di po ba? Na parang ang tao po ngayon sa modernong panahon, yung halaga natin doon na nakabase sa how many people viewed, how many people shared, reacted, engaged. Para bang yung tao doon na yung worth eh. Kaya nga merong mga pag-aaral na nagsasabi, it is not really advisable, especially for people under the age of 16, to have their own social media account. At ang reason po doon, kasi nga, ang tendency po ng tao is to find affirmation sa kanilang mga post. Na pag hindi naranasan yung affirmation, medyo mabigat sa kalooban. So this is a reminder for all of us. Tingnan nyo nangyari dito. Ha? Pinagkumpara po si Pablo si Apollos. Nagkaroon ng kanikanyang mga fans club to. Ang sabi po rito, no, sa let me start with verse 4. 1 Corinthians 3 verse 4 and the following verses. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? So binigyan tayo ng glimpse. Walang problem between Apollos and Paul. Si Apollos po ay known preacher of that time. Si Apostle Paul was the church planter. Ngayon, dahil pareha silang mahusay sa body of Christ, pero magkaibang larangan ng paglilingkod, palaging ano eh, nandyan yung tendency to compare, di ba? Ah, mas magaling to, ah, mas mahusay to. Eh, tingnan nyo nga ugali ng tao ngayon. Kadalasan po, instead of being sensitive to the leading of God, ang tendency po ng tao ngayon is to follow human leaders and to take pride in human leaders, not actually doon sa ating Panginoon. Kaya tingnan nyo paano sinuwata ni Apostle Paul. Sabi niya, verse 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts. Apollos watered it, but it was God who made it grow. It is not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together for the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, you are God's field, you are God's building. Tingnan niyo paano niya sinagot, ano? Eh, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Kami naglilingkod lang sa Panginoon. Kung meron man silang kahusayan, ang sinasabi po niya rito, it is because the Lord gave us this work and gave us the ability to fulfill this work. So, hindi naman tayo dinisenyo na yung kamay sasabihin sa paa, mas magaling ako sa iyo. Yan ho ang perpektong paraan para guluhin ang body of Christ. Eh. Pag meron tayong ganyang mga comparison, di ba? Diyan natin nasisira yung gawain ng Panginoon. Eh, binigyan sila ng kahusayan. These are abilities from the Lord. At dahil ito po ay galing sa ating Panginoon, ang Panginoon ang nagbibigay ng resulta. Ulitin ko, si Pablo, si Apollos, during the time, wala namang problema eh. Ang problema yung mga tao, no, they began comparing, they began saying na mas mahusay ito, mas magaling to. Eh, tingnan nyo yan, nilinaw ni Pablo, okay? Magkaiba kami ng responsibility. I planted the seed, Apollos watered it. Okay, so obviously, iba yung gifts niya, iba yung gifts ko. Pero ang paliwanag ni Pablo, it was God who made it grow. Hindi na importante kung sino nagtanim, sino nagdilig. Ang importante ngayon is God who makes the seed grow. So, bottom line is that behind the success ay ang Panginoon. Behind the ability is God. Behind the effectiveness is God. At yun ang dapat nating makita. Yun ang dapat nating kilalanin. Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Napaka-tempting ano, sa maraming pagkakataon po yung ganyang mentality. Talagang sumisira eh, ng gawain ng Panginoon. Kasi minsan po parang, paano ba natin ilalarawan? Parang nagiging popularity contest na ang objective is to please people, not God. Kaya ang tao po parang nagki-create ng pressure. Please us, give us what we want to hear. So ang tendency po ngayon, may mga topics na ayaw madinig ng tao like rebuke, holiness, confrontations, sin, at ang gustong marinig ng tao, prosperity, blessings, grace. Hindi po masama yung mga yan, pero yung kawalan ng balance because many times, people would choose to listen to what they want to hear instead of what God wants them to hear. Kaya talagang malaking hamon. Sinasabi ni Pablo rito, huwag niyong pagkumparahin. Sa halip, isipin ninyo, it is God who makes this grow. Kaya ang ganda-ganda ho ng kanyang sinabi din pagdating sa verse 8. The one who plants and the one who waters work together. Hindi kami magkakumpetensya. Hindi kami nag-aaway. Hindi kami nagpapagalingan dito. Iisa ang layunin. Naglilingkod siya, naglilingkod ako. Magkaiba kami ng paglilingkod, pero parehas yan is for the same purpose. And what is that purpose? It is for God's glory. Kaya nga, maganda rin yung kanyang paalala sa verse 8, latter part. Both will be rewarded for their own hard work. Parehas, pararangalan, sang-ayon sa kanilang mga pagsisikap. Nakita niyo po yun? Sang-ayon sa kanilang mga pagsisikap. Kaya ito po, I believe, is a very powerful reminder that sometimes, yun nga, may expectation, may comparison, di ho ba? And para bang tayo rin, whenever we compare, alam niyo ang tendency noon, we are making ourselves the authority as if tayo yung importante at yung opinion natin ang dapat tingnan at pahalagahan. Hindi. Importante ano sasabihin ng Panginoon. Sa Kanya tayo mananagot. Sa Kanya tayo haharap. Hindi po yung ating mga sinabi, ginusto, opinion. Ang mahalaga po ay ano ba ang tingin ng ating Panginoon. Let me give you a beautiful verse. No? Pag kayo po ay dumarating sa ganyang mga punto na parang there's a tendency to compare, misang kayo yung pinagkukumpara, o kaya nape-pressure kayo to comply because of the comparison. Well, ito po karugtong to nung ating binasa from 1 Corinthians 3. But this is from 1 Corinthians 4, verse 5. Ang sabi ho ng passage, so don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. For He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due. So, tingnan niyo po yan, ha? Huwag tayong humatol. Ang Diyos ang maglalantad ng lahat ng ito. Siya po ang may karapatang humatol at magbigay ng papuri. Kaya, ang role po natin is please God. That's our role. That's our objective. Hindi po yung pilitin nating i-please ang tao or maybe yung kanilang opinion ang ating susundin or to be popular in their eyes. No, huwag po tayong mahulog doon. Don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. He will bring our darkest secrets to light and He will reveal our private motives. Then, God will give to each one whatever praise is due. Pinakamahalaga po is what God sees and what God says. Ano yung kanyang nakikita at ano yung kanyang sasabihin. At dyan po tayo susukatin ng ating Panginoon. Ano po? Kaya sana, ito yung maging reminder sa atin, ano? Yung mga magnanakaw ng kagalakan na yan, expectation, comparison, let's do away with that. Focus on Jesus, be a blessing to the body of Christ. Then, let God in His due time, in His own way, give the reward. At sigurado po ako sa inyo, if you simplify your life that way, mas magiging magaang at madali ang paglilingkod. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give. Para mag-donate, i-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: Dahil sa labis na kalayaan ngayon ng tao na gumawa ng kahit na ano na kaniyang naisin, kung minsan ay napakahirap ng malaman kung ano ang tama at ang mali. Halimbawa, noong bata pa ako, napakalaking kasalanan at pagsisisihan mo ng labis kung sasabad ka sa usapan ng mga matatanda o kaya naman ay inaabala mo ang iyong mga magulang, lalong-lalo na ang iyong ama habang siya ay nakikipag-usap. Pag-alis ng mga bisita ay siguradong makakatikim ka ng palo. Samantalang sa panahon natin ngayon, tanggap na ng mga magulang na makihalo ang kanilang mga anak sa usapan ng matatanda. Anumang sandali ay maaari nilang gambalain ang kanilang mga magulang kahit na sila ay nasa harapan ng kanilang mga panauhin. Dahil sa bagong kaugaliang ito, patuloy naman silang pinupuna ng mga matatanda na kung sa kanilang kapanahunan lamang daw ito nangyari, ay tiyak na makakatikim ng palo ang bata. Tiyak daw na pagsisisihan niya ang bagay na iyon. Ito ay katotohanan sapagkat dumaan ako sa ganoong karanasan at panahon. Kung iahambing sa karanasan ni Esdras ang katotohanan ito, makikita natin ang paglabag na kanilang nagawa sa Diyos ay walang ibang naging bunga kundi labis na pagsisisi. Ganito po ang mababasa sa Esdras Kabanatang 10, unang talata. Samantalang si Esdras ay bagbag puso at lumuluhang nananalangin sa harapan ng bahay ng Diyos, pumaligid sa kanya ang maraming Israelita, lalaki, babae at mga bata. Bawat isa ay buong pait na nanangis. Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Esdras Kabanatang 10, unang talata hanggang 44. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito sa aklat ni Ezra, 10 kabanata hanggang sa 44. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin na naging mabigat ang pasanin ni Ezra sa kanyang pananalangin. Nang makita niya at malaman ang kasalanang ginagawa ng kanyang bayan, ay hindi niya napigilan ang sarili. Hinapak ang kanyang damit at sinabunutan ang kanyang buhok. Malinaw na nagpapakitang ayaw niya ang kasalanan sa kanyang bayan, kung kaya't agad siyang dumulog sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasamaan. Kapansin-pansin ang nilalaman ng kanyang panalangin sa Panginoon. Sa kanyang pananalangin, hindi niya inihiwalay ang kanyang sarili sa mga taong nagkakasala. Ipinakita niya sa Diyos na nagkasala sila bilang isang bansa laban sa Panginoon. At tulad nga ng ating natunghayan sa nakaraan nating pag-aaral, marami na ngayon ang inihiwalay ang kanilang sarili sa simbahan kung mayroong pagkukulang o may nagaganap na pagtalikod sa pananampalataya. Wala sa labas ng simbahan ang pagbabago, kundi nasa loob. Hindi rin sapat na dahilan na kung merong mga mali sa loob ng simbahan ay iiwan na natin ito at pagkatapos ay ituturo natin ang mapanghusgang kamay sa kanila at sasabihing makasalanan ang simbahang iyon at tayo ay hindi. Katulad ng ginawa ni Ezra, hindi niya inihiwalay ang kaniyang sarili sa kaniyang mga kababayang nagkasala. Sa halip ay idinulog niya ang kaniyang mga kababayan sa Diyos. At dahil dito ay tinugon ng Diyos ang kaniyang panalangin. Pagkatapos na ipanalangin ni Ezra, nagpasimula na ang pagkilos ng pagbabago sa buong bansa. At ang dulot naman ng pagbabagong ito ay ang pagbuti ng lupain. Kung merong tunay na pagbabago, ay hindi natin kailangang hanapin ang salarin upang makita ang bunga. Ito ang matutunghayan natin sa ating pag-aaral sa sandaling ito. Ngayon po ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral sa aklat ng Ezra. Simulan po nating basahin ang sinabi ni Ezra dito sa 10 kabanata unang talata. Habang si Ezra ay nananalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatira pa sa harapan ng bahay ng Diyos, isang napakalaking pagtitipon ng mga lalaki, mga babae at mga bata ang nagtitipon-tipon sa kanya mula sa Israel at ang taong bayan ay umiiyak na may kapaitan. Isang napakatinding pakiramdam laban sa kasalanan ang dumating sa mga tiga-Israel ng panahong iyon. At ito ang isang bagay na kailangan nila sa mga pagkakataong ito. Ganito po ang sinasabi sa 2 talata. At si Sikanyas, na anak ni Jeel, isa sa mga anak ni Ilam, ay nagsalita kay Ezra. kami ay nagkasala laban sa ating Diyos at nag-asawa ng mga banyagang babae mula sa mamamayan ng Pain. Subalit kahit ngayon ay may pag-asa sa Israel sa kabila nito. Si Sikanyas ang naging tagapagsalita ng lupo ng mga taong ito na kumikilala sa kanilang mga kasalanan at nais nilang magsisi. Lumapit siya kay Isra at sinabi niyang, "Kami ay nagkasala laban sa ating Diyos." Ito ay isang matapat na pagkilala ng kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. At nagpatuloy pa siya sa kanyang pagsasalita, ito ang kanyang sinabi. At nag-asawa ng mga banyagang babae mula sa mga mamamayan ng lupain. Tinukoy niya ang isa sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang ginawa ay tuwirang paglabag sa mga tuntunin mula kay Moises. Malinaw na makikita natin na malayo na sila sa salita at kalooban ng Diyos. Kapag hindi na natin kinikilala sa ating buhay ang salita ng Diyos, ay wala na tayo sa kalooban ng Panginoon. Ito dapat ang saliga ng ating pananampalataya, sapagkat dito nasusulat ang nais ng Diyos sa ating buhay. At sa mga pagkakataong ito, nagkakasala ang mga taga-Israel at humiwalay sila sa kalooban ng Diyos. Kung hindi sana sila lumayo sa mga salita ng Diyos, marahil ay hindi sana sila nagkasala laban sa Panginoon. Gayunpaman, nakita niya na sa kabila ng kanilang mga pagkakasala laban sa Panginoon ay meron silang pag-asa ng kapatawaran. Kaibigan, mahalagang malaman natin na meron tayong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya ay lumapit lamang tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba, tayo ay Kanyang lilinisin mula sa ating mga kasalanan. Ituloy po nating basahin ang 3 sa 10 ng Isra na ganito po ang sinasabi. Ngayon ay nakipagtipan tayo sa ating Diyos na paalisin ang lahat ng mga asawang ito at ang kanilang mga anak ayon sa payo ng ating Panginoon at ng mga nanginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ito ayon sa kautusan. Meron na sa mga pagkakataong ito ang sumasama sa kanila sa kanilang katapatan sa Diyos ng kanilang mga kasalanan at tulad din nila ay nagsipanginig din ang mga taong ito sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi lamang nila binasa at pinag-aralan ang mga salita ng Diyos. Hinayaan pa nila itong kumilos sa kanilang buhay. Nang makita nila ang kanilang mga kasalanan, ay agad nilang ipinahayag at ipinagtapat sa Panginoon. Hindi nila tinangkang magdahilan, kundi ipinagtapat nila ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Tulad po ng sinasabi sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 9, ang ganito. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay mabuti. Sa talatang 4-6 ay ganito po naman ang sinasabi. Bumangon ka sapagkat ito ay gawain mo at kami ay kasama mo. Magpakalakas ka at gawin mo. Nang magkagayoy tumindig si Isra at pinasumpa ang mga namumunong pari at ang mga Levita at ang buong Israel na kanilang gagawin ang ayon sa sinabi, kaya't sumumpa sila. Pagkatapos ay tumindig si Isra mula sa harapan ng bahay ng Diyos at pumasok sa silid ni Jehonaan na anak ni Eliaseb na doon nagpalipas siya ng magdamag at hindi kumain ng tinapay ni uminom man ng tubig kundi siya ay nanangis dahil sa kataksilan ng mga bihag. Ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos ay kasalanan. Lumapit sila sa Diyos dahil sa mabigat na dahilan ng kanilang mga kaluluwa. Ang pinagdaanan nila ay tunay na nakakasira sa kalooban. Subalit, lumabag sila sa salita ng Diyos at kailangan nilang ipahayag sa Diyos ang kanilang mga pagkakasala. Kaibigan, dito nagsisimula ang pagbabago. Una ay kailangan nating lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos, sapagkat ang kanyang mga salita ang ating gabay sa matuwid na pamumuhay. Hindi lamang natin makikita ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, mahahayag din ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Malalaman natin na lumalabag na pala tayo sa mga nasusulat sa salita ng Panginoon. Kung lalapit tayo sa Kanya at ipahahayag ang ating mga kasalanan, handa siyang magpatawad at lilinisin sa lahat ng mga kasamaan. Magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating buhay. Masyado tayong abala sa pagpapahayag ng pagsisisi sa sanglibutan ngayon. Sangayon sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 16, talatang 31 ang ganito. At kanilang sinabi, manampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang paanyaya ng ating Panginoon sa sanglibutan o sa mga taong hindi pa naniniwala sa Kanya ay ang manampalataya. Kung lalapit tayo sa ating Panginoon at tatanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, merong ibang karanasan ang magaganap. Nasusulat din ito sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika sa unang kabanata sa talatang 9 ang ganito. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ang pagbaling natin sa tunay at buhay na Diyos ay pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng ating pagsisisi, kundi ang pagsisisi ay bunga ng pananampalataya. Kailangang meron muna tayong pananampalataya sa Diyos na buhay at kaya niya tayong palayain mula sa ating mga kasalanan. Sapagkat hindi tayo maaring humingi ng kapatawaran sa Diyos kung hindi muna tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kung sa kabila ng ating pananampalataya ay walang pagsisisi, hindi ito tunay na pananampalataya. Kasunod ng tunay na pananampalataya ang pagsisisi ng kasalanan. Ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon ang isa sa mga malaking kakulangan sa mga simbahan ngayon. Kung inyong napapansin sa Biblia, tinawag ng Panginoon ang simbahan upang humingi ng kapatawaran. Sa 7 liham para sa mga simbahan sa Asya na nakatala sa Aklat ng Pahayag, maliban sa 2 simbahan ay nananawagan ng Panginoon na humingi sila ng kapatawaran. Sa pagkakataong ito'y kinakausap ng Diyos ang mga mananampalataya, hindi ang mga hindi paligtas. Ang panawagan lamang sa kanila ng Panginoon ay ang manampalataya, subalit ang panawagan ng pagsisisi ay para sa mga taong nasa loob na ng simbahan. Para sa akin, hindi ako ayon sa mga taong nananawagan sa presidente, sa mga gobernador, mga mayor at iba na may katungkulan sa pamahalaan na magkaroon ng pambansang panahon ng pananalangin. Hindi ako makapaniwala na nagyaya si Isra sa mga Amonita, sa mga Ehipsyo, sa mga taga-Kanaan at mga Moabita upang magkaroon sila ng panahon ng pananalangin. Kailangan nating harapin ang katotohanan ng ating bansa ay unti-unti nang nagiging pagano at ang mga mananampalataya ay kakaunti na lamang at hindi gaanong naririnig ang ating mga tinig. Maaring bumuo ng isang lupo ng panahon ng pananalangin, subalit hindi lahat ay magkakatulad ng pangangailangan. Sapagkat ang panawagan ng Panginoon sa mga naliligaw ay ang lumapit sila sa Panginoon at manampalataya. At ang panawagan naman ng Diyos sa mga nasa simbahan ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang kailangan natin ngayon ay pagbabago. Subalit hindi darating ang pagbabago kung walang pagsisisi mula sa mga mananampalataya. Sa panahon nila Isra, walang pagkakaiba. Ngunit sa ating panahon ay meron ng pagkakaiba-iba sa loob ng simbahan. Minsan ay merong isang pagpupulong ang nangyari at sa pag-uusap na ito'y naghahanap sila ng paraan kung papaano maitaas ang kanilang kaloob para sa kanilang pastor. May isang tao ang tumayo at ang sabi niya ay, alisin na lamang natin ang budget para sa ating revival. Hindi naman nagiging mabisa ang revival sa simbahang ito. Isang kagulat-gulat na mungkahi ito na magmula sa isang taong tumanda na sa loob ng simbahan. Ito lamang ang isa sa mga bagay na kailangang ihingi ng pagsisisi ng mga tao sa loob ng simbahan. Kapag dumarating ang pagbabago sa loob ng simbahan at meron tayong mga makita na wala sa panig ng Diyos, asahan natin sila ay nasa panig ng demonyo. Minsan ay nagpaalam ang isang pastor sa isang barangay kapitan dahil magkakaroon sila ng gawain sa kanilang barangay. Nang magpaalam ang pastor tungkol dito, ang sabi ng kapitan, "Pastor, kung merong tatanggi sa gawain ng Panginoon, ay sa demonyo siya." Kung titignan natin ang kapitan na ito ay hindi pa siya mananampalataya, subalit batid niya ang gawain ng Panginoon. Kaibigan, kailangan nating baguhin ang ating mga puso sa Panginoon. Dumulog si Isra sa Diyos nang may tunay na pagsisisi at ngayon ay sumusunod na ang mga iba. Sa talatang 7 at 8 ng 10th kabanata sa aklat ng Isra ay ganito po ang sinabi, "Ginawa ang isang pahayag sa buong Huda at Jerusalem sa lahat ng mga bumalik na bihag na sila'y magtipon-tipon sa Jerusalem. At kung sino man ang hindi dumating sa loob ng 3 araw ayon sa utos ng mga pinuno at ng matatanda, lahat ng kanyang ari-arian ay sasamsamin at siya mismo ay ititiwalag sa kapulungan ng mga bihag." Gumawa na sila ngayon ng paghihiwalay sa mga taong tapat at hindi tapat sa Panginoon. Nasa ilalim na sila ngayon ng kautosan ayon kay Moises. Sa ating panahon ay hindi maaring ipilit ang isang bagay na tulad ng kanilang ginagawa noon. Hanggat maaari ay inihiwalay nila ang mga hindi karapat-dapat. Meron lamang 3 araw mula sa bawat panig ang kakailanganin ng isang tao upang makarating sa kanilang pagpupulong at ang pahayag na ito ay para sa mga bihag na nanggaling sa Babylonia na bumalik upang ayusin ang Jerusalem at itayong muli ang templo. Kailangan nilang magpulong para sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Subalit kailangang magkaroon ng pagsisisi. At kung meron man sa kanila ang hindi sang-ayon sa mga bagay na nagaganap o laban sila sa mga nangyayari, ay kailangang mawala sa kanilang samahan. Kailangan din ang paglilinis sa ating mga simbahan ngayon. Hindi ko sinasabing alisin din sa talaan ng mga membro sa simbahan ang mga taong hindi karapat-dapat ang buhay. Ang kailangang linisin sa mga simbahan ngayon ay ang mga membrong nangangailangan ng pagsisisi subalit ayaw nilang gawin ang bagay na ito. Naaalala ko na kung maglilinis tayo ng isang isda, ang kailangan kong pag-ingatan ay ang pumutok ang apdo upang hindi pumait ang buong isda. Ito rin po ang nais na maalis ng Panginoon sa simbahan, ang mga taong nagbibigay ng kapaitan sa loob ng simbahan. Halimbawa, sang-ayon sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 12 sa talatang 15, ganito po ang sinabi, "Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami." Kahit nakakaunting tao lamang ang magreklamo at mapuri, ay maaring sirain ang espiritual na kalagayan ng simbahan. Maging maingat tayo sa pakikitungo sa kanila, baka marami ang matisod. Sa talatang 9-11 ng kabanatang 10 sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang nasusulat. Nang magkagayoy lahat ng mga kalalakihan ng Huda at Benamin ay nagkatipon-tipon sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Noon ay 9 na buwan ng 20th araw ng buwan. Ang buong bayan ay naupo sa liwasang bayan sa harapan ng bahay ng Diyos na nanginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. Ang paring si Isra ay tumayo at sinabi sa kanila, "Kayo'y lumabag at nag-asawa ng mga babaeng banyaga, kaya't lumaki ang kasalanan ng Israel. Ngayon may mangungumpisal kayo sa Panginoong Diyos ng inyong mga ninuno at inyong gawin ang kanyang kalaoban. Humiwalay kayo sa mga mamamayan ng lupain at sa mga asawang banyaga." Sa ibang salita, huwag lamang kayong maging tagapakinig, ngunit maging tagagawa rin ng salita ng Diyos. Madalas nating naririnig ngayon na kailangang kumilos ang sambahan, subalit ang tunay na kailangan ng sambahan ngayon ay ang paglilinis. Kailangang ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan, at upang kumilos ang simbahan ay kailangan nating linisin ang loob ng ating mga simbahan. Sa talatang 12, ganito po naman ang sinabi, "Nang magkagayoy, ang lahat ng kapisanan ay sumagot ng malakas na tinig. Gayon nga ang dapat naming gawin, ang ayon sa sinasabi mo." Parang sinabi ni Isra sa mga tao na lumulong sila ng mapait na gamot. Sa aking palagay ay naging masakit din sa mga taong ito ang mahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Naging kapansin-pansin na habang sila ay nagpupulong ay dumating ang ulan. Mapapansin po natin ang sinabi sa talatang 13 na ganito, "Ngunit ang mamamayan ay marami at ngayon ay tag-ulan. Kami ay hindi nakakatagal sa labas. Ito ay isang gawaing hindi magagawa sa isang araw o dalawa sapagkat kami ay nakagawa ng napakalaking pagkakasala sa bagay na ito." Dahil sa ulan ay dais ng magsilisa ng mga tao. Alam naman ni Isra na kailangan na nilang umuwi kung kaya't kailangan silang bumalik sa ibang araw upang maisakatuparan ang mga bagay na ito. Basahin po natin ang mga nasusulat sa Kabanatang 14. "Hayaang tumayo ang aming mga ninuno para sa buong kapisanan at pumarito sa takdang panahon ang lahat sa aming mamamayan na kumuha ng mga asawang banyaga at pumarito kasama nila ang mga matatanda at mga hukom ng kanilang lungsod hanggang sa ang mabangis na puot ng aming Diyos tungkol sa mga bagay na ito ay maiwasan namin." Nais ni Israel na maisakatuparan ang mga bagay na ito sa maayos na pamamaraan at ito ang kanilang ginawa. Sa talatang 19 ay ganito po ang sinabi, "Sila'y nangako na hihiwalayan ang kanilang mga asawa at ang kanilang handog para sa budhing may sala ay isang lalaking tupa mula sa kawan. Nahayag lamang dito na sa pamamagitan ng handog na ito ay nagkakaisa ang mga tao. Nagkakaisa sila sa pamalalaking gawain ito upang maging matuwid sa harapan ng Diyos." Ang mga susunod na talata ay talaan ng mga taong nagsipag-asawa ng banyaga. Makikita po natin na nangako silang gagawin ang kanilang napagkasunduan. Sa talatang 44 ng Kabanatang 10 sa Aklat ng Isra ay ganito po ang sinabi, "Lahat ng mga ito'y nagsipag-asawa ng mga babaeng banyaga at pinaalis sila kasama ang kanilang mga anak." Naging malungkot ang pagtatapos ng aklat na ito sapagkat sa pamamagitan ni Isra ay napanatili ang liping ito mula sa hatol ng Diyos. Marahil ay masasabi natin na madali lamang ang sumunod sa Diyos. Totoo, subalit kasunod ng pagsunod sa Panginoon ay may kasamang pagsuko ng maraming bagay sa ating buhay. Tandaan po natin na hindi tayo makasusunod sa Panginoon kung hindi natin isusuko ang mga bagay na hindi nararapat sa paningin ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay malinis tayong sumunod sa Kanya. Kung sa mga pagkakataong ito ay meron pa tayong hindi isinusuko sa Panginoon, ito na po ang panahon at inyong pagkakataon na gawin ang bagay na ito. Tayo ay ganap na pasuko sa kalooban ng Diyos. Sa Aklat ng Roma, sinabi po ni Apostol Pablo sa talatang 12, unang talata ang ganito, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Tayo po ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo, Ama. Lumalapit, inilalagay po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay iyong dinirinig. Kami ay iyong ginagabayan sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa kanilang mga radyo. Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, na ang salita mo'y naging kapakipakinabang sa kanilang mga buhay. Itanim mo po sa kanilang mga puso upang sa gayon ay maging gabay nila sa araw-araw. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang gabay ng banal na Espiritu. Siya ang tagapagturo sa amin ng mga katotohanan. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Ama, idinadalangin po namin ang lahat ng iyong mga anak at mga lingkod na ginagamit sa ministeryo. Panginoong Diyos, nakikita mo at nalalaman ang kanilang mga mabibigat na pangangailangan. Dalangin po namin ang iyong katugunan sa mga pangangailangan ito. Gayun din po, Panginoon, sa bawat tahanan, sa buhay ng mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, manghimasok ka pakialaman mo ang kanilang mga buhay upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo, gayon din sa mga anak na naghihimagsik laban sa kanilang mga magulang. Panginoon, turuan mo po silang magmakababa at sumunod sa kanilang mga magulang. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga anak mo na nanlalamig at nanlulupaypay, ang mga may dinaramdam na nawawalan ng pag-asa. Dakilang Ama, itinataas ko sila sa iyong pangalan, Panginoon, aking hinihiling ang kagaling at gamot ng kanilang mga kalagayan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang aming bansa sa oras nito na kung saan ay merong mga kaguluhan, walang kapayapaan. Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, gayon din sa buong daigdig, sa mga bansa na merong kaguluhan, merong mga digmaan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, dalangin ko po sa iyo, Ama, na ikaw ang gumawa sa buhay ng bawat isa. Kami po'y umaas at nananalig, ito ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay idinadalangin po namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
4: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay lagi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal.

0: sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang pandemya. Ang presyo ng gasolina at pamilihin ay hindi na mapigilan sa pagtaas. Patuloy pa rin ang giyera sa Russia na maaaring magdulot ng mas malaking digmaan. Dagdag pa sa mga problemang ito ang mga personal na suliranin sa pinansyal, relasyon at kalusugan. Sa dami ng mga masasamang balita, madali nang mawala ng pag-asa ang mga tao. Marami nang gustong tapusin ang kanilang buhay para makatakas sa mga problemang hinaharap nila dahil wala na silang pag-asa. Para sa mga nakikinig ngayon na pinaghihinaan ng loob, nalulumbay at wala ng pag-asa sa buhay, pakinggan ninyo ang magandang balitang ito. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Panginoong Diyos ay ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa madilim at makasalanang mundo. Narito po si Brother Jerome Ramos para sa mensaheng Hope, One of the Gospel's Most Significant Element.
2: Tayo po ngayon ay magpunta sa salita ng Panginoon. Pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Colossians chapter 1 and verse 5. Pero babasahin ko po magsimula sa verse 3 hanggang verse 5 para makita lang natin yung konteksto nitong ating pag-uusapan ngayon. Colossians chapter 1, verses 3 to 5, focusing on verse 5. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Ang pamagat po sa ating pag-aaralan ngayon, hope, one of the gospel's most significant elements. Pag-asa, ang isa sa mga pinakamahalagang elemento ng ebanghelyo. Ating pong tinitingnan ngayon itong bahagi ng pasasalamat ni Pablo na makikita natin dito sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Ito ay tulad na nabanggit ko sa inyo dati, hindi makikita masyado sa ESV, pero isang mahabang pangungusap ito, isang one long sentence sa Greek text na nagsisimula sa chapter 1 verse 3 at nagtatapos sa verse 8. Confirmation yan, gusto ninyo, tingnan nyo kung may Bible kayo, tingnan nyo King James Version, New King James Version, New American Standard Bible. Kung meron na kayong Legacy Standard Bible, yan din ang makikita nyo, isang sentence lang yan. 1 verses 3 up to 8. Now si Pablo, pinaalam niya dito sa mga taga-Kolosas, mga Kristiyano rito, kung paanong siya at si Timothy ay nagpapasalamat sa Panginoon pag lagi silang nagpe-pray para sa kanila. No? At ang dahilan kung bakit nagpapasalamat si Pablo at si Timothy, dahil sa nabalitaan nila mula kay Epaphras, isang taga-Kolose rin, posibleng, sabi ng ibang Bible scholars, baka ito pa nga yung pastor ng church dito sa Kolosas, nagdala siya ng balita kina Pablo at kay Timothy patungkol sa magandang nangyayari dito sa mga mananampalataya sa syudad na ito. Lalo na, particularly, na sila ay nandun ang pananampalataya sa Panginoong Yesus at nandun ang kanilang pag-ibig sa mga mananampalataya. Okay, so ito ngayon ang dahilan ano, kung bakit talagang nagpapasalamat sila Pablo at saka si Timothy. Ngayon, ito ang tinitingnan natin at medyo binibigyan natin ng mas matagal na panahon o pansin itong bahaging ito ng

0: letter ni Paul. At dahil punong-puno ng ideas, punong-puno ng material na napakaganda. Itong passage na ito, no, ng Thanksgiving, ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa patungkol sa Thanksgiving prayer. Last week, nakita natin, simula sa verses 3 and 4, apat na mga bagay patungkol sa panalangin ng pasasalamat. Una, nakita natin na dapat pag tayo ay nag-o-offer ng Thanksgiving prayer, hindi lamang individual, kung hindi corporate dapat. Ibig sabihin, kasama rin natin yung iba. Ikalawa, kailangan ay lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, hindi lamang doon sa mga kakilala natin, nakita na natin, kahit sa mga hindi pa natin nakita before. Inari, dinala ng Panginoon sa ating pansin tungkol sa isang grupo ng mga mananampalataya na maayos ang lakad nila, talagang kahit ano pang dinadaanan nilang bagyo sa kanilang buhay, andun pa rin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, umiibig pa rin sila sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mananampalataya. Nako, yun, talagang tayo ay patuloy magpasalamat kahit never pa natin silang nakita. Ikatlo, kailangan ay i-direct natin ang pasasalamat natin sa Panginoong Diyos lang. No, hindi sa mga santo, hindi kay Mary, etc. And then, huli, ay kailangan itong bantayan natin. Yung mga prutas ng ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya, tulad na nga na nabanggit ko, pag nakikita natin silang anlakas pa rin ang pananampalataya kay Jesus, umiibig pa rin sa kapwa nilang mga Kristiyano, yan ang pinaka-importanting bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Again, hindi naman masama na nagpapasalamat tayo pag may material na blessing ang Diyos sa ating kapwa, sa ating mga kapwa mananampalataya. Pero ang bantayan natin lalo ay itong prutas ng ebanghelyo. O yung mga pagbabagong nakita natin sa kanilang buhay dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo sa kanila. Yun yung nakita natin last time. Pero marami pa rin tayong makikita, hindi lang yun. Makikita pa natin ang mga bagay na may koneksyon sa ebanghelyo. At yan nga, ang gusto kong tutukan simula ngayong araw na to, bigyan ko lang kayo ng quick overview. No? Tingnan ninyo itong pitong mga aspeto na to na may koneksyon sa ebanghelyo. Ang isa, may kita natin, ito ay simula sa verses 5 up to 8. Ang pag-asa ay isa, tulad nga ng heading ko, title ko, Hope is one of the gospel's most significant elements. Tingnan nyo, sabi ng verse 5, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. So makikita natin dito, no, na yung tinatawag na hope, ito ay, sabi dito, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. So narinig nila yung patungkol sa pag-asa dito sa ebanghelyo. Ikalawa, the gospel is universal in scope. No, sabi dun sa verse 6, which has come to you as indeed in the whole world. So ang ebanghelyo ay hindi lamang sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ito ay para sa buong mundo. Ikatlo, the gospel has dynamic power. May kapangyarihan ito. Sabi ng verse 6, it is bearing fruit and increasing as it also does among you. Pero kung yatras nyo sa verse 4, ito yung specific na mga changes o ito yung specific na fruit na makikita natin dahil sa ebanghelyo. Sabi ng verse 4, faith in Christ Jesus and of the love that you have for all of the saints because of the hope laid up for you in heaven. Okay, so itong pag-ibig na to sa kapwa mananampalataya, itong pananampalataya na to kay Kristo, ito ay nakaugat sa pag-asa. At itong pag-asang ito, yun yung kasama sa ebanghelyo. So, iyan ang nagdadala ng dynamic power, ang ebanghelyo. Ika-apat, the gospel is the message of truth. Isa itong mensahe. Hindi ito action. Hindi ito yung, oh, may ginawa kaming medical mission, gospel na yon. Hindi. Uy, ang ganda nitong nararamdaman ko, gospel na yon. Hindi. Ang gospel ay isang mensahe. Makikita natin yan later on. Ikalima, the gospel is a message that we can comprehend. Ito ay maiintindihan. Sabi ng verse 6 and 7, since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras. Alam mo na ebanghelyo to kasi naiintindihan ng utak mo eh. Pag hindi mo naiintindihan, kung puro ka lang hanggang sa pakiramdam, pag tinanong, eh ano yung ebanghelyo? Ewan. Pero basta masarap ang pakiramdam ko? Hindi yun. No? Sabi dito, you understood it, you learned it. Okay, ano pa? Ika-anim, the gospel's most basic component is grace. And then, huli, gospel proclamation is normally done by humans. Sabi ng verse 7 and verse 8, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. So, tingnan nyo, si Epaphras ang ginamit ng Panginoon. Si Pablo ginamit ng Panginoon. Diyos, hindi mga anghel ang ginagamit ng Panginoon para ideklara yung ebanghelyo, lalo na sa ating dispensation ngayon, itong mga panahong ito. Okay. So, itong pitong mga features na ito, pitong aspeto ng ebanghelyo, napakaganda. Ang dami nating mapupulot, pero nakaka-overwhelm. No, hindi ko matatalakay ang lahat ng ito sa isang oras at kalahati, kumbaga, no? Kaya pakonti-konti kong i-deliver sa inyo mga to. At unang tututukan natin ngayon, yung unang aspeto ng ebanghelyo na hope is one of the gospel's most significant elements. Yan ang unang tatalakayin natin ngayon. Kailangan natin itong pakinggan. Kailangan natin ito sa ating panahon ngayon. Bumababa na ang mga restrictions. Naparating na sa alert level 1. Pero marami pa rin mga Pilipinong natatakot pa rin sa COVID. Hindi pa rin nila matanggal ang kanilang mga maskara sa mukha dahil masyadong nag-aalala pa rin sila. Now, hindi naman surprising yon kasi siguro nabalitaan ng mga iba, nako, may mga surges pa rin ng COVID sa mga lugar tulad ng Russia, France, Germany, Iraq, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Hong Kong. Ang Hong Kong nga ni-report na mas marami pang na-infect at namatay dahil sa COVID nitong nakaraang 4 na linggo kesa dun sa pagsamasamahin mo yung 2 taon na nakaraan. Libo-libo ng mga residents ng Hong Kong ay umaalis sa kanilang lugar dahil sa hindi maayos na pag-handle ng kanilang gobyerno nitong COVID. No, masyadong stricto, tapos ang dami pang namamatay, tapos apektado business nila. Sabi lang na mangyari sa atin dito. Ayaw nang pumunta yung mga taga-ibang bansa dito. Noon, ang daming mga turista. Ngayon, wala na. Kaya sabi nila, alis na lang kami dito. Pupunta na UK, pupunta na mainland China. Maraming frustrated. Dahil, oo, bumababa na yung COVID cases. Tumataas naman yung presyo ng langis at ng gasolina. Sa isang virtual briefing, ang Department Energy Secretary natin na si Alfonso Cusi, ni-report niya na ang presyo ng gasolina ay 69 pesos and 28 centavos per liter. Nung tinanong siya, aabot ba ng 100 pesos per liter? Ang sagot ni Cusi, kung sa pwede, pwede. Depending on how high it will hit in the world market, which we are all hoping and praying na hindi mangyayari. So natatakot siya, no? In other words, sana wag mangyari, pero hindi malayo na mangyaring umabot ng 100 pesos per liter. Of course, pag nagtaasan na ang presyo ng gasolina, magtataasan na rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya nga may mga jeepney drivers ngayon na hindi pa pinapayagan ng mga authorities na magtaas ng presyo ng pamasahe, nagtataas na sila. Hindi pa natin pinag-uusapan kung ang ano nangyayari sa mundo at epekto ng gera between Russia and Ukraine. Sabi ng maraming mga analyst na isang pagkakamali lang nitong mga nag-aaway na mga bansang ito, isang miscalculation, isang military mistake, pwedeng magdala ito ng World War III. Ngayon, kung sakali mang matigil na ito, hindi man umabot doon, malaki pa rin ang problema ang hinaharap ng mundo dahil sa mga sanction na ginawa sa Russia. Maapektuhan ang global economy. At lahat tayo, of course, tatamaan. Kahit na parang sabihin, malayo naman ang putukan, dun yun eh. Sa Europa yun eh. Hindi, tatamaan tayong sigurado. Now, yung mga tao naman na wala akong pakialam dyan sa Russia, sa Ukraine, Hong Kong, at yung sa mga iba, ang iniisip ko lang yung sarili kong buhay. Maraming mga tao ngayon, personal lang, iniisip nila yung kanilang sarili lang. Problema nila ang kanilang sakit. Maaring hindi COVID, maaring meron silang daladalang ibang sakit. Paano ako pupunta ng hospital at paano ko gagastusan ito? Iba, walang trabaho, marami, may problema, hindi lang sa problema sa bulsa, kundi problema sa kanilang relasyon, sa kapwa nila. May iba na mabigat na binabagabag ang kanilang mga konsyensya dahil sa mga kasalanang nagawa nila sa kanilang mga buhay. And so yung iba, gusto na lang kung pwede, mawala na sana ako sa mundong ito. Nung isang linggo, kundi ako nagkakamali, merong nalunod dun sa beach resort na pagmamayari ng aming pamilya sa San Narciso, Zambales. And then, yung mga staff namin pumunta dun sa kwartong nirentahan nung tao na yun. Nakita nila, may suicide note. Hindi lang pala nalunod yung tao, nagpakamatay, nagpakalunod. Bakit? Nakakapagtaka. Cancer survivor siya. Pero dahil sa problemang dinadaanan niya sa buhay na ito, sabi niya, gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Nagpakamatay na lang siya. Ilan pang mga tao at mga kababayan natin ang gustong gawin yon para makatakas sa mga problemang hinaharap nila sa mundong ito dahil wala na silang pag-asa. Yun ang kanilang pakiramdam. So para sa mga nakikinig ngayon, ang feeling nyo, kayo ay discouraged, kayo ay depressed, kayo ay hopeless, pakinggan nyo itong magandang balitang ito. Sinasabi ng Bible na ang salita ng Panginoong Diyos ay ilaw at nagbibigay ng pag-asa sa mundong ito na madilim at mundo ito ng kasalanan. Sabi ng Romans chapter 15 verse 4, "For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope." So, isa sa mga kadahilanan kung ba't binigay ng Panginoong Diyos sa atin ang Biblia ay upang bigyan tayo ng lakas ng loob, encouragement, para tayo ay magkaroon ng pag-asa. But more specifically, binigay ng Panginoong Diyos sa atin ang Ebanghelyo para magkaroon tayo ng pag-asa, tayo na talagang napakasama, tayo na dapat lang ay iitsa sa impyerno. At ito ang mensahe, itong mensahe ng pag-asa, ang isa sa mga sentro na bahagi ng Ebanghelyo. Balikan ninyo yung Colossians 1:5. Sabi doon, "Because of the hope laid up for you in heaven, of this..." Ano tong of this na to? "The hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before." Narinig ninyo to dati. "In the word of truth, the gospel." So tingnan ninyo. Ang Ebanghelyo, ang kasama sa mensahe nito na pinaka-importante ay pag-asa. Sabi ng Colossians 1:23, dagdag ni Pablo, "If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope," yun na naman, pag-asa, "hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister." Kita niyo, no? Alam niyo, nung pinag-aaralan ko itong mensahe ko ngayon, parang na-realize ko, parang hindi ko nabigyan ng ganitong klaseng diin ang Ebanghelyo. Yung series nating The Gospel That Saves. Sabi ko, nung pinag-aaralan ko ito, nung tinitingnan ko yung mga aspeto ng pag-asa na matatanggap natin, sabi ko, Oo nga, grabe pala talagang pagbigay ng diin. Ang ebanghelyong binigay ng Panginoon sa atin ay hindi lamang upang mabago buhay natin. Hindi lang yon. Ang ebanghelyo ay binigay upang magkaroon tayo ng pag-asa para sa kinabukasan. Upang ang mata natin ay hindi lamang nakatuon sa mga dinadaanan natin ngayon, kundi nakatingin rin forward. Dibali, kahit na ganito dinadaanan ko, isang araw, eto matatanggap ko. No, at may kita natin yung mga authors ng scripture, binibigyan nila ito ng diin. Excited sila dito. Masaya sila. They're looking forward dun sa matatanggap nila na yon. Lahat yun ay naka-anchor dito sa ebanghelyo. At kaya lalo na ngayon, no, itong kailangan marinig ng mga tao eh. Sabi ko nga, marami nang nawawalan ng pag-asa eh. Kaya maganda na marinig nila, uy, eto pala, may mga pangako pala na ganito. Merong pangako sa'yo ang Panginoon Diyos na maganda. Okay, so ano itong pag-asa na to na pinag-uusapan o na sinasabi dito ni Apostol Pablo? Now, sa mga sulat ni Apostol Pablo, merong dalawang aspeto ang pag-asa. Hindi ko lang paano Tagalogin, pero sa English, merong subjective at merong objective. Yung subjective, yun yung nararamdaman mo sa loob. Yun yung ikaw umaasa. Pero yung objective na hope na tinatawag, yun yung ginagamit na term para dun sa content nung pag-asa mo. Ano tong inaasahan mo? Yun yung objective. So nasa labas yun. So yung subjective, umaasa ako. At ano yung inaasahan ko? Itong mangyayari na to. Ang tawag doon, pag-asa din. Parehong pag-asa tawag doon. Pero subjective sa loob, objective doon sa labas. Okay, ano yung una, subjective na aspeto ng pag-asa? Itong subjective na aspeto nitong Christian hope na to, hindi ibig sabihin ito yung tulad nung Tagalog pag sinabi mong, sana. Hindi yun ang ibig sabihin ng pag-asa rito. Although tayo, generally, yun ang intindi natin. Pag sinabi mong, sana, huwag tamaan ng mga bomba ng Russia yung mga nuclear power plants ng Ukraine. Nako, patay pag tinamaan yun. Sana manalo yung Ukraine laban sa Russia. Sana huwag mag-escalate itong gera na to into World War III. Sana magbago ang isipan ni President Putin. Puro sana. Sana nga mangyari, pero baka hindi. Hindi yon ang ibig sabihin ng pag-asa pag sinasabi ni Paul itong subjective aspect ng hope. Dahil kabaliktaran nitong makamundong pag-asa, ang Christian hope, ang ibig sabihin nito, confident expectation. Ito yung pag-asa na sigurado. Nasa future siya, hindi mo siya nakikita, pero siguradong-sigurado ka na mangyayari ito. Hindi mo palang hawak, pero sigurado-sigurado ka na mapupunta sa iyo yun. Yan ang klase ng pag-asa na sinasabi rito. Sa English, sabi nga ng isang Christian author, it is a fervent yearning, confident expectation, and patient waiting for the fulfillment of God's promises. At dahil dito nga, alam nyo, hindi tayo mapapahiya sa inaasahan natin. At saka itong pag-asa ng mga mananampalataya na to, pinagmumulan ng kanilang kaligayahan. O kaya sila maligaya kasi sigurado na silang darating yun eh. Di ba? Pag hindi ka sigurado, parang maasa ka, natatakot ka, nakagat mo yung mga kuko mo. Hindi ka sigurado eh. Pero ang Kristiyano, hindi. Sabi nga na Romans 5:5, and hope does not put us to shame. Hindi ka mapapahiya. Sabi na Romans 12:12, rejoice in hope. O tinan mo, masaya ka eh. Excited ka eh. Kasi sigurado eh. Wala pa. Hindi pa dumarating. Future pa siya. Pero sigurado. Kaya masaya ka na. Yun ang subjective aspect of hope. Now, tingnan natin yung objective aspect ng hope na nandito rin sa Biblia. Ito ang binibigyan ng diin dito sa Colossians chapter 1 verse 5. Itong Colossians 1:5, hindi ito subjective, ito ay objective. Ito, ang ibig sabihin dito, ito yung pag-asa, ito yung inaasahan mo. Ang inaasahan mo na dumating, ito ay ang tinatawag na pag-asa. Hope din ang tawag doon. Tulad ng nakalagay sa Titus chapter 2, verse 13. Sabi doon, waiting for our blessed hope. O, tingnan ninyo. Waiting. Ikaw ang naghihintay. Ano hinihintay mo? The blessed hope. Ang mapagpalang pag-asa. Kita nyo? So, hindi ito subjective eh. Ito yung hinihintay mo. Yung hinihintay mo, ang tawag doon, hope. Yung object, yung direction na kung saan ito yung inaasahan mo mangyari, hope ang tawag doon, pag-asa ang tawag doon. Okay, sa nalalabing panahon natin ngayon, etong bibigyan ko ng atensyon. Magbibigay ako sa inyo ng 12 aspeto nitong objective hope na to na makikita natin sa Bible, particularly sa New Testament. Now, I'm sure, kung meron lang akong mas mahabang panahon para i-research ito, mahigit pa sa 12 makikita ko. Marami pa sigurong iba, no? Pero ito lang yung panahon na nabigay sa akin itong preparation ko. May nakita na ako 12. Tingnan natin kung ano-ano yon. Ano tong pag-asa? Again, hindi ito yung ikaw na umaasa, kundi yung inaasahan mo na dumating. Yung inaasahan mo, yun ay tinatawag na pag-asa. May mga aspeto yon. Ano yon? Isa, ang Diyos mismo. Siya ang inaasahan nating darating. Sabi ng Revelation 21 verse 3, "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God." Ang Panginoon Diyos mismo, makakasama nila. Sabi ng Psalm 73 verse 25, "Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you." Grabe, lalim nitong pagnanasa ng psalmist. Para sa kanya, ang talagang pinaka-importanting inaasahan niyang makuha niya sa kanyang buhay ay hindi mga bagay sa mundo. Hindi karangyaan, hindi power, hindi glory. Ano yun? Hindi rin langit. Ano yun? God Himself. "Whom have I in heaven but you?" Ibig sabihin, kung wala ang Panginoong Diyos doon, ano yung kung langit kung walang Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng excitement, kaya gusto kong pumunta ng langit. Yan ang sinasabi ng psalmist dito. Yan ang inaasahan natin na matatanggap.
1: Mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: What would you say to your loved ones if you knew it was the last time you'd see them? Jesus used His last moments to pray for those He loved. I'm David Wolin. Join me for a special episode with Charles Morris on the next Haven Today as we wrap up John 17 and a series called The Promise of Jesus.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Club Network Services.
1: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
2: Heartline.
1: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
2: Heartline.
1: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
2: Heartline.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ang inyong lingkod, si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. And we'd like to thank you very much for being here with us dito sa 702 DZES, Agapay ng Sambayanan. At dito sa AM Radio tayo ay naisasahim papawid through radio. Pero meron din tayong TV edition na nasa Facebook, makikita nyo rin sa Facebook Live, sa Heartline. At kami ay natutuwa na kasama namin kayo ngayon, mga kaagapay. Hello, welcome, welcome. Ang aking guest ngayon for tonight ay walang iba kundi ang ating counselor natin nakasama. And kasama ko na rin siya lagi sa ating Heartline episode, si Ate Sally Ladignon. Hello, good evening, Ate Sally.
1: Yeah, good evening, Pilo. Good evening din. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga faithful, no? Faithful listeners.
0: Thank you.
1: Ng Heartline. Yeah.
0: Oh. Sa lahat din ng faithful listeners. Alam niyo to, si Ate Sally, ano yan, classmate ko pa lang siya noon sa Alliance Graduate School. Pareho pa kami nag-aaral ng counseling noon. Pero ngayon, profesora na siya. Ay nagtuturo na siya doon sa Alliance Graduate School at nagtuturo siya ng certificate program sa trauma and crisis management. Ayan. Tsaka syempre, kasama din siya sa mga na-train under David Nichols sa Living Wholeness in Asia. At tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod. I hope matuloy, Ate Sally, ang inyong approval ng CHED. At yeah, wow, praise God, magka-dire-diretso yung kanyang program na i-deliver. Ito si Ate Sally. Kung gusto niyo mag-aral, yan. Wow, I am so proud of my classmate. Yan, si Ate Sally.
1: Siguro sabi nila, Pilo, classmate? Bakit mukhang malaki yung gap ng edad? Sa ano po, pag-aaral po ng counseling, wala po sa edad.
0: Oo.
1: Nandun po sa tibok ng puso.
0: Oo. Yeah, si Ate Sally, halos ano, kaidarang din niya.
1: 70 na po.
0: Ganun. O, malapit na. At nakikita yan si Ate Sally sa VCF, Victory Christian Fellowship, sa Katipunan, dyan sa may UP Town Center. Ayan. Nako, Ate Sally, go ahead please. At alam ko, may mga fans club ka dyan. May mga taong nag-aabang ng iyong mga pagbati. So, here we go. Go ahead.
1: So, siyempre, no, babatiin ko pamilya ko, yung asawa ko si Edwin, mga anak si Ethel at si Ella, mga apo ko na si Patty, si Justine at si JM. And of course, yung kambal ko, si Ruby, tsaka si Kuya.
0: Ang dami pala nila.
1: Tapos, dami. Sabi ko sa iyo, dyan pa lang nandyan na yung fans ko. Tsaka yung mga colleagues natin, no, common friends natin, Pilo. Si Nates, si Wilma, yes. Si Owen, si Malu, si Wing. Si yeah. Cheryl, si Coty, tsaka yung mga professor natin na magagaling sa AGS. Si yeah. Ma'am Ana, si Doc Chun, si Ma'am Ging, si Doc Abby,
0: yes,
1: si
0: Doc Abby.
1: Pastor Jojo. Oh,
0: yes, Pastor Jojo, Zapra, yes.
1: Hello. Tsaka si Doc Ames.
0: Doc Ames, yes, Demento. minsan nag-guest din dito si Doc Ames. Ayan. Si Doc Abby is, hindi siya sa counseling, pero grabe. Ang dami ko natutunan sa kanya tungkol sa Old Testament. Wow, wow, wow. Talaga.
1: Tsaka sa hermeneutics natin, di ba?
0: Yes, hermeneutics, okay. Si Ma'am Abite. Yes, wow, wow, wow, talaga. Ayun. And nag-guide ako, na gabayan ako kung paano tignan ang Panginoon at ang Biblia. Ayan. Alliance Graduate School! One of the yes. top schools ng counseling, ang Alliance Graduate School. So, very proud at heart kami kasama.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Doon po kami sinanay.
0: Oo, talaga. Grabe ang kasanayan.

0: Ayan, ang ginawa natin doon. Di, wala ang maano, wala ang masabi. Kakaibang experience, ano, Ate Sally?
1: Oo, diba?
0: Yeah. Pero alam niyo, mga kaibigan, mga kaagapay, tuloy-tuloy nating ipanalangin na lalo pang yumabong ang mga karunungan na dumadaloy sa ating mga churches, sa ating mga pamilya, at magpatuloy pa ito mula sa Panginoong Jesus na dumaloy din mula dito sa ating programa at siyempre sa iba-ibang aspeto ng ating buhay. Yan. Kaya pabati dyan sa mga kaibigan natin, sila Pastor Don Reyes. Hello, Ate Jess Layog, Ate Nice Guevara. Hoy, Ate Nice, kamusta ka na? Ate Lisa Manuncia. Hoy, Ate Lisa, graduate ka na, doktora na yata. Sana magkausap tayo soon, Ate Lisa Manuncia. Michelle Palanca, John Navarro, Jamie Cruz, Virginia Faura, Ate JHC, Queenie Madeline, Sandra Godet, Jonalyn Requizo, Pauline Cheng, Pamela Azarcon, Bermejo, Joni Esteban, Tom Feliciano, Marisa Navarro, Medi Santiago, Azilana Oganob, Asia Villanueva, Belle Ravis, Michelle Padrelanan, Jerry, Renz de Guzman, Myra De Leon Galut, Rigor Santa Ana at Angeli A.S. Sana marami pa tayong pagkakataon na makakakilala. Bati-bati naman kayo dyan, okay? At syempre, babanggitin ko na rin sila Ferdinand Labirinto. Kuya Ferds, ang asawa ng ating chairman sa PACC, si Ferdy, at ang kanyang asawa, si Ate Joy Labirinto. Ayan. Ayan. Si Renjima Niamadorge, Flora Pahan at Johanna Abanggan. Ayun. Ako, ang dami nating mga nakikinig ngayon, ate. So, alam kong excited na sila sa sasabihin mo, no? Pero bago yon, meron ka ba bang mga pahabol sa mga gusto mong mabate? Yung mga taga-foreigners natin, you know?
1: Siyempre, yung mga kasama ko ngayon sa church plant ng North Avenue, sina Pastor Cheng Aguinaldo, sina Ferdy Javier, si Simon, at saka yung iba pang ano, napaka masisipag na na church planter.
0: Yan. Saan banda to? Or kung pwedeng masabi, mabanggit?
1: Nag-held kami na Sunday worship sa Cinema 4. Oo, Cinema 4 ng Trinoma.
0: Wow! Every anong oras?
1: At 10:30 a.m.
0: Ayan. Every Sunday?
1: Every
0: wow,
1: Sunday.
0: Wow!
1: Pagka June, until June, June 8 at saka June 22.
0: Yeah.
1: Pero comes July, weekly na siya.
0: Ah, okay. So, hindi pa weekly. Baka July. Oh, wow, praise God. Thank you at tuloy-tuloy ang church planting. Well, eto na, Ate Sally. Meron na tayong mga tanong dito sa ating mga listeners. So, are you ready?
1: Yes, sige. Para at least, no, makarinig naman sila ng anong pwedeng gawin.
0: Ayan. Oo. Eto. Ang first listener natin, ang tanong ganito, paano ko po tutulungan ang anak kong babae? Siya po ay 21 years old at sexually abused. I was an OFW and naiwang ko siya dito sa Pilipinas. Ngayon po, I gave up my work abroad para samahan na siya. Single mom po ako. Sobrang sakit po sa akin na nararanasan niya to. Paano ko po siya tutulungan makako? Ow, this is... Ay, masakit to talaga. Iwan mo,
1: siya.
0: Nagtrabaho ka, pumunta ka sa abroad, naiwan mo yung anak mong babae. Ikaw din mismo, babae. Ngayon, iniwan niya yung job. And, ba't naman kasi...
1: Nagtatanong siya kung paano niya matutulungang tawirin ng anak niya o makayanan ng anak niya yung nakakalungkot na pangyayari.
0: Yeah.
1: Sa puso ng isang ina, napakabigat nito.
0: Oo.
1: At gusto kong tingnan yung kanyang pagnanais sa isang positibo na at importanteng desisyon na ginawa niya.
0: Oo. Ito,
1: unang-una, talagang
0: mabigat na desisyon.
1: Oo. Yung desisyon niya na tumigil na lang siya dun sa kanyang pag-alis papunta sa ibang bansa.
0: Oo.
1: Upang matutukan niya, makaagapay niya yung kanyang anak. At saka yun, isa ng malaking hakbang, isang desisyon na pinakikita niya sa anak niya, seryoso.
0: Oo, ay,
1: seryoso.
0: malaki ang epekto nun, ha? Nakakabalik ng
1: Oo.
0: seguridad doon sa bata.
1: Oo, oo. Kasi siya yung binigyan ng prioridad ng kanyang
0: Yeah.
1: nanay.
0: Oo,
1: Oo.
0: na
1: Pero gusto
0: nabugtong
1: kong
0: halaga.
1: magkaroon siya ng tamang pananaw tungkol dun sa pangyayari ng kanyang anak.
0: Okay.
1: Isang magandang hakbangin, yung mag-usap sila mag-ina, ano yung kanilang plano tungkol dito. At kailangan ng professional help. Dapat kasi tingnan yung mga simptomas.
0: Yan, yan.
1: O yung epekto ng sexual abuse sa buong katauhan ng kanyang anak. Tulad ng mga cognitive symptoms o yung pangkaisipan na simptomas, kung ano yung dapat bantayan
0: Opo.
1: at hindi katakutan. Kasi may mga behavioral symptoms din to eh. Kaya maganda na mag-usap sila mag-ina, saan nila gusto mag-umpisa, at ilagay nila sa prioridad yung pag-seek ng professional help.
0: Yan.
1: Kasi meron tayong mga counselor o even mga psychologist na may kasanayan. Tawag nga nila, 'di ba, pagka sa ano mga pangkatawan, urologist, hematologist. Ito meron yung mga traumatologist.
0: Traumatologist.
1: Yung specialization nila ay para sa ganung mga pangyayari, para maibsan yung pagkatakot, yung pagbabalik ng alaala, no, yung ganun. Kaya maganda na i-ano yun, i-prioritize.
0: Ito talaga, pagka matinding trauma, matinding karanasan ang pinagdaanan ng isang tao, kailangan niya talaga ng assistance, mahusay na assistance para maibalik yung tamang pananaw, tamang diwa tungkol sa pananaw sa buhay. Ayun, malaki
1: Yes.
0: magagawa ng pananampalataya dito, ano?
1: Oo. Oo, kasi yung pananampalataya na may paghilom, may paggaling.
0: Yeah.
1: Oo. At maraming tao na maaaring sumuporta sa kanila. Oo, hindi sila nag-iisa sa ganitong mga dinadala.
0: That's true, that's true. Ayan.
1: Oo.
0: Ayan, ako. Praise God na mayroong Panginoon na dumadamay sa atin lagi at nawa makakita siya ng katiwa-tiwala na
2: FDNG
0: kasama doon, ano, Ate Sally. Wow. Okay. Meron bang mga, I mean, simple steps or simple things na dapat pwede magawa ng isang ordinaryong tao na habang nag-aalaga sa isang may trauma?
1: Yung pakikinig.
0: Ayan.
1: Yung pakinggan, ano, makinig dun sa challenges o dinadala ng kanyang anak. Having that presence na, nandito ako, pakikinggan ko. Na kadamay mo ako. Yun. Lalo na pagka may lungkot, may takot, o kaya yung pag-a-isolate ng kanyang anak kasi makikita niya to eh. Na maging ano siya, yung mapagmasid. So gumagana yung kanyang mata, gumagana yung kanyang tenga sa pakikinig, at hindi yung i-dismiss, kundi magbibigay talaga siya ng attention.
0: Yeah. Oo, malaking bagay 'yon, yung malaman natin may nakikinig, ano. Nakakabigay ng pagkakataon sa bawat isa na maniwala, magkaroon ng pag-asa. Yung makapakinig talaga, ano. Ay, nako. Sana ma-detalye pa natin ng ma-detalye pa ng ating listener, kasi hindi madaling magbigay ng advice nang hindi nakikita yung tunay na mga simptomas. So, puntahan na lang natin siguro, if you want, meron pong counseling, trauma counseling available po naman sa professional world. Ate Sally, nagkukunda ka nun, ano?
1: Oo, maganda nga silang dalawa. Silang
0: Ayan.
1: dalawa, hindi lang yung anak niya, kundi pati siya, para pati yung kanya mga struggles.
0: Eh, kung okay lang sa'yo, Ate Sally, pwede mo bang sabihin yung contact mo or a possible way paano makapag-appointment sa'yo? Ganitong kaaga. Usually, ginagawa ko to pandang huli. Pero at least ngayon kasi kailangan ito ng ating listener. If you can say it right now, paano po kayo makontakt for trauma counseling?
1: Sa telepono ko, yung sa cellphone ko, 0917-848-8635. O kaya sa Messenger, ang pangalan ko doon, Sally Ladignan.
0: Ayun. Pwede rin
1: So,
0: sa Viber or sa Telegram.
1: Oo, pwede rin. Pwede rin doon.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung siguro yung talagang ang focus ng tanong niya, paano ko po siya tutulungang makayanan. Oo. So, since meron naman siya bilang nanay na pagtulong, yun, yung sa pagiging nanay niya, yung pagiging present niya.
0: Yan.
1: Oo, yun yung napakahalaga.
0: At malaking bagay nga yung ginawa niya eh, na andito na siya, hindi na siya nasa abroad. Andito na siya.
1: Mm-mm.
0: She will be right there. Defender. Talagang ang laking boost nun sa halaga ng isang tao.
1: Totoo.
0: Okay, good. Wow. Ay, eto pa. Meron pa tayong mga questions, Ate Sally. Well, pero eto. Eto naman yun sa kanya. Ako po ang nag-aalaga sa 78 years old kong lola. Sa kanila kami nakatira ng husband ko and isa naming anak. Paano po magiging malakas if you are already drained sa pag-aalaga sa lola ko at sa sarili kong pamilya? Ay, mahirap mag-alaga ng lola talaga. Actually, ako may pagkakataon akong nag-alaga ako ng lola ko, pero buti nung time na yun, single ako. Eto, may pamilya siya, medyo mahirap yun. Ako, yung anak pang inaalaga.
1: Mukhang ano, mukhang sandwich to, sandwich generation na nag-aalaga ka ng sarili mong pamilya,
0: mm-hmm.
1: nag-aalaga ka rin nung kundi magulang mo, nanay, mga lolo at lola.
0: Oo.
1: Oh, ang tawag nga dyan, hindi lang sandwich, tilo eh.
0: Anong tawag doon?
1: Multi-generational caregiving. Kasi kailangan mo rin alagaan yung sarili mo.
0: Ah,
1: diba?
0: So inaalagaan mo yung anak mo, yung sarili mo, tsaka magulang mo. So tatlong henerasyon. Ayun.
1: Tatlong henerasyon na kumagkaminsan, hindi na naalagaan yung sarili. At ito yung kanyang pinakatanong.
0: Mm-hmm.
1: Paano daw siya magiging malakas? Doon na may confession na siya eh. Na depleted na siya. Drained, sabi niya nga. Drained sa pag-aalaga sa lola ko. Pero parang gusto kong puntahan yung sinabi niya na ako po ang nag-aalaga kasi doon kami nakatira sa kanya. Oo. So parang ibig sabihin, although hindi niya na medyo na detalye, na parang obligado talaga siya na alagaan yung lola.
0: Para,
1: kasi doon sila nakatira sa bahay ng lola niya. So,
0: well,
1: mabigat-bigat to.
0: Parang merong advantage kung nag-aalaga siya, siguro ang isa sa mga advantage ay meron siya natitiran. Merong tahanang mahal. Pero sa ating kultura naman, di ba? Ang mga tayo ay very close knit tayo sa ating mga pamilya. Suportahan talaga. At dito nga dito medyo in a way mabuti tsaka may advantage tsaka may disadvantage dahil maganda na nagkakatulungan yung pamilya. Ayan, natulungan sa tirahan, natulungan sa pag-aalaga, suporta. Sa kabilang banda, dumami din yung mga obligasyon, dumami din yung mga tungkulin na dapat gawin. So parang hindi lang yung sarili mo naisip mo, iisip mo yung komunidad. Pero sa kultura natin, makomunidad din tayo. Iniisip din natin yung ating komunidad. Pero naisip ko lang, Ate Sally, andito tayo sa panahon na yung ating pamilya ay hindi na kagaya ng dati. Kasi dati, yung mga pamilya, mga kapitbahay, nagtutulungan. Ibang alam mo yon yung walang bakod. Yung sa isang lugar, may apat na bahay, walang bakod, nagkakamustahan. Oh, kamusta? Anong balita niya? Uy, pakibantay mo nga muna yung anak ko. Ganito. Uy, pakibantay mo nga muna yung sinain kasi punta lang ako sa... Ganon yun eh, yung sa probinsya. No? So, tulungan talaga. Medyo merong malakas na community. Pero ngayon, dahil medyo sa urban na lugar, sa urbanisadong lugar, kanya-kanya ang mga pamilya. At halos yung pamilya na ang nag-aasikaso ng lahat ng tungkulin kahit para sa komunidad. Ayun. Ang hirap. Dahil na-westernized na perspective, pero andun pa rin yung structure ay eastern pa rin. Anyway, sige, Ate Sally, go ahead. Daldal ko.
1: Kasi kung pupuntuhan natin yung multi-generational caregiving, ano? Kasi sa kultura ng pamilya Pilipino, kung ba't sasabihin, common to eh, no? Na talagang mag-aalaga at mag-aalaga ka. Ang challenging dito, yung pagbalanse. Yung saan ang punto nagpagbabalanse, lalo na ang nakaano dito, financial, emotional, at saka physical well-being ng isang tao. So ito yung kailangan tingnan, pati yung time, no? Yung panahon na iginugugol. Kaya kailangan talaga na umupo siya, pag-isipan kung ano yung mga kontrolado niya at hindi niya kontrolado.
0: Ayan, oo.
1: Oo. So, ibig sabihin, nag-aano pa rin dito yung ano yung mga priorities. Of course, ang purpose niya talaga, maalagaan. Hindi naman siya umiiwas eh. Wala ang sinabi dito. Kaya nga, ang tanong niya, paano siya magiging malakas? So, nandun yung commitment niya.
0: Yeah.
1: Pero kinakailangan talaga niya na upuan upang lalo niyang ma-assess, matimbang. Oo. Saan ako nangangailangan ng tulong dito? Kasi hindi pwede niyang sarilinin. Lalo na kung walang ustong tulog.
0: Ay, nabanggit mo
1: yung
0: yan, tulog.
1: Kailangan
0: mag-umpisa.
1: kailangan niya umpisahan dun eh. Kasi kailangan ng katawan natin yung time mamahinga. Hindi natin pwede itong baliwalain. Oo. Kaya
0: Totoo yan, totoo.
1: Kailangan niyang tutukan yung mga bagay na to. Kulang ba sa pera? May suporta ba ako? Sino yung pwede kong tanungin o hinga ng tulong? Kailangan niya ng support network dito.
0: Eh dito,
1: Oo.
0: dito pa naman sa ating sa ating bayan, ang lakas ng pressure na nanggagaling sa trabaho, talagang kayod ka talaga. Wala namang
1: Oo.
0: masama sa kumayod ng mabuti. Honest work, honest gain. Pero talagang pagod. Ibig sabihin, iba yung approach ngayon tungkol sa pagtatrabaho. Malakas makastress ang trabaho ngayon. Hindi yung trabaho, kadalasan naman, hindi yung trabaho ang nakakastress, kundi yung mga kasama sa trabaho. Ayun. Pero kung stress ka doon sa trabaho, tapos uuwi ka pa, mag-aalaga ka pa ng anak, at aalagaan mo pa ang iyong magulang, eh doble-doble talaga. Talagang halos pakiramdam mo hindi ka nakakapahinga. Pero iba talaga yung perspektibo kapag nakapahinga. Pagka nakapag-rest ka, naiiba yung pananaw. Malaki. Napansin ko din to sa iba-ibang mga conditions na nung kinaunselan natin. Ayun.
1: Oo. Saka yung sinabi niya na paano siya lalakas, drained na siya.
0: Oo.
1: Ibig sabihin, yung focus ng draining niya is yung talagang yung kanyang time nandun na lang sa pag-aalaga. Hindi niya nabibigyan ng panahon kung paano yung sarili niya ay makapagpahinga.
0: Kailangan niya yun.
1: Oo. Dapat maging intentional siya dun eh. Baka hindi na nga siya nakakahinga eh. Pwede siyang mag-intentional deep breathing, ano? Bilang espasyo niya para sa kanyang sarili.
0: Pag-meditate ng salita ng Diyos, yung papakinggan mo lang sa radyo o kaya sa internet, para lang mabigyan ka ng tibay ng loob. Minsan ako, ang ginagawa ko, pinapakinggan ko yung tunog ng ulan sa YouTube, meron ganun. Sound
1: okay,
0: of nature,
1: oo.
0: Ulan lang, para lang
1: Oo.
0: Makapahinga. Yun. Kailangan talaga yun.
1: Ako actually, kapag nag-caregiving din ako eh, sa kapatid ko, nung pandemic. 3 hours lang talaga yung tinutulog ko. Kaya I can identify sa kanya. Kaya ko sinabi na kumusta yung tulog niya. No? Mahirap. mahirap talaga. Kaya kailangan talaga maging intentional. Pero kung ang pera ay hindi problema, may mga available na mga home care
0: Home care.
1: centers. Kaya lang talagang merong kamahalan.
0: Or meron
1: Ngunit
0: ding mga in-house caregiver, pwedeng pumunta.
1: In-house caregiver, oo, napupunta. Pwede rin namang hindi stay-in.
0: Oo.
1: Oo. Pero meron din talagang cost yun.
0: Oo.
1: Pero talagang kailangan mong tutukan yung sarili mo.
0: Yeah.
1: Para, dahil humihiyaw na eh, doon sa tanong niya na paano siya magiging malakas.
0: Oo.
1: Drained na siya.
0: Kailangan niya rin mag-day off. Kailangan niya rin maging ganun.
1: Or hingi siyang tulong kung may mga kamag-anak sila sa compound. Kung nasa compound sila, na pwede bang bantayan lang si Lola? Ganun. Nakaligo na siya, na ano, na-prepare ko na, babantayan lang. O, yung
0: Alam mo,
1: mga ganun.
0: merong prinsipyo no, na sa psychology, nakalimutan ko ng tawag, na sa umpisa, kapag una mong beses ginawa, hirap na hirap ka. Kahit anong task, kahit anong trabaho, ang hirap gawin sa umpisa. Tapos pagka nagpahinga ka, layo ka muna, magpahinga ka. Tapos gagawin mo uli yon, paggawa mo uli nun, mas matibay at mas magaling ka na. Parang mas madali na, parang, ay, sisiyo na to, ano na to, kayang-kaya na. Ito, nakita to sa mga estudyante. Sa umpisa, ang hirap na hirap sila mag-aral. Pero pagka binigyan mo ng break, binigyan mo ng school break, mara, sem break, mga ganyan. Pagbalik na sa pag-aaral, madali na, nadadalian na, kasi nasanay na. Meron ng mga, ano, strength na na-build up habang sila ay nagpahinga. Ang galing, ang talina ng Diyos talaga, dahil,
1: oo.
0: Mm-mm.
1: Yung si binabanggit mo, yung pagkakagawa sa pagkalikha sa atin ng Diyos.
0: Oo.
1: Tapos ngayon ang mga scientists discover na yung nervous system natin
0: Oo.
1: na pwede natin kaibiganin.
0: Totoo
1: kailangan
0: yan.
1: that meron kasing function yun eh.
0: Mm-mm.
1: Una, mag-survive. Ikalawa, rest and digest.
0: Yes.
1: So talagang kinakailangan magiging intentional sa yung bigla, kukuha ka naman ng air. Take a
0: Oo.
1: deep breath.
0: Pahinga.
1: Oh,
0: Tama
1: pahinga talaga.
0: ang ginawa ng Diyos, bigyan tayo ng pahinga. Hindi buong linggo, trabaho ka. Ay, naranasan ko yan. Buong linggo, dire-diretso ako. Ganun, naranasan ko yan. Hindi maganda. Naku, kamuntikan na ako.
1: Hindi, tsaka mismong Diyos na nga ang nag-utos. Magpahinga ka.
0: Pero naisip ko rin, ang AI, hindi nagpapahinga. Kaya hindi siya nag-i-improve ng kanyang, although kaya niya mag-learn, kaya niya mag-aral, pero hindi siya nag-i-improve ng approach, hindi siya nag-i-improve ng kanyang pananaw, perspektibo, wala, hindi siya nakaka-build up ng higher learning tulad ng moralidad, hindi niya maiisip yun. Hindi katulad natin, tayo, ang gawa ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng pagkakahuminga. At pagka nakapahinga tayo, merong tibay na lumilitaw after the rest. Tapos meron pang
1: may restoration.
0: Yeah!
1: Part kasi ng creation ng Diyos is restoration.
0: Yeah, oo.
1: Yun. Kaya ikaw, magpahinga ka. Intentional kasi marirestore ka.
0: Mm-mm. At titibay ka pa sa lalo pa.
1: Yes.
0: Kahit pagka binalikan mo to, mapapansin mo, eh, parang mas madali ngayon. Nangyayari yun. It happens. Ayun. Wow. Dami nating pick up dyan. Ako, sa inyo mga kapatid, mga kaagapay, tuloy-tuloy tayo dyan, ha. Thank you sa inyo sa continuous niyo na pag-support sa atin. Kaya pabati sa inyo, sa mga kaibigan natin, si Rina Meka Bonita, si Tony Valderrama D. Hello, Ate Tony. Kamusta ka na? Tagal na natin din nakita. Ayun, yan, si Tony D. At yung mga kasama natin na nakikinig abroad, sila, hello ate, ang ating kapatid, si, hello ate Citadel Guron, dyan sa Turkey, kamusta ka na, balita-balita, at alam ko nag-a-abroad ngayon si ate Emma, kung nasaan ka man, saan ka nagpupunta, ate Emma Tew, hello, kamusta po, and greetings sa ating mga kasama sa Guam, si ate Vicky, Dulcero, tsaka si sa mga kasama natin sa Korea, Ate Alu Abendan, hello. Kasama naman natin sa Tokyo, Japan, si Mr. and Mrs. Ferdy and Ging Katabay. Hello, kamusta dyan sa Tokyo Baptist Church? Kasama din sila Malen and Karen Damian. Yan, sa Tokyo. Also, sa US, mga kasama natin, Pastor, si Pastor Tito. Hello, Pastor Tito, kamusta? Falguera. At saka si, sa US din, sila Arnie Berseño, si Ate Sarah Berseño, at ang anak nila dyan sa California. Ayan. Wow, ang dami natin mga taong kasama sa iba't ibang lugar. Baka may kilala ka, ate, na taga-abroad. Oh, sigurado. Si Pastor David Nichols, kung nakikinig ka ba?
1: Sasabihin ko sa kanya, binati mo siya.
0: Oo, nasa Australia ba siya? Australia pa, no?
1: Oo. Yes, Brisbane.
0: Brisbane, yan. Brisbane, Australia. Hello, hello sa inyo. Siyempre, si ano, sino pa ba? Well, nakalimutan ko. Pastor John, kasama niya si John Townsend pa yun. Anyway. Ayan. Well, ang galing-galing. Pero, one more question siguro, a short one. Eto, sabi niya. We found na may ADHD ang bunso kong anak. Simula nung malaman yun ng mga kapatid ko at ng asawa ko, kapag nagiging makulit anak ko, lagi nilang nililabel na inaatake na naman ang batang yan ng ADHD. Masakit po sa akin bilang ina na titignan po nila ito as negative at hindi po makakatulong sa akin bilang ina at sa anak ko. Magkasama po kami sa isang compound kaya lagi talaga kami nagkakasalamuha. Paano ko po ito i-handle? Ay, ayan na. Ito na yung,
1: ayan na.
0: Yung tinatawag nating meron tayong nililabel na mga tao at stigma kung tawagin. Ini-stigmatize mm-hmm. naman yung tawag naman. Pero alam mo, masarap yung kapag isang tao, kahit meron siyang pagkukulang sa isipan, meron siyang mental challenges, kailangan normal pa rin ang pagtrato sa kanya. At malaki ang naidutulot nun. Pero, ate, ikaw eksperto dito, ate Sally.
1: Tama ka doon, ano? Kasi, tinitingnan ko itong ang kawalan ng kaalaman, ng sapat na kaalaman. Kinukonsider ko sa kasi kamangmangan. Lalo na tungkol sa mental health.
0: Mm-hmm.
1: No? Yung bang nag-ano lang sa sabi-sabi, sa haka-haka. So ito yung talagang big challenge para matuto yung mga tao tungkol sa pag-harap sa mental health.
0: Mm-hmm.
1: Parang sabi natin, sa physical health ba pag sinabing may TB, ay may TB yan, o may cancer yan. Mas compassionate sila, di ba?
0: Oo, walang
1: may sasabing. Walang kaibahan yung mental health issues
0: mm-hmm.
1: ng isang tao. Dahil sabi nga nila, hindi kinakailangan na magkaroon ng, anong tawag dito? Yung ibang pagtingin tungkol sa mga mental health challenges. Kaya nga, may ADHD yan eh, without really knowing what is about ADHD. Ako bilang nanay, pag sinabi rin na nililabel din yung anak ko na, ayan, kasi may ADHD yan, syempre masasaktan ka kasi it comes to me as an insult. Isang insulto ang name calling. Kaya siya nasasaktan. At ang masakit pa nito, hindi mga kamag-anak. Minsan asawa yung nariringgan. Kaya siguro dun sa tanong niya kung paano niya i-handle, although hindi naging specific, sino ba i-handle niya, yung kalagayan ng anak niya, o yung mga tao na masyadong indifferent, yung sobra ng pang-iinsulto dun sa kalagayan. Kasi nai-insulto din yung pagkananay niya eh. Hindi lang yung dinadaanan ng anak niya na magpagka-ADHD. No?
0: Tayo kasi, sa kultura natin, ang ating ginagawa, meron tayong social control kung tawagin. Kinokontrol natin yung society. Gusto natin magkaroon ng, kaya may ito konsepto tayong pakikisama. Itong taong ito, kapag iba yung kanyang ugali, iba yung kanyang mga behavior at kanyang pagkilos, hindi siya nakikisama. Kaya ang isa sa mga ginagawa ng mga Pilipino ay nililabel yung tao. Ay, yan, hindi nakikisama yan. Ano yan? Ano yan? May ano, may sira. Ito, may ganito, may ganito. Ito, ganito, utak niya. ADHD to. Kaya ganun, parang ginagawa para pumantay. Parang paraan, hindi mabuting paraan yun, ano? Hindi mabuting
1: Oo.
0: paraan para gawing pakisamahan at makisama yung tao ayon doon sa gusto natin. Dahil iinsultuhin natin sila. Hindi maganda. Pero meron
1: Para din. Sige, sige, tuloy.
0: Merong magandang aspeto sa Pilipino ng pagpapantay ng mga tao. At yun yung kapwa na konsepto ng kapwa, ng pagmamahal. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Hindi mo insultuhin, yayakapin mo, bibigyan mo ng kalinga, tatanggapin. At yung tanggap na yon ay yung tumutulong sa pagbabago ng isang tao. Yun yung konsepto natin, hindi masyadong na-develop eh, kasi na ano eh. Anyway, Ate Sally, go ahead.
1: Eh, madali kasi mamintas ang Pilipino eh.
0: Oo, madaling pumintas.
1: Hanapin yung mali, hanapin yung abnormal o hindi normal, no? So, talagang malaki pang panahon, malaki pang mga hakbangin kung papaano ang mga tao ay matuto na mas lalo yung compassion nila
0: Yes.
1: Sa mga tao na nakikita nila na mas hindi lumelebel para sa kanila. Kasi ang sukatan nila, sarili nilang ruler eh.
0: Oo.
1: Pag hindi doon pumasa, ay, ano na, meron ng label sa kanila.
0: Pag di kita gusto, ayaw ko sa'yo.
1: So paano niya i-handle? Paano niya i-handle? Wag siya mawala ng pag-asa kasi marami ng help para sa mga merong ADHD at napaka marami ding progreso.
0: Yes.
1: So siguro tutukan niya yung kalalagayan ng anak niya nang hindi muna binibigyan ng atensyon yung mga sakit nung insulto na naririnig niya. I-ano niya muna? I-focus niya muna sa anak niya. Tapos, at saka niya bigyang pansin yung ano ba tong nararamdaman ko? Kasama din ba ako dun sa pang-iinsulto na yun? Dahil ako, may nagawa ba ako bilang nanay? Maganda rin tutukan niya yun na hindi niya kasalanan.
0: Dapat
1: dahil binigay niya yung kanyang panahon at uri ng pag-aalaga para doon sa kanyang anak. Tsaka yung ganitong mga kalalagayan, ano to din eh, inherited eh. Kumbaga sa ano, nasa angkan.
0: Pero I think it would be good na buong pamilya, buong angkan, yung mga involved na nagle-label, dapat maalaman din nila yung mga tungkol dito. So, balikan natin yan, puntahan natin yung paraan na yan, at dito sa broadcast natin, ipapa-educate natin din sa mga kasama. Kaya hilahin nyo yung inyong mga kamag-anakan dyan para marinig ito dahil malaking bagay at makakatulong sa inyo yung malaman ang tungkol sa ADHD upang na kasi noon ay magsama-sama at magkatulungan ng pamilya sa pagpapa-improve ng kalagayan. At I tell you, pagka mayroong isang tao na mayroong problema sa pag-iisip sa bahay, nagiging close, mas lalong nagiging matibay ang
1: situation.
0: Oo. Balikan natin yan, Ate Sally.
1: Pero, mas bumubuo na suporta.
0: Suporta, oo. Balikan natin, Ate Sally, dahil medyo magbe-break muna tayo. Dito sa Heartline, babalik kami. Don't go away, we'll be right back. Stay tuned dito sa Heartline Friday Night.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: kapayapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsino po, at samahan niyo po ako sa isang makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat na gawa ng masama. Purihin at nakilain po ang banal mong pangalan. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagkakaisa po sa pagkakataong ito upang idulog po sa inyo, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng isang makabayang pananalangin, ang pagbangon ng ekonomiya ng aming pong minamahal na bayan. Gabayan at biyayaan mo nawa ng karunungan, Panginoon, ang mga pamunuan po namin upang, dakilang Diyos, ay pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagbangon ng ekonomiya ng aming bayan. Ganon din po sapat na trabaho sa mga lalot sa nawalan po ng trabaho, Panginoon. Lord, na sila po ay magkaroon ng mga pagkakakitaan, Panginoon, at stable na presyo ng produktong petrolyo at tulong para sa mga naghihirap na pamilya. Panginoon, nalalaman po namin na ikaw ay nangako, Lord, sapat ang biyaya mo sa lahat po ng aming pangangailangan. Kaya patuloy namin ipinapamanhik na may kapakumbabaan ang provision mo, Panginoon, lalong higit doon sa mga nawalan ng kabuhayan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin maiksimang panalangin, pagpapaabot ng pamanhik at pasasalamat. Alam po namin lagi ka nakatunghay sa trono ng kahabagan mo sa kalangitan. Maraming salamat po at ipinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ang patuloy na pamagitan mo sa mga kahilingang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Thank you mga kaibigan, mga kagapay, at nandito tayo tuloy-tuloy pa rin dito sa Heartline Friday Night. Nangangalahati na tayo. Kaya welcome sa inyo na hinila ang inyong upuan para mapakinggan itong parte na ito. Talagang we are so happy you're with us. Kanina nabanggit namin na imbitahin nyo na yung mga tao tungkol sa na nagiging curious o may kailangan lang tungkol sa ADHD. Kasi dapat ma-inform ang lahat ng mga tao tungkol sa kung paano makitungo sa mga taong mayroong problema sa kani-kaniyang mga pag-uugali, isipan, at paano natin tutugunan yun. Andito tayo, kasama pa rin si Ate Sally Ladignon, okay? So, Ate Sally, yun nga, paano ba ang tamang pananaw dapat since nakikinig dito yung community? Ano yung community? Ano dapat maging trato natin sa ating mga may problema, may mental challenges kung tawagin natin. Ano? Ayan, how should we, ano yung tamang attitude natin sa mga taong may mental challenges?
1: Unang-una, hindi natin ito,
0: i-insultuhin, diba?
1: Huwag i-insultuhin. At the same time, kung mayroong pinagdadaanan na ganito, lalo na kasi ang ADHD para pang bata o tsaka sa matanda rin, ano, ay yung pool na pang-unawa, tingnan yung sarili, bakit siya naaapektuhan nung ano na yon. Ang observation dito, hindi lang dun sa taong may ganong challenges,
0: yes,
1: kundi ikaw mismo na nakakapansin dito, at maging konektado ka sa sarili mo kung bakit ganito ang epekto sa'yo. Kasi ganun yun eh, di ba?
0: So,
1: oo, bakit kunwari, naapektuhan ka?
0: Kunwari pag kami nakita akong tao, wari ako, ordinaryong tao, nakita ko ang isang tao may kapansanan, mayroong mental health issue. Ako'y nagalit. So dapat pansinin ko, bakit ako nagagalit? Ganon?
1: Yes.
0: Bakit ako nagagalit? Kung ako naman eh, kunwari ako naman eh, sumamalod, nagtampo. Ako'y nagtampo doon sa taong yon. So dapat itanong ko, bakit ako nagtatampo? Ganon.
1: Tama yun. Kasi yun yung part na fini-feel mo yung emotion mo.
0: Oo.
1: Dinadama mo. Kailangan mong gawin kasi kailangan magkaroon ng clarity. Bakit napukaw? Yung ganong damdamin. Baka trigger. Kasi sa ADHD, minsan yan, bigla sisigaw, nag-iingay. Merong mga behavior, no? Mga behavior na di mo makontrol. Yung mga ganon. Mahalagang mahalaga na talagang tututukan yung sarili. Ano ang nakapukaw sa akin dahil sa ganung behavior nitong batang to? Oo.
0: Ayun. So, ibig sabihin, kapag kunwari, nainis ako doon sa batang ganon, siguro dahil sa loob ko, hindi ako mahusay sa pag-handle ng aking emosyon. Kapag ganon. Kapag mayroon nakakapikon na bagay, ako'y napipikon pa rin dahil pinipikon ako, edi napipikon ako. Siguro, ganun ang prinsipyo ko. Pero may mga tao na kahit nakakapikon, hindi naman napipikon, kalmado lang. Ba't ganun? Ba't sila kaya? Ba't sila ako hindi? Parang ganun.
1: Parang may invitation kasi to na kumustahin, paano ka nagre-regulate ng emosyon mo.
0: Ayun.
1: Oo. Kaya napakabilis para sa mga tao na mag-act out.
0: Uh-oh.
1: Kaya sila nagle-label, tinatawag na,
0: uh-oh,
1: ayan na naman dahil may ADHD yan. Hindi nila na-handle.
0: Oo.
1: Hindi so, nila dinama.
0: Kunwari, nagalit ako. Pero sa loob lang ko, pwede yung sabihin, pwede namang hindi ako magalit. Bakit ako nagagalit? At kung pwede ako hindi magalit, ba't hindi ko magawa? Diba?
1: Kasi, yan, sinabi mo yung galit, no? Kaya tayo nagre-react sa galit natin kasi there is an offense. Kailangan pag-isipan, kaya ba ako nagalit dahil dun sa sinabi? O dahil dun sa itsura nung nagsabi?
0: Oh.
1: Kung paano sinabi? So, kailangan yun.
0: Kasi nakikita yung weakness natin. Pagka, kunwari, nag-handle ka ng ADHD, lilitaw yung weakness mo. Hindi ako ganito nung bata ako. Parang ganun. Hindi naman ako ganito noon. Bakit ganun to ang binigay sa akin? Bakit ganun? At meron mga parang ganung weakness na mararamdaman ng isang tao. At magkakaroon ka ng parang, kung hindi inis sa sarili, baka masyadong self-pity, o baka gusto mo nalang lumayo, umalis. Ganun. Lalo ka na-stress.
1: Yes, or mang-insulto, no?
0: O mang-insulto na lang.
1: Mang-insulto. Kasi kinakailangan kasi natin din pagka meron tayong mga triggers o mga kinakaharap na challenges, yung bang skills development in terms of behavior at saka pananalita.
0: Ayun.
1: So parang invitation.
0: Uh-oh.
1: Invitation sa atin, ano kailangan kong i-develop?
0: Mm-hmm.
1: Sa sarili ko.
0: Ayun, kailangan pala bukas tayo sa posibilidad na pwede namang maging maayos at matino ang reaction natin.
1: Tama ka doon, oo.
0: Pero ba't di ko magawa? Parang ganun. Kailangan ko magawa ng paraan.
1: Oo, kasi hindi pinag-aaralan. Hindi binibigyan ng tutok. Bakit kaya ako ganito pagka ganito yung sitwasyon?
0: Yan.
1: Bakit ganito ko siya hinaharap?
0: Oo. Bakit
1: pagiging pagiging aware lang na hindi kinakailangan na yung tao na to ang siyang magiging punto ng magiging behavior ko.
0: Maganda, Ware. Bakit ako nagagalit kung pwede ko namang unawain? Bakit ako naghihinam?
1: Challenging din yung makaunawa.
0: Oo. Siguro kasi mas madali yung magalit kaysa sa unawa. Pero
1: karamihan kasi hindi reflective.
0: Mm-hmm.
1: Oo. At the same time, ina-act out yung kanilang emosyon.
0: Ayun. Yun yung nasa TV eh. Okay. May ano pa yan? May drama pa yan. Dun. Ganun yan. Parang may close-up pa ng mukha. Ano yung tsura ng kanyang...
1: Tsaka pagka lalaliman mo talaga, yung owning of responsibility dun sa kanyang nararamdaman.
0: Oo.
1: Oh, maganda nga kung magkakaroon ng ganung episode how to understand emotion na nagtatranslate sa behavior. May nadama yun eh, kaya ng insulto.
0: Yung minadama kaya ng insulto. Pero kailangan bukas tayo na kunwari nagalit tayo pero pwede namang hindi magalit, pwede namang maging malumanay, kailangan ma-practice yun. Hindi tayo na-train sa ganun eh, no? Walang ganun training sa school. Wala, no? Walang ganun training
1: Diba sabi sa James, in your anger, do not sin. Ibig sabihin, hindi bawal magalit. Kundi, wag lang magkakasala.
0: Mm-hmm. Eh, usually, pagka nagalit na, eh, nauna na yung...
1: Makagante.
0: Hostile na. Eh, di sin na kaagad yun, di ba? Ayun. O makakaagapan.
1: Sabi nga, may study eh. Yung anger stays as an emotion. Stays for mga 20 minutes to 30 minutes. Kaya kinakailangan, kailangan talagang tutukan how to deal with anger.
0: Mm-hmm. Ayan, oh, maganda yan. Ano? Yung anger kasi, nawawala, humuhupa yan habang tumatagal. Pero merong mga iba na pinatatagal talaga ng sadya. Sadyang pinatatagal. Huwag ganun, ano? Kasi lalo na kung haharap tayo sa mga tao merong mental health challenges.
1: Yes.
0: Kailangan mas mauna yung pag-unawa at pagkalinga kaysa yung sasama ng loob o yung galit. Alam mo, minsan may sumakay ako ng elevator sa isang mall. Ngayon may dumating, may doon sa elevator, edi siksikan kayo. May pumasok na nakisiksik din na parang yung ugali niya, hindi mo mapapansin kung hindi ka experienceado. Pakiramdam mo, para siyang laseng at parang addict. Pero, nung nakita ko siya, hindi naman talaga yun yung impression na nakita ko kasi experienceado tayo. nakita ko na meron siyang mentally challenged na sitwasyon. So, yung galaw niya ay parang kilos, parang clumsy, parang hindi nararamdaman na may tao sa paligid niya na parang makadumog, ganun lang. Parang ngayon, may isa na hindi niya alam, hindi niya napansin, siguro hindi siya eksperyensado. Ang sabi niya, bakit pinapapasok ang lasing dito? Ganun, ang lakas ng boses niya. Ang lakas ng boses niya, sobrang lakas ng boses niya, hindi niya napansin, nakatingin na sa kanya lahat ng tao. Bakit pinapapasok dito ang lasing? At hindi na, yung isa naman, yung pumasok na gumitis, hindi napansin niya. Buti na lang, hindi. Ano? Ganun, so sabi ko, tapos nung lumabas ako yung elevator, doon na napansin na lahat na, meron talagang kilos yung bata, yung tao, na hindi normal. So, alam nilang hindi lasing. Napansin nila, hindi naman lasing talaga. Hindi rin naman talaga ganun. Ibig sabihin, meron sigurong pagka-ADHD nga. Ganun. Hindi siya nakakapansin ng mga kapaligid niya. Hindi niya nararamdaman yung mga tao na andyan. Parang, ang iniisip niya lang, kung ano yung nasa isip niya, doon lang siya nakafocus talaga. Wala siyang, hindi niya nararamdaman. O parang ang itsura niya, parang walang pake. Pero, matututunan na ADHD yun eh. Yung makialam, magkaroon ng pake doon sa paligid niya. Natututunan yun, hindi sa pamagitan ng gamit, hindi sa pamagitan ng kalinga. Ito, inaaral to talaga. Pero kailangan siguro...
1: Tinuturoan din sila kasi ng skills eh.
0: Oo.
1: Talagang, paano ba i-handle yung sarili mo mismo na caregiver ka nung isang may ADHD at saka yung ADHD mismo.
0: Ayan, oo. Ayun. At ang laki ng naidudulot talaga sa atin, nababago tayo kapag meron tayong kasama sa bahay na mentally challenged. Nababago tayo. Pakiramdam natin parang hirap na hirap, pero makikita nyo, iba yung relationships ng pamilya na mayroong ganitong challenge. Mas close sila, mas ano, matibay sila sa bawat isa. Nagtutulungan talaga sila. Grabe.
1: Lalo na kung may tulong silang natatanggap sa isang professional na
0: yan.
1: Nakakapagpaliwanag.
0: Ayun. Nako. Ate, kung sakaling may ganun, ha? Kaya mo bang mag-handle ng ganito? Although, alam ko marami din mga taong ano, capable dyan. And ako, tuloy-tuloy kong inaaral to para maging capable tayo mag-handle ng ganun.
1: Actually, hindi ko na, kahit na ano yung case, hinahandle ko naman kasi meron tayong part ng ating practice, yung referral.
0: Yes.
1: Oo. So, part ng counseling process natin, yung nai-refer sila sa tamang makakatulong.
0: Oo. Ayun.
1: Oo.
0: I see. Okay. Oo. Ayun.
1: Oo.
0: I see. Okay. Ay!

0: ano, makapag referral kung kailangan. Ano, mga kaibigan, mga kapatid, okay? Yan. Oh, ay ang sarap ng discussion na to. One time ha, pag-aralan natin yung tungkol sa ADHD. Kaya mga kaagapay, but pabati sa inyo kay Faison Zarzuela, Faison Hernandez, Jane Lee. Ay, Ma'am Jane Lee. Si Maria, yeah, si Ma'am Jane Lee sa PhilAC. Maria Martinez Aranas, RV Reyes, Burns Chombian, Belen Chua, Rose Argamosa, Orlando Lustre, Raymond Ladao, Geraldine De La Cruz, Del Destinations, Ana Lea, Edbel Almension, Marilyn Pagigian, Judith Laureta, Mila Kabuloy, Lillian Manuel, Rosebel Qatar, Lilibet Sikat, Marinel Gomez, Isaias 14, Edelberto Laberinto. Hello, magandang magandang gabi sa inyo. Happy listening sa inyo rin kay Cyril Maturingan, Ate Tere, at si ayan, thank you very much. Thank you sa inyong lahat. Ay, nako. Kung sakaling kailangan nyo rin ng counseling, ng professional na mag-deal ng inyong mga problema, meron din ho sa philact.org, ang Philippine Association for Christian Counselors, ay nagkoconduct ng counseling for minimal fee dyan sa philact.org. That is philacc.org. philacc.org. Ayan, puntahan niyo po ang website para makapag-avail kayo ng ganon. Siyempre, si Ate Sally, mamaya, tatanungin ko rin kayo ulit. Pero sige, ngayon na. Para sa ganitong cases, sa mga trauma, Ate Sally, kayo ay pwede makontak muli sa
1: 0917-848-8635 or sa Messenger, Sally Lagignon.
0: Ayan, Messenger. Ayan, thank you. Ito pa isang question na ating listener. Sabi niya, bata pa lang po ako ay pakiramdam ko di ako welcome sa family namin, lalo na sa nanay at tatay ko. Kaya po, lola ko ang nagpalaki sa akin. Pero, pinagtapos naman po ako sa pag-aaral ng parents ko. Hanggang sa mamatay na po si tatay. Gusto ko na po silang patawarin pero wala po akong natatanggap na sorry sa kanila. Pero soft na po ang treatment sa akin ni nanay. Ay, buti naman. Ano po ang dapat kong gawin? Nag-soften na rin. Siguro naramdaman na rin na hindi dapat maging ganun. Ano?
1: Oo. So, talaga namang mahirap na yung hindi ka tumaki sa magulang mo. May ibang nag-alaga sa iyo. Sabi nga, laki sa lola. So, nandun yung longing, actually. Nandun yung longing niya na sana nandito yung mga magulang ko habang lumalaki ko. Pero na-recognize naman niya na pinag-aral siya ng magulang niya. So, may kinikim-kim siya na tampo. Siguro, tampo. Kasi yung feeling of rejection, yung feeling na hindi ka welcome sa sarili mong pamilya, malaking dalahin yun sa isipan eh. Kaya, pero yung kahandaan niya na magpatawad, nando doon. Maaaring nakakapag-isip siya, no? Na, naging magulang din naman kasi nag-provide. Noon. Siguro yun lang attachment.
0: Yung attachment. Kailangan ba talagang mag-sorry bago patawarin ang isang tao? Eh, paano yung katulad noon? Yung tatay na matay na, makakapag-sorry pa ba yung patay? Tsaka, hindi ba, minsan, di ba, parang dapat bukas tayo sa posibilidad na nagbabago din ang tao, nag-sorry man o hindi. Ano ba? Ano ba tama doon, Ate Sally?
1: kung paano ko tinitingnan kasi yung forgiveness. Commandment kasi siya eh.
0: Yes.
1: Commandment siya ni God dahil siya din buong pusong nagpatawad sa atin, di ba? Kaya nga siya nagsakripisyo sa krus. Na kahit na ano yung ginawa natin. Hindi man tayo humihingi ng patawad, nandun na yung availability ng forgiveness. Merong kasing tatlong bagay na dapat na tandaan tungkol sa forgiveness. Tama ka doon, hindi kinakailangan na mag-sorry bago yung taong naka-offend. Pwede tayong magpatawad kahit hindi natin nadidinig yung kanilang sorry. Kasi yung forgiveness, may tatlong releases. Pag nag-forgive tayo, may nire-release tayong tatlo.

0: Kung buhay pa yung tao, no? Kung buhay pa yung tao, nire-release unang-una yung tao na dapat patawarin. Nire-release siya sa Diyos. Panginoon, ibinibigay ko po sa inyo ang tao na ito sapagkat ikaw ang nakakaalam kung sino yung tao na to at bakit nakagawa siya ng ganung mga bagay. So, ibig sabihin, inialis mo yung epekto ng tao sa iyo. Ibibigay mo siya sa Diyos, no? Pagmamahal 'yun, uri 'yun ng pagmamahal. Eh. Second release of forgiveness, lahat po ng aking negatibong nararamdaman tungkol dito sa tao na to, lahat po ng sentiment ko, galit ko, lahat-lahat ng to, Panginoon, nire-release ko rin sa iyo.
1: Naalis ko na rin.
0: Naalis ko na rin po
1: Hindi ko
0: at tulungan mo ako
1: nakikimkim.
0: dito.
1: Ayun.
0: Oo. Ayoko pong baon to, kumbaga sa ano.
1: Oo.
0: At kung buhay nga yung tao, pinakamahirap, no? Bakit mahirap pang mag-forgive? Nire-release ko rin po ang blessing ko sa tao na to.
1: I-bless mo yung
0: Na
1: tao.
0: mag-ibe-bless mo rin yung tao. So, napakalaking ano, decision. Kasi forgiveness is a decision. At para ma-release mo yung tatlong mga bagay na yun, mga factors na yun.
1: So,
0: Talagang dinisisyonan mo sa sarili mo.
1: diyan sa mga sinabi mo, ito yung inisyatibong personal. Hindi yung nag-antay ka, yung nag-aabang ka na mag-sorry. So,
0: Oo.
1: ikaw
0: Oo.
1: na nag-umpisa sa sayo, hindi mo na inantay yung pagsasorry ng tao. Wow. Mas effective na yata
0: Hindi na.
1: eh.
0: Kaya, biro mo yun, inaalis mo yung hawak sa'yo ng tao na ito. Na sometimes, nakakatulog na yung tao na yun, ikaw gising pa. Isip ka pa ng isip tungkol doon sa tao na yun, pero mahimbing na yung tao. No? These three releases is somehow freedom, an expression of free. You want to get free.
1: Review nga ulit. Yung tatlong release ay una, ihabilin sa Panginoon
0: I-release mo yung tao na yon sa Panginoon.
1: ang taong yon ay ibigay mo sa Panginoon, ang Panginoon bahala
0: Panginoon.
1: sa kanya.
0: Oo.
1: Kalawa,
0: Tapos, ikalawang release, release all your sentiments.
1: yung
0: Release all your
1: nararamdaman mo,
0: negative emotions.
1: lahat ng negatibong nararamdaman mo, pakawalan mo na, pabayaan mo,
0: Pakawalan mo na.
1: wag mo nang
0: Oo. Huwag mo
1: ikimkim.
0: na itago. Huwag mo na
1: Oo.
0: pabahayin sa sarili mo, sa
1: Ayun.
0: katawan mo.
1: Ayun.
0: Tapos, kung buhay pa yung tao, release blessing.
1: Release blessing.
0: I-bless mo yung tao.
1: Ayun. I-bless mo
0: Oo,
1: yung
0: kasi
1: tao.
0: unang-una, kailangan
1: Pagtikla mo
0: niya
1: ng
0: ng
1: kape.
0: blessing ng kailangan niya ng blessing ng Panginoon upang ano din niya, malaman din niya yung mga offenses na ginawa niya.
1: Ay, parang nasa Bible yan, ha? Sabi sa Bible, kung may taong gumawa ng masama sa iyo, balikan mo at saulian mo, bakantihan mo ng kabutihan. Sa paggawa noon, para ka naglalagay ng uling sa ibabaw ng kanyang ulo. Parang gantihan mo nga ng kabutihan talaga.
0: Alam mo, ito yung picture ng forgiveness na ginawa ni Joseph.
1: Paano, paano?
0: Ito, yung nirelease niya yung mga kapatid niya
1: Ah, si
0: sa
1: Joseph,
0: Diyos, no?
1: anak ni
0: Si
1: Jacob.
0: Joseph. Oo, sa Old Testament.
1: Ayun, oh.
0: Nirelease niya rin yung mga sama niya ng loob. Actually,
1: Oh.
0: hindi lang mga kapatid niya ang nagkasala sa kanya, maging yung mga taong binenta siya, di ba?
1: Oo.
0: Tapos,
1: Yung pinagbintangan siya.
0: ipinakulong siya, oo.
1: Oo.
0: So, ito yung naging proseso ni Joseph. 'Di ba binless niya rin yung mga kapatid niya, binigyan niya pa nga no, magkaroon ng famine, taggutom. Biro mo yung mga pinadala niyang mga dami ng pagkain, dami ng tulong. That's the release of blessing
1: Amen.
0: na pinakita ni Joseph posible. Kaya
1: Ayan.
0: pwede natin itong gawin at subukan. No? At subukan na, ay, ito pala yung kung paano mag-forgive. Mabe-bless din ako.
1: Oh, yeah. Amen. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ayun. Wow. Mga kaagapay, ang dami nating napulot doon, ha. Tandaan yung tatlo, tatlong release. I-release mo yung tao sa Panginoon. I-release mo ang iyong mga sentimiento, mga nararamdaman.

0: naman at i-release mo ang blessing. Kasi totoo, kapag masyado kang nakikimkim ng galit, hindi ka na nakaka-bless. Hindi ka bless.
1: Tsaka naiisip mo eh, yung sana may mangyari sa kanya, yung mga gano'n, gano'n. So, the real forgiveness is about releasing those three.
0: Yan, okay. Alright. Ito naman siguro, ito na yung last question natin. Ito yung isang listener natin, sabi niya, isa po akong OFW. Bukod sa homesick, lagi ko pong nararamdaman ang bigat at pagod dahil sa mga problema sa family ko na nasa Pilipinas. Na ako pa rin po ang sumasalo, gaya ng loans ng parents ko, pag-aaral ng kapatid ko, bills sa bahay. Hindi naman po ako nagre-reklamo, pero nakakapagod din po pala ang I have no choice kundi tulungan sila. Na-detect po dito sa London na may medical condition ako. Pero hindi ko po masabi sa family ko dahil mag-aalala sila. Please help me. Paano po magiging malakas? Ow, ow. Ako, mga kaagapay, alam ko meron sa inyo ganyan ang sitwasyon. Nasa malayo, pagod na pagod. Meron ng nararamdaman pero hindi pa rin masabi. Pero nabibigatan din sa mga tao sa bahay. Pero mga kapatid, ano? Ay, nako. Maraming pwedeng gawin dyan at alam nating magagawa ng tugon. Sige, pag-usapan natin to. Ate Sally, malayo siya.
1: Habang pinakikinggan ko nga, nabibigatan na ako.
0: O nga, tayo nga, andito na nga tayo, nabibigatan na tayo. Alam ko eh, may mga tao nagtatrabaho kahit andito pa lang sa Pilipinas. Nabibigatan din doon sa dami ng mga bills. Pero alam mo talaga, minsan alam mo itong hirap ng buhay na ito, itong pataas na pataas na mabilin, yung mga hirap ng mga obligasyon sa bahay. Minsan pakiramdam ko, parang ito na nga, end times na nga talaga. Minsan ha, ganito na ba talaga kawalang puso ang mga tao ngayon na para bang walang habas sa pagpapataas ng presyo. Talagang, alam mo yun na, ramdam ko to, yung nakita ko ngayon, yung panahon na pantay ang presyo ng saging sa mangga. Pero alam mo dati na, nabibili ko yung saging 40 lang, yung mangga, nasa 80 noon. Ngayon, 100 na pareho. Ganun. Yung mangga, medyo malapit ng mabulok, mga ganun. Pero, nakakasama ng loob. Tapos minsan, umayon sa restaurant. Dati, 10 piso lang yung fried egg. Ngayon, 18 pesos na. Sabi ko, ganito ba talaga ngayon? Parang magdagdag lang ng ano ng fried egg. Tanggal na kagad yung mga 20 pesos na kagad. Ayun, sabi ko, baka tubig na lang ang ordering ko. Ayun. Maraming mabigat sa buhay.
1: Yes, so lalo na to no OFW, nag-iisa siya, malayo siya sa pamilya. Maaring single to no kasi ma-assume natin single siya. Kasi nakatutok yung kanyang pagtulong doon sa pamilya niyang
0: pamilya
1: origin. Pamilya, no. Magulang, pag-aaral ng kapatid, tsaka mga bills sa bahay. So, talagang dinedicate niya yung sarili niya na para matulungan talaga at maiangat yung kalalagayan ng kanyang pamilya. Yeah. Pero mainam din siguro, no? Mainam din. Ito nga, na isa boses niya eh. Isang malaking bagay na yon.
0: Yan,
1: na isa
0: salamat
1: boses
0: sa sabi
1: niya yung kabigatan at pagod. No? Na hindi niya masabi ng diretso sa pamilya niya kasi ayaw niyang mag-alala
0: alala
1: sa kanya. Okay lang, para maiwan yung impresyon na okay lang siya. Oo, pero meron siyang medical condition eh. I think isa tong dapat nabigyan niya ng attention yung sarili niya.
0: So paano
1: dahil
0: dapat gawin? Dapat ba niyang sabihin o sa pamilya niya?
1: Para sa akin, para magluwag yung kalooban niya. Dapat niyang sabihin. Pero parang gusto ko ring bigyan niya ng focus. Ano yung kind of relationship na meron siya at the moment. Kasi para yung mga tao din sa nakikinig, na merong tatlong direksyon kasi ang relasyon.
0: Tatlong direksyon
1: Ginagamit,
0: relasyon.
1: oo, ang ginagamit ko kasi na simbolo dyan, triangle.
0: Triangle.
1: Oo, para magkaroon ng ano, ng balanse na hindi lang nakatutok sa isa. Una, yung vertical natin, which is the spiritual direction. Sometimes nakakalimutan ng tao na sa pagod at sa bigat ng dala niya, saan siya dapat kumukuha? O, no. Yung source niya dapat malaman. Kaya ako 'to nabanggit, no?
0: Eh dapat yung mag-anak ganun din, na hindi puro pera ang inaasahan doon sa kanilang
1: tama ka, no?
0: Dapat
1: Tama
0: may
1: ka.
0: spiritual
1: Kasi
0: side na umaasa din sila na kahit walang pera, kahit walang abot, meron pa rin
1: tama
0: Panginoon.
1: ka. Tama ka doon, no? Kasi kahit tayo, dapat laging na-assess natin yung spiritual direction, which is the vertical,
0: Yes.
1: tapos yung social. More on social na siya eh. Patungo dun sa pamilya. Social direction. Meron siya nun.
0: Sa mga
1: pero,
0: tao.
1: yung towards himself, kung lalaki ito, o toward herself, kung babae, dahil malinaw na malinaw dun sa Mark 12, 30 to 31. Para maging healthy ang ating mga relasyon, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Biro mo yun, pagod na siya. Pero saan siya humuhugot?
0: Oo.
1: Oo. Tapos, second pa lang yun, greatest commandment nga yun. Second yung love others as yourself. Hindi nakakalimutan yung sarili. Kapag ka nandoon, laging ina-assess natin yung three direction of our relationship, hindi natin makakalimutan natutukan una ang Diyos, pangalawa yung others at sarili.
0: Oo, others at sarili.
1: Ito, yun, kasi na ano, nalungkot ako nung sabi niya na ayaw niya ipaalam. Ibig sabihin, sineset aside niya yung sarili niya.
0: Parang,
1: samantalang mas maganda kung may nakakaalam at nakakakumusta sa kanya.
0: Oo.
1: Baka nakukumusta, o kumusta na, hindi ka na nakakapagpadala. Marami tayong bayarin. Mainam yung genuine na kumusta, anak, kumusta ka na dyan.
0: Pero alam mo,
1: Kuya,
0: maganda yun.
1: kumusta ka?
0: Maganda
1: Oo.
0: yun kasi kapag kunwari, naisabi mo yung hinaing, yung ikaw, meron kang sakit. Pagka nasabi mong ganun, doon pa lang magsisimula na mag-isip yung kamag-anak mo ng alternatibong paraan para naman hindi ka mabigatan. Malay mo, gusto rin naman talaga nila na huwag ka mabigatan.
1: Tama ka doon, no?
0: Kaya lang madalas, umaasa ang mga tao doon sa mas nakakagaan. Yung mga taong nabibigatan, umaasa sa mas nakakagaan. Pero mali yun dahil hindi naman laging nakakagaan yon. Hindi naman laging walang bigat. Meron ding kabigatan sa ibang tao. Alam natin, Pilipino yun, nasesense natin yun eh. At yun nga, kapag naisabi mo, masesense ng maigi. Malinaw.
1: Kasi minsan pinoportray natin na kaya ko to. Ayokong bigyan sila ng burden, no? Pero mukhang false ano yun eh. May messianic ano,
0: Messianic
1: spirit
0: complex
1: na.
0: para ikaw yung tagapagligtas ng lahat. Hindi naman ganoon.
1: Pero kailangan mong maging makatotohanan kung ano yung pangangailangan mo. May pangangailangan siya eh. Kaya niya nadadama, nag-iisa siya doon sa kanyang dinadala.
0: Kaya
1: baka
0: sana
1: nahihiya rin siyang sabihin.
0: Oo, huwag kang mahiya. Kasi kung sila'y humingi tulong sa iyo, bilang kamag-anak, hingi ka rin ng tulong sa kanila. Suportahan, kumbaga, maganda yun.
1: Oo. Para saan ang pamilya? Di ba? Para saan ang pamilya kung sinosolo mo siya?
0: Oo, nga naman.
1: Oo.
0: Huwag mo suluhin ang problema. Kaya sa mga pagkakataong ganito, kailangan matuto tayong tumingala sa Panginoon para magkaroon tayong tibay na loob na gawin ko ano yung nararapat para sa lahat. Ate Sally, bago tayo magtapos, ipag-pray po natin ang ating mga kaibigan. Short prayer lang po para sa ating mga listeners. Go ahead.
1: Aming Ama sa Langit, ibinigay mo ang iyong anak na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa amin.
0: Opo.
1: Sapagkat dinala niya yung kabigatan na dapat kami ang may dala. Ngunit kailangan din pong matutunan ng bawat isa. Nakilalanin siya, napaniwalaan siya na siya ang Diyos ng pag-asa. Ang Diyos na nakakaunawa, ang Diyos na pwedeng lapitan, at ang Diyos na pwedeng hinga ng tulong. Ang kalakihan ng Diyos ay walang kumpara sa nadadama naming kalakihan ng problema. Ngunit Panginoon, Ikaw ang nagsabi, tumawag sa iyo at pagagaanin ang anumang bigat na nararamdaman. Wala pong exempted sa mga kabigatan at problema ng mundo. Ngunit ang tanging kasagutan ay yumabong ang pananampalataya sa isang Diyos na kaya ang lahat.
0: Yes.
1: Salamat po, Panginoon. Itinatalaga at inihahabilin po namin sa iyo ang mga tagapakinig na ito na nagsabi ng kanilang mga problema at kabigatan. Sa pangalan mo, O Jesus, na siyang nabibigay pag-asa. Amen.
0: Amen. Thank you very much, Ate Sally. Short pero very inspiring. At hindi ko malilimutan yon, yung tatlong forgiveness. Yung i-review natin ha, para maalala natin ha, mga kaagapay. Yung una, ang pagpapatawad, kailangan i-release, palayain o ibigay mo na ang taong yon sa Panginoon. Alam ng Diyos ang gagawin sa kanya. Alam ng Diyos yung mabuting idudulot sa kanya. Ikalawa, i-release ang iyong mga sama ng loob, mga sentimiento mo, i-release mo. Hindi mo kailangan itago yun. Hindi mo kailangan dalhin yan sa hukay. Ayan. Ayan. At ikatlo, i-release mo ang blessing. I-bless mo yung tao. Siguro pagtimpla mo ng kape,
1: yes,
0: ng pagkain. Bigyan mo pa rin regalo sa Christmas, sa birthday, ganyan.
1: Oo. Padalangin mo siya.
0: Oo. Tao pa rin yun, kahit na ano pa man.
1: Yes.
0: Huwag tayong mapipikon sa mga taong hindi natin katulad mag-isip, hindi natin katulad mag-behave, huwag tayong mapipikon sa mga taong. At eto pa, na...
1: Naisip ko tuloy, Pilo.
0: Oo.
1: Paano kung tayo nangangailangan ng patawad? Tayo yung pinapatawad. Di ba ang ganda nun, nirelease ka sa Panginoon?
0: Oo.
1: Hindi niya pinabaon sa'yo yung sentimiento niya.
0: Oo.
1: Tapos binless ka pa. Kahit na yung tatanggap ng forgiveness na yun, napakalaking kalayaan para doon.
0: Oy, yung mga mag-asawa dyan, ha? Dalahanin nyo. Huwag nyo kikim-kimin yung sama na loob. Kailangan.
1: Yes.
0: Sa ganda nun, i-release yung forgiveness. Tinamaan din ako, ate.
1: kasama ko. kaya sinasabuhay ko siya paunti-unti. Para lalong, kumbaga sa ano, kung sa app, di ba sa telepono, ini-install mo siya.
0: Mm-hmm. Kailangan natin yun.
1: Nagiging lifestyle siya.
0: Ayun. Ay, nako, Ate Sally. Ang dami-dami ko natulot sa'yo. Thank you very much for being our guest and thank you for being with us sa ating mga kaagapay. Salamat mga kaagapay din na sa inyong pagtangkilik dito pa rin sa Heartline. Tayo ay magpapatuloy Monday to Friday mula 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. Monday to Friday yan. At kami, makikita niyo kami uli next week, Friday, sa Friday edition. At salamat sa mga tumulong sa atin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site, sila Prodtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, kasama sa engineer JB Tabua. At sa ating in-charge na si Ate Kayla Escalante. Ayan, Ate Kayla, alam ko darating na yung dawan mo. Okay, ramdam. Okay. At thank you din, Ate Sally. Blessings to you. At naging blessing ka sa amin dito sa Heartline, sa FEPC. Dito sa ating programa na miyembro tayo ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At God bless po, Ate Sally. God bless to you.
1: God bless to God, you and God. The listeners.
0: And God bless to all of you. Thank you very much. Have a wonderful weekend. See you next time.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang mapagpalang araw po kaibigan, salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik sa ating programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Laramadizon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na umaasa sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Psalms 27 verse 14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27 verse 14.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kaibigan, let's wait patiently for the Lord. Let's be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27, verse 14. At ako po ang inyong nakasama, si Ruth Larama Dizo na inyong kaagapay. Nagpapaalala na kahit di natin nakikita, alam natin na sa ating pag-iintay, ang Panginoon ay gumagalaw, working for our good and not for our destruction. So we can trust Him and entrust everything to Him, fully surrender to Him, because He cares for you and His love for you is endless and fierce. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
1: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
5: College football stars, many of them, are suddenly flush with cash. Even future incoming freshmen are receiving six-figure compensation for their NIL, that is, their name, image, and likeness.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday hanggang Sunday, Pastor Ronald Llobrera po. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Diyos. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, kung sakaling kailangan mo pa ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Kaagapay, buksan natin ang ating programa sa isang panalangin. Aming Ama, aming Diyos, muli kami ay nagpupuri. Dinadakila ka namin, Panginoon, at itinataas sa aming mga buhay. Kalakip nito ang patuloy po naming pag-amin sa aming mga limitasyon at kakulangan, Panginoon, maging sa mga kasalanan na aming nagagawa. Patawarin niyo po kami at paging dapatin, linisin kami, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pagdulog sa inyo. Panginoon, masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagpapakumbaba sa inyong harapan. At kami lamang ay magtiwala at manampalataya sa inyo. Muli, tinataas namin ang aming buhay, ang aming mga kaagapay, anuman ang pinagkakaabalahan ng bawat isa. Yung iba po ay nasa daan, papuntang trabaho, papuntang eskwela, papuntang negosyo, Panginoon. Sa oras na ito, ang pag-iingat po ninyo, ang amin pong maranasan, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Patuloy naming ipinagpapasalamat ang lakas na mayroon po kami, Panginoon, na galing sa inyo at ang inyong kahanga-hangang biyaya sa aming mga buhay. Naway magamit namin ang lakas na ito, ang mga blessings ninyo para lalo namin kayo mapaglingkuran at maluwalhati kayo sa aming mga buhay. Muli, pinagkakatiwala namin ang lahat sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang Ama na kahit kailan, hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin, kapat kaagapay, ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon, may mga pinagdadaanan na nais mong idulog sa ating Panginoon, ay i-comment na yan sa amin at maisama natin sa ating mga prayer items maya-maya. Panahon din ito, kaagapay, para lagi tayong magpasalamat sa katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung mayroon kang pasasalamat o mga katugunan ng Panginoon sa ating mga panalangin kahilingan, ay pwede mo rin i-message sa amin para sama-sama nating mapasalamatan ang ating Panginoon. Para naman sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon ay ang mahalagang konsepto ng ating buhay. Una, our right standing, it is imputed righteousness. Ito ay parang credit account, parang automatic na nakakargahan ka. Ito ay ang ating tamang katayuan. One is our position or right standing before a holy God. It is the goodness of His character which becomes ours in Christ Jesus when we believed. Nakikita po talaga sa atin yung katayuan sa Kanyang character. Ito ay nagsisilbing regalo
ng biyaya ng Diyos sa atin kung ilalagak natin kaagapay ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo ang sabi sa Santiago, Kabanatang 2, talatang 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya'y itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Nakukuha natin ito dahil sa pagsuko natin ng ating mga kasalanan sa Diyos at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. When we totally trust God's grace alone, we are not only forgiven for our sins, but we are clothed in the righteousness of Christ. Sapagkat ang nakikita na ng Diyos sa atin kaagapay ay isang sinless person dahil inako na ni Jesus ang ating mga kasalanan at binigay sa atin ang kanyang katuwiran or righteousness that we call imputed righteousness. Secondly, our right behavior. It is imparted righteousness. Ito yung ating tamang pagkatao. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Sa Roma, Kabanatang 10, sa mga talatang 5-8, ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo sapagkat ganito ang sinasabi. Malapit sa iyo ang mensahe na sa iyong bibig at na sa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Describes a second kind of righteousness, not only imputed but imparted. God imparted His righteousness to us for us to express or live a righteous life. Kaya nararapat lang kaagapay na tayo ay magkaroon ng matuwid na motibo, matuwid na kaisipan, matuwid na pananalita at matuwid na gawa. Ano naman ang inaasahan sa atin ng iba? This second kind of righteousness is holiness in character and conduct. Maari mong itanong, Pastor, kaya po ba natin ito? Definitely no. Kung hindi i-impart sa atin ng Diyos, it is expressing Jesus' life through our life. It is very practical kind of righteousness which people can see as well as God. It means having pure motives, yung magandang motibo, having right attitude, being obedient to our authority, speaking the truth in love, being honest in all our affairs, working on our job or ministry as if Jesus were our boss. Serving others joyfully, be grateful and much more. Ngayon, ano ang magagawa ng banal na espiritu? Ang sabi sa Roma, Kabanatang 8, talatang 4, ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Sinasabi po dito na ang susi upang mamuhay ng matuwid kaagapay, matuwid na pamumuhay, ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Batas ng Biblia ang pamumuhay ng may katuwiran. Subalit, kayang gawin yan ng banal na espiritu para sa atin. Siya ay makapangyarihan. Subalit kapag sinasaktan natin ang kalooban ng Espiritu Santo, maaring mawala ang protection nito sa atin. Whenever we give way to unholy or unholy desires or motives, He is grieved. Sabi ni Efeso, Kabanatang 4, talatang 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng banal na Espiritu sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kapag nag-grieve si Holy Spirit dahil sa paggawa mo ng unholy thing, ma-expose ka, maalis sa'yo ang
breastplate of righteousness, and you will be exposed to the devil's attack. Kaagapay, mahalagang mabuhay tayo ng matuwid at lasapin ang proteksyon ng banal na espiritu. There is protection behind the breastplate of righteousness, the right behaving and the right acting. Kaya pala maraming tao ang hindi nag-i-enjoy sa protection at katagumpayan na galing sa Diyos. Sila yung mga hindi maingat, hindi committed, or unethical. If we do what is right, we will be safe. If we are careful, mindful, or committed and ethical in all that we do, all that we say, and we think, we will enjoy the protection and victory. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Sa oras na ito, mga kaagapay, itulog natin sa Panginoon ang ating pamilya, ang ating tahanan kung saan tayo nabibilang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo. Ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang aming pamilya. Panginoon, maraming pamilya, maraming tahan ngayon ang may mga pinagdadaanan. May mga tahanan na may problema sa relasyon. Relasyon ng magulang sa anak, anak sa magulang. Relasyon ng mag-asawa. Ngunit ang aming pananampalataya, Panginoon, ay mangingibabaw pa rin ang iyong pag-ibig sapagkat minahal niyo at patuloy na minamahal ang pamilya. Sa'yo galing ang pamilya, Panginoon. Kaya naman, anuman ang pinagdadaanan ng aming mga kaagapay ngayon, kung mayroon man, kayo po ang maging sentro. Kayo po ang mamagitan, Panginoon, anumang sigalot, anumang problema na kanilang pinagdadaanan. Panginoon, tinataas namin ang bawat ama ng tahanan na makita ang katatagan sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang pananampalataya sa inyo. Ganon din ang bawat ina ng tahanan. Pakaingatan niyo po sila at patuloy na sila ay maging magandang halimbawa sa loob ng kanilang tahanan. Amin din pong ipinagpipray ang bawat mga anak, Panginoon. Marami po kami nababalitaan na hindi kami nagiging masaya sa mga balitang ito. Nakakalungkot na balita na nai-involve ang mga kabataan, Panginoon, sa mga gawa na hindi karapat-dapat. Kaya naman, Lord, patuloy namin silang itinataas sa inyo. Panginoon, na habang sila'y lumalaki at tumatanda, naway makakilala sila sa inyo at lumalim ang kanilang pananampalataya at magkaroon sila ng banal na takot sa inyo, Panginoon, upang nasa loob man o nasa labas sila ng tahanan, makita ang kabutihan sa mga batang ito. Panginoon, pakiingatan ninyo ang tahanan. Pakiingatan ninyo ang bawat pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kabilang kami sa pamilyang ito at kami ay gamitin ninyo bilang pagpapala sa loob ng aming tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos at ipanalangin ang mga prayer request na pinadala ng bawat isang kapatid natin o kaagapay natin. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, inilalapit namin sa inyo ang mga panalangin kahilingan na pinadala ng aming mga kaagapay. Nilalapit namin sa prayer, Panginoon, si Merlin Mandap, Lord. Ang favorable result sa naging PET scan procedure last June 23, ang aming kahilingan, Panginoon, na maging maayos ang resulta at anuman ang pinagdadaanan ng aming kapatid na ito, kayo po, Diyos, ang kanyang maging kalakasan. Amin din pong ipinagpipray ang aming kapatid na si Nenita Manalo. Ang kanyang panalangin ay kagalingan para kay Paul Bacani at Noli Mariano. Panginoon, walang imposible sa inyo. Kayo po ang magbibigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Ganon din, Panginoon, ipinagpipray namin si Mercy Lacanaria. Healing sa sumasakit na kanyang tagiliran. Panginoon, pagalingin mo siya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Pancho Josafat sa kanyang asawa na si Debbie Josafat at ang kanilang panalangin kahilingan ay successful left eye cataract surgery, Panginoon. Ngayon po gaganapin So, wisdom sa doktor na gagamitin ninyo para sa surgery na ito, Panginoon. Ganon din po si Onyo, Panginoon. Strength and healing sa kanyang chronic kidney disease. At yung kanyang pagdadialysis ng 3 times a week, Lord, i-provide ninyo ang kanilang pangangailangan, ang kanilang gastusin, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Lorna Villanueva. Healing and guidance ninyo ang kanyang panalangin. Lord, samahan niyo siya lagi, O Diyos. Nilalapit din namin sa inyo si Meli Dungka. Maayos na resulta ng kanyang lab test, Panginoon, at maging okay ang kanyang red blood cells. Kagalingan, Panginoon, para sa kanya, anuman ang karamdaman na kanyang pinagdadaanan ngayon. Pinagpipray din namin si Beth Calayag, Lord, yung kanyang successful operation this coming June 30. Lord, ang inyong kalakasan, ang inyong kapangyarihan ang siyang maranasan ng aming kapatid na ito. Amin din pong ipinagpipray ang aming kapatid na si Ligaya Colina, Panginoon. Kalakasan at kagalingan mula sa sakit sa puso. Lord, walang imposible sa inyo. Kayo ang Diyos ng kagalingan. Amin din pong ipinagpipray, Panginoon, ang aming kapatid, Panginoon, na kaibigan po ni Pastor A. Lord, healing from stage 3 pancreatic cancer. Ganun din, bigyan niyo siya ng kalakasan at yung treatments na pinagdadaanan niya, Panginoon, samahan niyo siya. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Ganun din ang aming kapatid na si Carmeline Garcia. Lord, guidance for her whole family. Samahan niyo sila. Pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Terry Panganiban para sa kanyang spiritual life at ang gabay ninyo at guidance ninyo sa kanyang buong pamilya. Lord, healing din si ang aming kahilingan kay Brother John and Edwin, Panginoon. Good health para sa kanyang mga asawa at anak, Panginoon, mga asawa ni John and Edwin, Panginoon. Lord, spiritual revival for them. Pinagpe-pray din namin si Nimpa Sarmiento, ang pagkilos ninyo, Panginoon, sa kanyang sambahayan, ang kanyang kahilingan. Samahan niyo sila, Panginoon. Ganon din kaya Felicidad Espiritu, ang aming panalangin ay ang inyong patuloy na paggabay sa kanyang buong sambahayan at katugunan, provision sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Edmar de la Cruz, Panginoon, job opportunity sa kanyang anak na si Arnie. Lord, walang imposible sa inyo. Aming nilalapit din sa inyo, Panginoon, muli si Brother Engineer Romeo David sa kanyang mga anak, sa kanyang buong pamilya. Alam namin, Panginoon, na kayo lagi ang magbibigay ng proteksyon at kalakasan sa kanila. Ganon din kay Sister Abby Dailo, Panginoon. Ingatan niyo siya lagi. Ingatan niyo po ang kanyang kalusugan. Amin din pong ipinagpipray si Nanay Biring and Pastor Pablo Marquez, Panginoon. Lagi niyo po silang samahan, bigyan sila ng kalakasang spiritual at physical, Panginoon. At patuloy din namin pinagkakatiwala ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Gladimay Manjares Alfino. Ang kanilang kahilingan na magkaroon ng anak, Panginoon. Lord, huwag niyo po silang biguin sa iyong banal na kalooban. Darating po ang katugunan sa kanilang panalangin. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sapagkat alam namin na ang bawat naniniwala at nananampalataya sa inyo, kailanman hindi nyo po binibigo. Pinagkakatiwala namin sa inyo lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa iyo ang isang mabigat pero napaka-importanteng tanong. Ano ang mas nakakatakot para sa iyo? Ang magsalita tungkol kay Jesus o ang malaman na may taong hindi nakarinig ng ebanghelyo dahil nanahimik ka? Again, ano ang mas nakakatakot para sa iyo? Ang magsalita tungkol kay Jesus o ang malaman na may taong hindi nakarinig ng ebanghelyo dahil nanahimik ka? Nais kong pagbulayan at himayin natin ang tanong na yan, kaagapay. Pero bago ko tuluyang malimot, ako nga po pala si Felix Capon, ang kaagapay mong always ready for action na makakasama nyo sa panibagong simula ng araw upang magpuri sa ating Panginoon. Dito, syempre, sa inyong programang Unang Salmo, hatid sa inyo ng Himpilang 702, DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ano, tara?

Minsan, ang totoo, alam natin ang tama. Pero hindi natin nagagawa dahil sa takot. Takot na mapahiya, takot na tanggihan, o takot na hindi maging sapat. Pero kaagapay, sa devotion natin ngayong umaga, makikita natin na ang Diyos ay hindi lang tumatawag dahil kasama siya sa kanyang ipinapadala. At sino nga ba yung ipinapadala niya? Yung vessel or yung messenger niya? Let's open our Bibles sa Jeremiah chapter 1, verse 8. Jeremias kapitulo 1, talata 8. Ito ang sinasabi, "Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y suma sa iyo upang iligtas ka," sabi ng Panginoon. Sa English translation, sa English Standard Version o ESV, "Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you," declares the Lord. Mga kaagapay, alam natin na si Jeremiah ay hindi agad sumagot ng yes sa Diyos. Nang tawagin siya ng Panginoon, ang unang response niya ay pag-aalinlangan. Sabi niya, bata pa siya, walang kakayahan at hindi siya magaling magsalita. Parang tayo rin minsan. Kapag may opportunity na mag-share ng gospel, biglang pumapasok sa isip natin, "Hindi pa ako ready. Baka hindi ko alam sasabihin ko. Baka magtanong sila tapos hindi ko masagot." Kaagapay, ang interesting dito, hindi kinontra ng Diyos ang takot ni Jeremiah sa pamamagitan ng argumento. Kinontra ito ng Diyos gamit ang presensya niya. Sabi niya, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo." Ibig sabihin, hindi niya sinabi o hindi sinabi ng Diyos na wala kang dapat katakutan. Wala kang dapat na isipin. Ang sabi niya, "Kahit may kinakatakutan ka, kasama mo ako." At doon nagbabago ang lahat. Pero sa panahon natin ngayon, paano ba natin mai-apply ang ganitong konsepto, ang ganitong pangako ng Diyos sa buhay natin? Ito ang mga practical tips na dapat nating tandaan. Una, shift from fear to awareness of God's presence. Hindi nawawala agad ang takot. Hindi yan maaalis bigla-bigla. Pero pinapalitan ito ng awareness. Isipin natin, kasama ko ang Diyos. Hindi ako nag-iisa. Sabi ng Panginoon, "I am with you." Number two, obedience. Obedience over perfection. Hindi kailangan perfect ang salita mo para magamit ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maging matatas magsalita ng English or ng Filipino o kahit na anong lingwahe para maibahagi ang salita ng Diyos. Ang kailangan lang ay puso na handang maglingkod. Sabi nga sa isang kanta, "God doesn't need an orator to know what just to say. He just need a few good men." Number three, start with a simple sharing. Hindi mo kailangang mag-preach agad. Minsan, simpleng bagay lang. Sabihin mo, "Pinagpipray kita. Alam mo, may verse ako na nakahelp sa akin. Pwede rin si Jesus ang lakas ko ngayon." At number four, trust the Holy Spirit, not your ability. Ang pagbabago ng puso kaagapay, tandaan natin na gawa ng Diyos. Yung pagbabago o pagpapalambot sa puso ng tao, yung Holy Spirit yung gumagalaw nito. Hindi ito dahil sa galing nating magsalita o manghikayat ng tao. And number five, see people as mission field, not inconvenience. Be optimistic. Tingnan ang lahat ng oportunidad na makabahagi, maging vessel, maging daluyan ng pagmamahal ng Diyos para sa sanlibutan. Dahil tandaan natin na napakalaking porsyento na ang Bible o ang nag-iisang Bible na mababasa ng isang tao ay ang testimony mo tungkol kay Kristo. Kagapay,
Tandaan mo na ang Diyos na tumawag kay Jeremiah ay hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. Siya ay pareho, kahapon, ngayon, at sa mga susunod pang araw. At kung tinawag ka niya na magbahagi ng ebanghelyo, magbahagi ng magandang balita, hindi kanya ipinapadala para mag-isa. Hindi niya sinabing magiging madali. Ang sabi niya, kasama mo ako. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung handa na ba ako, kung handa ka na. Ang tanong ay handa na ba akong sumunod kahit natatakot ako. Dahil doon nagsisimula ang tunay na katapangan. Doon nagsisimula ang tunay na biyaya ng Panginoon, ang tunay na miracle sa buhay natin. Ngayon, samahan mo ko sa panalangin kaagapay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala na hindi mo kami pinapadala na mag-isa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nananaig ang takot sa pagsunod. Bigyan mo kami ng katapangan na maibahagi ang inyong salita sa mga taong inilalagay mo sa paligid namin. Turuan mo po kaming magtiwala na hindi sa aming kakayahan, kundi sa iyong presensya lamang at kapangyarihan. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas, amen at amen.

Tandaan at isa puso natin ang kaagapay. God does not call the qualified. He qualifies the called. Kaya't laging tandaan, si Kristo lamang ang daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Hanggang sa muli, kaagapay!

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.
4: Angkla sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
5: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
6: Sa bawat bansa, mataas ang pagtingin natin sa paaralan bilang safe space. Ikalawang tahanan ng mga anak, kaya nga ang tawag sa mga teacher ay mga pangalawang magulang. Umaasa ang mga magulang at guardian na ang pagpasok sa school ang magbubukas sa mas maraming advancement opportunities sa mga kabataan. Paano kung ang lugar na dapat ay nagbibigay ng seguridad ay siya rin ang pinagmumulan ng takot? Paano kung ang paaralan na itinuturing natin na lugar ng pag-aaral, pangarap, pagkakaibigan at paghubog ng kinabukasan ay biglang maging lugar ng karahasan? Nitong mga nagdaang araw, nagising ang buong bansa sa isang balitang nagpayanig sa puso ng maraming Pilipino. Isang pamamaril sa loob ng paaralan. May mga nasawi, may mga nasugatan, may mga pamilyang habang buhay nang dadalhin ang sakit ng araw na iyon. Isang 15-year-old na bata ang involved sa pagkamatay ng tatlong kabataan dahil sa pamamaril sa San Jose National High School. 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injury. Kaso ito para sa isang 15-anyos na bata sa Tacloban City, Leyte. Ngunit higit pa sa balita ang pangyayaring ito. Hindi lamang ito tungkol sa mga putok ng baril, hindi lamang ito tungkol sa isang krimen, hindi lamang ito tungkol sa kabataang nasangkot sa trahedya. Ito ay salamin ng isang mas malalim na sugat sa ating lipunan. Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Ito po ang inyong companion, Kael Garcia, at ito ang Angkla, ang programang nagbibigay liwanag sa mga isyong panlipunan na nasa lente po ng salita ng Diyos. Mag-throwback muna tayo sa isang insidente 9 years ago. Sa kaparehas na buwan sa lalawigan ng Benguet kung saan naganap ang matinding labanan at palitan ng putukan na malapit sa eskwelahan ng Mankayan. Naganap ito matapos ang isang madugong siege sa Marawi kaya't nanawagan ang Department of Education na paigtingin ang Department Order 44 Series of 2005 or the Declaration of Schools as Zone of Peace. Kasama ng kampanyang ito ang Nationwide Awareness Campaign kung saan lahat ng mga eskwelahan ay dapat na may tarpaulin declaring this institution as Zones of Peace. Nitong buwang kasalukuyan ay nagpaalala rin ang Department of Education sa ilalim ng DepEd Order No. 6 Series of 2026 para sa guidelines sa pagkapatupad ng Safe and Motivating Learning Environment. Kasama sa pagpapaigting ng security ang mga visitor na dapat mag-present ng valid ID, isurrender ang mga prohibited items for safekeeping, at siguruhing ligtas sa anumang armas ang paaralan. Kung sa paalala at babala, sapat naman na naibaba ito ng hanay ng edukasyon. Sa insidenteng ito sa Tacloban, iba ang sitwasyon. Hindi tagalabas ang naging cause ng karahasan, kundi mismong estudyante na may dalang baril. Kaagad na lumabas ang iba't ibang tanong, paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Ano ang nagtulak sa mga kabataang gumawa ng ganitong karahasang minsan ay napapanood lamang natin sa ibang bansa? Ngunit bago tayo maghanap ng sagot, kailangan muna nating tignan ang bigger picture. Minsan, ang isang trahedya ay nagsisimula sa isang araw lamang. Nagsisimula ito sa mga ugat na matagal nang hindi napapansin. Sa mga luha na walang nakakakita. Sa mga problemang walang nakikinig. Sa mga pusong unti-unting napupuno ng galit, takot, kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Ayon sa UNESCO, mahigit 40% ng mga kabataang Pilipino na nasa edad 13 hanggang 17 anyos ang nakararanas ng bullying sa loob ng isang taon. Higit pang nakababahala, maliit lamang na porsyento ng mga kabataan ang nagsasabing may mga magulang o tagapag-alagang tunay na nakakaunawa sa kanilang mga pinagdaraanan. Just to think of it, mga kaagapay, halos kalahati ng ating mga estudyante ay nakararanas ng pambubuli, maaaring sa classroom, maaaring sa social media, maaaring sa harap ng maraming tao, o maaaring sa katahimikan ng kanilang isip. At habang ilan ay nakararanas ng bullying, mayroong ding mga kabataang nakararanas ng iba pang uri ng karasan sa bahay, komunidad at maging sa paaralan. Ayon sa National Baseline Study on Violence Against Children and Youth na isinagawa po ng mga researcher mula sa University of the Philippines, humigit kumulang 80% ng mga kabataang nasuri ay nakaranas ng anumang anyo ng karasan sa iba't ibang aspekto ng kanilang buhay. Hindi natin binibigyang katwiran ang karahasan. Mali ang karahasan, mali ang pananakit, mali ang pagkitil ng buhay. Ngunit kung nais nating maiwasan ang susunod na trahedya, hindi sapat na ituro lamang kung sino ang may sala. Kailangan din nating itanong ano ang nagtulak sa isang kabataang umabot sa puntong iyon. Kadalasan, ang nakikita natin ay ang pagsabog. Hindi natin nakikita ang mahabang proseso o dahilan ng pagkasira. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang mapag-usapan ang mental health ng kabataan. Maraming kabataan po ngayon ang lumalaking may mga problemang hindi nila masabi. May mga batang natatakot magsalita. May mga kabataang pakiramdam nila ay walang nakikinig. May mga estudyanteng araw-araw pumapasok sa paaralan na may dalang mabigat na emosyonal na pasanin. At kung minsan ang mga sugat na hindi nagagamot ay mas nagiging mapanganib kaysa sa mga sugat na nakikita ng ating mga mata. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 4:23. Again, i-open mo ang Bible sa Proverbs 4:23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Napakaganda po ng reminder na ito na ang tunay na laban ay nagsisimula sa puso. Kapag ang puso ay puno ng galit, maaaring humantong sa karahasan. Kapag ang puso ay puno ng pait, maaaring humantong sa pagkawasak. Kapag ang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa, maaaring humantong sa mga desisyong pagsisisihan habang buhay. Pero kapag ang puso ay napupuno ng pag-ibig ng Diyos, may pag-asa, may paggaling, may pagbabago at may bagong simula. Matapos ang trahedya ng pamamaslang na ito, kailangan nating harapin ang isang mahirap ngunit mahalagang katotohanan. Ang karahasan sa kabataan ay hindi basta sumusulpot. May pinanggagalingan to, may mga ugat itong nakabaon ng malalim. At kung hindi natin hahanapin ang ugat, paulit-ulit nating haharapin ang parehong problema. Sa tuwing may trahedyang nagaganap, natural lamang na magalit tayo. Natural na hanapin natin kung sino ang may kasalanan. Natural na humingi tayo ng hustisya. Ngunit bilang isang lipunan, hindi tayo dapat tumigil sa pagtanong ng sino. Kailangan din nating itanong ang bakit. Bakit may mga kabataang nawawala ng pag-asa? Bakit may mga estudyanteng puno ng galit? Bakit may mga kabataang tila ba nawawala ang pagpapahalaga sa buhay? Isa sa mga pinakamalaking usapin na lumilitaw sa mga pag-aaral ay ang bullying. Hindi ito simpleng biruan lamang. Hindi ito simpleng asaran lamang. Hindi ito simpleng, ay mga bata yan. Ang bullying po ay sugat. At ang sugat na paulit-ulit na binubuksan ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa isip at damdamin. Ayon sa UNESCO, higit sa 40% ng mga kabataang Pilipino ang nakararanas ng bullying sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, sa bawat 10 estudyante, 4 o higit pa ang maaaring dumaranas ng pang-aapi, panlalait, pananakot o paninira. Think of it mga kagapay, maaaring may batang nakangiti sa klase ngunit umiiyak pagka-uwi. Maaaring may estudyanteng tahimik lamang ngunit araw-araw palang dinadala ang bigat ng pangungutya ng iba. Maaaring may kabataang pakiramdam niya ay wala siyang halaga dahil paulit-ulit siyang pinaparamdam na hindi siya sapat. At sa panahon po ng social media, hindi natatapos ang bullying sa loob ng paaralan. Sumasama ito hanggang sa bahay, hanggang sa cellphone, hanggang sa gabi, hanggang sa pagtulog. At kung minsan, hanggang sa pagkatao. Hindi lamang bullying ang problema. Lumalawak din ang usapin ng mental health sa kabataan. Ayon sa mga datos na binanggit sa mga ulat, maraming kabataan ang nagsasabing wala silang sapat na emotional support mula sa kanilang paligid. Kaunti lamang ang nagsasabing tunay na nauunawaan ng kanilang mga magulang or guardian ang kanilang pinagdaraanan. This is the silent crisis of our generation. Maraming kabataan ang may libo-libong followers ngunit walang makausap kapag sila ay nasasaktan. Maraming kabataan ang marunong mag-post ng kanilang nararamdaman ngunit walang taong handang makinig sa tunay nilang dinadala. Maraming kabataan ang tila mas konektado sa internet kaysa sa kanilang sariling pamilya. At dito natin nakikita ang isang malaking hamon na habang umuunlad ang technology, tila ba lumalawak din ang distansya ng tao, ng puso nito at pakikipagkapwa-tao. Marami ang nakararamdam ng kalungkutan kahit napapaligiran ng tao. Marami ang nakakaramdam ng pag-iisa kahit konektado sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nananawagan na ang school violence ay hindi lamang tignan bilang usaping kriminal, kundi bilang usapin ng protection, mental health and prevention. Dahil kung ang titignan lamang natin ay ang krimen, baka mahuli po tayo. Ngunit kung ang tutugunan natin ay ang sugat bago ito lumala, maaaring mailigtas natin ang isang buhay. Maaaring mailigtas natin ang isang pamilya. Maaaring maiwasan natin ang susunod na trahedya. Kaya naman hindi nakakapagtaka na matapos ang insidente, marami ang nagpahayag ng takot, pagkabahala at panawagan para sa mas matibay na suporta sa mga paaralan. Maraming magulang ang nagtatanong kung ligtas pa bang pumasok ang kanilang mga anak. Maraming guro ang nag-aalala sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. At maraming Pilipino ang nagtatanong kung ano ang dapat gawin upang hindi na ito maulit. Kaagapay may isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang bawat kabataan ay hindi lamang estudyante. They are not just numbers and they are not just only part of the news. Sila ay mga taong nilikha ng Diyos, may pangarap, may halaga, may layunin, may kinabukasang nais ibigay ang Panginoon. Ito ang napakagandang paalala ng awit 139 verse 14. Again na, i-open mo ang Bible sa Psalm 139 verse 14. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Kapag nauunawaan ng isang kabataan ang kanyang halaga sa harap ng Diyos, mas nagiging matatag siya laban sa mga kasinungalingan ng mundo. Kapag alam niyang mahal siya ng Diyos, mas mahirap pa sa galit at puot na kontrolin ang kanyang puso. Kapag alam niyang may layunin ang kanyang buhay, mas may dahilan siyang lumaban sa mga pagsubok. Ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa karahasan. Ito ay laban para sa puso ng kabataan. At ang puso ay hindi napapagaling ng takot, hindi napapagaling ng galit, hindi napapagaling ng pangusga. Ito po ay napapagaling ng katotohanan, pagmamahal, paggabay at biyaya ng Diyos. Matapos po nating talakayin ang mga sugat na dala ng bullying, mental health struggles at karahasan sa kabataan, isang mahalagang tanong ang dapat nating harapin. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Paano natin mapipigilan ang susunod na trahedya? Paano natin maibabalik ang tiwala ng mga magulang, guro at estudyante na ang paaralan ay dapat manatiling lugar ng pagkatuto at hindi ng takot o violence? Pagkatapos po ng insidente sa Tacloban, agad na kumilos ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, nagkaroon ng mas maraming presensya ng otoridad, masusing inspeksyon sa mga pumapasok sa campus at naglaan ng psychosocial support para sa mga kabataan, sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng trahedya. Mahalaga po ang hakbang na ito. Kailangan ang seguridad, kailangan ang pag-iingat, kailangan ang agarang aksyon. Ngunit maraming eksperto po ang nagsasabing hindi sapat ang metal detector kung ang puso ng kabataan ay sugatan. Hindi sapat ang mga checkpoint kung walang emotional checkpoint sa buhay ng mga kabataan. Hindi sapat po ang gwardiya kung walang mga taong handang makinig, umunawa at gumabay. Dahil ang tunay na seguridad ay hindi lamang tungkol sa pagbabantay sa mga gate ng paaralan. Ito ay tungkol sa pagbabantay sa mga puso ng kabataan. Isa rin sa mga naging usapin matapos ang insidente ay ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang batas na ito ay nakatuon sa rehabilitasyon, paggabay at muling pagsasama sa lipunan ng mga kabataang nagkasala sa halip na simpleng pagpaparusa lamang. At dito nahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing dapat mas mabigat ang parusa. May mga nagsasabing dapat unawain ang pinagmula ng problema. May mga nananawagan ng hustisya para sa mga biktima. May mga nananawagan din ng rehabilitasyon para sa mga kabataang naligaw ng landas. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat mamili lamang sa pagitan ng hustisya at awa. Dahil sa Diyos, parehong mahalaga ang dalawa. Ang Diyos ay katarungan, ngunit siya rin po ay Diyos ng biyaya. Hindi niya kinukonsenti ang kasalanan, ngunit hindi rin niya isinusuko ang makasalanan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pagtuunan hindi lamang ang bunga ng problema, kundi pati ang ugat nito. Kasama rito ang mas matibay na anti-bullying programs, mas mahusay na mental health services, mas malalim na child protection systems, mas malakas na pakikipagtulungan ng pamilya, paaralan, simbahan at komunidad. Ito rin ang panawagan ng iba't ibang child protection organization at mga non-government organizations. Ang mga organisasyong ito ay patuloy pong nakikipagtulungan sa gobyerno upang palakasin ang proteksyon ng mga bata laban sa karasan, pagpapabaya at iba't ibang panganib na maaaring makaapekto sa kanilang pag-unlad. Matapos ang insidente, nanawagan din ang Council for the Welfare of Children para sa mas matibay na school-based child protection systems, mental health support, violence prevention programs at maagang intervention sa mga kabataang nasa panganib. At dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lamang trabaho po ng gobyerno ang pagprotekta sa kabataan. Hindi lamang trabaho ng paaralan. Hindi lamang trabaho ng simbahan. Responsibilidad po natin lahat ito. Mga magulang, mga guro, mga leader, mga kaibigan, mga kapatid, at bawat miyembro ng komunidad. Sapagkat kapag may isang kabataang nasasaktan, apektado po ang buong lipunan. Kapag may isang kabataang naliligaw, apektado po ang kinabukasan ng bansa. Kapag may isang kabataang nawawala ng pag-asa, may bahagi rin tayong dapat suriin sa ating mga sarili. Sa gitna po ng lahat ng ito, may isang katotohanang hindi nagbabago. May pag-asa. May pag-asa para sa mga biktima, may pag-asa para sa mga pamilya, may pag-asa para sa mga paaralan, may pag-asa para sa mga kabataang sugatan, at may pag-asa po na maging para sa mga kabataang naligaw ng landas. Sapagkat po si Kristo ay dalubhasa sa panunumbalik ng mga buhay na wasak. Sabi nga ni Jesus sa John 14:27, "Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso at huwag matakot." Napapanahon po ang mensaheng ito dahil maraming estudyante ngayon ang natatakot. Maraming magulang ang nag-aalala at walang magulang ang gugustuhin ang kanilang mga anak ang maging biktima ng karasan, lalo na sa paaralan. Maraming guro ang nababahala, ngunit ipinapaalala po sa atin ni Kristo na may kapayapaang higit sa takot, may pag-asang higit sa trahedya, at may liwanag na higit sa dilim. Bago po tayo magtapos, sama-sama po muna tayong manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na mapag-aralan at mapag-usapan po namin ang mga napapanong isyo ng aming lipunan. Lord, ang kabataan po ang pag-asa ng aming bayan. You have said in your words, "Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." Bilang mga magulang, leader, parte ng komunidad, tulungan mo kami, O Diyos, na maipasa ang mabuting halimbawa sa mga kabataan na maging mabuting ehemplo po kami upang magkaroon sila ng gabay. Panginoon, gawin mong ligtas ang bawat kabataan, estudyante, ang bawat pumapasok sa bawat paaralan, nawa ay maging ligtas po sila. At nawa ang mga magulang po ay patuloy na gabayan ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kinasasakupan upang magkaroon kami ng bansa na patuloy pong nakaangkla sa iyong pangako sa pag-asang nagmumula po sa inyo. Lord, protect us this day and the days to come. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kaagapay, ito ang paalala sa atin na ang bawat trahedya ay babala. Ngunit maaari rin itong maging pagkakataon upang magising ang ating lipunan. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng paggabay, sa pamamagitan ng pagmamahal at sa pamamagitan po ng pag-angkla ng ating buhay sa Diyos. Sa isang hamon ang nais kong iwan. Sa mga magulang po rito, kailan ka ba huling naglaan ng panahon upang maiparamdam sa kaniya na handa kang makinig? Hindi upang magbigay agad ng sermon, hindi upang mangusga kundi upang unawain ang kanyang mga pinagdaraanan. Minsan, hindi nila kailangan ng solusyon. Kailangan lamang nila ng isang taong makikinig. Bilang guro, kailan ka sadyang naging kalakasan ng iyong mga estudyante? Kailan mo sila hinikayat ng gusto sa panahong gusto na nilang sumuko? Kailan mo pinaniwala ang isang batang nawawala ng kumpiyansa sa sarili? Ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo ng alarin. Sila rin po ay tagapaghubog ng kanilang pangarap, tagapagbigay ng pag-asa, minsan ay nagiging ikalawang magulang ng kanilang mga estudyante. Ang isang salita ng pagpapatibay, isang simpleng pangungumusta o isang taus-pusong pakikinig ay maaaring maging dahilan upang ang isang kabataang nawawala ng pag-asa ay muling bumangon. Sa isang mundo na puno ng ingay, pangusga, ang ating presensya po, pakikinig at pag-unawa ay maaaring maging sagot sa katahimikang dinadala ng marami. Bilang mga kaibigan, kailan ka ba huling nagparamdam ng iyong genuine concern at pangungumusta? Lahat tayo may action point. Lahat tayo ay responsible at may magagawa para ang mali ay maitama. Muli, ako po ang iyong nakasama, Kael Garcia, at ito ang programang Angkla na nagbibigay liwanag sa mga isyung panlipunan sa lente po ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli, manatili po tayong mulat, manatiling mapanuri at higit sa lahat, manatiling nakaangkla sa katotohanan ng Panginoon. God bless you!

0: Kafka.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Inspirations Unlimited.

Inspirations Unlimited. Like I see.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sa bayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma forma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Siyempre, magandang hapon sa inyo kaagapay at kung saan ka man nakikinig. Magandang hapon sa iyo kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz.
2: At siyempre, kung kasama nyo si Brian De La Cruz ngayong Friday, kasama nyo rin ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At bukod nga sa mga platform na na-mention ni Bri kung saan mapapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan, pwede rin po kayong makinig sa amin sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan or nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you kaagapay na i-download na yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan kaagapay, pwede nyo pong mapakinggan ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7. Diba? Imagine, diba? Kung ikaw ay bitin sa umaga, tanghali, hanggang gabi, dyan po kayo mag-tune in sa 702 DZAS mobile app para abot na abotin nyo ang mga programs ng DZAS umaga, tanghali, gabi, hanggang madaling araw. Diba? As long as meron lang po kayong internet connection, wifi, or data, libre lamang po yan.
1: Kaya naman, thank you Abs sa sinamahan mo ko ngayong tanghaling ito.
2: Oo naman, diba?
1: Pero kanina no, di ba parehas ay naka-work from, nakita mo, tanghali pero naulan.
2: Umuulan ba?
1: Oo, kanina tanghali pero umuulan.
2: Dito kasi sa part namin, ewan kasi medyo distant, kahit naman ano, di ba? Kahit magkapit-bahay lang ang area natin. Dito kasi parang, kahit magkapit-bahay lang ang area natin. Dito kasi parang,

0: Yung panahon na ito at meron na naman tayong bagyong mararanasan. Kaya kaagapay samahan mo kami ni Absidy hanggang alas 4 ng hapon.
1: Yes.
0: Siyempre dito lang yan sa Inspirations Unlimited hashtag Flashback Friday. Oo, yung mga babalik-balikan na experience na naman.
1: Totoo, di ba? Sabay-sabay tayo magre-reminis. Aalahanin natin ang mga naganap ngayong, or yung nakaraan pala. Ba't ngayon? Yung nangyari nung mga nakaraan, di ba? Especially nung bata pa tayo, di ba? Kaya kaagapay, sagot na namin ni Brian ang kwentuhan dito sa ating program. Kaya naman, kung nasan ka man, eh, gawin nyo kaming kumpanyon. Kung ikaw ay nasa gitna ng traffic ng EDSA or kaya naman nasa pila ka ng MRT or habang naghihintay ng sasakyan sa terminal ng bus, jeep or FX, eh ingat-ingat po kaagapay. O sa mga kaagapay din nating nagda-drive, ha? Drive safely po, wag po tayo magmadali dahil makakauwi rin po tayo, 'di ba? Dala lang po kayo ng extra patience kasi minsan 'di ba kapag talagang bumubuhos ang ulan, sumasabay, 'di ba? Ang pagbagal ng traffic po, 'di ba? Kaya isa 'yan sa mga dapat nating baunin sa araw-araw, extra patience.
0: Dapat lang talaga. Kaya naman sa mga kaagapay nating pauwi na, hi, mapapasabi ka, this is it, Friday na.
1: Tagal mo ba nilook forward?
0: Ito yung mga ano, ito yung mga nilook forward ng mga kapwa natin, empleyado na sa wakas. Friday na.
1: Oh, kasi minsan 'di ba, tayo parang pag Monday pa lang. Yung pagod dati parang pang Friday na, 'di ba? Pero 'yun nga eh, diyan natin kailangan ang strength ng Panginoon. Hingi tayo ng strength sa kanya para maitawid natin ang buong linggo. At 'yun nga, Bri, Friday na. 'Di ba? Salamat sa Diyos dahil bukas eh makakapagpahinga na tayo. 'Di ba?
0: Tama ka naman diyan. O di ba?
1: Ano ba 'yan? Puro ano yan, may pa-effects-effects ka dyan.
0: Yes, alam nyo kaagapay, no, kung kayo na. Ay kung kayo ay nanonood sa Facebook, ang dami namin na di-discovering mga emoji ni Absidy. So pag nag-ganyan ka-up, ayan o, di ba, dalawang thumbs up. Tapos si Mike, kita kang pa-fireworks dyan ngayon.
1: Panalo. Tapos
0: syempre kapag naman tayo ay nagpa-heart, ang makikita ng mga kaagapay natin ay puso.
1: Ayan, puso. Yun naman pala. Talagang
0: pero hindi
1: yung power ng technology.
0: Oo
1: nga eh, nalilihis na naman tayo. So ano nga pa pag-uusapan natin, Brian?
0: Siyempre, ito sa mga kaagapay natin dyan na ano na talaga namang alam na ang pasikot-sikot, mapa Metro Manila man, mapa Norte, mapa South. Aba, kaagapay, in ka ngayon, first timer ka man, ikaw man ay batikan na, aba, syempre pag-usapang commute, talaga ka na mami, maikikwento ka, mapa ano man yan, mapa aeroplano, mapa jeep, mapa bus, mapa UB, mapa tricycle, ikuwento mo yan dito.
1: Yes, diba? Dahil nga kanina nabanggit natin yung iba't ibang kapamaraanan kung paano tayo nagko-commute, kung ikaw ay sumasakay ng bus, or sumasakay ng jeep, tricycle, FX, train. 'Di ba? Eh kaagapay aabangan namin ni Bri ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day kasi sobrang throwback at flashback nito.
0: Yeah. Yes.
1: So ang ating katanungan ngayong araw ay ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? Ayun. Pero okay lang din ha kung meron pa rin naaalala talaga na sobrang memorable na nangyari lang recently. Eh pwede mo rin i-share. Pero kung bata ka pa noon or yung first time mo nga, gaya ng sabi ni Bri, first time mo mag commute ng bata ka. Ikwento mo naman sa amin dito sa ating comment section sa 702DZASFEBC Radio TV page.
0: Nako po, usapang first time ka agapay. Sabi nga ni Abno, first time man o hindi, dapat i-share nyo naman yan. Oh, ha? Oh. Yung inyong mga memorable experience na hindi nyo malilimutan sa inyong pagsakay ng jeep, sa inyong pagsakay ng bus, o

0: ano man yan, recent man yan kaagapay o mga memorable things na inyong ginawa nung kayo ay pasakay ng kahit anong transportasyon.
1: O yun, kaya naman aabangan natin ang magiging sagot ng ating mga kaagapay. At kung pwede na rin, ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. Ha, para mabati natin sila real time dito sa ating program. At i-share nyo na rin kumusta po ang weather dyan, dahil na-update na rin namin kayo ni Bray kung kumusta ang weather dito sa San Pedro. Update nyo kami sa, dyan po sa area nyo kaagapay, kumusta po ang weather dyan. At ano ang inyong merienda habang nakikinig dito sa IU, diba?
0: Yes. Kaya naman mga kaagapay, ha, muli ang ating pong question of the day. Ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? Diba, bata ka man o ano man yan kaagapay, ikuwento mo ang iyong mga memorable experience. Siyempre siguro kung nagko-commute ka palagi, ikuwento mo yan. Kung hindi man, sana all hindi nagko-commute.
1: Bigla ganon.
0: Di ba? Kaya naman ito na.
1: Sige, sisimula na ba natin? Dahil
0: simula na natin to.
1: Sige. Dito sa poster na ipinost sa ating page kaninang umaga, marami-rami din ang nag-share ng kanilang mga experience, ang kanilang commute experience. So, unahin ko na si Ate Dolores Gamban dito. Sabi niya sa atin, ang most memorable niyang commute experience noong bata pa siya ay noong nakipagsingitan daw siya, makasakay lang ng jeep.
0: Parang may alaala ka dyan, Ab.
1: Oo, pero hindi jeep yung sinakyan eh. Oo, bus yun, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kasama ko that day.
0: Kasi kasama pa natin si Phoebe noon.
1: Yes, ang pusang inuwi from Ortigas.
0: Ikuwento na.
1: Natatawa ako kasi iba yung kwento ko, experience ko. Pero ito na siguro din. Pwede na rin, no? Siyempre, diba? Dahil ang mga commuter ay kilala din bilang mga mandirigma. Diba? Mandirigma.
0: Ano to, ha? Kaagapa, year 2022 ba? 2021?
1: Oh, basta ano pa nito eh, pandemic
0: yata nito.
1: Tapos, syempre, dati, doon sa area ng May Ayala, EDSA, ay wala pa pong One Ayala
0: pila.
1: Mo.
0: Pila,
1: oo. So, hindi maayos yung pila doon, hindi talaga. No, kung saan ka maabutan ng bus, kailangan mong talagang, ano, tatagan ng loob mo para makasakay ka ng bus. So, ito nga, may bit-bit pa kaming pusa na inuwi, no? Tapos, kasama ko po si Bri sa pag-commute. At nakakatuwa lang din naman. Dahil si Bri yung parang naging guide ko. Kumbaga, parang tinrain niya ako. During that time, na parang, Ab, kapag dumating na yung bus, kailangan nating magpakatatag at idiretso mo lang. Diretso ka lang, huwag kang titingin sa kaliwat kanan. Basta diretso ka lang, sasakay tayo. Kasi gaano man, ang siste doon, walang pila, as in talagang siksikan. So, ayun, awa ng Diyos, ay nakasakay naman po kami at nakauwi kami ng safe after that chaotic moment.
0: Pero sobra.
1: Talagang, oo. Yun lang din, kumbaga. Pero praise God, dahil maayos na yung area na yon sa panahon ngayon, di ba? Talaga,
0: yes.
1: Makita mo na yung pila, may mga nagpa-facilitate na may nagbabantay na nung pila. Kaya, isa yun sa mga bagay talaga na hindi ko malilimutan. Partida, may pusa patang yung dala.
0: Hindi kasi noon, talagang wala naman sistema yung pila noon, 'di ba? Talagang aabangan mo kung saan hihinto yung bus, kasi kung saan ka talaga, wala ka, dehits ka talagang makakauwi ng maaga. Di ba parang mga 4 pa lang ata nakauwi tayo, sabi ko, "Aba, ko diretso ka lang, wag itingin."
1: At ano pa kasi yung rush hour. Talagang nandoon yung mga tao, nakakalat sila at wala talaga.
0: Parang zombie.
1: Diba? At madilim pa yung area na yon. So, isa yon sa mga bagay talaga na nagpatibay ng loob ko.
0: Bilang isang commuter.
1: Yun. So, ang galing lang. Nakapag-share na ako, no? Ikaw ba, Bri? May issue share ka? Ano ang memorable commute experience mo?
0: ano eh, actually madami. Actually isa yan, isa yan sa magandang uh-oh experience syempre ko sa ano, sa Ayala. Madami. Ano ba gusto niyo yung sige ito siguro sa mga ano sa uh-oh jeep.
1: Edi ayan, siya, jeep.
0: Jeep muna kasi madami. Sige. Okay. Eh ano na, pag nag-aaral pa ako ito, college pa ako sa ano, sa pamantasan ng Muntinlupa. Sabi ko noon, eh kasi syempre nagpapatugtog ako ng praise and worship. Di syempre nandoon ka sa jeep. Syempre parang ikaw naiintindihan mo yung praise and worship, parang syempre ano ka
1: nandoon ka sa moment ng kanta.
0: Oh, parang alam mo ayun na yun eh, yun yung moment na yun eh, nandoon ka na eh. Sabi ko noon, amen po. Panag-abot ako ng bahay. Napasagot ako, amen po, amen. Sabi niya, ha? Ay, sabi ko, Muntinlupa po, Muntinlupa. Yung mga ganun. Sabi ko, ba't naman amen ang nasagot ko? Ang dami pa. Meron pa akong ano, meron pa akong isang beses sa bus.
1: Bus naman.
0: Eh di, ano syempre, di ba pagod na pagod ka, tulog na tulog. Tapos may mga ano, may listener akong kasama. Na, basta nagulat na lang ako, listener. Basta, eto rin yung damit na ano ko na. Syempre, madaling
1: nasagot
0: araw.
1: Oo.
0: Syempre, di ba, syempre, pag naalas ako before na madaling araw, siya para mga 3-something. Eh, ito yung moment of ano, pwede na tayong ano, parang umuwi bumalik. Siguro mga 3, umaalis na ako ng bahay. So, eh gusto ko matulog.
1: Ano
0: tapos
1: nangyari?
0: May listener akong kausap. Sabi ko, gusto ko matulog, di ako makatulog. Siya ay puyat-puyat ka pa, no? Parang siguro po, hello po sir, pasensya na talaga. Ito yung mga panahon na talagang nagkikwento siya, pero ako nakagano na. Yung tulog ko.
1: Pero yung tulog na lang, no? Talagang inaccommodate mo pa rin siya kahit inaantok ka na.
0: Yes.
1: Diba? Pero
0: kaya patawarin niyo po kami. Tao lang, napapagod din.
1: Oh, minsan kasi diyan lang tayo bumabawi ng tulog eh, no? Sa bus, ganyan.
0: Kaya, yung pasensya na po, tao lang, napapagod din. Eto, ayan, basa pa tayo dito. Sabi ni Kuya Vincent Garcia, sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Ang memorable na commute ko noon ay noong nag-aaral pa ako, pagsakay ng jeep, laging lumalagpas pag pumapara sa tabi. Alam mo, naiinisin ako sa ganito.
1: Bakit?
0: Pag laging lumalagpas, hindi ko ba alam, isa, eto pa rin, meron ako nasakyan dito. Siyempre, di ba, bago ka makapunta ng bahay namin, meron ako pa sasakyan ng isang jeep. Tapos, parang si Manong, ilabesan, parang ano pa lang, dun pa lang sa mga badangit na, kuya, para daw po. Edi lumagpas yung babae. Tapos, hindi siya, para lumagpas pa ng malayo. Kuya, para daw po. Ganun. Tapos, pagdating sa akin, parang nandun na ata ako sa dulo ng ano, ng company na, ng company. Sabi ko, kuya, para po. Alam mo, lalakasan mo yung boses mo para madinig. Sabi ko noon, hindi ko ba alam ang nangyayari sa mundo? Kung bakit hindi makarinig na ng ayos ang mga chopper natin. Pero thank you so much po sa inyong hardworking. Kayo po naman ay nakapunta sa paroroonan pero sumobra.
1: Oo, diba? Sumobra ka dun sa pamasahe mo. Pero usually nga, ganun. Kasi siguro dahil din sa ingay ng environment, diba, yung dinadaanan. Or nung mismong jeep, diba, minsan may maingay na jeep, talagang yung pag humaharurot. And eto pa, diba, isa pang instances, kapag maingay din, yung pa sound trip nung jeep. Diba?
0: Ay, gusto ko yun. Minasakyan diba, na akong ganyan ng mga jeeps sa Alabang.
1: May remix pa nga, di ba? May mga nagre-remix pa nga.
0: Yung tipong gusto ko matulog pero hindi budots talaga yun. Tut-tut-tut-tut-tut.
1: Ayun, anyway. Pero yun, isa yun sa mga memorable nga, no? Ito, babasahin ko naman yung next kay Ate Lori Santos. Sabi niya, yung biglang nagpreno ang driver. At nabuwal daw silang lahat at nagtawanan. Ay oo, isa to sa mga parang nakakatawang moment, no? Yung pag sobrang preno nung driver, eh para kayong domino, 'di ba? No, lahat kayo mapapatumba, ganyan. So 'yun daw yung nakakatawang moment for Ate Lori nung sila ay nag-commute.
0: Alam mo yung mga ganyan ano no. Memorable yung mga biglang pumapaano to, pumipre nung jeepney driver. Ito pa, Ab, sabi ni ano ni Ate Maricel Roriaga, sabi niya, commute is an ordinary bus with my parents. I miss my father since he passed away. Mm. Totoo naman yun, no? Yung mga long drive,
1: yes,
0: together with your parents, nakakamiss din. Alam mo, ang ato, hindi na kasi ako nakakapunta ng La Union, Ab, dito sa probinsya ng parents ko kaysa sa mother side ko. Alam mo, nakakamiss yun. Doon ko nga naiwanan yung mga CD ko noon, eh.
1: CD?
0: Hindi, kasi mahilig akong bumili ng mga minus one na CD.
1: Ay.
0: Alam mo, ano, galit na galit yung nanay ko sa akin na iwanan ko yung madami kong biniling CD noon.
1: Tapos nasa La Union.
0: Oo, so syempre hindi mo na mababalikan.
1: Napakalayo. Yun
0: pala, so yun, no? So pinalo ako noon.
1: Sabi ganun. So uli-uli, wag mo nang iiwan ang CD sa laon.
0: Oo, wag ka na magdadala ng madaming CD.
1: Ayun. At ito, si Kuya Herson Ebuenga. Sabi niya, 1991 sa Ultra, pag nanonood daw ng PBA. Ayun. Sabi niya, madali pumunta, ang hirap umuwi. Malayong Lakarin papunta sa highway, sa crossing, ayun, sa Ultra daw, para manood ng PBA, diba?
0: Feeling ko sa ano yan, sa arena.
1: Oo, talagang dinadayo nila, ha? At yun nga, sabi niya, mahirap, ano, madali daw pumunta, pero mahirap makauwi, diba? Usually nga din kasi, kapag pauwian, marami kang kasabay, diba?
0: Mm-mm.
1: Nagsayon sa lahat ng sasakyan, kaya mahirap talaga umuwi.
0: Talaga ka. Ayun. Naman, ang hirap din. Ito pa, sagot ang ating kaagapay na si Ate Nenet Onko. Sabi niya, tanda ko pa nung kami ay high school days. Pag sumakay kami ng jeep, may exam kami, dala ng reviewer sa dulo at nakaupo. Nang biglang magpreno yung jeep, pagsak yung kinauupuan ko. Buti na lang, lagi akong nakasuot ng undergarment na short. Naranasan mo, Taab, yung nagre-review on the way.
1: Hindi. Parang ang hirap nun. Nakaka-vertigo yun.
0: Grabe talaga.
1: Parang ang hirap na magbasa nun. Siguro pag ano, pag nandun ako sa lugar na, alam mo yun, hindi magalaw. Kasi diba, ang hirap mag-review ng nasa bus ka.
0: Totoo. Kahit nang papasokan ng college.
1: Parang hindi. Yara, hindi talaga. Parang pupunta. Mas gugustuhin ko mag-review. Pag nandun na talaga ako sa classroom or kaya sa live. Kasi syempre, di ba, yung environment mo, mas mabilis kang or mas madali kang makaka-focus. Ikaw ba, naranasan
0: ko.
1: Mag-review?
0: Mag-review sa jeep.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Mag-review ka?
0: Hindi kasi noon, actually, pag may exam talaga ako ng college, parang hindi ako natutulog ng isang buong araw kasi kinagabihan ako gumagawa ng review. Tapos ano yun? Kunwari ito, sige, kunwari lang, ha?
1: Sige, sample.
0: Kunwari ito yung papel. Tapos kalahati siya.
1: Mm-mm.
0: Tapos yan, ito yung ano, yung isang buo yung ano ko, re-reviewing ko. Ano yun? Nakasulat kami ko yun. Oo.
1: Oo. Sa bagay,
0: tapos yun yung buong reviewer ko ng buong ano, ng buong araw na yun.
1: Mm-mm.
0: Tapos yun, hindi ko namalayan madaling araw na nagre-review. Tapos tutulog lang ako, tapos ayun, napapasok.
1: Grabe pala, no? Antindi mo pala mag-review. Pero oh,
0: before.
1: Tsaka magandang way nga rin yun, yung pag nagre-review ka, nagsusulat ka. Kasi mas nare-retain yung naaral mo sa utak mo kapag sinusulat mo siya. Diba? Pero hindi ko kaya yung magre-review sa jeep. Tapos, alam mo
0: tapos
1: yun,
0: yan, ang gulo. Tut!
1: Yun, exactly. Kaya hindi ka makakapag-review sa jeep. Anyway, ito, basahin naman natin ang sagot na ating kaagapay na si Alcor EJF. Sabi niya, yung gusto mo lagi sa harapan ng jeep at kaming magpinsa, naguunahan palagi. Ayaw namin sa tabi ng driver. Kasi pwede daw to sa harapan. At bata pa naman, no, mga payat pa daw sila that time. Pero ngayon daw ayoko na sa harapan kasi masikip. 'Di ba? Ayun, isa 'yun sa mga bagay talaga, no. Ito pa. Ito yung mga most memorable din, no, na nangyayari kapag nandun ka sa harapan ng jeep. 'Di ba? Parang solo-solo mo yung salamin, yung side mirror. Na feeling, ano ba 'yun? Parang passenger princess ang atake, 'di ba? Kapag nandun ka sa harapan ng ng jeep. Kasi nga, solo mo nga yung salamin, yung side mirror ng driver.
0: Tapos ano pa yan, di ba, kapag nasa, eto yung syempre, di ba, may mga moment ka na parang, it's either gwapong-gwapo ka o gandang-ganda ka sa sarili mo. Tapos, kunwari, ano, syempre, yung, syempre, di ba, parang may mga nakagayon ng pa, tapos gaganon ka. Yung bigla kang mag-aayos ng buhok, ahawiin mo yung itsura mo, magpupunas ka ng muka. Hindi ko alam kung anong meron sa salamin ng harapan ng jeep, pero parang nakaka-fresh.
1: Oo, diba? Tapos sasamaan pa nung hangin. Diba kasi nagpo-flow yung hangin mula doon sa harapan eh, kasi pag gumaanda rin yung jeep. So, ayun, nakakatuwang experience lang yun.
0: Tapos ano pa yan, kunwari, inatake ka pa ng pagkadelulo mo, diba? Ano, syempre naka-earphones ka, kala mo nasa music video ka ngayon.
1: Ayan, isa pa yan, oo. Maliban din sa pag nakasakay ka nga sa bus, diba? Pag ikaw ay nasa window side, matik yan. Pag naka-earphones ka.
0: Kaya ang dami pa talaga nating pagkikwentuhan. At nako, kaagapay muli ang ating question of the day. Anong memorable ang commute experience mo noong bata ka pa? Sa inyo mga kaagapay na nakikinig sa Facebook Live, i-share nyo pa ang inyong kwentuhan dahil babasahin na natin yan after this break. At sa mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga radyo, dyan ka lang kaagapay dahil maganda ang ating kwentuhan. Maganda ang ating tugtugan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At syempre, kaagapay, kasama mo pa rin, Brian De La Cruz.
0: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa?
1: Exactly, Ab. Kaya naman sa mga kaagapay natin dyan na nag-share ng kanilang mga kwentuhan about their commute experience, kaagapay, dire-diretso ka lang magpadala ng inyong mga kasagutan dahil magbabasa pa rin kami ni Ab bago tayo magkaroon ng mga reflection doon sa mga kung ano ba ang iba't ibang uri ng commuter. Eto, wow. Abs, basahin na natin ang sagot ni Ate Tess Romero. Sabi niya, "Hi, Inspirations Unlimited." Sabi niya, "Memorable ko ay yung nasa elementary pa ako. Feeling ko talaga sikat ako pag sumasakay kami ng nanay ko ng tricycle going to school."
0: Wow.
1: Kasi teacher din yung mother ko. Palagi kami naglalakad going to school. Kaya yung tricycle kami, sobrang saya ko. God bless us all. O, diba?
0: Ayun, diba? Memorable ang kanilang pagsakay ng tricycle, diba? At ito, natatandaan ko lang din, nung ako'y elementary pa, natatandaan ko pag pumapasok ako, sumasakay ako ng pedicab. Ikaw ba, nakasakay ka ng pedicab nung ikaw
1: kala
0: ay
1: kala ko sabihin mo, nag-Julina ka din eh.
0: Pwede rin.
1: Nag-Julina ka din ba dati?
0: Yung ano, yung hairstyle ba yan?
1: Oo.
0: Oo, yes. Tsaka yung may butterfly na gumagalaw yung wings. Yes, oo. May face tayong ganon. Anyway, ito, batiin ko lang iyong mami, si Mami Imelda.
1: Hi, ma'am. Ma, dito ka lang sa taas. Mag-hi ka kay Abcidi.
0: Happy listening po, Mami Imelda. At ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Ayan, nag-God bless sa atin. God bless din po and happy listening. Ito, isunod ko na sagot ni Rainy Jen Comia. Sabi niya, magandang hapon, Inspirations Unlimited, listening from San Mateo, Rizal.
1: Hello po.
0: While working from home. Isa sa mga pinaka-memorable kong commute experience ay noong pumunta kami na mga kaklase ko sa Quiapo para bumili ng libro para sa special project namin. Pagsakay namin ng MRT-LRT, naipit siya sa pinto at ayaw bumukas. Hindi namin alam kung sisigaw ba kami or matatawa na lang. Tapos, hindi pa gumagana ang emergency button. Buti na lang talaga at hindi pa uso ang TikTok noon. Kung hindi, siguradong naging viral ang content namin. Pahabol na pagbati kila Neri, Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Ayo po, totoo yan, no? Buti na lang hindi pa uso ang mga reels noong panahong yun.
1: Alam mo,
0: Bakit katawang-tawa?
1: Speaking of naipit, naalala ko tuloy kasi bumabiyahe ako ng Guadalupe. Siyempre, sa carousel.
0: Ano nangyari?
1: May kasabay ako. As in, ang payat niya. Ang payat. Para siyempre, di ba, siyempre, kaagapay ito ay nature natin. Parang talagang matatawa ka. Merong isa, naipit yung legs.
0: Hala!
1: Naipit yung leg doon sa EDSA carousel na bus.
0: Seryo
1: tapos,
0: ba?
1: Kasi oo, nakaganon lang talaga siya. Tapos yung pagkaipit niya, sa alam mo, hindi ko alam, ang daming tumawa noon. Siyempre ako natawa na lang ako.
0: Bakit tapos natawa? Isip ko, hindi man lang nagpanik yung iba.
1: Hindi.
0: Natawa talaga.
1: Ako nagpanik ako noon. Nagpanik ako noon. Tapos,
0: siya
1: kasi sinatatawa kasi siya sa nangyari sa kanya kasi parang yung katawa mo nakapasa pero yung leeg mo na iwan parang naiwan.
0: Grabe, buti hindi siya na ano, na injury or something.
1: Oo, wala talaga. Pero natatawa rin kasi siya sa nangyari sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi ko, "Kuya, thank you oh, kasi yung katawan ko nakapasok pero yung leeg ko na iwan." Sabi ko, "Wait lang." Oo nga no, tapos ako na isip, sabi ko, natawa rin ako sa nangyari sa kanya.
0: Grabe namang experience. Siguro yun din yung memorable niya, no? Memorable yun para sa kanya. Ayun, sino pa ang sumagot?
1: Ito, sabi ni Ate Jo Thomas, sabi niya dito, one of my memorable commute experience happened noong high school ako. Sabi niya, konti lang kami sa jeep. Doon ako nakapwesto sa may entrance. Nakipagkwentuhan ako sa mga best friend ko. Biglang nagpreno yung driver. Tapos sabi, namalayang ko na lang na malapit na ako sa driver since lagi akong kumakapit sa hawakan. So ito siguro yung mga bigla ang preno ng mga drivers natin.
0: At ito si Ate Mercy Duera. Kagaya rin siya nung experience nung kwento mo, Bri. Sabi niya, yung unang beses akong sasakay sa LRT, namuntik-muntikan ng masarahan ng pinto at maiwan. At dahil daw sa experience na yon, mas mindful na daw siya kapag papasok sa train. Oo, totoo yan. Minsan kasi no, nakakapanik.
1: Hindi ka na ba nag-commute?
0: Hindi na. Pero, oo, tama, oo. Parang last November. Last year. Yan. Nag-MRT, LRT pa ako talaga. Grabe. At yung paglakad natin from Ortigas or Show. Yan. From Show hanggang makarating tayo
1: show.
0: Sa One Corporate ay talagang
1: opisina.
0: Para tayo nag-marathon.
1: Well,
0: para sa akin.
1: Pero, syempre, ako kasi love ko talaga ang walk, 'di ba?
0: So,
1: pero sa ito na, napakaganda ng magiging discussion natin, no? Grabe, alam mo, tawang-tawa ako dito nung una kong binabasa. So, syempre mga kaagapay, kailangan ito sa lahat ng mga nagko-commute ngayon, oo, ikaw na hindi pa nauwi, baka mamaya ito kang klase ng commuter, makinig ka.
0: Ayan.
1: Ano nga ba ang iba't ibang klase ng commuter? Number one, may tinatawag tayo na early bird commuter. Yan,
0: ayun.
1: Shout out sa mga early bird commuter natin dyan. Sabihin mo, ang galing-galing ko, di ako nalilate. Okay. Sabi dito, yung mga early bird commuter daw, sila daw yung maagang gumising at umalis para iwas sa traffic at siksikan.
0: Yun.
1: Madalas sila yung mga nauuna sa pila sa jeep o sa bus.
0: Ayan. So, ito yung mga talaga mabilis umaksyon, di ba? Wala pa yung sasakyan, nandun na sila. Para at least, di ba? Pagdating ng bus or ng jeep, nandun na sila sa pila, di ba? Nakakatuwa naman. Ang ating number one, early bird commuter. Eto, Bri, naranasan natin tong pangalawa. danas natin to. Ang rush hour survivor. Ayan. So, ito yung saktong oras ng dagsa ng tao. Diba? Yung mga 7 to 9 a.m. Talagang dagsa ng pagpasok, no? At yung 5 to 7 p.m. Yan. Yan naman yung dagsa ng pauwi ng mga tao. Yan. So, tayo yung mga tipong sanay sa siksikan, diba? Sanay sa mahabang pila, sanay sa mainit, diba? Talagang kanya-kanyang dala. Ng mini fan. Dati ang uso lang ay pamaypay, 'di ba?
1: Oo. Alam mo, Juan Ayala, 'di ba? Grabe nung kakasagsagan ng summer. Mm. Alam mo 'yung nangyari sa Juan Ayala. Napakainit yung
0: super.
1: Usok ng jeep.
0: Oo.
1: Grabe ang super init. Talagang grabe! Papaganon ka.
0: Oo, kaya handy 'no na may dala tayong mga mini fan. Kapag tayo ay magko-commute, maglalakad, or maghihintay sa pila, diba? Yun, ang ating number two. Next natin.
1: Kaya essential na talaga.
0: Oo. Yes. Oo. So, yun
1: yung
0: nga.
1: Yung elector.
0: Oo, yun nga. Medyo nag-choppy ka sa part na yun. Pero nakuha namin na essential talaga 'yon ng bawat commuter. Pero 'yan, pagpatuloy natin habang hinihintay natin si Brian na makabalik. Ang ating pangatlo kaagapay ay late commuter. Ayan, isa ka ba sa mga madalas ma-late? Yung laging late umalis o kaya naman late na talaga ang pasok or madalas nakakaranas nang fully booked na, no? Fully loaded na ang mga sasakyan at wala ka nang maupuan. Or minsan parang bakit pa ako magbabayad ng buo? Eh, ang nakasakay na lang sa akin ay yung kalahating ano ko, di ba? Naranasan mo ba yan?
1: Perfect ka!
0: Shaman! Di ba? Shaman! Pero hindi, parang pangpituhan lang po ito. Talaga minsan pinipilit, di ba? Pero ayan, isa yan sa mga na-experience natin, no? Yung mga late commuter, nakakaranas na punong-puno na mga sasakyan. At minsan, mahal pa, no? Mas mahal pa sa biyahe. No? Mas mahal
1: exactly.
0: Na
1: biyahe. Alam mo, ano yan? Danas ko yan. Danas ko yung mga late commuter. Alam mo, ay, hindi ko alam. Ako sanay ako sa siksikan, Ab.
0: Talaga?
1: Lalo na yung
0: sa'yo nga ako natuto eh.
1: Yung ikaw lang mag-isa. Sanay tayo sa
0: Totoo yan. Kumbaga talaga pinatibay ka na ng panahon, Bri. Dahil nasanay ka na nga sa siksikan. Pero sana kayanin din. Diba? Ng ating internet connection. So yan, habang hinihintay natin ang pag-stable ng internet connection, susundan ko na agad yung ate pangatlo ng pang-apat. Eto, siguro maraming makaka-relate. Kung ikaw ba, kaagapay ay isang budget commuter, diba? Eto yung madalas gumagamit ng pinakamurang option. Yan. Kunyari, sa jeep, sa tricycle, sa bus, diba? Na kahit mas matagal yung ibiyahe mo, basta mas makakatipid ka, yun ang pipiliin mong sasakyan. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, 'di ba, na hindi talaga biro ang mga bilihin, lahat nagmamahalan na. E kailangan nating i-consider din itong option na 'to, no, kung kaya, 'di ba? At kung sisikapin, no, maging budget commuter. Ayan, nagbalik na ulit si Brian.
1: Yes, iba-iba talaga pag live ang broadcast.
0: Yes, pero tuloy-tuloy lang tayo, 'di ba?
1: Tama ka diyan, iba ta. Grabe talaga 'tong mga budget commuter. Saludo tayo sa mga taong ano, sa mga alam mo 'yon, yung pinakamura sa pinakamura.
0: Yes.
1: Medyo nafi-feel ko yung mga ganitong mga tao.
0: Totoo.
1: Okay.
0: Ayan, ito, panglima na tayo.
1: Panglima tayo, yung mga comfort commuter daw, Ab.
0: Ayan.
1: So ito yung mga ano, mas pinipili yung convenience. Wow, convenience. Ito yung mga taong mahilig sa taxi, mga modern PUV, yung mga sumasakay ng FX, o di naman kaya mahilig mag-book ng isang online application. Yung ay grabe, para alam mo yun, di bali ng mahal, basta fresh akong papasok.
0: Totoo yan, lalo na kapag malilate. Diba? Kailangan mo nang talagang mabilisan, 'di ba? At komportableng masasakyan. Eh minsan ito na rin talaga 'yung nagiging option ng iba, 'di ba? Para nga naman hindi ka nga naman mahulas, hindi ka mahagard, 'di ba? Lalo na kapag kunyari sa trabaho natin may broadcast ka. No, at kailangan talaga fresh ka pagdating mo ng office, no? So isa 'to sa mga pwedeng option na ating mga commuter, no? Pipili tayo ng ikagagaan na ating pagko-commute. At ito, ang pang-anim naman natin ay ang tinatawag na tech commuter. Ito yung mga laging may applications, di ba? Kagaya na nabanggit ni Bri, minsan nagbubook sila doon sa mga ride-hailing app. Ayan, gumagamit ng mga e-wallets sa pamasahe, or kaya naman kung ikaw ay merong card, 'di ba, na itatap mo lang or lo-loadan, 'di ba, para magamit bilang iyong pamasahe, ay pasok na pasok ka kaagapay sa pagiging tech commuter. Ayan. So 'yun ang ating pang-anim at ang ating pang-pito, Bri. Kaya ba pang-pito?
1: Kaya na 'to.
0: Yes.
1: Kaya na 'to, internet lang 'to, 'di ba? Ito, shout out sa mga tropa kong ganito. Survival mode commuter.
0: Yes.
1: Lalaban hanggang dulo. Sabi dito, shout out sa iyo Kuya Nat, isa ka rin survival commuter. Sabi dito, kahit mahirap ang biyahe, siksikan man, umuulan, traffic man, kayang-kaya, ito yung laban lang sa buhay type. Shout out sa mga tropa na ating mga ano, mga alam mo yon, yung mga lumalaban talaga kahit sobrang siksikan na ang biyahe. At yung number 8, Abe, to maganda rin to eh. Sabi yung multimodal commuter.
0: Yun.
1: Sabi dito, isang biyahe pero maraming sakay. Jeep plus MRT plus lakad plus tricycle. Ito yung mga experts sa route hacking. Naalala ko ab yung ano, yung may moment tayo na bumababa ng Magallanes, sasakay doon. Para lang kahit umikot yung bus, okay na okay lang. So shout out sa tropa mo na talaga namang sila yung dahilan para magkaroon ka ng ano diyan ng mga hacks sa mga biyahe. Kung ikaw man ay nagpipitex, ikaw man ay nage-S-lex, N-lex, lahat ng may lex. Grabe. Doon tayo sa mga friend. Ilang survival friendly commuter, pero gapay, multimodal commuter. Ibig sabihin, alam ang lahat ng pasikot-sikot. And syempre, kailangan na nating mag-wrap up. Pero bago magpapabaon tayo ng Bible verse patungkol to sa Colossians 3 verse 12. Yes. Sabi dito sa Ang Bible Pinay Version, para to sa mga kaagapay natin na commuter na nawawala na ng patience. Sabi dito, dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya para sa Kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Ulitin ko, kaagapay, Colossians 3 verse 12, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version. Dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya kayo para sa Kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Aminin natin mga kaagapay, kapag moment na ng rush hour, nawawala na yung pagiging mahinahon natin at pagiging mabuting tao. Pero tandaan nyo kaagapay, wala naman sigurong bayad ang pagiging mabuti. Wala naman sigurong bayad ang pagsasabi. Kahit alam mong tama ka, lalo na kapag alam mo yun, kapag alam mo yung pauwi ka na, siguro no, sa likod man ang nararanasan nating mga korupsyon, lalo na sa eskwelahan, sa pauwi man tayo, yung pagiging mabuti kaagapay at saka pagiging mahinahon sa pagsasalita, wala namang bayad para maging mabuting tao. Lalo na dun sa mga taong malay mo pagod din sila, kaya kailangan din nila ng unawa at pagpasensya. Ikaw, Ab.
0: Yes, totoo yan, no? At yun nga, yung pagkukommute natin, marami yung naituro sa atin, di ba? Kasi yung experience na yan talaga, isa yan sa mga humuhubog sa atin, 'di ba? Para mas maging matatag tayo, mas maging independent tayo, 'di ba? At talagang marami ang itinuro when it comes to paghihintay, 'di ba? Pag naghihintay ka nang matagal or pakikipagsalamuha sa mga kasabay mong commuter, at ito, pinaka-importante, tinuruan tayo maging mapagpasensya ng pagko-commute, 'di ba? So, kaagapay, napakagandang paalala nung shinare ni Brian na verse, no, yung sa Colossians 3:12 na baka nga yun nga na sa simpleng pag-commute natin sa biyahe, no, baka maging pagkakataon din to na maipakita natin or ma-extend natin yung pag-ibig or yung love ni Christ, 'di ba, sa kapwa natin, especially mga nakakasabay natin sa pagko-commute, 'di ba? So yun, 'di ba, gawin nating ano to, kapamaraanan to share his love.
1: Reminder.
0: Yes, ayun. So,
1: kaya
0: ayun
1: naman, kaagapay, no, kung ikaw man ay pauwi na, kami rin ay pauwi na, di ba? Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakatutok dyan, dito sa Inspirations Unlimited, salamat sa inyo, kaagapay, tandaan na maging mahinahon at mapagpasensya. Muli, kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
0: Yes, at syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast. Thank you so much, mga kaagapay, sa ProdTech, sa ating RTV, maging sa ating Bukawi Transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua at inyo po napakinggan ang Inspirations Unlimited. Happy Friday, kaagapay! God bless!
1: Ingat!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.
3: Kagapay ng sambayanan. Kagapay ng sambayanan. 702-DAZY-AS.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang mapagpalang araw po kaibigan, salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik sa ating programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaagapay, si Ruth Laramadizon. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy na umaasa sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Psalms 27 verse 14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27 verse 14.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kaibigan, let's wait patiently for the Lord. Let's be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Psalms 27, verse 14. At ako po ang inyong nakasama, si Ruth Larama Dizon na inyong kaagapay. Nagpapaalala na kahit di natin nakikita, alam natin na sa ating pag-iintay, ang Panginoon ay gumagalaw, working for our good and not for our destruction. So we can trust Him and entrust everything to Him, fully surrender to Him, because He cares for you and His love for you is endless and fierce. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Welcome to Family Woo-hoo! Christmas Friday edition po over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning sa lahat na nakatune in sa kanilang mga PM and regular radio.
1: Morning!
0: Kasama natin dito sa ating Facebook and YouTube live streaming. Magandang umaga sa lahat po ng kaagapay na nasa biyahe ngayon, papasok sa kanilang mga trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Happy driving at mag-ingat po tayo.
1: Good morning, Erwin!
0: Yes, syempre po, shout out to all our listeners from all over the world. Ang dami nating kaagapay dyan sa Hong Kong, Singapore, USA. Kasama na ang mommy at daddy watching from South Carolina.
1: Si Meet Pimentel, honey, one of our early birds, my sister-in-law.
0: Hi, Sister Meet. Ang aking beloved kuya, Kuya June, certified kaagapay. Ang ganda na t-shirt natin ngayon, honey. Certified kaagapay.
1: I like the color also.
0: Yes, para to sa lahat ng mga certified na kaagapay na laging nakasubaybay sa atin every day.
1: Tama.
0: Ayan. Good morning po sa lahat. We are proud member of KBP. Kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters kung saan ang spotlight ay nasa usapang marriage and parenting.
1: Amen.
0: Alam mo, Ani, lately, we are all grieving, especially mga magulang because of the recent incidents, yung school violence na naganap na magkasunod.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kaagapa yung isa po doon na na-stab.
1: Isang parent.
0: Anak po ng aming kaibigan. Kasamahan namin sa church, sa marriage ministry, at yan po si Tappy. And we praise God that she is finally out of danger.
1: Amen.
0: Nakalabas na yata siya sa hospital. Nakikita ko sa kanilang mga posts sa Facebook.
1: Brian and Mary, we are upholding you in prayers.
0: Yung mommy niya, na-interview na natin dito.
1: Yes.
0: Year, yung nagkaroon ng cancer journey.
1: Mm-hmm.
0: And yung report nga nila, di ba, yung praise report nila is from stage 4 cancer to complete healing.
1: Cancer-free.
0: Yes, pero grabe ang enemy, di ba? Ang talagang inattack naman ng enemy yung anak nila. But you know what? We believe that the Lord has mighty plans for you, Mary, Brian, and Tappy, and for your family. Kaya we are praying with you.
1: Mm-hmm.
0: Lahat po ng mga naging biktima na bata, magulang, we are praying with you. And sabi ko nga, Bong, as we grieve the heartbreaking incidents of school violence that have shaken talaga families. Ako talaga nalungkot ako dito, nagulat. And communities, many are asking, how do we keep our children safe?
1: Yan.
0: While conversations po about security measures are important, alam ko ang daming investigation results pointing to bullying, yung easy access daw of weapons, bakit nakakalusot sa security guard ng school yung mga dalang weapons.
1: At medyo, honey, nagiging rampant siya, no? Kasi prior to that incident, parang nasundan na naman ng isa na namang school incident.
0: Yes, Visayas yata yun. So yun nga, sabi sa investigation, it's an issue of bullying, easy access to weapons and emotional struggles. Pero alam niyo po, ang tanong po dyan talaga who is shaping the hearts of our children? Kasi more than ever, this is not just an issue of security. This is an issue of discipleship. Bago pa man po mangyari yung incident na yan, yung mga ganyang incident, tayo po mga magulang, we have to be present in the lives of our children. Sa bahay pa lang, dapat nasusupil na yung mga ganitong pangyayari.
1: Tama, honey. And speaking of nasusupil, yung mga violent games din, dapat minomonitor din ang ating mga magulang yan, hindi ba? Bantayan natin kung anong klaseng mga games, yung mga ine-enjoy ng ating mga anak. Kasi it can be a contributory factor, di ba? Bakit nagiging ganun yung behavior ng ating mga anak?
0: Alam niyo po, kaagapay, our children po talaga, yung mga anak po natin, they need more than protection.
1: Amen.
0: Kailangan po nila guidance, yung katotohanan, and a strong foundation po, rooted sa salita ng Diyos. And bilang magulang po, we are called not just to cover our kids in prayer every day, but also kailangan po, intentionally, we have to disciple them. We have to help our children develop godly character.
1: Amen.
0: And sa mga challenging times po na to na nangyayari po, sunod-sunod na incidents, the call to biblical parenting has never been more urgent. In fact, kami po sa PCEC Family Commission, meron kaming prayer day na magaganap, I think this July 1, and we will pray about that. And talagang pag-uusapan po natin, how can we really strengthen our families and raise children who know God? who love others and who can make wise choices.
1: Ang ganda nung sabi mo, honey, no, that as parents, we should be the one discipling our children. Yes. Minsan kasi, inaasa na lang natin sa Sunday school, inaasa natin sa mga D groups nila, but bilang mga magulang, it is also our role na i-disciple po natin yung ating yes. mga
0: kaya
1: anak.
0: Kaya naman po itong araw ng Biyernes, samahan niyo po kami sa isang meaningful parenting session sa Family Matters Friday edition as we tackle one of the delicate challenges of raising our children, especially mga teenagers po. How can we balance authority and connection? And our episode title po for this morning is When Love Feels Control. I-explore po natin how can love sometimes be misunderstood as pressure or control. Totoo po yan. Minsan, ang minimiin lang natin mga magulang, mahal natin yung mga anak natin. Mm. Pero sad to say, nami-misconstrue po nila to as control. Mm-hmm. Yung pong pressure para sa kanila yung pagmamahal natin, especially sa mga teenagers, sa mga Gen Zs po. Mm-hmm. How can parents rebuild the trust while we are still guiding them with wisdom and boundaries? Mm-hmm. Ayan, samahan niyo po kami ni Bong and ready niyo na po yung inyong mga notes apps, inyong mga cellphone para mag take down ng notes.
1: That's right, honey. Batiin ko lang yung ating mga early birds. Nakita ko na si Ate Lita Peran, si Damir Baityong, si Apinel De Loro,
0: Rosalinda Manzano, si
1: Noraline Garcia,
0: Josephine Pudunan, watching from Adela Quirino Province. Yan.
1: Eduardo Casas, nasa loob po ako ng sasakyan, nakikinig po ako sa radio. God bless
0: and
1: po.
0: Si June Epifanio Salvador, good morning.
1: Yan. Josephine Pudunan, sabi niya, good morning, and listening from Madela, Quirino Province.
0: Alam mo, nag-message si Len Hante, tinatanong niya kung meron daw. Sana naka-tune in siya ngayon.
1: Oh nga, so thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay June 26, 2026. Ayan po, kamusta po kayo, mga kaagapay? Ano po ba ang highlight ng inyong Bonnie Claire? Napakarami pong nangyari, busy-busy po kami the past few weeks. Aside from sa highlights ng aming mga buhok, ang highlight po ng aming linggo ay ang dami-dami po naming invitation. Ako po personally in the maritime industry, dahil yesterday po was the celebration of the maritime industry as the Day of the Seafarer. So, nagbibigay pugay po tayo sa lahat ng mga marinong mandaragat, hindi lamang sa Pilipinas, but sa buong mundo, sa kanilang contribution, sacrifices, dedication, at sa pagmamahal sa kanilang pamilya.
0: We celebrate Filipino seafarers.
1: Yes, and we move the world bilang isang marinong mangdaragat, honey. Grabe, no? Alam po ba ninyo, mga kaagapay, yung contribution po ng mga Filipino seafarers sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, sa loob ng isang taon, umaabot po yan ng 1.4 trillion. So can you imagine the contribution ng ginagawa ng ating mga seaman para sa ating bansang Pilipinas? Wow. Kaya po kami ay patuloy na nagpupugay sa inyong dedication, sa inyong profesyon. Saludo po kami sa inyo. At ako po bilang isang nasa maritime industry, I take my hats off to you. Mabuhay po ang mga marinong mandaragat. Yan. Honey, batiin din natin na miss natin yung ating D group.
0: Nakita ko yung si Pastor Danny Urquico naka-tune in ngayon. Hi Pastor Danny and Sister Dawn, na-miss natin yung
1: sobra, na-miss talaga natin.
0: Sorry,
1: sila.
0: Sorry, hindi kami naka-attend dahil napakadami pong ganap ni Bong that it's maritime. Seafarers Week.
1: Pakita namin yung picture na pinost nila, parang sabi namin ni Claire, ay sayang.
0: Nalungkot ko.
1: So, sana umaten tayo. And speaking of highlights, honey, no, gusto ko rin pasalamatan ng Panginoon kasi one of the sought after na magazine, news magazine in the maritime industry, yung Tinig ng Marino, lumabas na po yung, kinuha na po kami as one of the regular contributors. Tinig ng Marino, salamat kay Judy Domingo. At isa pa, yung aming second write-up sa aming GMA family for the Pinoy at Sea. Yan, lumabas na po yung aming second write-up. Was it yesterday or the other day?
0: Kapay dito na may mga kamag-anak. I'm sure, no, may mga relatives na seafarers. Meron pong GMA International website, Pinoy's at Sea.
1: Silipin
0: pwede
1: po ninyo.
0: Yung pumunta dyan sa Pinoy's at Sea at makikita nyo po yung mga articles na sinasubmit namin, sinusulat namin for GMA International, Pinoy's at Sea.
1: That's right. Sige po, kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:47 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, please like and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nasa bahay, naglilinis, nagluluto, at naka-tune in sa programa ng Family Matters, lalong-lalo na sa araw ng Biyernes. Mabuhay po kayo at magkaroon po tayo ng isang restful weekend starting mamayang hapon.
0: Pero hindi po restful kay Bong, kasi kanina lang bago mag-start, sabi niya may meeting na naman siya tomorrow, Pastor Danny, di ba?
1: Lagi mo akong sinusubi kay Pastor Danny.
0: Busy po talaga si Bong. Sabi ko, sana naman may time.
1: Ano ba yan?
0: Miss ko naman si Sister Dawn. Hi, Sister Dawn, and we hope to see you next week, ano?
1: Yes.
0: Ayan, honey, basa na tayo. Ang ganda na topic natin today, when love feels controlled.
1: When love feels like control.
0: Yeah. So para po sa may mga anak na Gen Zs, yung mga magulang na nahihirapan kung paano balansihin ang authority at connection, paano ipakita sa mga anak ang pagmamahal na nami-misconstrue lagi ng anak natin na sobrang higpit natin. Ayan, yan po yung pag-uusapan natin ngayong araw ng Biyernes. Dako na tayo sa Bible reading, Bong.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Ephesians 6:4, New International Version. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
0: Para po sa wikang Tagalog, Efeso 6:4, magandang balita, Biblia. Mga ama, huwag ninyong ipagalit ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito pong verse na to reminds us that parenting is not just about authority. Totoo po to. It's about the heart behind it. Ang ganda, no? Kasi sometimes we focus too much on giving our children rules. Sundin mo to, gawin mo to, that we forget about the heart behind parenting. Yes, we are called to guide. We are called to correct and even discipline our children. Pero tandaan po natin, it should never be done in a way that crushes or provokes the spirit of our children. Kami po ni Bong, many times I remind Bong, kasi si Bong, mahilig po siyang mangbuska, yun ba yun, tawag din sa
1: kamang turn. I'm playful to my children.
0: Yes, minsan naiirita o naano yung mga bata sa kanya. So I always tell him na, you meant no harm, honey, gusto mo lang silang i-joke, lokohin, maglambing sa kanila, baka yan yung love language mo sa kanila, but for them, they misconstrue it, tas napoprovoke sila. So let us really be sensitive on that. Kaya naman po, God is inviting all of us, kasama po kami ni Bong, into a kind of parenting that really reflects the heart of the Father, that really reflects the character of God. Yung tipo pong gentle, pero may firmness, diba? Yung truthful, totoo ka sa anak mo, pero kind ka din at compassionate sa kanila. Kasi kaagapay, minsan, sa sobrang desire po natin na maitama yung anak natin, hindi natin namamalaya na nasasaktan na pala sila o nasasakal natin sila. Pero yung pong reminder ng Panginoon sa Bible, it's really very clear. Do not provoke them, but we have to raise them. Napaka iba po nun, raising and provoking. Hindi po yung behavior lang ang hinuhubog natin sa anak natin, pero pati po yung puso sa ating relationship. And when we lead with love, anchored in God's wisdom, kailangan talaga naka-angkla tayo mga magulang sa salita ng Diyos kung paano natin sila dapat i-parent. That is where we can balance respect, authority, and connection. Napaka-importante that we parents anchor ourselves to the truth of God's word. What does God's word say about parenting? Doon po tayo dapat naka-anchor.
1: Yung mga magulang naman, honey, sa totoo lang, maganda naman yung kanilang intention, eh, hindi ba? Yung intention mo na ayaw mong mapunta sa mga maling gawain yung mga anak mo, ayaw mo silang yung mapariwara, ayaw mo silang parang hindi maging maganda yung future nila. So ang tendency is dinidiscipline natin sila, kinokorek natin sila. Minsan lang lang siguro dumadating sa punto na parang nag-overboard tayo, na parang minsan nakakalimutan natin na sobrang higpit na natin sa kanila to the point na parang ang pakiramdam nila eh nacho-choke o nasasakal na sila because of our discipline. But sa totoo lang, maganda naman yung intention. Itinatama lang natin yung mga landas nila.
0: Nakita ko lang, honey, before we start, na-miss ko kasi to, kliyente natin and kaibigan, pero nasa US na yata siya, si Resty Masaho.
1: Uy, oo.
0: Hi, Resty. We miss you.
1: Resty and Donna.
0: Migrated na. Yes. Honey, napapansin mo ba na bakit parang ang daming nagaganap na misunderstandings ngayon between parents and children? Diba? From a parent's perspective, you're just doing what's right. You set rules, you correct, you protect your children, syempre because you love them and you want the best for them. Yun naman talaga, di ba? Lahat ginagawa natin kaagapay para sa ikabubuti ng ating anak. But on the other side, syempre lagi nating tandaan, there is always the other side of the coin. Yung sa pananaw naman po ng anak natin, they might be silently thinking, ang kontrabida ng mama, ang kontrabida ng mommy, o sobrang mapang-annoy ng daddy, bakit parang hindi nila ako naiintindahan, bakit parang nasasakal ako. Diba? Two different sides of the story. Walang mali, walang tama, pero magkaiba kasi yung perception. And that is where the tension begins. What feels like love and protection to a parent can feel like control and pressure to our children. What feels like guidance to you can feel like restriction to them. Hindi dahil masama yung intention nating mga parents, dahil magkakaiba naman talaga tayo ng mga pinagalingan kung paano rin tayo ni-raise ng mga magulang natin. Like ako, I was raised by a really mahigpit na mommy. Diba? Sobrang mahigpit ang mommy ko. So teens today, nasa stage po kasi sila that they navigate their emotional aspects. Iba kasi yung mga teenagers, iba yung Gen Zs talaga ngayon eh. Most of them are confused, yung iba naman sa kanila overwhelmed sa mga nagaganap, di ba? So yung isip ko ng mga anak natin, especially the Gen Zs, they are still developing. Yung pong feelings nila are intense and they are trying to figure out who they really are. And sometimes, in ways that don't make sense to us adults, na parang, hindi naman natin maintindihan, pero yun pala yung nararamdaman nila. Sabi nga, Bong, ang pagpe-parent daw ng teenagers is not for the faint-hearted. Kasi nakakapagod. Yung pinakamahirap daw palakihin, yung mga teens, di ba? Sila yung pinaka-challenging. It's really exhausting, it's really humbling, and even scary, all in one day.
1: Sila kasi, honey, yung may mga pagbabago na nararanasan sa kanilang katawan, sa kanilang isip, hindi ba? So talagang very challenging kapag ka teenagers na yung mga anak mo. So dapat, bilang mga magulang, ihanda rin natin yung ating mga sarili. And kanina, honey, you've mentioned, no, na bakit laging merong issue yung relationship ng mga magulang at ng mga anak, hindi ba? Lagi na lang, alam mo, on a spiritual side naman, tandaan po natin that the enemy will try to do everything to destroy the family.
0: That is true.
1: Ansin ninyo, hindi ba, honey? Even yung mga panahon natin, lagi tayo may issues sa ating mga magulang. Kasi alam mo, ang enemy, very cunning, hindi ba? He would like to make sure na sisirain niya at i-destroy niya ang relationship ng magulang at ng mga anak.
0: Kaya minsan talaga, Bong, di ba, mapapaisip ka bilang magulang, tama pa ba yung ginagawa ko? But here is the reality. Alam mo po, season na lang po yan. This season is just that. A season.
1: That's right.
0: And how we respond today, the words that we say to our children, the way we handle conflict with our children, this can shape not just their behavior po kaagapay, but the kind of relationship we will have with them in the future. Kasi come to think of it, ngayon, nagbibigay tayo ng rules sa kanila, we correct them, we discipline them. Pero kapag matatanda na sila, kapag may mga pamilya na sila na sarili at may apo na tayo, wala naman talaga yung rules eh. Maaalis na yun eh. And ano yung matitira? Yung relationship natin. The kind of relationship that we have built through the years to our with our children, yun po yung mananatili. Kaya dapat talaga balanse po yung rules and yung pagbibuild ng relationship natin sa kanila.
1: Tama, honey. And speaking of, sabi mo, honey, yan naman eh parang season lang na dumadaan, hindi ba? I remember si Samuel, honey, no? When he was younger, I think he was in high school, ayaw niyang hinahatid siya sa school at ayaw na ayaw niyang hinahawakan namin siya sa kamay. Talagang literally, tatanggalin niya yung kamay mo. Kunyari, mag-receive siya ng award on the stage. Ayaw niyang sumabay sa paglalakad. Pero alam mo ngayon, now that he is a professional, professional, napakalambing naman na bata. That's so true. I agree with Claire na talagang it's just a season.
0: Yes.
1: Na kasi parang tayo, honey, I remember also when I was in high school, talagang parang na, ano kay, if I may use the word, parang naiirita ka na nandyan yung mami mo, hinahawakan ka, sinahatid ka sa school, parang kasi feeling mo, binata ka na at that time eh, hindi ba? Pero tama ka, that was a very good point. Na minsan, it's just a season na pagdadaanan nila. But that's after true. Which, pag nagmamature na sila, at medyo nagkakaedad na rin, nare-realize nila na, oh, medyo napaka-rude ko pala nung panahon na yon. At ngayon, is the exact opposite naman po. Eh, napaka-lambing naman, hindi ba? So today, honey, let's talk about this tension. Ang tension ng mga magulang at saka ng mga anak. Sabi natin, when love starts to feel like control, how can we find that balance, honey? Ano ba yung balance eh, between guiding our teens and staying connected to their hearts? Ano nga ba, honey? So in our episode today, entitled, When Love Feels Like Control, Balancing Authority and Connection with Your Teen. Ang keyword natin dyan is love, balance, and connection. Yes. Importante, honey, na bilang mga magulang, eh, mabalansin natin, magkaroon tayo ng connection, and most of all, dapat lagi natin pinapairal yung pagmamahal natin sa ating mga anak.
0: Amen.
1: Because at the end of the day, it is not just about raising good kids. Mm-hmm. Hindi ba, honey? But it is about building a relationship that will even last even where they're grown up or yes. even when we are not around anymore.
0: That is diba?
1: And maganda, honey, no? Diba? Yung mga anak naman natin, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon yan,
0: yes,
1: hindi ba? So, since pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, it is our role and our responsibility to raise a godly, responsible children para pag dumating ang panahon at humarap tayo sa Lord, sasabihin ng Panginoon sa atin, enter into my kingdom.
0: Well done,
1: my good and faithful servant, because you were able to raise godly, responsible children.
0: Okay, sa araw na to, mga kaagapay, ay pag-uusapan po natin 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Sino po dito yung mga ayaw itulak papalayo sa inyo yung mga anak ninyo? Lahat tayo, di ba? Pero minsan, meron tayo mga nagagawa pala ng mga magulang na tinutulak natin sila palayo, yung lalong lumalayo yung loob nila sa atin. And ano to ha, unconsciously nating nagagawa, hindi natin deliberately na ginagawa. Para sa atin, minamahal ko lang yung anak ko the best way I know how. Pero lalo pala natin silang tinutulak paalis. Okay, so yan pong pag-uusapan natin, 7 parenting habits that can slowly push your teen away.
1: Sa mga mommies and daddies na may mga teenagers na mga anak, makinig po kayo at ibahagi po ninyo yung ating episode sa umagang ito.
0: Ayan, nakita ko na si Len, ha, ante. Good morning. Nakita ko rin si Junelle, si Mommy Baby, si Nessa Peñal. Good morning, si Marie Belen Santos at si Lope, new ng Kabanatuan City.
1: Ang mami nag-aaral ng line dancing sa US ngayon.
0: Nakita ko nga, grabe talaga mami, kahit saan mo dalahin, talagang sobrang sociable. Ayan, mami, makinig ka dahil hanggang ngayon, kahit lola pwede to, ano? Pwede
1: naman
0: ma-practice to ng mga lola. 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Number 1, holding on too tightly. Honey, di ba may kasabihan tayo na kahit nasa sobrang higpit ng hawak mo, mas nag-uumal pa sila. Di ba? May ganyan talaga. Alam niyo, one of the most common struggles po between parents and teens, yung urge po natin to control everything. Guilty po ako dyan talaga. At as parents, it comes from love. Wala namang ibang paggagalingan yun eh, kundi pagmamahal. You want to make sure na safe yung anak mo, lalo na kung teenager yan. You want to make sure na gumagawa siya ng tamang decision. And hindi siya masasaktan, hindi siya mapapariwara. But kaagapay, tandaan po natin, when every move is monitored, when every decision that they make is questioned, when every freedom is restricted, yung po mga anak natin, they can start to feel suffocated, nasasakal po talaga sila instead of protected. They begin to pull away. Not because they don't love you, ha? Tandaan niyo po, hindi dahil na hindi tayo mahal ng anak natin kaya lalo silang lumalayo sa atin, but because yung po mga anak natin, they also need space to become their own person.
1: Ikaw ba, honey, nung lumalaki ka, eh, naramdaman mo yun na parang nasasakal ka ng mami.
0: Sa mami, kasi sobrang nagger talaga yung mami ko before. Hindi pa kasi siya Christian at that time, diba? So, sobra, lahat kaming mga anak niya, talaga nasasakal talaga sa sobrang higpit niya. She meant no harm. Gusto lang niya na mapabuti kami, pero lahat nga kami nasakal. Halimbawa po, kaagapay, eto, we're talking of mga panahon ngayon. Sino ho dito yung laging sinecheck yung phone ng anak niya na kailangan ma-check? Sino ba yung kausap nito? Anong games ang nilalaro nito? May ibang magulang kailangan eksakto yung schedule, pati oras ng paliligo, yung pag-aaral, pati yung paghinga ng anak para may instruction din. Yung iba naman po na magulang, they decide everything for our children, like ano ang susuotin mo, ano yung kukunin mong course sa college, sino yung mga friends na allowed at hindi allowed, ano yung mga hobbies na pwede mong kunin at enjoy.
1: Honey, but in lang ako, maganda yan sabi mo, no, na minsan tayo mga magulang, tayo rin yung nagde-decide sa ating mga anak, to the point na minsan, hindi na sila makapag-decide para sa sarili nila. At ang danger dyan, kapag lumalaki sila, eh, wala na silang kumpiyansa sa sarili nila na mag-decide sila.
0: Yes,
1: hindi ba? To the point na minsan, may asawa na, tinatanong pa, mami, daddy, ano bang ano? Minsan hindi rin maganda yung epekto na ginagawa natin.
0: Kasi parang you have failed as a parent. Nakaasa pa rin sa'yo sa decision mo. Hindi nakadevelop ng backbone yung anak.
1: Kasi nga, nasanay. Oo.
0: Isa pa, honey, ano, na minsan guilty rin tayo. Yung maya't-maya tinatanong mo, where are you? Who's with you? Send me your location. So every few minutes, kailangan safe yung anak mo, kailangan natututukan mo siya. Well, syempre, minomonitor natin siya dahil mahal natin sila. Pero minsan po, nakakairita para sa anak natin. Yung every so often, asan ka? Send me your location, anak. Where are you? Who's with you? So others can even intervene too quickly sa mga conflicts like kapag may teacher sila na kinocomplain o kaibigan na kinocomplain. Tapos yung magulang, gumagawa na agad ng paraan, kinocontact na yung teacher, minimessage yung classmate na kaaway ng anak mo.
1: May kilala ako niyan.
0: Napapahiya sila.
1: Nasa tabi ko.
0: Napapahiya sila.
1: Ano, balikan ko ng sandali, ano, kasi gusto ko lang to give emphasis on this, lalo na sa mga anak na lalaki, huwag natin po silang masyadong binibaby o huwag natin po silang masyadong nagde-decide tayo for them, kasi lalo sa anak na lalaki, sila po yung mag-de-decide para sa pamilya nila at sa asawa nila later on. So pag nasanay po yan mga anak na lalaki na laging dependent sa mga magulang, sa mami, sa daddy, chances are nga baka madala nila yan at makaskip kapag meron na silang pamilya. Yes. So that will breed to problem later on sa buhay mag-asawa.
0: Totoo yan. Kapag sobrang higpit po natin, over time, ang pakiramdam po ng anak, wala silang sariling boses. Parang lahat po ng galaw nila, kailangan may paalam sa inyo. Kaya instead po na confidence yung ma-develop sa kanila, eh relayan sa magulang. Yun yung sinasabi mo na may asawa na, may anak na, parang, mami, ano bang pwedeng gawin dito? Daddy, ano bang decision ko o diskarte na gagawin ko? Yung wala na, nakaasa na sa'yo, di ba? Ikaw na yung inaasahan na mag-decide kahit may sarili silang pamilya.
1: Meron isang Filipino preacher, honey, sabi niya, tawang-tawa talaga ako, behind, sabi niya, every batuga na anak ay isang konsentidor na magulang.
0: Yes, kaya alam niyo po, instead, kaagapay, what do we do? Instead po na kino-command natin yung mga anak natin, shift to guiding.
1: Yan.
0: Asking, anak, what's your plan? Diba? Parang in-encourage mo na mag-play yung mind niya, na mag-brainstorm siya sa sarili niya. Anak, what's your plan? Or anak, how can I support you? Kapag po ganito tayo sa anak natin, we allow safe, natural consequences so they learn responsibility. Kasi tinanong mo, anong plano mo? Okay, sige, tingnan natin if your plan will work out. Kapag nagkamali sila, they would learn through their mistakes.
1: In short, honey, let them choose yung mga smart choices sa buhay.
0: Yes.
1: Hindi ba? Hayaan natin silang mag-decide. Hayaan natin silang mag-isip. Hayaan natin silang mag-fall kung nagkamali sila at matuto doon sa kanilang pagkakamali.
0: Yes, that is true. Kaya halimbawa po, instead na lagi natin silang minomonitor, do regular check-ups lang po o check-ins where they can talk freely. Ang key po dito eh balance. Kailangan balance tayo. Hindi po lahat hawak natin. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng guidance na o sabi ni Sister Claire, wag daw mahigpit. Okay, luluwagan ko. Hindi po ganun, ha.
1: Right.
0: Ang sinasabi po natin, kailangan balance. We guide them. We do not monitor them 24/7, but we guide them. We allow them to move freely and make decisions on their own. We make diskarte on their own. Kasi po, tandaan po natin, kahit bata pa, pa ang anak nyo, we are already raising adults.
1: That's right.
0: Yan po yung purpose natin.
1: Beautiful. And tayo mismo, honey, guilty tayo dyan, hindi ba? Minsan to the point, sinasabi namin sa mga anak namin, kapag kayo ay naging magulang na din, then you learn to appreciate, then you learn to understand bakit kami ganito sa iyo, pero sa inyo. Pero sa totoo lang, honey, sabi mo nga, pag too much, medyo hindi na talaga maganda rin, hindi ba?
0: Sabi ni Pastor Romel Guevara, ako po, madalas tinatanong ni Ate Sue at Rachel, Dad, what's your plan? Nanonood din sa atin si Tita Au, Mendoza Pegbot.
1: Hey, Ate Ra, good morning.
0: Yes. Si Sister Virgie Tolentino from the Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Lahat ng mga taga-CEO in love couples na nanonood, good morning. Ang aking beloved kuya, Kuya Bong Kanta, na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary, Kuya Arnold and Joy Kanta. Ayan, nakita ko rin nanonood sa atin si Nelia Palma ng Bukawe, Bulacan. At sabi ni Mommy, para matuto ang mga anak ninyo tumayo sa kanilang paa, let them decide on their own. Huwag palagi nakasiksik sa mommy at daddy nila. Tama, di ba?
1: Tama. Ako, natandaan ko lang, honey, no? Nung lagi sa akin sinasabi ng daddy ko, dad, it's more on my dad, sabi niya dati, kapag kayo nakagraduate na, sabi niya, bahala na kayo sa buhay nyo. Yes. Pero alam mo, tinake ko yun as a challenge, honey, no? Nasabi ko talaga, kailangan, pag ako nakatapos ng pag-aaral, ayusin ko yung buhay ko. Kailangan magsumikap ako. So naging challenge sa akin, hindi yun parang naging barrier sa akin, ako, paano na ba ako, ganyan. Do merong konting kaba, kaya lang sabi ko talaga, hindi, pag-iigihan ko at pag-aayusin ko yung buhay ko.
0: Okay, so we are discussing 7 parenting habits that can slowly push your teen away. Ang number 1 po natin, holding on too tightly. Number 2 po.
1: Number 2, invading their privacy. Sino dito mga kaagapay ang guilty na ini-invade yung privacy ng kanilang mga anak? Isa na po dyan ang aking katabi na talagang lahat na lang ng cellphones, lahat.
0: No, not the cellphone, but the gamit.
1: The gadgets.
0: Sa akin kasi maligpit po ako eh. Minsan na-OC ako. So kapag nakakalat yung mga gamit nila, nililigpit ko. Akala ko matutuwa sila kasi inorganize ko. Pero gusto pala nila kaagapay ng mga Gen Z's, kung gano'ng kagulo nila inhiwan, ganun din nila babalikan kasi mas tanda daw nila kung nasaan.
1: I'm also like that, honey.
0: Yes.
1: Ayoko nung ginagawa. Nagalaw din yung mga gamit ko. Kasi kahit gano'ng kamesi yan, alam ko kung nasaan yan.
0: Gen Z rin po kasi itong katabi ko.
1: Millennial naman. Number 2, invading their privacy. Alam po ninyo mga kaagapay, privacy is very, very important to our teens because it helps them develop trust and independence. Diba? Totoo naman, honey, hindi ba? As parents po, at bilang mga magulang, it can be hard to let go, especially when you worry about your safety. Talaga naman, honey, no? Minsan talagang tayo mga magulang, laging nasa isip natin yung safety, yung kaligtasan ng ating mga anak. Let's say, for example, tinetext natin, hindi sumasagot, o gabi na, alam natin yung the usual na uwi niya, wala man lang text message, hindi nagpapaalam kung nasaan. So iba yung kaba, yung takot natin mga magulang somehow, na ano kaya ang anak ko, safe kaya siya, hindi ba? But constantly checking on their phones or reading messages without permission or forcing them to share everything can damage the trust deeply. So ang laki pala nung impact na yon sa ating mga anak kapag maya't maya chine-check natin yung kanilang mga gadgets, kanilang mga phones. Sinong kausap mo? Sino yan tumatawag sa'yo ng babe? Sino yan tumatawag sa'yo ng honey? Ano ba yan? May relationship ka na ba dyan? Anak, be careful kasi yung mga long distance relationship na yan, hindi yan maganda. To the point na feeling nila, napaviolate na natin yung kanilang mga privacy.
0: Yes.
1: Hindi ba? To the point na parang we go overboard dahil sa sobra nga, too much na pag-check check na mga messages nila without permission or forcing them to share everything, sabi nga natin, napakalalim ng sugat na nararamdaman nila. For example, halimbawa po mga kaagapay, yung ating mga teenager na mga anak who leaves their phone on the table and all of a sudden, si mommy, si daddy, checkin nga yung kanilang mga messages without asking permission. So maganda pala, honey, na of course, maganda na alam natin yung mga password ng ating mga anak at meron tayong access sa kanilang mga gadgets. Pero maganda rin siguro na magpaalam tayo sa kanila. Anak, can I check your phone? Pwede ko bang makita yung telepono? Uy, meron akong nabasa, di ba? Sino ba itong tumatawag sa'yo ng babe? Is it a normal thing na magtawagan ng babe kahit wala kayong relationship? Mm-hmm. Maganda na tinatanong po natin yung mga anak. That's even if nothing bad is found, kahit wala kayong nakitang masama, the teens feels violated and disrespected.
0: Kapag wala kang paalam.
1: Kapag wala kang paalam o kapag masyado ka ng nag-overboard na lahat na lang ng nabasa mo, may ibig sabihin na sa'yo, lahat may meaning na agad sa'yo. So maganda rin na pinapacheck natin bilang mga magulang yung puso natin sa Panginoon. Lord, tama ba itong nararamdaman ko sa aking mga anak? Baka medyo nag-overboard na ako. Checkin mo nga yung puso ko. Baka masyado naman akong naghuhusga kasi maganda naman yung intention ko eh. Maganda naman yung plano. Ayoko lang mapariwara yung aking anak na mamaya pumapasok sa relationship. Mamaya may ginagawang hindi maganda. So maganda na ngayon pa lang maitama ko na. Kaya lang huwag din tayong masyadong paranoid at judgmental.
0: Nakita ko lang, honey, nanonood sa atin. Si Marco Paho from UK.
1: Marco,
0: Pastor Romel. Sabi ni Pastor Romel, good to see you this August. Ayun. So magkakilala pa siya. Hello din kay Ate Jean Migraso.
1: Ayan. Ate Telmo Manjares, magandang umaga.
0: Yung sinasabi mo na invading their privacy, yung tama kasing approach doon is to build trust first. Kapag may tiwala sa'yo yung anak mo, hindi nila iisipin na you are invading their personal scope or thing, di ba? Let them know you need, let them know you respect their space, but also that you are available if they need you. Mm. Yung pong tiwala, it grows when teens feel safe. Kapag feeling nila ligtas sila sa mommy, sa daddy, hindi sila kinokontrol, then yung nagde-develop sila ng trust. If you, sabi mo nga, suspect something unpleasant and you are really tempted to check your child's phone, the first thing to do is to first pause and act, not out of fear or emotion. Minsan kasi worry lang pala, napaparanoid ka lang. So importante po, you separate your assumption from real evidence. Mm-hmm. So instead of snooping right away, talk to your teen calmly and honestly. You can say, anak, may napapansin ako and I'm a bit concerned. I want to understand how you're doing. Mm-hmm. So this opens communication po instead of breaking the trust. So if you feel kaagapay uneasy, you have to set clear expectations first. Like, alam mo, anak, I respect your privacy. Mm. But if there are serious safety concerns, I may need to step in. Only consider stronger action if there is real danger. Mm-hmm. Kasi yung goal po is yung protection talaga natin. Kailangan hindi mawala yung trust ng anak sa atin. Hindi dapat masira. Mm-hmm. For instance, honey, sinabi mo kanina yung mga games, diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang dami po talagang danger sa Roblox. Kasi kapag lalo na bata yung anak mo, nakakilala sila ng mga adult online friends sa Roblox na nakikipag-meet sa kanila. Ang daming cases na ganyan sa America. Diba? Mm-hmm. So yun po talaga na kapag may danger na talaga, wala na talaga yung sinasabi na invading their private ano. Mm-hmm. Kailangan talaga mag-step in na kayo bilang magulang when the life of your child is really in danger. Mm-hmm. So kailangan talaga wisdom, honey. Mm-hmm. Separate assumption from real evidence. So that's number two, invading their privacy.
1: Honey, before you go to point number three, i-stress out ko lang yung sabi mo kanina, yung building the trust sa ating mga anak. Yung trust po, dinidevelop po yan. Dapat early on sa buhay ng inyong mga anak, bago pa sila maging teenager, dapat nakapag-develop na po kayo ng relationship at makuha na po ninyo yung trust ng inyong mga anak. Kasi it would be a lot easier for you na magtiwala po yung inyong mga anak sa inyo kapag na-develop na yung trust nung bata pa lang sila.
0: Yes. I'd like to say hi to Days Dagami, to Leonida

0: that their voice matters. Kapag pinakinggan mo sila na, mommy, wag na lang muna, tsaka na lang. Mm-hmm. Okay, mabibuild yung trust nila sa inyo.
1: Tama.
0: So may kwento po ako. Kami ni Bong, mapost talaga kami sa achievements ng anak namin. Not because nagyayabang kami, but we are really thankful that the Lord has blessed us with amazing children. Eh, nagpapaalam na tayo ngayon kasi madalas po naiinis sila kapag binoboast namin yung achievement nila. Nako, pag nakarating po kay Lola baby nila, hindi sila makaangal. Pag po nalaman ng mommy, kay mommy, binoboast talaga sa Facebook niya, itinatag kami lahat.
1: At walang wala sila magawa. Mommy,
0: walang magawa. Nalaman na namin ni Bong ang secret. Kapag may ayaw ipopost yung anak namin, ipapaalam lang namin sa mommy. Ang mami ang magpo-post. So, ligtas kami ni Bong, hindi sila pwedeng magalit sa lola. Hindi nila pwedeng sabihan na lola, take it down. Diba? Paparaan din po, no?
1: But meron tayong nakakatawang kwento din, honey. I-share natin sa ating mga kaagapay. Minsan nagugulat kami ni Claire, wala kami nakikitang post ng mga batang to. Yung pala, binlock na post kami kasi ayaw namin makinig sa kanila na huwag mag-post. So, minsan sabi namin, hindi tayo makakonek. Yung pala, binlock na po kami ng mga bata.
0: Hindi, natatawa na lang din sila. Ina-unblock na lang kami. So, may mga moments po na ganoon kaagapay. So, you see, this is also a learning curve for me and hindi pa po kami nag-arrive the perfect parents kami. We're still growing, we're still learning. So again, let us not embarrass our children. Kahit po sa simpleng social media post, we need to ask permission, anak, can we post this?
1: Tama, honey. Napakaganda ng comment ni Faustina Frankie Habla, and this will make our day, honey. Sabi niya, napakaganda daw natin couples panoorin. salamat po.
0: Ito po si Maring Odette. Hi, Maring Odette. Nakita ko rin si BFF, Nurse Sakai. Hello, good morning, BFF. Happy Friday. Si Vicky Gabornes, good morning. Salamat daw sa mga tips na ating binibigay. At si Parian, or Mardo, relate much po sa inyo ni Kuya Bong and Ate Claire.
1: Si Jade Reyes, nanonood din, honey.
0: Hi, Jade.
1: Nasaan tayo on Sunday? Meron tayong speaking engagement, honey?
0: Yes, Jing. Oo, nasa TMGOS tayo, di ba? At tayo magsasalita sa kanilang church anniversary.
1: Church anniversary. The morning service.
0: Yes, kita-kita po tayo doon. Number four, honey.
1: Yan. Ika-apat. Number four. Setting unrealistic expectations. Medyo dahan-dahan daw yung ating mga points kasi meron tayong mga kaagapin ng mga old school na talagang nag-jot down notes pa, honey. Okay, number four, setting unrealistic expectation. Ano bang ibig sabihin nito? Tayo kasi mga magulang, mga kaagapay, more often than not, we want the best for our children. Siyempre, di ba? Sino ba naman mga magulang na ayaw ibigay yung the best para sa ating mga anak? Which is why yung expectation can become very, very high. Mm-hmm. Yung mataas yung expectation mo sa iyong mga anak. Si Paris ka lagi kong gina-joke, di ba? I have high hopes, di ba? Lagi kong sinasabi sa ngayon. Kahit natatawa siya paminsan. Kasi i-congratulate na rin natin, honey, no? Si Paris po, just last week, she graduated with a Latin honor. So sa Diyos po ang papuri kasi itong batang po na to, napaka-obedient naman talaga sa boses ng Panginoon, hindi ba? So, nagpapasalamat tayo at binigay ng Panginoon yung kanyang heart's desire at yung heart's desire din natin, mga magulang. Manang-mana po sa daddy, wala na pong ibang pagmamana.
0: Bibigay ko na yan sa'yo.
1: When teens feels like they can never meet those expectations, they begin to feel discouraged or anxious. So, ganun pala yun, honey, no? Pag masyadong mataas yung expectation natin sa ating mga anak, medyo na-anxious din
0: mahirap
1: sila.
0: Yes,
1: diba?
0: Mahirap.
1: Medyo nagkakaroon din sila ng fear na kung hindi ko ata kayang lumebel sa achievement ng aking mga magulang. Yes. Hindi ba? Lalo na kung yung mga magulang talagang achievers. Hindi ba? Meron tayong mga nababalitaan in the past na yung mga magulang talagang graduated with the highest honor. Tapos alam mo yung anak, graduate without honor. Ang ending, alam mo, nag-suicide yung anak kasi hindi nga niya naabot yung expectation ng kanilang mga magulang. So this is a good gentle reminder para sa mga magulang din na huwag natin bigyan ng masyadong expectation yung ating mga anak. Iba yung cut nila, iba rin tayo, di ba? Iba yung default ng ating mga anak, iba rin yung default natin mga magulang. Ano na lang, how do you call that? Bonus na lang kung yung anak mo, kunyari ikaw bilang magulang, bilang nanay o bilang tatay, graduate ka with honor, at yung mga anak mo, graduate din with honor, di ba?
0: Totoo yan, honey. Nung narinig natin yung balita na yon na nag-suicide yung anak dahil hindi na fulfill

0: high expectation ng magulang.
1: Oh.
0: Alam nyo ka-agape, that was the time we realized na we don't have to set high expectation in our children that would only cause them mental anxiety and depression. So kinausap namin ni Bong lahat ng anak na at that time lahat po sila nasa school pa, and sabi namin, you just do your best. Pero we are not expecting you to graduate with summa cum laude, magna cum laude. Just do your best. Diba? We will not be disappointed kung ano man, kung meron man o wala.
1: Oh, ito
0: we,
1: pa,
0: we
1: isa,
0: have to tell them that. Yes. Kasi ayaw natin na ma-pressure sila.
1: Tama. Isa pa, honey, no, mga kaagapay. Isa pang halimbawa, yung bilang mga magulang, kinocompare natin yung ating mga teenager na anak sa kanyang pinsan. Anak, di ba? Tignan mo si, tignan mo yung pinsan mo, grabe. Summa cum laude.
0: Yes.
1: Ikaw, pag-igihan mo, dapat summa cum laude ka din. Grabe yung pressure nun sa mga bata, honey, no? Huwag tayong mag-compare ng ating mga anak sa kanilang mga pinsan sa, o mga anak ng mga kaibigan natin. Let's never do that kasi grabe yung pressure na nararamdaman nila. And when teen is already struggling, parang ang nangyayari dyan, instead of motivation, it becomes a pressure.
0: Yes.
1: Napakahirap kaya, ano, na napapressure ka na kailangan mapantayan ko yung kaibigan ng mami ko, anak ng kaibigan ng mami ko, kailangan mapantayan ko yung pinsan ko na nag-graduate nga ng summa cum laude. Yes. Hindi po dapat yan. It's not healthy. The healthier way is to recognize yung kanilang effort and not just the result. Kung nakikita mo naman yung mga anak mo na nag-aaral, nagsusumikap hanggang madaling araw, gising, okay na yon. So, you can say things like, I see, anak, that you are trying your best and I'd like you to know that I'm very, very proud of your effort. Maganda na ito yung marinig sa ating ng mga anak instead na kinocompare natin sila sa iba. Help them set realistic goals and remind them that growth takes time. Yes. Hindi ba? Yung paglago naman, talagang kakain ng oras yan sa tamang panahon. Hindi po lahat ng bata pare-pareho ng pace, and that is totally okay.
0: Yes, nakita ko lang si Pastora Didit Lado, kasama natin ngayon. Si Marisa Arce, hello.
1: Mm-hmm.
0: Si Elnie Belliena, si Aileen Carbonell, Josh and Aileen, hello, we miss you. Si Ida Reyes, and si Marco Paho, sabi niya, tama yon mga brothers and sisters ko, first honor or second silang apat, ako 10th and best in music. Sabi ng parents ko, don't compare, just do your best. That's true, di ba? Hello din kay Kang Cornets. Alam mo, honey, sometimes kasi yung unrealistic expectations natin sa mga anak natin, hindi lang yung kinukumpara natin sila sa ibang bata eh. But we compare them to our younger selves. Nakalimutan natin na just because kaya natin noon, doesn't mean na dapat kayanin din ng anak natin ngayon. Kasi sabi mo nga kanina, iba yung cut nila. Iba yung pace nila ngayon. Iba rin yung mga struggles ngayon ng mga kabataan. Yung iba sinasabi, nung panahon namin, walang AI, pero nakaya ko na maging honor, Latin honors. Kayo ngayon, isang click, andyan ang AI, ba't hindi mo magawa? Yung mga ganyan ba, na kinukumpara mo noon at ngayon?
1: Minsan, honey,
0: realizing na iba naman po yung struggles nila ngayon. Iba po yung
1: panahon natin,
0: mental health issues na mga bata ngayon, di ba? So, wag po natin din sila ikumpara sa younger selves natin. Kasi pag hindi nila kinaya, nadidepress at na-frustrate sila. Yes, ang mga bata po ngayon, well-informed. Pero alam niyo ho ba, mas prone sila talaga to depression. So may mga pros and cons din po ang AI generation ngayon, di ba? So nauuwi po ito, again, sa self-inflicted harm, which we don't want to happen. Kaya napakahalaga po that we guide them without forcing them to become someone that they are not. Iba po kayo, iba tayo, iba po sila. Hindi po kayo mas magaling o sila ang mas magaling, but we are just different.
1: Honey, before you go to point number 5, ikwento lang natin sa ating mga kaagapay. Minsan kausap po namin yung aming mga anak. Sabi namin sa kanila, alam niyo ba, during our times, ang research namin is through encyclopedia. Pumupunta kami sa library, talagang isa-isa hinahanap mo yung topic na kailangan mong i-research. Minsan, pag hindi namin natapos, makikihiram kami ng encyclopedia sa kapitbahay, hindi ba, para mag-research.
0: Yes.
1: Not unlike kayo, one click away, nandyan lahat, madadownload nyo lahat ng information na kailangan nyo. Hindi po sila makapaniwala na ginagawa natin dati, honey.
0: Yes.
1: At ganun yung style natin nung araw. Another thing, honey, sabi namin, kayo nga, you are so blessed. Meron kayong mga manuals, you have books. Kami noon,
0: nagpapapotocopy
1: kami nung mga books kasi sobrang expensive.
0: Na napakalabo sa Recto.
1: Napakalabo, honey. Sa ilalim ng LRTs, may mga ano doon, Xerox machine, photo machines na talagang ipa-photocopy mo yung mga kalat yung textbook para lang mapag-aralan mo. Samantalang kayo ngayon, in one click away, hindi talaga sila makapaniwala. Yes.
0: Before I tell you number five, point number five, basa muna tayo ng comment. Mm-hmm. Sabi ni Marisa Arce, salamat po sa programa na ito. Mm-hmm. Malaking tulong ito kung paano natin mas steward ang ating mga anak. God bless you. Mm-hmm. Sabi ni Len Hante, when we compare them with others, we fuel their insecurity. Yes,
1: agree, Len. So totoo. Oh.
0: Sabi ni Malan Peñaflor, nagkwento ka pa lang about sa isang tao para parisan, sagot ka agad sa akin, comparing kahit pabiro nila nasasabi sa akin. Now I learn to appreciate them. Amen. And accept them, ano man yung maibibigay nila. Mm-hmm. Sabi ni Concornet, salamat sa paalala ninyo, napakaganda. Napakahirap talaga maging magulang. Sabi ni Ate Jean Migraso, all of us will always be learning from our children if as parents we are willing to be open to learn.
1: Mm. Sabi ni Maring Udet, si Mama Bear, sabi niya, Pards, agree ako sa'yo, library rin kami before, tapos photocopy if need. Totoo naman, di ba?
0: Sabi ni J6 Shuffle, kahit kung kahit ang lahat ng mga Kristiyanong magulang ay isa sa pamuhay at palalakihin sa salita ng Diyos ang ating mga anak, hindi man sila perfect pero tama ang Bible dahil hindi nila ito makakalimutan hanggang magkaroon sila, yes, ng sariling pamilya. That is so true.
1: Meron din nag-comment kanina, Han, hindi ko lang mabalikan. Sabi niya, salamat daw sa topic natin at marami siyang natututunan habang naglalabas siya. Salamat po. Yes.
0: Si ano yon si Rogelio Rosie, habang naglalabas siya, sabi niya, ayaw daw magpahalik ng mga anak niya kapag nandiyan yung mga kaibigan. Mm. Totoo naman, ganyan din po yung mga anak namin, yung mga maliliit.
1: Oh, pero season lang naman yan.
0: Yes, review muna tayo, 7 habits that we parents do that push our children away. Yung hindi natin sadya, we meant good, pero tinutulak pala natin sila palayos sa atin. Honey, number one.
1: Okay, our point number one. Balik lang natin ng kaunti. Okay, holding on too tightly.
0: Number two, invading their privacy.
1: Number three, embarrassing them in front of others.
0: Number four, setting unrealistic expectations. And number five po, nako, minsan guilty tayo rito, judging their appearance or choices too harshly. Mabilis tayong maghusga sa itsura nila ngayon kasi iba na talaga yung generation ngayon sa pananamit, sa buhok, sa makeup, and all ibang-iba sa panahon natin ngayon. Yung po mga teens ngayon, they are exploring who they are. And appearance is often part of that process. Nag-experiment sila sa mga looks nila, sa makeup, sa pananamit nila. When parents quickly judge their clothing style, their hairstyle, their personal style, yung po mga anak natin, they may perceive that as rejection or simply iniisip nila na napaka-harsh naman ang magulang ko para husgahan yung itsura ko, di ba? Eh, I'm just expressing myself. Example po, yung anak nyo umuwi na may bagong haircut o may outfit na parang hindi natin gusto bilang magulang, di ba? Ang pangit yan, anak, magpalit ka nga. Even if it is said casually, it can hurt deeply. The other day po, si Paris pupunta nga ng Japan, hihahatid po sa airport. Paglabas niya, no, magbababay na, nakita ko, anak, napaka-igsi ng damit mo. Sobrang igsi talaga ng damit mo. Palitan mo nga, eh wala na naghahabol sa oras. So sabi niya, Mom, it's really like this. The style is really like this. So sabi ko na lang, wear shorts. Kasi nung panahon natin, half sleeve. Wala na yatong nag-half sleep ngayon. Yung mga lola, ang tawag pa, happy sleep. Yung mga lola, happy sleep. Pero half sleep, wala na nag-half sleep. So sabi ko, mag-shorts ka, Paris, diba? So, iba ko talaga yung panahon eh, diba? So minsan po, bilang magulang, feeling natin, we own our children na may full right tayo sa lahat ng gagawin nila sa buong pagkatao nila without realizing na napapahiya sila, na e-embarrass sila, and minsan they call it body shaming. Instead po na makatulong at mabago, ma-improve nila yung sarili nila, what we do is bumababa yung confidence nila. Sabi nga ni Len Hante kanina, nakakababa ng moral ng mga bata. Para sa atin, I just want the best for them. Kasi kain ang kain, pastore. Ang hilig sa cake, ang hilig sa matamis. Kaya, ayan, tumataba. So kami po, guilty rin po kami. Kasi, siguro sa lahat ng anak natin, pinaka-godly at mabait na si Tyrese. And yet, one time, she rebuked us kasi si Bong, sabi niya, kakain si Paris ng pie, anong cake yan? Blueberry cheesecake. So, si Paris, habang pakuha ng blueberry cheesecake, sabi ni Bong, sige Paris, kuha ka pa para pumantay na yung legs mo sa kabila. So, hindi niya nakuha, sabi niya, what dad? Para magpantay na yung size ng leg mo, kuha. Kakain ka
1: para
0: pa.
1: Tumabari.
0: Yes. Tapos tumahimik lang siya. And no, after a while, sabi niya, you know, mom and dad, do not body shame me. Kasi you're not helping me. So, nagulat kami. Kasi nagtatawanan kami at that time. Pero, na-offend sila. Kasi kapag sinasabihan natin sila na tumataba ka, o ganito, diba? Nababody shame talaga sila. And it's not good for them.
1: Noong panahon natin, kasi wala ng mga body shame na tinatawag.
0: Diba? Sabi nga namin ni Bong, noong panahon namin, diba? Sapat-sapat lang yung baon. Wala namang mga coffee. Hindi na namin kaya mag-cake, mag-slice ng cake kasi sapat lang pang lunch. Diba? Pero ngayon sila, they're so privileged.
1: In a cafe hanggang madaling araw. Tawan-tawa ako sa comment ni Len. Hindi, sabi niya, relate na relate ako sa happy sleep.
0: Diba? Happy sleep. Ayan. So, anong gagawin natin? Kapag may gusto tayong punahin sa anak natin, diba? The better way mo is to pause muna before reacting. And ask questions instead of immediately criticizing them. Try saying, anak, what made you choose that hairstyle? Or what made you choose that style sa pananamit mo? Or focus on guiding rather than shaming. Anak, I like your dress. Gusto ko yung color. Bagay na bagay sa iyo yung color. Siguro lang, next time, kahit medyo mas mahaba lang ng konti, for your safety din, kasi naglalakad ka sa daan or sasakay ka ng public transport, yung mga ganun po ba? Yung pupurihin mo muna sila and then isa-sandwich mo, yung pagpuna mo, diba, na hindi nila obvious. So you don't always have to agree kung ano yung style nila, but you can respond with respect. Because how we respect to them can either build their confidence or slowly break their confidence instead na makatulong ka sa pamumuna mo nung pala na break na yung confidence na anak mo. And habang lumalaki siya, hindi siya nagpe-perform dahil lang pala sa mga simpleng pang-aannoy mo sa kanya o pang-criticize, pang-body shame mo, dinala niya hanggang sa paglaki niya, di ba? And we don't want that to happen. Again, kaagapay, minsan natatawa tayo dito. Pero suriin natin yung sarili natin. Sino ho ba sa atin yung guilty na basta na lang nag-spurt na, ang taba mo na, grabe ang taba mo. Para kang may anak, di ba? Pero grabe po, ang sakit nun para sa mga anak. So the best way is, anak, I like it that you have a good appetite. Ganyan din kami ni daddy noon. Pero siguro lang, medyo i-control mo lang ng konti for your health. Kasi alam mo naman, si lola mo, may diabetic before. Yung mga ganun po bang style na we don't want you to have diabetes as well. Yung medyo ganun ang style nyo, yung health kunwari, ang atake ninyo, hindi yung figure nila. Diba?
1: Pwede mo bang sabihin na, anak, it's a blessing to have a good appetite. Pero, napakalakas mong kumain. Papayat ka. Pwede ba yun?
0: Hindi. Ganun pa rin yun.
1: Sa naman.
0: Show lang. Like si Daniel. Nag-work na si Daniel. And talagang lumobo siya. Lumikis siya. Dahil sabi niya lagi sinasabi, stress, nag-a-adjust sa oras ng trabaho. And minsan, natutuwa lang tayo. Niloloko-loko natin siya. Pero grabe, mag-isang taon na siyang nagtatrabaho. So recently, sabi ko po sa kanya, anak, I'm sure by now, naka-adjust ka na sa oras ng trabaho, sa stress. Siguro now is the
1: stress
0: time. Balik ka sa gym. Alam mo, gwapo-gwapo mo talaga din. Nung nag-gym ka noon, napaka-buff mo. Why not go back to that? Yung mga ganun ba? Instead na, grabe, ang taba mo na. Gusto mo talagang gayahin yung tito mo? Or
1: jingle ka pa lang, pero dad bad ka.
0: Yes. So, ingat-ingat din po tayo.
1: Sa mga words na that comes out of our mouth.
0: Kunting preno, pag-tabi tayo. Okay.
1: Hani, isa pa rin, no? Dagdag ko lang. Nakakatuwa rin yung mga anak natin na, di ba sa mga kabataan ngayon, nauso din yung mga kulay-kulay ng buhok. Merong fuchsia, may violet. Yes. Pero si Paris and Beau, never pa silang nagpa-touch ng hair color sa kanilang buhok in their entire lives. That's so, nakakatuwa din. Ang ganda rin ang sabi ni Marlon Dadohante, sabi niya, family matters provide life's most valuable and memorable lessons. Dami ng learnings, grabe. May kasama pang humor saan pa. Ang galing. Congratulations, Bonkler. Salamat, Len, for the encouragement.
0: Sabi ni Marivic Dicho, so relate much. Appearance of our children matters to us, but sometimes you don't realize naging pakialamera na tayo in a wrong way. Yes, that is true.
1: Totoo.
0: Masyado natin silang sinasaklan dalawa, that we don't give them their own wings to fly. Mm-hmm. Okay, number six, honey.
1: Number six, our point number six, ika-anim, focusing only on their mistakes. Diba? Yung nakikita mo lang, honey, yung mga kamalian na ginagawa nila, lahat ng palpak, lahat ng hindi maganda, lahat ng mga negative na nagawa nila, yun lang yung nakikita mo.
0: Yes.
1: And that is something na talaga naman, it will create parang a hole na parang magkikreate yan ng parang sugat o ano sa tagal, yung pilat sa kanilang mga puso, kung wala ka nang makita bilang mga magulang, kung hindi yung kamalian na ginagawa nila. Mm-hmm. Hindi ba? When every conversations becomes correction, yung lahat na lang ng usapan nyo, anak, ganito, anak, anak, mali yan, anak, hindi dapat ganyan, that is very irritating. And you will cause a scar sa kanilang mga puso.
0: Yes.
1: At ang mga kabataan ngayon, these teenagers start to feel like they're always failing. Yung pakiramdam nila, I am a failure. Alam mo yung pakiramdam mo, pakiramdam ng bata na yun, na wala na akong ginawang tama sa mata ng aking mga magulang.
0: That's true.
1: And ang pakiramdam ko, I'm a total failure. At napakasama na pakiramdam ng isang mga bata. Even if they are doing many things right, di ba? Mm-hmm. Kahit na gumawa sila ng isang damakmak na tama, gumawa sila ng maayos, negative pa rin ang nakikita mo.
0: Yes, that's
1: di ba? Napakasama po ng epekto niyan sa ating mga anak. They only hear what is wrong. Mm-hmm. Hindi man na lahat na lang kinokorek mo yung anak mo. Mali yan, ito dapat ginawa mo. For example, halimbawa po mga kaagapa, yung inyong teenager na anak na naglilinis ng kanilang kwarto. Then all of a sudden, immediately papasok yung mommy, papasok si daddy and point out, hindi ganyan, mali yung pagtiklop mo ng unan, mali yung pagpagpag mo ng bed sheet, ganyan, hindi mo winalis yung ilalim. Instead na mai-acknowledge natin yung ginawa nila, and yet ang nakita natin, lahat ng mga kamalian na ginagawa nila. Hindi mo nakita yung in-effort ng mga anak mo. Kami ni Claire, ganyan din po sa mga bata minsan. Pinapaligpit naman yung kama, sabi namin, ano ba namang klaseng tiklop yan? Ano ba namang klaseng linis yan, anak? Diba, hindi ganyan, pinatiklop namin yung mga cabinets nila. Grabe, talagang uulitin-uli namin, papaulit-uli namin sa kasama namin. Kasi parang wala talaga. Pero hindi rin pala maganda yung effect na yun para sa ating mga anak. Over time, the teens stop trying because they feel unseen. Isipin nila, wag na lang kasi uulitin mo naman again, mommy, daddy. Papaulit mo rin naman sa mga kasabahay natin. Wag ko na lang gawin. O minsan ang nangyayari, on purpose na, ay, hindi ko talaga ito tatamain kasi lagi naman din akong kinokorek. So the better approach po mga kaagapay is to balance the correction and affirmation. So anong ibig sabihin nito? Start with what they are doing right before discussing what needs improvement. Mm-hmm. Anak, tama yan, ganito. Pero next time, pag finold mo to, mas maganda kung ganito.
0: Yes.
1: Ginalaw mo, hindi ko alam kung nasa anak ko.
0: Yes, a simple.
1: Nasaan? Yan. A simple, I appreciate you, di ba, can make a good impact. Malaki yung impact niyan sa ating mga anak na naramdaman nila na in-appreciate ako ng aking mga magulang for trying my best doon sa inuutos nila. It can open their heart more than constant criticism.
0: Yes.
1: So instead na, Horus, mali ngayon nakikita mo, lagi mo siyang kinikriticize, nag-open pa yung puso nila pag na-appreciate mo kaagapay kung ano yung ginagawa nila. And teens listen better when they feel valued. Hindi puro mali yung napapansin.
0: Dadagdag ko lang. Mm-hmm. Ano, minsan kasi hindi lang sa salita nang gagaling yung negativity natin.
1: Mm-hmm.
0: Kundi din sa instead po, instead of correcting agad, we can choose the right moment to say it.
1: Sinummarize niya, no?
0: Yes. Kailangan i-build connection muna natin. We have to build connection first.
1: Right.
0: Tsaka po natin ibibigay yung correction.
1: Tama.
0: Nakita niyo po, connection before correction.
1: Mm-hmm.
0: If it's the other way around, na correction and then connection, wala pong connection na mabibuild kung laging nauuna ang correction. Napakahalaga po that we build, that we establish connection to our children.
1: Mm-hmm.
0: Ang connection po, it is parang an avenue where our correction and teaching can pass through.
1: Mm.
0: Napaka-importante po that we have relationship, that we have friendship with our children. Feeling nila kakampi nila tayo. So kapag ganun po ang feeling nila kakampi nila tayo, mabilis natin sila mako-correct at masasabihan ng tama.
1: Sinummarize ni Maribit Vichoso in two words yung nina-explain natin. Bilang mga magulang, meron doon mga magulang na fault finder. Yan, tama. Fault finder nga is the right word, Maribit.
0: Okay, before we give you point number 7, let's have a quick review. 7 habits that parents do that can slowly push your teen away. Number 1, holding on too tightly.
1: Number 2, invading their privacy.
0: Number 3, embarrassing them in front of others.
1: Number 4, setting unrealistic expectations.
0: Number 5, judging their appearance or choices too harshly.
1: And number 6, focusing only on their mistakes.
0: At ang ikapito po, telling them you know exactly how they feel. Sinasabi mo sa kanila, anak, alam ko yung nararamdaman mo. Alam ko yan. Naiintindihan ko yan. Alam ko yan. So while parents may have experienced 10 years before, na minsan naging teenager din tayo, lagi nga natin sinasabi sa mga anak natin, o tayo, naririnig natin, di ba, sa magulang natin before, ay nako Claire, papunta ka pa lang, pauwi na ako, di ba, naririnig natin yan, na ang ibig sabihin na, lahat ng pinagdaanan mo, alam ko na, ha? Lahat ng mga kalokohan na yan, alam ko yung mga style na yan. Ngayon po, with the generation now, hindi natin pwedeng i-apply yun, ha? Ay nako, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Kasi po, today's teens are growing up in a very different world. Very different from the world and the generation we lived before when we were juries. So kapag po tayo mga magulang, sinasabi natin sa kanila na naiintindihan kita, ganyan din ako noon. So feeling natin, makaka-comfort tayo, di ba? Mako-comfort natin sila. Pero minsan po, yung mga anak natin, they might feel misunderstood instead of comforted. Halimbawa, yung kung anak nyo, stress sa school. And yung tayo pong magulang, sasabihin natin, ay naku, ano ka ba? Huwag kang ma-stress. Dati nga, mas mahirap pa kami, eh, di ba? Dati nga, wala kaming computer, di ba? Iniisa-isa namin isulat yan. Pumupunta pa kami sa plaza para makitype. Diba? Kaya huwag kang magreklamo dyan. Pinagdaanan ko yan. Diba? Ganyan po tayo ngayon. So feeling natin, may encourage sila. Pero alam nyo po, instead of feeling heard, yung kung mararamdaman nila, dismissed. Na parang hindi mo naman inintindi yung sitwasyon ko, ang kinuwento mo, ikaw eh, diba? Instead of focusing on my situation, ang kinuwento mo, yung panahon mo. And alam nyo po, the truth of the matter is, iba talaga ang generation ngayon. Iba po yung pressures nila. Kahit po puso ngayon ng AI, ChatGPT, Gemini, iba yung pressure at environment ng mga bata ngayon. Iba yung standards. Hindi ito about kung sino po ang mas magaling, sino ang mas resilient, sino ang mas tama, kundi po sa pagtanggap na wala lang, talagang magkaiba. Magkaiba yung pinagdaanan natin. Kaya may mga areas po na kahit magulang tayo, we cannot fully understand yung exact na nararamdaman ng anak natin. Bakit? Dahil kahit pareho tayo naging teenager, namuhay tayo sa magkaibang panahon at magkaibang generation with different set of challenges and pressure. That is why the better approach po sa ganitong pagkakataon is to listen first. Pakinggan mo muna. Let your children express fully before giving advice. You can say, you know, anak, I may not fully understand you, but I want to hear you. Hindi man kita talaga masyado naiintindihan, anak, but I want to understand you. May mga bagay po na kailangan iniluluhod din natin kay Lord. Na hinihingi natin kay Lord na, Lord, tulungan mo naman ako maintindihan yung anak ko. Tulungan mo naman kami ni Bong maintindihan yung generation na to. Kasi sa totoo po, Lord, kahit na nagtuturo kami about parenting, may mga times nahihirapan pa rin po kami talagang intindihin yung generation nila, yung ugali nila, yung pamamaraan nila ngayon. And at the same time, we parents of today's generation, we need humility. Kailangan po natin ng humility. Na kailangan po nating tanggapin na may mga pagkakataon na talagang mali rin tayo. na may mga pagkakataon po na may matututunan din po tayo sa anak natin. It is not just the other way around that them learning from us. But you know what? More than ever, tayo po, we can also learn from our children. Hindi lang sa technology na kapag hindi tayo masyado
1: high-techie,
0: and then sila talagang sobrang laki ng tulong na anak natin. But hindi lang po yun. Marami pa rin po tayo matututunan sa generation na to na hindi natin natutunan during our generation. And you know, when you have this shift, kaagapay, this simple shift creates connection instead of distance. Kapag hindi natin masyado showcase ang kagalingan ng generation natin noon, magkikreate po tayo ng connection sa mga anak natin. Di ba meron nga isang senator na nabash for saying na, sorry ha, pero talagang wala kayong resilience, wala kayong tibay ng
1: katatagan.
0: Oo, iba talaga, mas magaling talaga kami noon. Di ba nabash yung senator na yon? While tayo mga magulang, minsan naiisip natin, well, partly true, pero lahat naman na nakarinig ng mga Gen Zs, ng mga millennial, talagang tumaas ang kilay nila kasi ayaw nila ng ganyan. Hindi sila mas mahina, iba lang talaga sila. And as parents, sino ba yung iintindi sa kanila? Kundi tayo, di ba?
1: Tama,
0: honey. So yun, Bong, ang dami talaga natin ng mga pagkakamali bilang magulang, and let's be humble enough to accept this. Na ang dami pa nating learning curve, ang dami nating areas for improvement. Kailangan natin pa na pag-aralan ang Gen Zs, ang mga anak natin ngayon, iluhod sa panalangin para magkaroon ng smooth communication and understanding between us and between our children.
1: Tama, honey. Sabi ni Mama Bear, ni Maring Odette Bautista Dizon, if I may share, meron kaming tinatawag ni Papa Bear daw, honey, na sa pag-correct ng mga boys. Ang tawag niya, yung abbreviation niya, it's KKK.
0: Kiss? KKK.
1: And kiss. Tama naman. Yes. Sabi naman ni Jeffrey Evangelista, secret in raising a child, bless them every day and speak life words to them. Totoo naman.
0: Sabi ni, yun ba si Jeffrey Evangelista ba binasa mo?
1: Dalawa yung comment.
0: We as proud parents raise up godly child. They are full-time worker at favor church. Wow. And our eldest is a pastor. Wow. Praise God.
1: Si Noel Bautista sabi niya, nice topic, Family Matters. God bless you po.
0: Hello din kay Ate Josie Mingala watching from Hong Kong.
1: Sabi ni Len Hante, sabi niya, at saka yung magiging ina ka din at malalaman mo kung ano yung nararamdaman ng isang ina. Totoo naman, honey, no? Kapag naging magulang ka na, you'll get to appreciate your parents. Hindi ba? Pag naging magulang ka na din, bigla mo na appreciate yung magulang mo kasi yung pala yung concern nila sa iyo before, no? Kaya rin ganun sila kahigpit, di ba?
0: Oh. May share lang ako, honey, before we close. And this happened recently. Sabi po namin si Paris nasa Japan ngayon kasi graduation
1: gift.
0: Parang gift na, di ba? Na lumabas sila ng mga classmates niya going to Japan. But right before that, si Paris po talaga among all our children, medyo mas splurge po talaga siya sa paggasto, sa paghawak sa pera. So we always tell her na maging masino, medyo dahan-dahan, preno sa paggasta. So one time po, kachat ko siya at nire-remind ko siya na Paris, huwag ka namang magastos. Ang dami nating gastos ngayon, ang tuition fees nyo and all, maglo-law school ka ba? Kailangan natin to raise your tuition fee funds. So nag-chat ako kaagapay. I did not mean anything to damage her or to hurt her. Gusto ko lang siyang sabihan na yung ibibigay naming allowance sa'yo sa Japan, tipirin mo na. Yun lang po. But you know what? She took it differently. Na-hurt pala siya. And I did not realize that. One time, I was praying. I was having my devotion. And talagang the Lord spoke to me to go to your child, to go to Paris, to ask for forgiveness, to ask sorry. And sabi ko, ha, bakit? Baka nasaktan ko siya nung sinasabihan ko na magtipid sa pera. So after devotion po, I went to her, nag-sorry ako sa kanya. And you know what? True enough. Sabi niya, Mommy, you know, yung pakiramdam ko talaga is parang you were too harsh telling me na magtipid ako. So what I did kaagapay, that day, dinate ko po si Paris, nag-mall kaming dalawa, pinakain ko siya, binilihan ko siya ng gusto niya, nag-shopping ako ng damit na dadalahin niya for Japan, and after that, we talked in a coffee shop. Noon pong naging intentional na ako in spending time with her, in talagang dropping everything that I do just to be with her. Alam mo, na-correct ko siya, anak, hindi dahil sa I'm being harsh, gusto ko lang matuto ka kasi someday you'll become a mommy, di ba, kailangan may matira ka para sa mga anak, matuto ka mag-ipon. And that was the time that she took my advice calmly. openly, mm-hmm. 'di ba? Kasi dinaan natin ito sa magandang paliwanag. So, mm-hmm. napaka-importante po for us the parents to really become intentional sa ating mga anak. There's always mm-hmm. a proper way of saying things. Sabi nga ni Maring Odette KKK, 'di ba? Isa sandwich natin. Una mm-hmm. muna let's affirm, let's validate, and then isa sandwich mo yung correction and then mm-hmm. affirm again.
1: Tama, Hanin. Bila ko lang naalala, si Paris po kasi makakaagapay. Natatawa kami diyan sa batang 'yan. Kunyari pupunta kami sa isang restaurants. Pag binigay yung menu, wala siyang pakialam about the price. She will order anything that she likes on the menu. This is just sabihin, anak, uubos mo ba yan?
0: Kapata,
1: diba? Oh, tapos di ako kusin.
0: Yes. Okay, honey, we have to close na dahil tayo mag-overtime na.
1: Before we close in prayer, honey, batiin ko lang, meron tayong listener from South

0: Saudi Arabia. Nasa na ba yon? Si
1: Wow.
0: Irene Libre, sabi niya, watching from Saudi Arabia. Napakaganda po ng inyong topic. Sabi naman ni Sally Rowena Dorado, yes po, even awesome ang mga anak. May natututunan ako sa kanya at sinabi ko sa kanya minsan, kahit mama ang nagkakamali, then I say sorry, kahit na mali yung spelling ko at isang word.
1: Yes, yan. Sabi ni Marisa Arce, salamat po na enlightened ako. Mm. Salamat nakita ko yung beauty of vulnerability natin mga parents. Mm. That is very...
0: Si Mary Ann Samaniego naman, sabi niya, good morning po, dami ko pong realization, madaming learnings po, relate much, thank you for sharing, God bless you po and your family.
1: Again, parents, mm. this is not to condemn you, mm. di ba? Pero sabay-sabay po tayong natututo na... We also as parents, marami rin tayong bagay na kailangan isuko sa Diyos at tanggapin na mali tayo. Okay, let's close in prayer, Bo.
0: Manalangin tayo mga kaagapay. Magandang umaga po, Panginoong Diyos. Panginoon, napakabuti po ninyo sa aming buhay, sa buhay ng mga kaagapay na nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon, dalangin ko po lahat ng mga magulang na meron pong mga concerns, meron mga issues sa kanilang buhay ng kanilang mga teenagers na mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, that whatever misunderstanding, kung ano man po ang hindi nila pagkakaunawaan, dalangin ko po, Panginoon, na mamagitan kayo sa relasyon ng mga magulang at ng mga anak. Panginoon, we pray for this generation, for these upcoming leaders of our yes. country, of our nation, that you mold their hearts and make them a godly individual and lead our nation in the future. Salamat, Panginoon. Kaagapay sa mga oras na ito, kung ikaw ay nakikinig sa iyong sasakyan, nasa bahay ka man, this is not an accident kung bakit ka nakikinig sa programa ng Family Matters. Gusto ko itang imbitahan sa isang simpleng panalangin na magbabago ng inyong mga buhay. Sumunod ka sa panalangin ito, kaagapay. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Pagod na ako, Lord. Tulungan po ninyo ako. Naniniwala po ako, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli. Panginoong Diyos, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: At
1: amen.
0: Amen. Sabi nga po sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another
1: with
0: in
1: one
0: love.
1: Another in love. Minsan akala po natin we need to be stronger, stricter, or more controlling. Mm. But maybe what our children really need is a parent who is willing to listen, to understand, and to grow with them.
0: Amen.
1: Hindi natin kailangan maging perfect kaagapay na magulang, pero kailangan natin maging present at intentional. Because one day, when they grow up, what will remain is not just the rules that we set,
0: mm-hmm.
1: but the relationship that we build.
0: Amen.
1: Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin ngayong mm-hmm. araw ng Biyernes. Mm-hmm. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
1: Happy Friday and God bless
0: Happy
1: you.
0: Happy Friday! What a powerful episode we have today.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph 7-0

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang

0: Umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Sabado, a 27 ng Hunyo, mga Salmo, chapter 104 to 106.
3: Papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan, lubos na nadadaramtan ka. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy. At kidlat na matatalim ang lingkod mong tumutulong. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan, at tubig din ang pumalot sa lahat ng kabundukan. Ngunit noong magalit ka, itong tubig ay tumakas. Nang marinig ang sigaw mo, tumilapon agad-agad. Bumuhos sa kabundukan, umagos sa kapatagan, natipon sa isang dakot, naging isang karagatan. Matapos, ang ginawa mo'y naglagay ka ng hangganan upang itong kalupaay di na muling laganapan. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Kaya kahit na sa ilang ang hayop na naroon, maging hayop na mailap, may tubig na naiinom. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig. Ibinuhos ang pagpapalat, lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Ano pat ang mga tao'y may pagkaing nakukuha. Merong ubas na inumin, kaya tao'y masasaya. May langis pa ng ulibong, nagdudulot ng ligaya, at tinapay na pagkaing pampalakas sa tuwina. Ang mga kahoy ni Yahweh masaganang nadidilig, mga cedar ng Lebanon, kayo mismo ang nagtanim. Sa malagong mga puno at malabay nitong sanga, mga iboy nagpupugad, doon sila tumitira. Yaong mga kambing gubat, nagkalat sa kabundukan, sa bitak ng mga bato, ang kuneho, nananahan. Ang buwan ay nababatid sa buwan ding iyong likha, araw na may lumulubog sa oras na itinakda. Lumikha ka nitong dilim at gabi ang itinawag. Kung gumabi, gumigising ang hayop na maiilap. Umuungal itong leon samantalang humahanap ng kanyang makakain na sa Diyos din nagbubuhat. Kung sumapit ang umaga, Dala nito kanyang huli, pumupunta sa Taguat, doon siya nangungubli. Samantalang itong tao, humahayo sa gawain, sa paggawang walang tigil, inaabot na ng dilim. Sa daigdig, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa, nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan, malalakit, maliliit na isda, ay di mabilang. Iba't ibang mga bapor ang dito ay naglalakbay, samantalang ang leviatang nilikha mo'y kaagapay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Takot silang mamatay kung lagutin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Nanginginig ang nilikha kapag titig mo sa daigdig, ang bundok na hipuin mo'y umuusok, nag-iinit. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig. Ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo, aking kaluluwa. Purihin si Yahweh. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay, mga ginto't pilak. Pawang nangatuwa ang mga Ehipsyo nang sila'y umalis, pagkat natakot na sa mga pahirap nilang tinitiis. Ang naging patnubay nila sa paglakad, kung araw ay ulap, at kung gabi naman ay haliging apoy na nagliliwanag. Nang sila'y humingi niyong makakain, pugo ang nakita, at buhat sa langit, sila ay binusog ng maraming mana. Sa bitak ng bato, bumukha lang tubig. Nang sila'y mauhaw, pinadaloy niyang katulad ay ilog sa gitna ng ilang. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Ang mga hinirang ay binigyan niya ng lupang malawak. Sila ang nag-ani sa lupaing iyong, iba ang naghirap. Ginawa niya ito upang ang tuntuni kanilang mahalin, yaong kautusan, ang utos ni Yahweh ay kanilang sundin. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, ang abamong lingkod, isama mo sana upang makita ko ang pagunlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Sa ginawang iyon, nagalit ang Diyos. Siya ay sumumpang sila'y lilipulin, mamamatay sa gitna ng ilang. Sila'y ikakalat, dadalhin sa bansa niyong mga hintil. Sa lugar na iyon, mamamatay sila sa pagka-alipin. Sila'y nakiisang sa baal ng Beor ay doon sumamba. Ang mga pagkain na handog sa patay ang pagkain nila. Sa inasal nila'y nagalit si Yahweh, naging pasyay ito. Dinalhan ng peste, pawang nagkamatay ang maraming tao. Sa galit ni Finehas, taong nagkasala ay kanyang pinatay. Kung kaya nahinto ang salot na iyon na nananalakay. Magmula nga noon at magpakailanman, di malilimutan ang ginawang ito'y di na malilimot nitong kanyang bayan. At itong si Yahweh, kanilang ginalit sa bukal Meriba, nalagay sa gipit itong si Moises dahil sa kanila. Sa ginawa nila ay lubhang nasaktan ang kanyang damdamin. Dahas ng salitang nagmula sa bibig ay hindi napigil. Di nila nilipol ang lahat ng taong naroon sa Kanaan, bagamat ito'y iniutos ni Yahweh na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos na kisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae't lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay ginawang handog. Ang pinatay nila ay mga batang musmos, batang walang malay para ipanghandog sa Diyos-Diyosan ng lupang Kanaan. Kaya't ang lupain sa ginawa nila ay pawang nadungisan. Ang sarili nila, yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Diyos na si Yahweh, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Kaya naman muli, si Yahweh nagalit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Sa bansang kaaway, itong bayan niya'y ipinaubaya. Sila ay nasakop at ang mga hentil ay siyang namahala. Inalipin sila at pinahirapan ng mga kaaway. Pinasuko sila't ipinailalim sa kapangyarihan. Hindi na miminsan marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin tinitiis ng Diyos. Kapag nananambitan, dinirinig niya't sa taglay na hirap, kinahahapagan. Dinirinig sila at inaalaala kanyang kasunduan. Nahahabag siya dahilan sa wagas niyang pagmamahal. Maging ang sumakop sa mga hinirang ay nangahabag din sapagkat si Yahweh ang siyang nag-utos na iyon ang gawin. Iligtas mo kami, O Yahweh, aming Diyos, Panginoon namin, saan man naroon ang mga anak mo ay muling tipunin upang ang ngalan mo ay pasalamat at aming dakilain. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng tao ay magsabing, Amen. Purihin si Yahweh.
0: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS, suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
4: Ella Arshaga.
2: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: sa inyo.
1: Muli, magandang araw mga ka-agri. Ito po ulit ang Mauna na Pilipino kung saan ay hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Siyempre, bago po ang lahat, dapat po alam natin yung mga priorities natin, especially sa pabago-bagong mundo, kahit sa anong klaseng relationships natin, mga status natin. Isa po yung constant at yan ay ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, salamat sa bawat araw na inyo yung pinagkaloob. Gabayan mo po kami sa paghanap ng kapayapaan sa puso, katahimikan sa isip at kabutihan sa aming mga gawain. Naway matutuhan namin pahalagahan ng mga simpleng biyaya at manatili matatag sa gitna ng mga hamon. Tulungan mo po kami mamuhay ng may kababaang loob, pag-ibig at pagtitiwala sa inyong kalooban. Sa inyo pong paggabay, naway makamtan namin ang isang buhay na payapa, makabuluhan at nakalulugod sa iyo. Tinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito. Ito po ang aming samot na langin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagpapatawad, ito ay regalo sa sarili, hindi sa nagkasala. Magandang umaga po. Ako po si LR Siaga at ngayon po araw ng Sabado, 27 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At with that, we welcome you po sa ating Season 8, Episode 26 ng Mauna na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And then, of course po, no, sa mga kaka-tune in lang, accessible tayo via online streaming ng dzas.fabc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook, 702 DZAS FEBC Radio TV po tayo sa ating Facebook page, and of course sa radyo sa nakikinig po sa kani-kanilang personal missionary radio, lalo na dito po tayo sa dalapihitang 702 sa AM band. And of course, nais natin bigyan po ang once again yung ating mga listeners. Yun, most of our comments come from regulars. Yeah, everyone is familiar. So starting off with Miss Marlo Barbosa de Osera, yun na nga, sinasabi ko na nga tayo, nakabalik na po kayo sa inyong tamang account, ma'am. Congratulations! Good Saturday po mga ka-MNP, magtanim ng gulay, nalibang ka na, nagkagulay ka pa. From Sir Epifanio Salvador, good morning, always listening, share it. Good morning po Ma'am Irene Salonga, Sir Ronald Young, Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa tingin, Sir Federico Termolo Jr. Ayun, maganda umaga uli, MNP. God bless FEBC family worldwide. Gayun din, maganda umaga kay Ma'am Marisa Cariaga Bergantinos, Ma'am Euphorcina Bernardino, Leonida Tela sa Cadarubio, magandang umaga po. Nabuomba din rin sa atin ng good Saturday morning, Ma'am Era Arshagat, sa lahat ng MNP listeners. So, belated happy birthday sa aking anak, Mark Rubio, last June 16. So, belated happy birthday po. Good morning din po kay Ma'am Mila Pascua and Ma'am Presi Mitra. Yun, thank you so much po for your messages. Good morning po from Mansalay Oriental, Mindoro. Listening sa atin, Ma'am Leilani Quintana, Iglesia Servas, maganda umaga po. At magandang araw po, Miss Ella, at sa listeners ng MNP mula ito, kay Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much po. I really do sincerely hope wala po tayo na miss out sa ating mga greetings because we're so happy to always read them one by one. And with that, para po sa inyong indulgence at atin nga din pong maaabangan for this morning, no? We have our senior science research specialist mula po sa DA Regional Field Office 9 at mula pa rin po sa parehong tanggapan we have another science research specialist one. Actually, parehas po pala silang designation and ang kanilang tanggapan, but we have two resource persons that will tackle ang ating urban farming technologies for sustainable communities in ATI. Sa Mbuanga Peninsula, sila po ay sila Sir Michael F. Molina at Sir Aurelio IV B. Alesson. So maraming salamat po sa inyo and of course kay Sir Derek ng ating ATI Central Office for helping us coordinate with this interview. Yun. And of course, tunghayan din ng Regions on the Go, Unad Komunidad, katuwang natin dito ang Philippine Rural Development Project at ang ating agri-trivia segment na Batid ba ninyo? Muli hatid po namin sa inyo yan, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Pero for now, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters. Sila po ay galing sa ating iba't ibang regional field offices, specifically po sa tanggapan ng ating Regional Agriculture and Fisheries Information Sections or RAFIS or hindi naman kaya sa ating mga LGU mula po sa ating Provincial or Municipal Agriculture Office. So maraming salamat po sa patuloy na pagiging katuwang sa paghahatid ng ating impormasyon sa kanayunan. Narito po once again ang ating mga kasamang farmcasters para sa Regions on the Go.
0: Magandang umaga, ako si Reynan Grospe, nag-uulat mula sa Rehiyong Ilocos. Sa pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Department of Agriculture ngayong buwan ng Hunyo, nagsagawa ang DA Ilocos Region ng pagpupugay sa mga katangi-tanging empleyado ng DA na ginaganap ngayong araw ika-15 ng Hunyo 2026. Sa temang kawanin ng ahensya, kaagapay na magsasakat, mangingisda, tungon sa magsaganang bagong Pilipinas. Ang selebrasyon ay nagsilbing daan upay magbigay pugay at pagkilala sa mga nagretirong empleyado, gayon din naman ang mga tapat na kawanin ng kagawaran na umaabot sa paglilingkod sa loob ng 10 hanggang 14 na taon. Reteradong kawani, isa si Dr. Gilbert Rabara, ang Regional Technical Director ng Research and Regulations na nagsilbi ng 31 na taon sa gobyerno. Tubong Santa Catalina, Ilocos Sur, Dr. Rabara ay nagtapos noong 1986 bilang Doctor of Veterinary Medicine sa Fatima Medical Science Foundation na nauna na niyang kurso sa Gregorio Araneta University Foundation bago man maganap na maging veterinaryo. Kumuha din si Dr. Rabara ng kursong Bachelor of Science in Biology sa St. Louis University sa Baguio City at Bachelor's in Military Science ng Philippine Military Academy. Dahil sa pinamalas ng kanyang usay at dedikasyon sa trabaho, siya ay na-promote bilang Chief Science Research Specialist noong November 2021. Posisyong kanyang hinawakan bago na italang RTD for R&D hanggang sa kanyang pagre-retiro. Maliban sa pagbibigay pugay sa mga retiradong empleyado, kinilala rin ang mga matatapat na naglingkod bayan na pinangunahan ni Regional Executive Director Fidel Libao at Miss Constancia Diaz na umabot sa 40 taong paglilingkod sa Department of Agriculture. Kasama rin sa listahan sina Miss Margie Abriol, Administrative Officer 3, na may 13 taon na naglilikod sa tapat bilang kawani ng gobyerno. Maliban sa pagpaparangal sa mga retiradong empleyado, naging highlight din ang selebrasyon ang pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo, pagbibigay ng mga buto at punla, soil analysis at libreng pagbabakuna sa mga aso ng anti-rabies. Nag-uulat mula sa Rehiyong Ilocos, Reynan Grospe.
2: Pagsasabalikat ng mga plano at pamumuhunan sa agrikultura sa Rehiyon 3, sinimulan sa PIP at TRIP workshop. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas at pagsasayos ng mga estratehikong programa para sa sektor ng agrikultura, matagumpay na isinagawa ng kagawaran ng pagsasaka para sa Gitnang Luzon ang pag-update sa Public Investment Program o ang PIP at 3-Year Rolling Infrastructure Program o ang TRIP mula ika-16 hanggang ika-18 ng Hunyo 2026 na ginanap sa Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Naging tampok ang mga presentasyon noong sa Regional Development Plan o ang RDP 2023 hanggang 2028 at Regional Development Investment Program o ang RDIP na ibinahagi ni Senior Economic Development Specialist mula sa Department of Economy, Planning and Development o ang DepDev, Maria Andrea Engueco. Nagbigay rin ng mahalagang gabay ang DA Central Office, Planning and Monitoring Services o ang PMS kaugnay sa pagbuo ng investment program ng DA bilang paghahanda sa fiscal year 2028 plan and budget proposal. Samantala, upang mapalawak ang suporta sa mga maliliit na negosyo, tinalakay naman ni Regional Director ng Department of Trade and Industry, Edna D. Dizon, ang pamumuhunan para sa mga micro, small and medium enterprises sa sektor agrikultura sa gitnang Luzon. Sinundan ito ng paglalahad sa Regional Agriculture and Fisheries Investment Portfolio o ang RAFIP Central Luzon ni Maria Lourdes M. Maglaque mula sa PRDPI plan. Nagtapos ang unang araw sa pamamagitan ng pag-consolidate ng mga input para sa Fiscal Year 2027 PIP Updating Workshop at pagtalakay sa mga mekanismo ng ating grupo sa pangangasiwa ni Lordelin S. De La Cruz mula sa Planning, Monitoring and Valuation Division. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
3: Monica Vergara para sa DA Mimaropa. 2.8 milyon halagang tulong pang agrikultura at pangisdaan ipinamahagi sa Lubang Occidental, Mindoro. Tinatayang nasa 2.8 milyong halaga ng mga interbensyong pang-agrikultura at pangisdaan ang pinamahagi ni Department of Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. kasama si DA Mimaropa Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas sa mga magsasaka at mangingisda ng lubang sa kanilang pagbisita sa isla. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong, ang 300 na pakete ng iba't ibang binhi ng gulay, 400 bags ng hybrid seeds ng palay, 1,000 punla ng nyog, 2 unit ng fish aggregating device o payaw, 4 na set ng bottom set gill net, 20 set ng multiple hook and line at 3 unit ng 7.5 horsepower na makinang pangbangka. Nakatanggap din ng cash assistance na nagkakahalaga ng 2,325 bawat isa ang 261 na mga magsasaka at mangingisda mula sa mga bayan ng Lubang at Lok sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Bilang karagdagang suporta, nabigyan din ng 10 kilong bigas ang 53 na mga benepisyaryo sa ilalim ng Sagip Saka Local Government Support Fund. Sa isinagawang dialogo, personal na pinakinggan ni Secretary Chu Laurel ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda, kabilang ang pagtatayo ng ice plant, pagdaragdag ng mga payaw at suporta para sa produksyon ng mais at palay. Naging tampok din sa kanyang pagbisita ang mataas na kalidad ng bawang na itinatanim sa lubang. Ayon sa Kalihim, malaki ang potensyal nito upang makatulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng bawang sa bansa. Bukod sa pamamahagi ng tulong, nakilahok din sa Secretary Chu Laurel sa isang tree planting activity na pinangunahan ng DENR katuwang ang Kunig Foundation bilang pagsuporta sa pangangalaga ng kalikasan at napapanatiling pag-unlad ng agrikultura. Ipinakita ng pagbisitang ito ang patuloy na pangako ng Department of Agriculture na suportahan ang mga komunidad ng magsasaka at mangingisda sa mga isla habang pinauunlad ang mga produktong may mataas na potensyal tulad ng bawang ng lubang na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng lokal na supply ng bawang at pagbawas ng pag-asa ng bansa sa inaangkat na produkto. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
4: Bilang paghahanda sa nagbabadyang Super El Nino sa huling bahagi ng taon ay may mga hakbang na ginagawa ang kagawaran upang matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang kanilang produksyon sa kabila ng pabago-bagong panahon. Kabilang dito ang naipamahagi ng DA Bicol Rice Program na 26,729 bags ng hybrid rice seeds sa 142 clusters ng Farmers Cooperatives and Associations sa buong rehiyon nitong Abril, Mayo at Hunyo. Ito ay may kasamang foliar fertilizer, biofertilizer at soil ameliorants. Para sa mga magsasakang nagtatanim ng inbred rice seeds, ang Phil Rice Bicol ay kasalukuyang namamahagi na aabot sa 171,933 bags sa 6 na probinsya para sa wet season cropping. Target na mabigyan ng 29,657 bags ang Albay, 30,002 sa Camarines Norte, 23,547 sa Camarines Sur, 6,008 sa Catanduanes, 70,000 sa Masbate at 29,657 bags sa Sorsogon. Suportado rin ito ng foliar fertilizer mula sa RICE program. Sa taong 2026, may 71,885 hektaryang palayan ang Bicol na may irigasyon sa tulong ng National Irrigation Administration. Sahod ulan naman ang 34,699 hektarya at nasa upland ang 2,337 hektarya. Ayon kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, makatutulong ang 25 units ng solar-powered irrigation system na naipatayo ng DA Bicol sa iba't ibang lokasyon sa 6 na probinsya kung saan naabot sa 437 hektarya ang napapatubigan nito na hindi nakadepende sa krudo. Mainam ang normal rainfall forecast ng PAGASA sa 6 na probinsya ng Bicol sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo para sa pagtatanim ng palay at maging ng mga gulay na madaling anihin tulad ng pinakbet. Maaaring makahingi ng vegetable seeds sa opisina ng DA Bicol sa San Agustin Pili Camarines Sur, maging sa mga APCO offices at research outreach station sa mga probinsya. Ayon sa PCIC, 190 magsasaka ang nabigyan ng insurance indemnification na aabot sa 933,739 pesos na may kinalaman sa pinsala ng El Nino. Kung kaya't hinihikayat ang mga magsasaka na ipa-insure ang tanim o alagang hayop sa Philippine Crops Insurance Corporation sa tulong ng Municipal Agriculture Offices. Sa ngayon ay umabot na sa 191.6 million pesos ang pinsala ng nararanasang dry spell sa Bicol sa 805 ektaryang palayan at maisan. Samantala, 1,330 magsasaka ang apektado mula sa Albay, Camarines Norte at Camarines Sur. Sinisiguro naman ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas sa Bicol lalo at katatapos pa lamang ng anihan at patuloy din na bukas ang mga NFA warehouses sa mga probinsya upang mapanatiling available ang P20 o benteng bigas sa mga kwalipikadong mamamayan. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Raffis 5.
5: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
6: Para po sa ating talakayan, naiikot po sa Urban Farming Technologies for Sustainable Communities. Nagpapasalamat po tayo sa ating ATI or Agricultural Training Institute for helping us bring this episode. Ito po ang Agri On Air at wina-welcome po natin ang ating mga panaugin. Sila po ay Senior Science Research Specialists mula po sa DA Regional Office 9. Hello po sa mga taga Sambuanga Peninsula. Una na nga po dyan si Sir Michael F. Molina. And of course, we also have Sir Aurelio IV Alesson. Welcome po sa ating program and specifically ang ating pong segment Agri On Air. Welcome po and kamusta po kayo?
7: Hello po. Good morning po sa lahat. Magandang araw po.
6: Ayun.
7: Good morning po sa lahat.
6: Ayan. Thank you po sa pagpapaunlak. With the first question po para sa ating talakayan ngayong araw na ito, maaari po bang ibahagi natin mga sir ang layunin ng isinagawa po nating training course on cassava production, harvesting, and post-harvest technology? Bilang siguro para mapalawak natin itong katanungan na ito, ano po ba yung pangunahing layunin nito? At bakit po kaya mahalagang pagtuunan ng pansin po yan sa, bakit po siya relevant sa kasalukuyan, sir, para po sa ating mga cassava farmers?
7: Actually po, ma'am, very important po yung papel or ng role po ng ATI or ng Agricultural Training Institute po. Cassava industry, kasi nagsisilbi yung mga researchers po gaya namin. So, through this po, sila po yung naghahatid ng mga iba't ibang kaalaman, not just for cassava production, but also po sa mga technologies na pwedeng magamit ng ating mga farmers. So, meron din po dito tayong mga capacity building na kinakandak just to help our farmers to cope up po dyan sa kanilang production, may it be cassava or corn. So, yun po yung mga layunin ng or yung pangunahing papel ng ATI po sa training na ito. Actually din po yung information dissemination. So, namamahagi po sila ng mga techno guides, mga pulyeto or mga digital materials po tungkol sa tamang pagtatanim at pagproseso po ng ating kasaba. Mm-hmm. Yan po, ma.
6: Ayun, so we've always been in service sa pag-assist sa ating cassava industry at ito sa pamamagitan ng ating mga reading materials and of course yung ating mga trainings na pwedeng mag-participate yung ating mga attendees and dito po naman sa ating effect pagdating po sa kanilang kabuhayan, mga sir, paano po ba natin yan? Okay, alam ko yung tungkol sa cassava, pero paano ba yung makakatulong sa akin bilang cassava farmer na mas gumanda yung kita ko?
7: Actually, ma'am, yun pong tinuro namin sa mga farmers ng cassava dito po sa Zamboanga Peninsula. Hindi lang kami nagturo ng tamang pagtatanim ng kamanting po yung tawag ng kasaba dito sa amin po sa Zambi. Yung tool po na pwedeng gamitin for course po ma'am, yung kahalagahan ng dekalidad na planting materials kasi in every production doon po talaga nag i-start sa pagpili po ng dekalidad na planting materials as well as yung post-harvest skills. So ano po yung pwede nilang gawin if ever po na hindi po nila mabenta agad yung kanilang produce na kasaba, so pwede po silang mag value adding yung mga post harvest po ng mga activities as well as yun pong storage practices kung ano po yung tamang pag i-store ng kasaba as well as yung pag-process ng insula.
6: Ayun. At maraming opportunities para kumita ang ating kasaba farmer. At isa na nga sa nabanggit na ang ating value adding na pwedeng gawin dun sa ating raw na product. So, kanina nabahagi din natin yung tungkol sa pagpili ng tamang kasaba na itatanim. Ano kaya sir yung mga ating tamang proseso ng kasaba production? Ano po ba yung dapat nating tandaan pa bukod po sa tamang pagpili ng ating kasaba na itatanim? Paano po ba yung nakakatulong yung ating mga wastong production practices para po sa pagpapataas na ating anim?
7: Ah, yes po ma'am. Unang-una po dyan talaga ma'am is yung paghahanda talaga ng lupa. Yun pong kasi po yung kasaba natin is considered as root crop. So dapat po talagang ihanda natin yung lupang pagtataniman ng kasaba. So dapat po medyo pulbos siya para po mag-expand yung mga lamang ugat or yung tubers po ng kasaba. So next po dun ma'am is yung pagpili po ng cuttings kasi needed po siya specifically dapat malusog po yung cuttings na gagamitin ng ating pong magsasaka as well as dapat din po siya at least 20 to 30 centimeters at mayroong at least 5 to 7 na nodes po yung gagamitin nila. And then yung sa pagtatanim naman po ma'am, actually iba-iba po siyang style ng pagtataniman. Depende po siya sa weather na or climate na pagtanim. So say for example, horizontal or yung slanting. So if ever na tagtuyot po yung magtatanim yung farmer natin, pwede po tayong gumamit ng horizontal or yung pahalang para po hindi madaling makuha yung moisture na nasa cuttings, hindi po siya madaling mamatay. So next naman po yung if ever na rainy season yung magtatanim sila, pwede naman po yung patayo or yung vertical kasi yun po hindi po siya madaling malanta. As well as yung slanting po ma'am, so pwede po siya tagtuyot or yung tagulan, so pwede po siyang slanting. So sa part naman po namin dito sa Zamboanga Peninsula ma'am, yun pong ini-encourage namin yung farmer kasi usually yun po yung practice nila, yung slanting po. So yun na lang po yung pinapagamit namin na planting method sa kanila. Next po doon yung tamang proseso ng cassava production is yung pamamahala ng nutrition or yung fertilizer application kasi nasa utak na po ng farmer namin dito na kasaba talaga is hindi na nag-apply ng abono. So which is actually not true kasi yun pong kasaba natin is voracious ng iba't ibang elements. So gusto po talagang makakain din yung kasaba natin ng mga iba't ibang nutrition. So dapat po hindi natin siya bigyan lang ng nutrition na kailangan na gusto natin ma-apply sa kanila. But result or recommendation as well as yun pong bago natin na technology sa kasaba, yun pong site-specific nutrient management o nutrient expert for kasaba po. And then of course, pinaka-importante po yung pag-control po ng peste at saka damo kasi during the first 3 months po ng kasaba, very vulnerable po yung kasaba natin sa weeds at saka yun pong peste. So dapat po maalam talaga yung farmer natin sa tamang pag-control or pag-manage ng ibang peste.
6: Ayun. So meron po tayong mga ibinahagi na mga, ang daming tips po nun, no? Para yung iba po din, first time ko pong narinig dahil bilang isang consumer, ang mahalaga lang po sa akin ay makain ko po yung kasava. So, yun nga po, no? Kanina, nabanggit din po natin yung tungkol sa pagiging climate resilient ng ating kasava. Baka mali po ako nang naging statement or pagkakaintindi, baka nag-assume po ako. Pero meron po tayo na ibahagi dun sa mga tips kanina na dapat considering pa rin po yung climate natin. So, sige lang po, ilinaw lang po natin yung part na to. Bakit po mahalaga yung ating tamang panahon at paraan ng pag-aani? At saka, yun nga po, with regards pa rin po sa ating klima, paano po kaya napapanatili pa rin yung ating quality product? Kasi syempre, hindi naman siya safe against sa mga ano ng, kahit nasa ilalim siya ng lupa. Paano po ba yun, sir?
7: Yes po. Yes po, ma'am. Ako na lang po yung mag-aano, ma'am. Kasi yun pong topic. Yung topic ko po talaga is cassava production. So, actually ma'am, yung cassava natin is na-harvest po siya 8 to 12 months after planting. So, if ever na masyadong maaga po yung pag-harvest natin ng cassava, mataas po yung water content, tapos mababa po yung starch, which is hindi sulit sa timbang po pag ima-market na natin. So, pag masyado namang huli yung harvesting natin, so yung ugat po ng cassava is parang woody na po siya or yung makahoy na po siya. So sa science po na part, lignified na po siya. So mahirap na po siyang iproseso at ikain po, kainin po yung cassava.
6: Ayun nga, sir. So, syempre gusto natin.
7: So,
6: sige po, sir. Itigay niyo lang po.
7: Sige po. Okay. Add ko lang din po, ma'am, if ever po na mag-harvest po yung farmer natin, is dapat po natin i-consider yung, dapat po nilang i-consider yung mechanical damage. Sugatan po yung tuber, so dapat po iwasan yon kasi entry po, probably entry po yon ng different microorganisms. Mm-hmm. So later on, pwede po siyang pwede po siyang magpapababa ng quality po ng ating tuber.
6: Tama po, no? So, kailangan pa rin po nating ingatan yung ating kasava. Hindi pwedeng hayaan mo lang siya na nandun lang at ano, may iwasan pala siyang masusugatan. So, may ganun po pala talaga tayong proper handling sa ating product na ito at napakahalaga dahil magiging masisira yung buo pag napasukan na siya ng mga maliliit na hindi dapat natin makita sa loob ng kasava. So, ito nga po, no, kasi yun yung parang as a consumer na naman, ito yung parang, ay, ayoko nito kasi may ano siya, may damage yan. So, ito yung mga iiwasan po natin para mas maging ano po tayo sa kita ng ating kasaba production. So wala pa tayo dun sa mga ano natin, value adding and post-harvest technology, Sir Mike and Sir Al. So ano po ba bukod po sa ating mga pagkasugat ng kasaba, yung karaniwang problema pagkatapos po ng anihan na nais po nating masagot sa training na kinakonduct po natin? Paano po nakakatulong in general yung post-harvest handling sa kita po ng ating mga kasaba farmers? Ayun po. Sino pong gusto yung sumagot ng question na ito, mga sir?
8: Ang pagpatili ng kalidad at pagpapaba ng gamit ng kasaba. So ito yung kailangan natin maproseso at hindi siya madaling mapanis if naproseso naman siya ito into kakanin. Sa halip na ibenta lamang ito bilang sariwang ugat o yung fresh tubers na mabibili natin sa palengke, binibigyang daan ng teknolohiya ang paggawa ng unang-una is very known dito sa Zamboanga del Norte yung cassava chips. Pinapatlo yung hiwa ng cassava na ginagamit ng for animal feeds like sa sindangan. Also yung cassava flour or yung grates na alternative para sa harina para sa mga pagkain, at saka yung mga starch extraction na hilaw ng sangkap para sa iba't ibang industriya po. Yun po yung mga post-harvest technology ng kasaba sa ngayon po na nandito po sa Region 9 po.
6: Ayun. So, marami po tayong na-share tungkol sa ating post-harvest technologies po ng kasaba farming. Thank you so much for that. At syempre, yun yung nagbubukas ng kaisipan sa ating mga listeners right now tungkol sa ating mga sustainable farming practices. And I'm sure yung ating mga participants po, no, i-affirm yun na lang po ko, Sir Mike and Sir Al, na talagang sila po ay nagbibigay ng feedback na sila ay natulungan po ng ating mga ibinahaging kaalaman at teknolohiya patungkol po sa ating cassava production na atin po ibinabahagi throughout sa ating interview. So dito po sa ating kumbaga pagtatapos po na ating interview, Sir Mike and Sir Al, baka nais po ninyo magbigay ng maikling mensahe po sa ating mga cassava farmers. Patungkol po or highlighting po yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral at paggamit ng makabagong teknolohiya sa cassava farming. Sino po gusto mauna? Si Sir Al po ba or si Sir Mike?
8: Ako na lang po, ma'am. Si Sir Al po.
6: Sir Al, let's go. Sige po.
8: Yes po. Actually, ma'am, yung sa mga farmers po natin, not just in Zamboanga Peninsula, but sa overall po, sa lahat po, sa Pilipinas, nasa inyong kamay po yung actually yung pong source ng pagkain ng ating bansa. So we need also to change. So yung mindset po natin, yung pag-accept po ng iba't ibang technology. So hindi naman po siya tawag nito yun pong chine-change talaga yung belief ninyo sa cassava production. But to add or yung bigyan ng karagdagang kaalaman po about cassava production, so ano po yung tamang pagtatanim, tamang pag-aabono, tamang pag-manage po ng ating cassava. So andito lang po kami, specifically po sa Research Division ng Zamboanga Peninsula, to help you, mga magigiting at magagwapo at magaganda naming mga farmers, natulungan po kayo sa cassava production dito po sa Region 9. So, thank you po sa lahat.
6: Thank you so much, Sir Al. Baka meron po kayong gusto idagdag, Sir Mike?
8: Para po sa mga nagnanais pumasok sa industriyang ito, ang cassava ay isang marangal at matalinong opsyon. Ito ay isang resilient crops na hindi ka bibiguin basta't alam mo ang tamang sistema. So magsimula sa kaalaman, so huwag itanim ang cuttings na walang sapat na training. Dumulog sa ATI o sa inyong local na Office of the Provincial Agriculturist or Municipal Agriculture Office upang magabayan ng tama. Bago pa man itanim ang unang binhi, alamin kung sino ang inyong pagbibintahan. Ang kasaba ay hindi lang pagkain, ito ay industrial raw material. At sa huli, ang pagsasaka ay nangangailangan ng presensya. Ang maagang pagtukoy sa problema sa bukid.
9: Ella Arsyaga.
5: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
10: Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan, at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA.

0: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Ngayon, Sir Mike and Sir Al, let's go. Medyo kumapit tayo ng matindi sa interview na to. And nandun na tayo sa last message. Pwede na po natin siyang ituloy, Sir Mike, kung
2: ano. Ah, sige po. Salamat po.
1: Para ma-compose niyo ulit yung gusto niyo sabihin. I'll be asking a decoy question. Ano pong message niya sa ating listeners?
2: Okay. Para po sa mga nagnanais pumasok sa industriyang ito, ang kasaba o yung kamanting ay isang marangal at matalinong opsyon. Ito ay isang resilient craft, sabi nga ni Sir Al kanina, na hindi ka bibiguin basta't alam mo yung tamang sistema sa pagtatanim. Narito yung mga payo namin, no? Dapat magsimula tayo ng may kaalaman. Huwag itanim yung mga cuttings natin na hindi tayo naka-attend ng mga trainings. Kung gusto natin ng mga trainings, dumulog sa ATI o sa mga local na offices of the provincial agriculturist or yung pinakamalapit na municipal agriculture office sa inyong lugar para mapag-usapan yung tamang pagtatanim ng kamanting or yung kasaba.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa po is dapat alam natin yung merkado saan natin ibibenta. So bago pa magtanim ng unang binhi is alamin kung sino yung pagbibintahan. Ang kasaba ay hindi lang pagkain, kundi isa itong industrial raw material na maraming pagkagamitan. And lastly, no, maging mapamasid. Ang magsasaka ay nangangailangan ng presensya. Ang maagang pagtukoy sa problema sa bukid ang magliligtas sa inyong puhunan. Yun lang po at maraming salamat po.
1: Ayun, napakaganda po ng inyong summary din as well and message sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay, especially yung ating mga kasaba farmers. At nakasama po natin para po sa edisyong ito ng Agri On Air, katuwang ang Agricultural Training Institute. Ang talakayan natin ay umikot sa Urban Farming Technologies for Sustainable Communities. Thank you so much po sa ating mga Senior Science Research Specialists ng DA Regional Field Office 9 sa Zamboanga Peninsula po. Sila po ay sila Sir Michael F. Molina at Sir Aurelio de Fort Alesson. Sir Mike and Sir Au, maraming salamat po sa inyong panahon.
2: Maraming salamat din po sa pag-invite sa amin po.
3: Ella Arsiaga.
0: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: At muli pa narito ang Unlad Komunidad. Katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project at si Miss Eunice Gregorio po manunulat ang ating mga kasama sa araw na ito.
1: Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating sundan ang kagaganap lamang na deliberasyon ng Regional Project Advisory Board sa Region 8 hinggil sa mga proyektong naipasa. Ito ay parte ng pagpapatupad ng mga proyekto ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale Up.

0: 14. Matagumpay na isinagawa ng Regional Project Coordination Office 8 ng PRDP ang deliberasyon ng ARPA para sa tatlong proyektong pang-imprastruktura. Ang tatlong proyekto ay nakatanggap ng pag-iendorso upang maisakatuparan ang mga makabuluhang benepisyong sosyo-ekonomiko sa mga komunidad sa kanayunan ng Eastern Visayas. Ang mga proyektong tinalakay sa deliberasyon ay ang Matalom Barangay Water System Development Project sa Matalom, Leyte, ang construction of Bobon Potable Water System Level 2 sa Bobon, Northern Samar, at ang construction and rehabilitation of the Caparanga, Manahaw, San Ramon, Canhumadal o Kamasaka Farm to Market Road sa Pambuhan, Northern Samar. May pinagsamang halaga na 666.7 million pesos ang mga nabanggit na proyekto. Sa isinagawang deliberasyon, inilahad ng mga proponents at technical teams ang teknikal, pinansyal, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkapaligirang mga aspeto ng mga proyekto sa harap ng mga miyembro ng ARPAB. Matapos ang masusing pagsusuri at ebaluasyon, kinumpirma ng ARPAB ang pagiging kapaki-pakinabang at kahandaan ng mga iminungkahing proyekto. Ang Matalom Barangay Water System Development Project ay isang Level 2 potable water system na magsisilbi sa 11 barangay at makikinabang ang humigit-kumulang 8,840 residente o 2,213 kabahayan sa bayan ng Matalom, Leyte. Ang proyektong ito na may halagang 139.90 million pesos ay naglalayong mapabuti ang akses sa ligtas at maaasahang serbisyo ng tubig sa pamamagitan ng pagtayo ng mga reservoir, filtration facilities, mga linya ng tubo at mga communal tap stand. Ang construction of Bobon Potable Water System Level 2 naman ay isang proyektong nagkakahalaga ng 209.89 million pesos ay magbibigay ng mas maayos na akses sa malinis na tubig sa 14 na barangay sa Bobon, Northern Samar. Kapag naipatupad, inaasahang makikinabang dito ang mahigit 13,400 residente at makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng publiko at kapakanan ng komunidad sa pamamagitan ng isang napapanatili at ligtas na sistema ng inubing tubig. At ang huling inendorsong proyekto ay ang Kamasaka Farm to Market Road Project sa Pambuhan, Northern Samar na may halagang 316.29 million pesos. Ang 10.34 kilometers na kalsada ay mag-aayos ng konektibidad ng mga komunidad na agrikultural at magpapadali sa transportasyon ng mga produktong pangsakahan mula sa halos 3,172 hektarya ng lupang agrikultural. Makikinabang dito ang mahigit 13,700 residente kabilang ang mga magsasaka at mangingisda sa lugar na saklaw ng proyekto. Ang matagumpay na pag-iendorso ng mga sub-project na ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng PRDP Eastern Visayas at ng mga katuwang nitong lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mga estratehikong pamumuhunan sa imprastruktura sa kanayunan. Layunin ng mga proyektong ito na paunlarin ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang akses sa mga pangunahing serbisyo at pasiglahin ang inklusibong paglago ng ekonomiya. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities.
1: At abangan pa ang mga hinihanda bahagi ng DAPRDP. Tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maulad na Pilipino 702 DZAS.
2: Ella Arshaga.
3: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Ayan, and our next segment producer proudly presents to us, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz, ang ating Agri-Trivia segment.
2: Magandang umaga, mga kaagapay at mga kaagri. Batid ba ninyo na pinagtibay na nga ng DA o ng Department of Agriculture ang suporta nito sa isang mahalagang pulisiya na layong palakasin ang industriya ng nyog at itaguyod ang mas malinis na enerhiya sa bansa? Inendorso na nga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang isang resolusyon na nagsusulong ng agarang paglipat sa 5% Coco Biodiesel Blend o B5. Ang rekomendasyon ay ipinasa na sa Senado at sa Department of Energy. Ang naturang hakbang ay nakapaloob sa resolusyon bilang 3, Serye 2026 ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries, National Sectoral Committee on Coconut sa pamumuno ni Charles Avila. Suportado rin ito ng Philippine Coconut Authority sa pangunguna ni Administrator Dexter Butted na nagsabing malaking tulong ito sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa industriya ng nyog. Batay sa Biofuels Act of 2006, layunin ng mas mataas na biofuel blend na gamitin ang coconut methyl ester o CME sa mga produktong petrolyo upang mapalakas ang lokal na industriya ng nyog, mapahusay ang seguridad sa enerhiya at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon sa mga eksperto, bagamat hindi ito agarang solusyon sa presyo ng krudo, mahalaga itong hakbang sa pangmatagalang pagpapatatag ng supply at kita ng mga magnyunyog. Tinatayang aabot sa 2.5 hanggang 3.5 milyong coconut farmers ang makikinabang sa mas mataas na demand para sa nyog. Pahayag ni Secretary Chu Laurel, ang paglipat sa B5 ay hindi lamang para sa environmental compliance kundi isang pamumuhunan para sa kinabukasan ng mga magsasaka at manggagawang Pilipino. Dagdag pa niya, makakatulong din ito sa pagpapalakas ng energy security ng bansa sa pamamagitan ng pagbawas ng pagdepende sa imported fuel at paggamit ng sariling likas na yaman. At iyan ng ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz.
3: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Gumigising ng maaga.
1: At syempre naman po, no, wala naman po kami iba masasabi kung hindi maraming salamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Para po sa mga bagong kilala sa Maunlad na Pilipino, or they fondly call us MNP for short, ito po yung programang pangradyo natin sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 11, Talata 16. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi na ikinahiya ng Diyos na siya'y tawagin Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Mula po sa Department of Agriculture, once again, inyo pong napakinggan ang edisyon ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po yung may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at Kasapi sa kapisaran mga broadcaster ng Pilipinas. Napapasalamat po kami. Always, wala po kaming kumbaga mababanggit na kapintasan pagkat kami po'y always nasa ano po natin receiving end ng tulong mula po sa ating DZAS family sa bawat episode na hatid namin sa inyo. With that, you have our endless gratitude and thanks. Maraming salamat po, and of course sa inyong mga tagapakinig po ng ating programa. Ano po yung natutunan for today's episode? Yan, baka meron kayong gusto sabihin. You may leave your comments in the comment section below. Below talaga eh, no? San yun? Sa ating online mga viewers po. And perhaps sa ating official email address, ang api.mail.ta.gov.ph. Pwede rin po sa ating fanpage, ang facebook.com/maunladapilipino. And yun nga po, kung meron kayong mga comments, suggestions, you're very welcome to do so. po sa mga nabanggit na channels. And with that, magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, sa lahat po ng mga naging katuwang sa pagbuo ng programang ito, kabilang si Ma'am Ira Cruz. Once again, ito ang Maulad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Alashaga. Enjoy the rest of the weekend!

0: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: ang unang lalawigan na napuntahan ng kauna-unahang Portable Missionary o PM Radio ay ang Isla ng Panay. Nasundan ito ng pagpapadala ng dalawang PM Radio sets sa Isla ng Mindoro noong Setyembre taong 1950. Nagpadala muli ng 51 PM Radio sa Occidental at Oriental Mindoro. Dahil sa PM Radio, ay nakakilala sa Diyos ang mayor ng Tribong Mangyan sa Mansalaya Oriental Mindoro na si Balikluna noong 1962. Nagkaroon din ng marami pang converts sa Occidental Mindoro at sa Pinamalayan at Bungabon Oriental Mindoro.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hopeful Saturday, Kagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw upang manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ito pong muli si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live and YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo kay Lord sa maiksing panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri kami sa inyo, Panginoon. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Maraming salamat, Panginoon, at kayo ang aming Ama, Amang walang hanggan. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa amin. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon, ang buhay ng aming mga kaagapay, anuman ang kanilang pinagdadaanan, alam namin na hindi po kayo nagpapabaya. Nananampalataya kami, Panginoon, na tutugunin ninyo ang bawat panalangin kahilingan according to your perfect will sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ang pagpapala po ninyo ay maranasan ng bawat kaagapay namin. Kayo po, O Diyos, ang maging sentro ng bawat tahanan sa mga oras pong ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, maging itong aming buhay, Panginoon. Anuman ang aming gagawin, naway magbigay lagi ito ng kapurihan sa inyong pangalan. Binabalik namin sa iyo ang pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong ordinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung hindi man natin mabasa lahat, kaagapay, naniniwala po ako na ang pagtugon ng Diyos ay laging napapanahon. At umasa rin po kayo na sa amin pong personal prayer and devotion ay maisasama po namin ang inyong mga listahan ng panalangin. At kung sakali naman kaagapay na tinugon na ng Panginoon, sinagot na ng Panginoon ang inyong mga panalangin kahilingan, magpasalamat po tayo, padala niyo po ang inyong mensahe sa amin upang sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. Sa umagang ito, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo ako kaagapay. At ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay kung paano galawan ang magandang laban o the good fight. Sabi sa mga Hebreo, kabanatang 3, sa mga talatang 17 hanggang 19, at kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niyang ng kanyang sabihin hinding-hindi sila makapagpapahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. At sa kabanatang 4, talatang 1, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sa araw na ito, kaagapay,
talakayin natin ang isang bagay na tila bagang nararanasan ng marami. Ito ay ang salitang takot. Sa English, fear. Fear that you are not restful. Fear that you are not peaceful. Ang tanong na kailangan nating sagutin kaagapay ay ikaw ba ay nakakaranas ng kapahingaan sa mga oras na ito? Maaring hindi pa tapos ang problema mo, nandyan pa rin ang kabigatan, nakikita mo, nararamdaman mo at nararanasan mo. Subalit ang sinasabi sa iyo ng Panginoon sa mga oras na ito, maaari bang pumayapa ka? Anak, nais kong makapagpahinga ka sapagkat ang takot ay pansamantala lamang. Sa mga Hebreo kabanatang 4 sa mga talatang 1 hanggang 3, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingaang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito sapagkat tulad nila'y napakinggan din nila o napakinggan din natin ang magandang balita ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawing mula ng likain ang sanlibutan. Katulad po ng 12 espiya sa pagpasok sa lupang pangako, kaagapay, maraming tao ang hindi naniwala kay Josue at Caleb. Ibig sabihin, maraming mga tao ang hindi makasabay. Kaya kahit anong gawin mong magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos, hindi nila tanggap at hindi nila maunawaan. May isang kabataan na lumapit sa akin, ang sabi niya, Pastor, may pinapayuhan po ako pero ang hirap kausap. Parang sarado naman ang isip at puso, parang nananadya. Ito ang sagot ng Biblia. Mga Hebreo kabanatang 4 talatang 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ang madalas ngang expression o biro ng mga kabataan, ayaw mo, edi wag mo. Kaya nasa iyo kung ano ang gusto mong piliin sa buhay mo. Gusto mo ng kapahingaan? Manampalataya ka. Gusto mo ng kabigatan? Di wag ka manampalataya. Kaagapay sa biyaya ng Panginoon, ito ay libre. Kalayaang magpahinga, ang gagawin mo na lang ay manampalataya. Ang problema sa tao, hindi kayang unahin ang Diyos sa buhay niya. At ang nakalulungkot, mas pinaghahandaan ng tao yung appointment niya sa iba kaysa sa appointment niya sa Diyos. Kaya hirap kang makasabay at ang nakalulungkot, hindi ka mapayapa. Ngayon, papaano ba talaga ang pumasok sa kapahingaan? Manampalataya ka lang, kaagapay. Kapag sinabi ng Diyos na magaling ka na, manampalataya kang magaling ka na. Subalit ang sasabihin ng Diablo, syempre hindi ka pa magaling, may sakit ka pa. Kailangan mong ipaglaban ito. Kaagapay, panampalatayanan mo ang mga bagay na hindi nakikita, wag lang yung mga nakikita. Maniwala ka sa pangwalang hanggan, wag lang ang mga pansamantala lamang dito sa mundo. Maniwala ka sa salita ng Diyos, wag sa salita ng mandaraya o ng kaaway. Parang ganito kaagapay, inihanda na lahat ng Diyos para sa iyo. Ito ay katulad ng isang magulang na bago magkaanak, inihanda lahat ng kailangan ng magiging anak. How much more your heavenly Father? Lahat ay inihanda na niya para sa iyo bago ka pa niya likain sa mundo. Ang Diyos ang gumawa ng panahon, siya ang nagbibigay ng panahon
subalit hindi siya limitado at hindi siya nakakulong sa panahon. Alam niya ang simula at wakas mo. Inihanda na niya lahat para sa iyo, at kung makikinig ka sa kanya, your life will be easy. Hindi ko sinasabing wala ng trials at wala ng difficulties, but Jesus says, my yoke is easy. May kaginhawaan sa loob. Amen. Kaagapay, bibigyan kita ng susi upang sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na dadaan sa iyong buhay, manatili kang malakas at matagumpay. Ang susing tinutukoy ko ay walang iba kundi ang God's Word, salita ng Diyos. Tama ka, Agapay, kailangan mong kumain ng salita ng Diyos. Feeding is fighting, fighting the enemy. We don't fight by fighting, we fight by eating. We eat God's Word and the enemy will be defeated. Kaya nga ang ginagawa mo ngayon ay nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kagapay, kumakain ka para ano? Para may lakas at panlaban ka. And as you are feeding, when you go back, you find the enemy is defeated. While the difficulties are still there, feed. While the challenges are still there, feed. Feeding is fighting. Feeding is winning. Ang nakakalungkot, yung mga hindi na-feed ng Word of God, saan sila kumukuha ng lakas? Hindi na nakapagtataka na pakabilis nilang sumuko at matalo. Bakit? Sapagkat wala silang lakas na harapin ang digmaan ng buhay nila. Kaagapay, may kanya-kanya tayong digmaan. Digmaan na kailangang ipanalo. And that's why the only fight for us is to fight the good fight of faith. 1 Timoteo kabanatang 6 talatang 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo Jesus. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng mga kaagapay natin. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa inyo. Patuloy na nagtitiwala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa oras pong ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Anumang sitwasyon ng kanilang buhay, Panginoon, alam namin, O Diyos, na kayo ay tutugon. Lord, nilalapit namin si Zion Putan, Lord, recovery from pneumonia, Panginoon, ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito, O Diyos. Pinagpipray din namin si Teresita Perillo, Panginoon, na nandun po siya ngayon sa National Kidney Center at magkakaroon ng operation o gamutan, Panginoon, para sa kanya. Ang aming panalangin ay healing, Lord, para sa kanya at kalakasan sa kanyang physical na katawan upang mapaglabanan ng anumang sakit, Panginoon, na kanya nararanasan ngayon. At ganun din, provision para sa kanyang pangangailangan at sa medication, Panginoon, para po sa kanyang pagpapagamot. Amin din dalangin kay Edsy Diamante, Panginoon, ang panalangin po namin para sa kanya ay patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoon. Ganun din ang kalakasan at kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray din namin si J.R. Balagao sa oras pong ito. Patuloy pa din pong kagalingan ng kanyang inihingi sa kanyang na-stroke, Panginoon, at ang kanyang paa. At pagalingin nyo rin po ang kanyang father, Panginoon, na si Brother Bernardino Balagao, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na sa kanyang therapy ay kayo po magbibigay ng kalakasang physical sa kanya. Lord, pag-iingat din at good health para sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, amin ding inilalapit sa panalangin si Sister Lilibet Limin, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para kay Alfea Santos na mayroon pong karamdamang cancer. Sa mga oras pong ito, Lord, alam namin na kayo po ang magbibigay ng kompletong kagalingan sa aming kapatid na ito according to your perfect will. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Amy Cristobal, Panginoon, pagpalain niyo siya at ang ipinagpapasalamat namin ang kagalingan po ni Emily Santiago na nakalabas na po sa ospital. Ang kanilang patuloy pong kahilingan ay recovery from stroke, Lord, at naway makalakad na po siya sa lalong madaling panahon. Lord, amin ding idinadalangin si Renier de la Peña, Panginoon, ang patuloy niyang pagpapagamot, O Diyos, ay amin pong dalangin na bigyan niyo siya ng kalakasan, provision, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan at araw-araw na ginagawa na alam namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magkukontrol sa anumang mga pangyayari sa buhay nila na pwedeng magbigay ng kabiguan sa kanila, pero hindi po kayo pumapayag ng inyong mga anak ay mabigo, Panginoon, bagkus matanggap ang inyong pagpapala at tagumpay para sa kanilang buhay. Lord, patuloy namin nilalapit si Grace Ann Mazo, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanilang pamilya, Lord, mag-matured ang kanilang pamilya sa paglilingkod sa inyo at patuloy din po na ikaw, O Diyos, ang magbigay ng provision, finances, Lord, sa kanilang pangangailangan. Ganun din yung kanyang master's degree, Panginoon, na tinitake sa mga oras pong ito. Promotion, Lord, na kailangan niya, Panginoon, at magbigay papuri ito sa inyo, Lord. Maraming salamat po at pinagpe-pray din namin si Nancy Eviota, Panginoon, ang kanyang prayer request ay provision sa araw-araw, Panginoon, ganun din ang protection sa kanyang pamilya. Lord, amin ding idinadalangin si Cherry Joy, Lord, good results ng psychological exam para sa kanyang work, Panginoon, ang aming kahilingan. Maipasa niya po ito
at ikaw, O Diyos, ay kanilang patuloy na pasalamatan at paglingkuran sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Amin din pong idinadalangin ang patuloy na kagalingan ni Sister Dali Ortega, Panginoon, dyan po sa Arizona. Ang kanyang sakit po ay maaaring magpahina sa kanyang physical na katawan. At alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ganon din namin pinagpipray, O Diyos, si Nanay Abby Dailo, Panginoon, yan po sa Cavite, at ang kanyang mga pinagkakaabalang negosyo, Panginoon, sa kanyang apartment, ay patuloy niyong pagpalain yung mga partners niya, Panginoon, at yung mga nagre-renta sa kanya, Lord, ay bigyan niyo rin ng proteksyon, O Diyos, at kapayapaan sa kanilang buhay. Patuloy namin inilalapit yung panalangin ni Sister Gladys May Manjares Alfino na magkaroon na po sila ng baby, Panginoon, ay aming dalangin sa mag-asawang ito na pagpalain niyo sila, bigyan niyo sila ng malusog na pangangatawan at proteksyonan sila sa lahat ng oras. At kayo po, O Diyos, ang magkakaloob at tutugon sa kanyang panalangin kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amin ding patuloy na ipinagpipray si Nanay Telma Manjares, Panginoon, good health para sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Ipinagpipray din namin si Pastor Pablo Marquez and Nanay Biring Marquez. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga lingkod na ito sa kanilang buhay paglilingkod, Panginoon, sa anumang kaparaanan na nais niyong pagdalhan sa kanila. Lord, maraming salamat po sa kanilang buhay. Lord, ipinagpe-pray din namin si Sister Lillian Guerrero, ang kanyang anak, Panginoon, na si Jem. Patuloy na kagalingan ang aming kahilingan para sa batang ito, Panginoon. Ganon din po kay Sister Nora Canciela. Patuloy niyang pagpalain ang aming kapatid Nora Canciela at ang buong Canciela family. Patuloy ko rin ipinagpipray, Panginoon, si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Lord, patuloy na gamitin niyo siya, ingatan niyo siya, ano man ang kanyang pinagkakabalan sa mga oras na ito. Bless niyo po, Panginoon, ang gawa ng kanyang mga kamay.

Maraming salamat po, pinagpapasalamat din po namin sa inyo ang head ng FEBC Intercessors, Panginoon, na si Mami Auring Sumulong. Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay. Lord, alam namin na siya patuloy niyong ginagamit as an instrument of blessing, instrument of salvation din. At ipinapakilala kayo sa maraming tao, Panginoon. Inaabot niya yung mga tao papunta sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At patuloy din namin pinasasalamatan at ipinagpipray na rin ang buhay po ng aming kamanggagawa na si Brother Engineer Romeo David. Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Si Brother Nonito and Sister Marlene Miranda dyan po sa NMM Corporation sa Silang Cavite. Pagpalain niyo po ang mag-asawang ito at ingatan niyo po ang kanilang buong pamilya. Panginoon, maraming salamat sa katugunan po ninyo sa bawat panalangin, kahilingan at alam po namin kahit pa yung mga hindi po namin nabasa, Panginoon, ay alam niyo po ito at kayo rin po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 ng Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Caruhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Batid natin na napakahalaga ng edukasyon sa pagkakaroon ng katagumpayan bilang isang indibidwal at isang bansa. Pero higit pa sa tagumpay na maaaring makamit, edukasyon din ang susi sa paghubog ng pangarap, pag-asa at disiplina. Ngayong buwan na ito, bibigyan natin ng pansin ang iba't ibang usapin patungkol sa edukasyon sa ating bayan. Susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito. Ngunit tuon natin ngayong araw ang kahalagahan ng Christian education at ang paglinang ng values sa nation building. Dahil sa panahon ngayon na laganap sa paligid ang hamon sa moralidad, katotohanan at pagkakaisa, mahalagang maitanong natin ang kahalagahan nito. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang Pagsusuri.
4: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
3: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din tayo sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa salitang nation building, ano ang madalas pumapasok sa isip mo? Marahil ay ekonomiya, infrastruktura, politika at iba pang aspekto. Ngunit hindi lamang ito patungkol sa mga usaping ganto, dahil hindi lamang naman ito ang bumubuo sa isang bansa. Mahalaga rin ang character at values ng mga mamamayan. Dito natin nakikita ang mahalagang papel ng Christian education at paghubog ng values ng bawat individual. Naglalayon din itong makapaghubog, hindi lamang ng matalinong estudyante, kundi paghubog din sa puso, isip at pagkatao ng isang individual na may takot sa Diyos, integridad, malasakit sa kapwa at bansa, at pagiging responsableng mamamayan. Atin ding alamin kung ano ang mga hamon na kinakaharap nito sa kasalukuyang panahon. Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
1: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
5: At sa isang magandang pinagpalang pagkakataon, narito po tayo muli upang suriin naman natin ang kahalagahan na tinatawag nating values. Yung pagkakaroon natin, ano, lalo ng mga kabataan, ng mga katangi-tanging, mga kilos, karakter, kaisipan sa ating lipunan. Alam niyo po, hindi lang tayo naniniwala na ang lahat ay dapat makakilala kay Kristo. Ngunit dapat ay magkaroon ang lahat ng tamang karakter, kaisipan, pagkilos sa ating lipunan. At para pag-usapan natin ito, napakaganda ng Executive Director ng Christians for Nation Building ay kasama po natin ang ating kapatid sa Panginoon, si kapatid na Jerry Gambala. Magandang araw sa iyo, kapatid na Jerry.
6: Magandang araw rin po, Bishop Ruben, and to all the listeners, and sa lahat din po ng nanonood ng ating programa. It's a privilege for me to be part of your program. Sana po ay may matutunan po tayo sa araw na ito.
5: Okay.
6: Sa Diyos po, sa tulong ng ating Panginoon.
5: Alam mo, dapat talaga isuriin natin ito eh. Kasi alam mo ang ating lipunan, lalo sa mga kabataan, hindi naman nawawala na naka-integrate daw ika ang values sa lahat ng pag-aaral. Pero hindi naman Christian values yun. Ano? Paliwanag mo nga sa amin, ano ba ang kaibahan ng Christian education? Ano yun na may values? Anong klase ito?
6: Yes. As far as we are concerned, no, Bishop, of course, coming from an organization called Christians for Nation Building, ang aming ating pamantayan palagi when we talk about values. When we say values, these are things that are important to us, no? Something we believe in and something we live by. Kasi pag natin pinapamuhay, yung pinaniniwala natin, belief lang yon, hindi siya value. So, it's something that we believe in with all our whole heart, our whole life, and we want to live with it. So for C4NB, ang pinagmumulan po nito ay yung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano natin kinukuha, ano mga prinsipyo, that how we live life, no? Manual of life nga siya. At yung tinuro ng Panginoon kung paano mamuhay ang isang tao, especially ang kanyang anak. No? Pag sinabi natin may takot tayo sa Diyos at nagmamahal tayo sa Diyos. Kasi ngayon, marami nagsasabi na tinuturo yan sa school, tinuturo sa isang organisasyon. Pero there are a lot of distorted values.
5: Yeah.
6: When we talk about distorted values, ito na yung tinuro ng mundo. Yung parang sinabi ng mundo, tama to. Which is, more often than not, taliwas siya eh, Bishop, sa sinasabi ng Bible. Which is, of course, for us, it should be the final arbiter or final say on what we should do. Kaya yung pong, that's where we stand. Kaya po ang foundation ng aming tinuturo sa aming organization is the Word of God. What does the Word of
5: God? Amen. So, ang Christian education,

0: ano sa atin bishop eh, yung mahalaga sa atin yung pakikisama, yung hiya, di ba? Parang ganoon yung utang na loob. Kaya minsan yung ating values na didiktahan ng mga taong nakapalibot sa atin. Especially, sabi nga, Western values. Sa kanila okay yun, pero sa atin, pinapasa. Tapos parang tinatanggap natin kasi sa pakikisama, may utang na loob tayo sa kanila. Ang masakit, tinuturo natin yun sa next generation. And the next generation thinks na dahil tinuro sa atin to ng ating mga nakakatanda, tama siguro to. Pero if you look at what the Bible says, mukhang mali. Mali siya. Kaya nagiging distorted na siya. Yung mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. At yun ang dapat yung bantayan.
1: At ang gusto ko sa pangalan nyo ay hindi lang values per se, kung hindi yung mga katangian na kailangan natin for nation building.
0: Opo.
1: So ipaliwanag mo yan.
0: The truth is this, no? Christians, as Christians, bilang anak ng Diyos, mga taong naniniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesus, it's our conviction that we should be the one, no? Who should lead in nation building. In whatever. Kung meron man pong nangunguna sa pag-aayos, na pagtulong sa ating bansa, dapat yun yung mga anak ng Diyos. Kasi we were called salt and light, ambassadors of Christ. So kung meron naman dapat pakikinggan ang ating mamamayan, dapat nanggagaling sa atin kasi binigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita. So for us, ang aming mission, no, the mission of the organization is to help build a Filipino nation that is pleasing to God and a blessing to the world.
1: Yun so ibig sabihin eh, kung ang pag-uusapan natin ng mga katangian na may ambag sa nation building, eh ibig sabihin eh, lahat ng aspekto ng ating lipunan ay inaabot ninyo.
0: Opo, Bishop, kasi we believe, or in our framework, ang foundation ng tunay na malago at matibay na bansa ay ang salita ng Diyos, ang ating identity bilang kanyang mga anak, no? Christian Filipinos, we are Christian Filipinos, we are called to be Filipinos, and by His grace, He called us to be Christians. And then, from there, the basic unit of the society will always be family. So yan po ang pundasyon eh. So we reach out to individuals and then we reach out to family. At pag naging mabuo yan at maayos, then we could reach out to sectors. Which is, sabi ng mahalaga, pillars of nation building is the aspect of security. Kung walang katahimikan, Bishop, walang mangyayari. Hindi matidevelop ang bansa pag magulo. Security, then we reach out to the government. Good governance, the leaders, of course, the one who leads our nation. Then education, kung saan hinuhubog ang kamulatan ng ating mga kabataan. And then fourth is economy, no? Christian economy. So that's why as much as possible, reach out to the different sectors telling them that this is the way for our nation to be built, founded in God's word, our identity.
1: Okay, alam mo, napakagandang approach niyan. Kasi syempre, bilang mga mananampalataya, lahat naman ng kabataan ay nag-aaral ng iba't ibang uri ng edukasyon. Merong pumapasok sa law, merong pumapasok sa engineering, merong pumapasok sa medical field, sa lahat, di ba? Ibig sabihin, kung saan man sila naroroon, no, ipagtitibay nila ang kanilang testimony at ang lahat ay may contribution sa nation building.
0: Opo, lahat tayo. Kaya nga ang aming mission is to help. We should help. We should not pull down. We should not destroy. But we help in whatever form. Kasi yun naman ang gusto ng Diyos na gawin natin. Na maging maayos tayong lahat, maayos ang buhay natin. At pag naging maayos ang buhay, of course, sa pamamagitan nating pananampalataya sa Panginoong Jesus. And then when our lives are changed, hopefully, no, we will impact our family, our nation, our community. Wherever we are,
1: amen.
0: It should be, no? It should start with our Christian values. We start with our values, no? Anchored in God's word.
1: So basically, where do you start? Eh, meron kayong mga modules. I would expect na sumusulat kayo ng mga modules ninyo, mga programa ninyo. So ang lahat ng mga ito ay saan nyo muna sinisimulan?
0: Kung makikita natin, no, Bishop, it's always a battlefield of the mind and heart. No, that's why yun ang una nating tina-target yung kaisipan at puso ng bawat mamamayan natin. And as much as possible, of course, we would like to reach out to all our people, but because of our limited scope o yung aming kakayahan, as of now, we start with our young generation, the next generation, yung ating mga kabataan. Six, more than, sabi nila, more than 60% of our

0: babawasan yung
1: Actually,
0: after.
1: marami tayong mga organization, mga Christian schools.
0: Yeah.
1: Okay? Association of Christian Schools, meron tayo niyan. IFL, meron tayo niyan. In fact, I believe na pagkatapos ng ating mga churches, all other church-based na mga schools ay dapat magkaroon ng ganito. Lalo na, ang inyong focus ay nation building and how should the DepEd, no? Ate, eh lahat naman ng entry ng mga mindset ng Western ano pumapasok sa atin dito eh bakit ito
0: Oh.
1: hindi?
0: Kasi yeah, we help our young people to dream, but most often than not, ang dream nila para sa sarili lang nila, of course
1: Ayun.
0: para sa pamilya nila, which is good, but pero sana itawid natin towards
1: Tama.
0: our nation na wala na kasi yung patriotism eh, Bishop, eh, yung
1: Ayun.
0: pagmamahal at pagsasikripisyo sa bayan. What can we offer? What can we do? It's not, hindi naman kailangan something big. But as people of God, pag pinagsama-sama natin yung ating pangarap, yung collective dreams natin, it will impact our nation. And people will say, gusto ko yan. Ba't kailangan ginagawa yan? Kasi
1: Yes.
0: mahal po namin ang Diyos. Dahil mahal namin ang Diyos, mahal namin ang bayan natin. So, yun po yung narrative, Bishop. We hope to inculcate that sa ating mga kabataan na may magagawa kayo para sa ating bayan dahil kailangan na kailangan kayo ng ating bayan. Pero kailangan baguhin nyo muna yung puso nyo.
1: Eh alam mo, naalala ko nga itong preamble lang natin eh. Eh sinasabi sa ating preamble ng ating constitution eh, gusto natin ng regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace. Abi lahat yan eh. Mananampalatayang Kristiyano yan eh.
0: By the aid of God Almighty, di ba?
1: Yes!
0: Tapos nasa constitution natin, ang ating mga kabataan, dapat turuan natin sila ng patriotism, yeah? And we need to teach them about loving God and loving our nation. So, walang talo, Bishop, eh, pag tinuro natin to. Ang mahalaga lang, maintindihan nila kung bakit kailangan nilang gawin at ano ang benefit para sa atin.
1: Alam mo, kung maaari lang, eh, pagsusuri naman ito pinag-uusapan natin, eh, pati yung mga anak ng mga OFW, turuan natin.
0: Oo.
1: Marami yan, isipin mo, eh, more than 10% of our population, mga OFW-related eh. Isipin mo, eh, yung mga anak minsan ng OFW, ang pangarap din, umalis eh.
0: Kaya ang masakit, Bishop, nangyayari ngayon, because of that, of course, mga bayani natin
1: yeah.
0: ngayon, but as much as possible, of course, we want them to be complete, no, as family. Sana
1: yes.
0: Sa araw, kaya nga ang pangarap natin, we should, that Philippines will be a blessing to the world. Someday, sana, hindi na aalis yung ating mga magulang, mag-i-stay sila rito because progressive na ang ating bansa at magiging
1: tama.
0: buo ang pamilya. Yun ang isa sa mga pangarap natin.
1: Alam mo, okay, naniniwala ako, Brother Jerry, hindi ka pwedeng maging totoong mananampalataya kay Kristo na wala kang puso para sa iyong bayan. Eh, si
0: amen,
1: Apostol
0: amen.
1: Pablo eh. Apostol na siya. Ang sabi niya, my desire, no, is for Israel to be saved. Ganun
0: yes,
1: din tayo
0: yes.
1: Eh. Di ba?
0: At sabi sa Book of Jeremiah, di ba? Wherever you will go, you should be a blessing kung saan ka man nilagay ng Panginoon to the city where you belong. Ano,
1: yes.
0: Nung naging exile yung mga Israelites, sinabi doon, wag, kung nasa Babylonian Empire sila, di sinabi doon na sirain nyo yung Babylon. Hindi, tulungan nyo. Kasi pag mayroong magandang nangyari sa kanila, it will benefit you, it will benefit us. Kung magandang mangyari sa ating bansa, everyone will win.
1: Amen.
0: Everyone will benefit from it.
1: Alam mo, ang dami natin pwede pag-usapan pero maikli ang oras natin. Eh. Pero, Brother Jerry, gamitin mo yung pagkakataon para anyayahan mo lahat ng pastor, lahat ng mga guro, lahat ng mga magulang, anyayahan mo para sa makaambag sa Christians for Nation Building.
0: Opo, Bishop, salamat po sa opportunity na pinaglupod niyo po sa amin upang ipaalam din sa ating mga kabayan na mayroong tayong puso, mayroong tayong advocacy na makakatulong sa ating bayan at the same time makakatulong sa ating mga kabataan. Alam niyo po, tayo po ay ginawa ng Diyos bilang Pilipino. Hindi po tayo ang namili ng ating lahi, pero sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging Pilipino at ipakilala ko sa iyo kung sino si Jesus at ikaw ay magiging isang Kristiyano, Kristiyanong Pilipino. Yung po yung identity na binigay niya sa atin at napaka-powerful nun. At yung po ang kailangan ng ating bayan, isang Kristiyanong Pilipino nagmamahal sa kanyang pamilya,
1: tama,
0: sa kanyang community, sa kanyang simbahan at sa kanyang bansa. Kami po sa Christians for Nation Building ay inaalok po kayo na makiugnay po kayo sa amin. Just go to our website, c4nb.org, c4nb.org. And from there, please network with us and we will help you how to use our curriculum. We will help you how you could spread this kind of activity sa ating community, sa eskwelahan po, sa church. Tulungan niyo po kami. Magtulong-tulong po tayo para sa ating bansang Pilipinas. Ang lupang hinirang, Pearl of the Orient. Ang bansang binigay sa atin ng Panginoon. For the glory of God and for His
1: magaling. Honor. One last question I have for you, Brother Jerry. Must you be in government in order to contribute to nation building?
0: Not necessarily, Bishop. Wherever you are, where God puts you. Of course, we pray for good leaders, righteous leaders to be part of our government. And of course, wherever you go, sa business, private sector, sa academe, sa military, sa police, we need people who fears God, who loves God, and who loves this nation and willing to sacrifice and do good things for our country. Maybe not for our generation, but hopefully for the next generation.
1: Amen. Magaling. Thank you so much. Palagay ko dapat ulitin natin yung ating pagsusuring pag-uusap na ito.
0: Okay, God bless you. Looking forward to it. Anytime, anytime po pag may pagkakataon.
1: Okay. Maraming maraming salamat sa iyo.
0: God bless you po. God bless your program and DJS. Salamat.
2: Ito ang pagsusuring. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: Isang pinagpala pong pagkakataon na makausap natin si Brother Jerry Gambala at pinag-usapan natin kung ano maaaring gawin ng mga mananampalatayang Kristiyano upang magkaroon tayo ng pag-angat, no, sa ating nation building. Ang isa sa mga napag-usapan po natin, ang lahat ay nagsisimula sa kaisipan. Okay? Ang ating pong pagkakilala kay Kristo, ang ating pananampalataya, ay unang nagsisimula sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating kaisipan. Kung kaya nga po ang mga mananampalataya ay merong renewing of the mind. Ang unang pagbabago ay ang pagbabago sa kaisipan. Ito po ang kinakailangan natin upang tayo makapag-ambag ng kinakailangan ng ating bayan, lalo na sa panahon na ito. Ang lahat po ng may Kristo sa puso ay may katangian ni Kristo. Okay? At kapag ito ay ating masusing pinag-aralan sa salita ng Diyos, lalo na kung titingnan natin kung ano ang dapat laman ng ating isip, ang mga kabataan. Doon po sa Philippians chapter 4, 8-9, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, just, pure, lovely, whatsoever things are of good report, okay? Whatsoever things are virtuous, if there be anything that is virtuous, if there be anything that is praiseworthy, ang sabi, think on these things. Kung ang ating pong kaisipan dahil sa presensya ng ating Panginoon, ng kanyang katotohanan at ng kanyang espiritu ay maipagyayaman sa ating kaisipan, magagawa po natin ito. Ito ang kailangan ng bawat mananampalataya. Hindi po yung mga fake news. Hindi yung kung ano-anong nakikita natin sa social media. Kung makakita man tayo, hayaan natin ang ating kaisipan na nakay Kristo ang siyang manguna. At ang sabi doon sa verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen, ang sabi ni Apostol Pablo, yun ang gawin po natin. Hindi nagkukulang ang salita ng Diyos sa dapat nating kalalagyan sa isip at sa dapat nating ikilos sa ating lipunan. Sana po'y matutunan natin lahat ito at palain tayo ng Panginoon.
2: Sa FEBC Radio TV.
3: Talaga namang matibay na pundasyon sa matatag na bansa at pagkakaroon ng pag-asa para sa kinabukasan ay ang mamamayang may integridad, respeto at takot sa Diyos. Nagpaalala sa atin ang Christian education at ang paghubog sa values na mahalagang pagsabayin ang talino, mabuting puso, kaalaman at pananampalataya. Dahil ang edukasyong may paghubog sa values at pananampalataya ay edukasyong humuhubog, hindi lamang sa kaisipan, kundi maging sa puso at espiritual.

0: na buhay. Sa pangalan po ni Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
1: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Alam mo ba na ang DYFR FM Cebu ay unang dapat mapapakinggan sa AM band? Dahil sa kawalan ng AM frequency na pagdesisyonan ng mga pinuno ng FEBC na ilagay ang himpilan sa FM band.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado.
3: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend, last weekend ng month ng June, dama po ang inyong narinig, patapos na po ang Hunyo, and praise God, tayo po ay naka-anim na buwan na at biyaya ng Panginoon, we can now turn to the second half of the year at blessing po ng Panginoon na bawat pagkakataon na tayo po ay nabubuhay, sinusustain niya tayo at yun po ay patunay ng kanyang biyaya at katapatan. Ngayong umaga po, nais nating batiin ang good morning ang sambahayan ng mga Gatan dyan po sa may Sauyo, Quezon City. Nakasama po natin sila kahapon at bukas naman ay babatiin natin ang ating mga mamimit, no? Ang mga taga Christ Universal Mission Church, ang mga taga St. Stephen's Parish, no? Kasi pag Sunday morning, minsan nakaligtaan ko na kung batiin sila, so inagahan na po natin ngayon. Ang nais din po natin ay patuloy kayong i-encourage na patuloy na magbantay sa inyo pong mga kalusugan at kalagayang pangangatawan, no? Tayo po ay medyo apektado ng pag-ulan.

tanang init, no? Nag halo-halo last ano po, last Sunday. Grabe ho nung mga bandang tanghali, nandiyan po ako sa Sambahang Kristiyano sa Sumandig, diyan sa San Ildefonso, Bulacan. Ay pagpasok ko sa sasakyan, hindi ko mahawakan yung manibela, sobrang init. Nung inon ko po yung sasakyan at pinalalamig, nakalagay doon sa kanyang temperature indicator, 40 degrees. Grabe po. Pagdating naman nung gabi, nung pauwi na po ako, ang ulan naman, sobrang lakas. No? Kaya medyo yan po ang ating transition ngayon. Makibalita po kayo sa lagay ng panahon at mapangalagaan din ay yung mga physical na condition. Lalo na kung kayo po ay may mga activities. So ngayon po ay tatapusin na rin natin yung ating usapin about faith. No? Kung napansin niyo itong month ng June, yun po ang ating tinatahak na pinaka-lesson. Pero this time, ang atin hong gagamitin ay faithfulness. Yung iba nagtataka, eh, hindi ba ang faith, pananampalataya, ang faithfulness ay may kinalaman naman sa katapatan? Well, usually, magaluktong yun. Kung ikaw ay talagang may pananampalataya sa Diyos, kinakailangan masumpungan kang tapat sa Kanya. No? Yun po ang integration ng dalawang konsepto. Ang sabi ko dito, by definition, ang faithfulness is the fact or quality of being true to one's word or commitments as to what one has pledged to do, professes to believe, and the likes. No? So, ibig sabihin, ito po yung kalidad ng isang tao na totoo siya sa kanyang salita at sa kanya pong mga, yun nga, mga inoohan, no? At mga pinaninindigan ng mga prinsipyo at mga usapin o usapan. Napakahalaga po niyan, no? Kasi sa mga panahon ngayon, laging medyo kinakatakutan na natin yung mga salitang betrayal, yan. Budol, pinaiikot. Eh, mga ano po ito, mga terminologies that basically, napagka ito po ay naging culture ng tao sa isang community, ang nawawala, nag-erode ang trust o yung tiwala. So it's very important na ma-maintain po ang tiwalaan. Kasi nga ho, pag nawala yan, ang lahat pinagdududahan, and because of that, magiging disorderly yung nagiging conduct at interaction ng mga tao. And it's a sad thing. Sa pananampalataya, ganun-ganun din. No? Kung tayo ay meron pong sinasabing pananampalataya sa Diyos, yung ating katapatan din sa Kanya at sa Kanyang mga prinsipyong pinatutupad at pinasusunod sa atin, kailangan makita po yan. Dapat masulyapan. So, ang sabi po dito, there is a need to have strength of will. Ito nga, napakahalaga po nito. No? At ngayon, ang daming mga personalidad na naki-question kanilang strength of will. Ang dahilan, dahil nga, gaano ba kalakas ang paninindigan ng isang tao? Ano ba ang magiging kapalit? Ano ba ang magiging panuntunang pangbuhay? At syempre, kung hinahangaan natin ang taong may paninindigan, yung opposite is also true. No? Medyo hindi naman tayo nagkakaroon ng mataas na pagtingin sa isang taong mabilis na i-give up ang kanyang convictions, mabilis na i-give up ang kanyang mga values. No? So, ang hinahanap natin ay merong consistency. Pero truth be told, no, ito yung mga salita at konsepto na mahalagang mahalaga sa atin, but we should not only demand it or siguro seek for it from others. Ang tanong din ay masuri at masukat din natin yung ating personal na kalagayan. Kasi madaling mag-judge ng iba on the basis na hindi mo naiintindihan at nalalaman yung background, yung kabuuan ng kanilang mga interactions and conditions na kinalalagyan. So ang tanong na lang, kung ikaw ang malagay doon, ano kaya ang iyong kapasidad para rin makapanindigan sa tuwid, makagawa ng tama? At syempre, no, mapatunayan mo rin na ikaw ay tapat, hindi lang sa tao, kundi higit sa lahat sa iyong paninindigan para sa Panginoon. So, yung strength of will, no, kailangan mo dyan ng courage, at kailangan mo dyan ng perseverance, at marami pang iba na, yun nga, natatalakay na po natin bilang mga kinakailangan dagdag sa conduct and character ng isang tao sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Now, ang magandang tingnan ay siguro yung illustration dito sa Daniel chapter 3. Dahil dito sa Daniel, no, nakita natin yung buhay ng mga tao na bagamat sila ay sinako at binabantaan ang kanilang paninindigan, ay na-prove natin na matibay. No? Ito yung Daniel chapter 3 verses 1 to 2.
King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. Ito pong si Nebuchadnezzar, lagi natin nababanggit ito, no? Pagdating doon sa kwento ng mga Israelites ay inapprove galing sa Israel, yung iba ay dinala sa Babylon, at yung ilang population ng mga Babylonians ay dinala naman sa Israel. Ang kanilang way to subjugate a particular na na-conquer na locality ay ganun, ano? At dito, pinapatunayan ni Nebuchadnezzar yung kanyang, anong tawag natin dito, authority. No? Kasi ito pong si Nebuchadnezzar, kung kayo'y nagbabasa ng mga kasaysayan, lalo na in relation to the Old Testament, ang Neo-Babylon. No? Kasi ang Babylonia, malaking, impluensya sa Old World. Pero napaganda pa at napalawig pa ng isang tao, ang pangalan nga ay Nebuchadnezzar. So source siya ng kanyang pride, source din ng kanyang power. At na-modernize niya in a sense. Kaya ang tawag yan yung Neo-Babylonian period. So instrumental ang pangalang Nebuchadnezzar dyan. So dito makikita natin, merong challenge. Ito pong tao na ito is never shy in saying that he is a... masasabi natin a figure of power. Kasi, yun nga, ang kasabihan nga, di ba? Ang utos ng hari ay hindi nababali. Yung iba, they would just be using yung kanilang leadership position to serve, to create a legacy, and of course, no, to be able to improve yung goods, services, and condition ng kanilang nasasakupan, whether it's a small community or a big community. Dito sa case ni Nebuchadnezzar, empire yung kanyang binubuo. Ang imperyo po, kagaya na atin pong mga nababanggit before, is a collection of kingdoms. No? Kaya pag tinawag na King of Kings, ibig sabihin ito po isang hari na marami po siyang mga kaharian na nasakop. At yung mga hari, ng mga kahariang sakop niya ay under niya. Lord of Lords. Now, alam naman natin, pag pinag-uusapan yung nobility ng mga ranking ng mga monarchies before. So, from the king himself and his family, yun nga, yung mga nobles, meron pong mga high-standing officials at bloodline ng isang particular na kaharian. Ayun, sila po ay sakop sa kanya. At malawig ko dahil ang Babylon was basically a power to to contend with during the Old World. Kasi kung titingnan po natin ngayon, ano ba ang mapa ng Babylonia? Iraq. Yan po yung kanya kalagay. Kung yung Persia is Iran, ang Babylon is in the region ng Iraq. At yun nga, si Nebuchadnezzar was not only a proud king. He was a stubborn king. Pag sinabi natin stubborn, kung ano gusto niya, yun ang masusunod. Ito nga, pinatawag niyang lahat ng tao because he was going to show off yung isang image na kanyang pinagawa. At mapapansin mo dun sa binasa nating earlier verses na ito yung mga high-standing officials ng buong kaharian. Ang lahat kinakailangan maging present. Ang sabi nila, baka ang bilang na ito was not a few tens. Most likely, it would number by the hundreds if not thousands. No? So, madami. No? At ito yan. He was a king who will make everyone bend to his will. So, yun nga, sabi natin, ang kapangyarihan is one of those things na kung tutuusin naman ay neutral. It can be used for something good. It can be used for something evil. No? Hindi siya necessarily masama in itself. Pero kailangan siya eh. Halimbawa, pag pinag-uusapan natin yung power, authority, and positions, yan po ay ating nilalagay sa ating organization because it has to work, no? Yung organisasyon. So, kinakailangan may mamumuno. Merong mga mangangasiwa, may mag-uutos, at meron ding uutusan. Eh, yung ano na yan eh, yung movement ng isang unit, isang community or organization is like that.
At syempre, mahalaga nga kasi kahit sa Bible, mayroong gifting of administration. At may kita naman natin ang government, ang family, at maging ang church ay may leadership din. You know? So hindi natin pwedeng alisin na yung ganyan, mga pangumuno,

pero ganun pa rin ang outcome, no? Gumagawa ng paraan in order to disenfranchise others, to abuse and hurt others, and manipulate. So, iba-ibang technique. Pero ito, walang problema sa kanya. Hayag-hayagan na klaseng tao itong si Nebuchadnezzar, no? And ito yan. Ano yung threat? First, it is a direct command from the king. And he was present dun sa event. Second, you have to worship the idol, yung image of gold na kanyang pinagawa. So, everybody has to follow yung directive. Now, remember, iba-ibang mga lahi ito. And iba-ibang pinanggalingang background. And syempre, alam naman natin, from the background of every culture, merong religion yan in the center. At tiyak yan, marami doon, hindi kinikilala yung kung anumang idol itong kanyang image na pinagawa doon, made of gold. Pero since pinag-uutos niya at nandoon yung threat kung anong mangyayari sa'yo, and he was a person who was known to be violent, hindi ka tatanggi. Ayun, parang tanong, meron ba maglalakas loob na pag pinayukod? May orchestra, napansin ninyo? May mga tugtugan eh. So, sa dami ng mga instruments, I think talagang ito ay isang major and grand event that the king highlighted, na ito ay personal niyang invitation for many of high standing. And then, syempre, pagka ipinag-utos na, dapat lahat kayo sumunod. Ang hindi sumunod, magkakaroon ngayon ng branding na disloyal or rebellious against the will of the king. Yan yung implication nun eh. So, baka nga yun din ang strategy niya. At makikita natin, ito yung kaduktong yung verse 12. But there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Yun. So, siguro sa dinami-dami, baka mayroong mga naka out of sight, no? Kasi syempre sa thousands. Of course, pag nagyukuan lahat, kita mo kung sino nakatayo. Pero baka may mga pumwesto doon sa side na hindi masyadong kita. May nagsumbong, no, yung mga Chaldeans. Sinumbong itong mga Israelites, no, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Dahil ayaw nilang yumukod. Ang tanong, bakit ayaw nilang yumukod sa imaheng pinagawa ng hari? No, plain and simple. Ito yung mga tao who have a background na malamang familiar sila, if not well-versed, sa commandments ng Panginoon. At ano ba yung mga commandments ng Panginoon? If you look at Exodus 20, very clear, you shall not make nor bow down or worship any graven image. Yung mga inanyo dito sa mundo, no? Yun yung instruction ng Panginoon. And you will only have yung ano nga natin, pagsamba at pagkilala sa living God, no? And of course, if you read the Bible, He wants to be worshipped in spirit and in truth. Ayaw niya yung idolatry. Pero ito na nga, hindi sila yumukod. May nakakita at ipinagsumbong sila. At ngayon, ang tanong, ano ba ang gagawin ng hari? So, remember, in this case, no, doon napapatunayan ang faithfulness or trustworthiness ng isang tao when there is something that basically opposes your belief. It may be people in power, yeah. It may be circumstances na pwedeng maging disadvantageous sa'yo, na yung mga bagay na iyong pinangangalagaan, mga bagay na iyong binibigyang importansya ay pwedeng malagay sa bingit ng alanganin. Or, meron din tinatawag nating ano eh, di ba yung crowd mentality, na kapag ka lahat ay gumagawa niyan at ikaw yung hindi, na pagbubuntunan ka ng init eh. Ibig sabihin ng init ng ulo at atensyon at yun nga, yung parang sama ng loob ng ibang mga tao, but hindi ka nakikisa. Ayan, di ba? Kaya nga mayroong peer pressure na tinatawag. At dito, yung punishment was something severe. Hindi ka lang basta mamamatay, pahihirapan ka pa, ihahagis ka sa mainit na horno. Una, yung
takot na abutin mo kapag ka ikaw ay ihahagis doon. Pangalawa, yung actual na experience before you pass away or expire, you

0: will be made to suffer sa init, no? Yun yung threat din doon eh. And everybody would be looking at your demise. Yun yung medyo mabigat na bahagi rin. Of course, pagka susunugin kayong hiya, hindi na yun naisip mo yung sakit at yung ending mo, no? Yun yung pinaka problema dito. Pero ano ang ginawa nitong tatlo na ito? At tingnan ninyo sa verses 16 to 18 ng Daniel 3. Sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him. Pinatawag kasi nung hari na personal silang tatlo. King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hands. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Grabe, no? So kung emisaryo lang nung una, mga nagsusumbong lang yung una, ngayon kaharap mo mismo yung taong in authority. So kung meron ka mang kakatakutan, ito yun. Ito yung source ng pagbabanta. Ito yung source ng pananakit. Ito yung taong kaharap nyo ngayon na kayo personally pinatawag na, okay, uulitin natin. Mano nga eh, parang in a sense, parang pagbibigay pagkakataon sa inyo. Kung sinusumbong kayo, di sige, i-correct natin. Sa harap ko, yumukod kayo. Tugtog. Yoko, ayaw. At nagdahilan na sila. At ang sinabi nila, kahit pa kami ay gawa nyo ng hindi maganda ayon sa inyong pananako, eh yung aming Diyos na pinaglilingkuran, siya lang ang aming kinikilala. Hindi ang iyong imaheng pinagawa kahit pagawayan sa ginto at hindi ang iyong mga Diyos-Diyosan. Hindi mo lang inaatake yung paniniwala niya, inaatake mo siya. No? Parang ang point is we do not submit to that kind of order na inyong ibinibigay. And true, no? Bakit? It runs contrary to the commandments of God. Kaya nga ito yung tinatawag nating your faith is going to be proven by your faithfulness. Alam nyo, pagka ito ay pinag-uusapan sa ethics class, no? Minsan pagka sinasabi mo sa tao, pagka, o sa mga students, pagka sinasabi mo na, sige, pag-usapan natin to, yung realistic, yung real talk. Ilan sa inyo ang pwedeng gumawa ng practical na pamamaraan? Sabi ko, huwag kayo mahihiya. May aamin naman eh. Kasi, kung tutusin, no? Parang, sige, yukod kami ngayon, pero mamaya sorry na lang. Minsan, ganun. Pwedeng dahilan. Yung iba naman, nagsasabi, dapat nung una na lang para hindi na put on the spot. So, iba-iba, kanya-kanyang diskarte. Kaya lang, in the final analysis, yun ba yung tama? Yeah. Siguro kung practical pinag-uusapan, gusto mo pang mabuhay ng susunod na mga araw, di parang yun ang tama. Pero yun nga lang, pagka pinagbasihan natin yung kalooban ng Panginoon, ang tama ay yung gumawa ng kanyang kalooban at banindigan sa kanyang panuntunan. At paano mo ito ipaglalaban sa gitna ng malaking banta? Ito yung pinatunayan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi ko sinasabing ito'y madali. Ang sinasabi ko lang kung ito yung isa sa mga ilustrasyon ng Biblia ng paninindigan at katapatan. Pero itutuloy po natin ang usaping ito bukas. No? At ano ba magiging epekto ng paninindigan? Kasi minsan iniisip natin, masasaktan ka lang, mapapahama ka lang. Hindi practical yan. On the other hand, may dahilan kung bakit ito pong Daniel chapter 3 is a very interesting and inspiring chapter of the Bible. Gusto niyo mag-advance reading kayo para makita ninyo yung interplay ng faith and faithfulness. So bukas po yan, tutuloy na po natin. Paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Kihuang tayo, Kaotong Siuzo ah. Kinali ba ho lang ki kao hui ah.
2: 我破病了，就留伫厝内休息。
3: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法通出门啊。无出门啊，上款可以敬拜主会。TZAS 702，每周日中午12点半，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜。 共享这份安宁甲力量，诚邀你甲你的家人、挚友一同调频收听，每周日中午12点半，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
4: GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart? Valentine's Day noong taong 1972 nang unang nagsahim papawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
6: Ito ang 702 DZAS. 702. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Ayon sa pag-aaral, ang kasaysayan ng karinderiya sa Pilipinas ay maaring mauugnay sa pagdating ng mga sepoy. Mga sundalong India na kasama ng mga Briton noong pananakop sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. May ilang sepoy o mga sundalong India na nanirahan sa mga lugar gaya ng Kainta at Taytay. At sila naman ang nagtayo ng tindahan ng pagkain na may kari o curry na tinawag na karihan. Ito po ang kasaysayan ng karihan. At sa paglipas ng panahon, ang katawagang ito ay naging karinderiya. Sa kasalukuyan, nananatiling simbolo ang karinderiya ng mga pagiging masinop at malikhain sa pagsasama-sama ng mga putahing Pilipino. Speaking of karinderiya, ang atin pong makakausap ngayon ay mula sa isang organisasyon sa Pilipinas

0: Diyan ang unang nag-tayo
1: sila
0: ng
1: pala,
0: calendar.
1: No? Yes. Ang mga unang nag-karinderya dito sa Pilipinas. Alam niyo po, batay sa huling datos ng Social Weather Stations, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom o involuntary hunger. At sa latest update ay March 24 hanggang March 31. Yan po ang detail. Ano? At ilang lugar sa Pilipinas naman, may mas mataas na percentage, 28%. Sa Luzon, 22.4% sa Metro Manila at 22% sa Mindanao at iba pa. At ito po ang misyon ng karinderya ni Mang Urot. Bawasan ang gutom sa Pilipinas. At Mang Urot, mag-start tayo sa ang layo ng pangalan mo. Bienvenido, yes, yes, Benji. Yes. Parang wala doon yung clue ng Urot.
0: Gusto niyong malaman, yes, kung ba't Mang Urot? Kasi nung natayo ko na yung soup kitchen, nag-iisip ako ng pangalan ng soup kitchen. Eh at that point, meron akong account sa Facebook. Ang pangalan ko lang doon, Mang Urot. So wala,
1: dahil,
0: wala namang... wala
1: saan pagaling yung Mang Urot?
0: Mang Urot kasi means to annoy. Kasi puro patama lang yung codes ko doon. So ang nangyari...
1: Parang nangungurot ka, gano'n. Yan,
0: parang inaannoy ko yung mayayaman. Kung merong hindi mayaman, kayang gawin to. Di mas lalo ng maraming matutulungan kung gagawin din nila.
1: Mm. Ang atin pong bisita ay nag-aral sa University of Santo Tomas. Ang course niya ay Bachelor of Commerce noong 1991. Siya po ang founder ng kusina ni Mang Urot. Nagsimula po ito kailan?
0: May 5, 2012.
1: Ah, okay. As a soup kitchen talaga?
0: Yes, yes. Yun talaga ang goal is pakainin yung nagugutom at least dun sa community namin.
1: Mm-mm. Paanong hugot mo dito, Sir Benji?
0: I was walking along Quezon Ave mga late April. Ano, pagtapat ko sa isang restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi nila yung basurahan and madungis sila eh. So the assumption or the presumption was pinulot nila yung kinakain nila galing sa basurahan. Parang nakurutan yung ano eh, nagalit yung konsensya ko. Parang ba't kailangan kumain ng galing sa basurahan yung kapwa-tao ko? That triggered me to think anong pwede kong gawin para at least sa community ko, wala ng mga bata o wala ng mga tao na kakain ng mga pinulot nila sa basurahan.
1: Mm. Saan yung community mo?
0: Sa West Triangle po.
1: Ah, oh, doon marami talaga doon.
0: Doon sa West Triangle, wala. Mayayaman sila eh. Pero yung paligid.
1: Sa paligid.
0: No? Marami mga bata, marami mga scavengers, marami mga homeless na naghahanap ng pagkain. So I decided na simulan yung soup kitchen.
1: Mm-mm. Nagkapwesto ka sa West Triangle?
0: Yung una namin sa harap ng Bank of Commerce, eh, sa Mi Examiner and Quezon Ave Streets, ano, doon sa corner, doon sa parking lot. Doon nagsimula yung siguro mga 4, 5, or 6 years doon nagsimula. Ngayon kasi pinasok ko na doon sa bahay, no. Doon na sa driveway namin, meron akong long table, folding tables, doon ako kumakain yung mga homeless. We treat them as family na.
1: Itong nagsimula ka ng 2012, did you see it coming na after several years magiging buhay pa rin ang karinderya ni Mang Urot?
0: Alam ko buhay pa, pero hindi ko alam na lalaki. Kasi when I saw those two kids na namulot ng pagkain sa basurahan, I made a vow to God to feed the hungry until the day I die. Hindi ko naman alam na ganito lalaki, makikilala, dadami yung volunteers, dadami yung tumutulong. Siguro by the grace of God na. No, kasi since the start, we never solicited to survive for 14 years without soliciting. Right now, we're preparing about 3,000 to 4,000 meals every month.
1: Wow. So every day, mga ilan ang kumakain sa karinderya?
0: Kasi ang schedule is Saturday, Sundays dun sa amin. Mm-hmm. No? So Saturday, Sunday sa Quezon City, mga 60 to 70 persons.
1: Like umaga, tanghali, gabi?
0: Then, gabi lang.
1: Gabi lang.
0: Tapos pumupunta kami ng Manila, mm-hmm, 300 to 350 yon Saturdays and Sundays.
1: Mm-hmm. Thursdays, so isang lang sa Quezon City.
0: Yes, Thursdays nagpupunta din kami. Tsaka yung bahay namin, pag walang schedule, bukas yun, 24/7, anyone can knock on our door, gusto nilang kumain, we prepare food for them.
1: Grabe mga kaagapay. Parang napapahiya naman ako kasi ako ay nanay. Naghahanda ako ng pagkain ng tatlong tao, dalawang anak at syempre yung aking asawa. Pero may time sa parang nakakapagod, pero ito,

0: 3,000.
1: Ma'am, ano kasi, ma'am, ang problema kasi natin, no, nagiging minsan madamot yung Pilipino because of the family. No, lahat para sa pamilya ko, I want to secure their future and everything. Eh, ang tinuro ko sa asawa ko, let's treat other people, lalo na yung may hirap, as members of our family. Mm-hmm. So, hindi tayo nagiging madamot, hindi tayo naiinis kahit tumutulong tayo. So, mabuti naman na nainunawa ng asawa ko. And that's why medyo smooth yung ano, eh, pagtulong namin sa may hirap, because we treat them as family.
0: Mahalaga na naiintindihan ng asawa yung ginagawa ng bawat ng isa, no, ng kanyang partner, kasi ito maaaring ito yung mapagsimula ng hindi pagkakaunawaan.
1: Ang principle ko pa kasi po, ko po kasi dyan, Ma'am Jo, eh, kung hindi siya magiging supportive sa tamang gagawin, eh, with due respect, eh, papalitan ko siya. Kasi sa akin, a spouse should be supportive kung tama
0: pero
1: ang gagawin.
0: Pero mabuti na lang, no? Hindi naman ganun ang nangyari. Eh,
1: by the grace of God. Oh, no? By the grace of God. Nagkaroon siya ng, ano, ng spirit of ano, compassion.
0: Mm-mm. Balikan natin yung 2012. So, medyo nasa maliit kayo na area dyan sa May West Triangle. Sino nagluluto?
1: Nung simula, ako. Ako yung anak ko.
0: Magaling ka magluto?
1: Hindi. Natuto na ako.
0: Talaga.
1: I have to do it para makakain yung mga tao. Isang anak ako eh. Medyo spoiled ako. Wala akong alam. Pero nung sinimulan ko yung soup kitchen, dahil hindi pa supportive masyado yung wife ko, yung anak ko lang ang kasama ko. Ako nagluluto. Ako nag-
0: ano mga niluluto mo noon?
1: Nung simula, ano lang eh. Noodles lang. Kasi noodles. Wala pang funds. Tapos bibili ako ng kalahating sakong tahong. Mm-hmm. Sa May Breakwater. Mm-hmm. 2 hours kung tinatanggalan ng lumot yun. Ganun katsaga. And I was dedicated because I made the pledge to God. So walang dahilan para manimangot, para magreklamo. So I just did it.
0: So ito yung panggabi na...
1: Oh, misa alas dos pa lang, nag-prepare na ako eh.
0: Oo, kasi... Ang dami mong papakainin sa gabi.
1: Nung una, ano lang eh, 60-70.
0: Ang dami na rin yun. Parang lagi kang may birthday, ganun. Parang lagi kang may okasyon, di ba?
1: Yes, yes po.
0: Mm-mm. At tumagal siya ng napakahabang panahon. Ano yung sikreto nun?
1: Ang ano ko kasi is God will provide. Mm. Siguro it's faith by the grace of God. Kasi hindi naman tatagal ng 14 years to na hindi nagsosolicit kung walang kamay ng Diyos dito, no?
0: Mm-hmm.
1: So siguro 'yon, God has blessed the action, the organization.
0: Mm-hmm. Sir Benji, tell us more about yourself. Ano ang iyong background? Siyempre iniisip na ng mga tao, gaano ba to kayaman si Sir Benji para makayanan niya na 14 years ay nag-offer siya ng free soup kitchen sa community. Noong ikaw ay bata-bata pa, o let's go back 14, 15 years ago, ano ang main job po ninyo?
1: Gawin na nating 40 years ago.
0: Ah, okay, sige. So, sige na, balikan natin.
1: So, ito, no, 40 years ago, I was a struggling teenager, no?
0: Mm.
1: Makulay yung buhay ko, lahat ng bisyo meron ako. I did drugs, I went into rehab, and then eventually, nung naka-recover na ako, ayan, nagsimula na maging maayos sa pamilya, and then eventually, nasimulan ko na yung soup kitchen. So,
0: sandali lang po ah. Hindi ko papakawalan yung na-rehab kayo.
1: Yes.
0: Nakatulong po yung rehab.
1: Siguro, no? Kasi natanggal ako dun sa, ano, eh, no? sa bisyo na yon. Pero usually, maliit ang success rate ng rehabilitation.
0: Actually,
1: eh.
0: So, I was about to ask that.
1: By the grace of God, sa 50 na-rehab sa amin, siguro 2 or 3 lang ang clean pa rin ngayon. So siguro, by the grace of God, ang tingin ko kasi dinaan niya ako doon para pag may soup kitchen na ako, hindi ako na intimidate doon sa mga addict, sa mga lasing. So I can deal with these people. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya salamat din sa Diyos na dinaan niya ako doon.
0: Mm-hmm. So mula doon, naging maayos yung buhay ni Sir Benji.
1: Of course, nung wala na yung bisyo, mas maayos ng konti. And then eventually nga, ayan, nabigay yung pagkakataon na mag-serve sa mga mahihirap. So I embraced it. No?
0: Mm-hmm.
1: Grateful ako sa Diyos na kahit gano'n na nangyari sa akin, nandyan pa rin yung family ko, nandyan pa rin yung pagkakataon ko na magsilbi sa kanya.
0: Ano yung naging trabaho, negosyo ninyo, mag-asawa na nakapag-sustain sa soup kitchen?
1: Nung una, no, negosyante yung parents ko, pero nung nag-soup kitchen ako, hindi na ako nagninegosyo. Eh. Nagtatrabaho lang ako sa call center. No, pero by the grace of God, susupport yan, unang-una yung anak ko, isang flight attendant, saka ano, engineer, no? Tapos may apartment kami, 3 doors. Pero kulang eh. Kaya lang, nagkaroon ng mga volunteers.
0: Mm.
1: And ang puhunan ko talaga dito, parang mabigat man yung silya ko, yung integrity, no?
0: Mm.
1: Nagtiwala sila na yung mga binibigay nila mapupunta sa, dun sa dapat pagbigyan. So for 14 years, I have lots of donors, lots of volunteers, pero wala silang obligation to do it monthly, to do it weekly. Most of the time, if they see the need, nagbibigay sila.
0: Okay. Sabi nyo, itong soup kitchen, hindi kayo nagsosolicit?
1: Yes, hindi po.
0: So, paano po tumutulong sa inyo ang ating mga kababayan?
1: Ang ginagawa ko, nagpo-post ako ng activities eh, before the funding. Eh, no? Mm. Kasi ang nakita ko, pag nauna yung funding, baka magkaroon ng corruption kasi may pera na eh.
0: Mm.
1: So, pag nakita nila, may activities, yun, nagsusupport sila. And meron naman akong volunteer donor base na mga 10-8 years ko nang kasama.
0: Mm-hmm.
1: So, they're more than willing to bankroll whatever the activities ng karinderya ni Mang Urotar.
0: Mm. So ngayon, hindi na kayo nagluluto?
1: Bihira, no? Bawa kagaya, baka bukas walang volunteers eh. Or baka mamaya, baka mag-decide ako magpakain mamaya, walang volunteers. Ako yon, hindi ko na pinapakita sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung Saturdays and Sundays, merong volunteers because I volunteer has tied up with us.
0: Mm-hmm.
1: So pag naghahanap ng volunteer opportunities yung mga tao, kahit galing sa abroad, nakikita sa I volunteer, nagbo-volunteer sa amin.
0: Actually, maganda siyang awareness, maganda siyang exposure sa mga bata. Ano? Meron bang kayong na-experience ng mga bata nag-volunteer, na sila yung naghiwa ng sibuyas, repolyo, nagsangag?
1: Yes, I encourage that para mawala yung feeling of entitlement.
0: Mm.
1: Tsaka nagkakaroon sila ng gratitude, no? Na mas masarap pala yung buhay nila sa mga taong to. Mm. And besides that, nagiging community, no? Nawawala yung kanilang maling akala na itong mga taong ito masasama, madudumi, yung negative thinking na ang mahihirap eh negative. Malaking bagay na nakikita ko na nagkakasalamuha sila.
0: Mm.
1: Na they feel that they are family.
0: Mm-mm. Sabi mo nga the Lord has led you na ma-experience yung rehabilitation para hindi ka magkaroon ng o para mas maintindihan mo, maka-empathize ka doon sa mga addict, no? Mga problema ng lipunan. Was there a time na nagkaroon kayo ng problema sa soup kitchen? Like nanakawan, nasnatchan, may masamang intention, kumain na nga?
1: Doon sa activity, wala. Pero minsan kasi pinagtitiwalaan ko sa bahay na medyo tumutulong. Yun, meron, maliliit na bagay. Buti na lang, ako na lang yung nakukuhanan nila. No?
0: Gaya na.
1: Sabaw, cellphone, no? Naiwan ko
0: yung wallet. O, di naman maliit na bagay yung cellphone.
1: Hindi, yung cellphone ko kasi mga 23,000 lang, 4,000 lang. Eh. Ready naman kasi ako na mangyari yun.
0: Malaking bagay din, no? Yung 3,000.
1: Ayan. Pero doon sa activities, halos zero.
0: Mm-hmm.
1: God has provided a peaceful environment na for 14 years, walang gulo, walang sumakitansyan, walang nag-aaway. Ganun sa soup kitchen.
0: Mm-mm. Dumaan ang pandemic. Kamusta kayo nun?
1: Ayun. Paligay ko, no? Hindi ko alam kung tama ako. Nung pandemic, karindiri ni Mang Urot lang ang hindi tumigil eh. We did not stop, no? From preparing foods, ang ginawa ko, from preparing yung luto, no? Ang ginawa ko, survival packs. No, isang loaf ng bread, dalawang sardinas, tapos juice. For every 3 days, umiikot ako, mga 300 to 400 packs. Umiikot ako ng Metro Manila. We did that during the pandemic.
0: So hindi ka muna nagluluto?
1: Hindi pwede, kasi hindi pwedeng magpapunta sa bahay, hindi pwedeng magkaroon ng sama-samang tao.
0: Mm-hmm.
1: So sila, nakakalat.
0: Ikaw kami ang umiikot. Nag-adjust.
1: Yes, yes. Yes.
0: Oo.
1: Kasi nga sabi ko, mga tumigil yung ibang religious organizations, baka daw sila mahawa, baka daw sila mamatay. Eh sabi ko, kung kailan kayo, tayo kailangan ng tao. And besides, di ba, religious kayo, gusto nyo makita si Lord eh. Kung hindi kayo mamamatay, eh di hindi nyo makikita. So, just in jest, pero nakakalungkot, no? Na I think napaka-konti ng tunay na umagapay doon sa mga tao during the pandemic.
0: Nahawa ba kayo? Was there a time na nagkaroon kayo ng COVID because of that?
1: After na, nung ano na, ano yun, Omicron na. Pero nung
0: kasagsagan.
1: Wala, by the grace of God. And wala rin homeless, ano? Siguro na develop din yung immunity ko dahil lagi ko silang kasama. So, it's by the grace of God.
0: Pinrotektahan din kayo ng Panginoon.
1: And to point out, no, I risk the health of my family, the lives of my loved ones. Kasi umuwi ako eh. Doon ako sa baba, hindi ako umaakyat habang may pandemic.
0: Kahit na nandoon ka pa rin sa vicinity.
1: Yes.
0: Ano yung pinakamahirap na stage sa inyo sa pandemic?
1: Parang wala eh. Kasi sa akin, if one wholeheartedly wants to serve the Lord, walang mahirap eh. Kagaya nga na sinasabi ko sa wife ko, no, ba't tayo magre-reklamo? Si Kristo nga, walang kasalanan, pinako sa krus, hindi yan nagre-reklamo. So, sa buhay ko kasi, no place na magreklamo or magkaroon ng resentment. Basta focus lang dun sa gagawin para sa kapwa, nandun lang ako.
0: Pero was there a time na naisip mo na baka kailangan na mag-close down ng karinderya?
1: Paano ko gagawin yun? I made a pledge to God nung nakakita ako ng kumakain ng galing sa basurahan. And side story, pag walang funds, we even pawn our wedding rings. No? Kasi mas importante yung dyan nung tao kesa sa doon sa wedding ring namin. Sabi ko nga sa wife ko, pag wala na ba tayong wedding ring, di na ba tayo mag-asawa? So, natawa na lang siya. And then, she supported me and I'm grateful.
0: Nabalik ba yung wedding ring?
1: Ngayon, nakasanla pa. Nakasanla pa siya. And I'm grateful for my wife. Hello, Jeanette. Love you.
0: Ayan. At for sure, grateful din naman siya sa inyo and yung buong family ninyo, lalo na yung mga anak na very selfless si Sir Benji.
1: Sabi nga, a good wife is a gift from the Lord. So, I'm very grateful to God as well.
0: Mm-mm. Yung mga anak po ninyo na mana, yung inyong a vision na magpakain ng marami.
1: Ang co-founder ko, yung bunso ko, she was 9 nung nagsimula ako, ngayon 23 na siya. Mm-hmm. Pero hindi ko pa rin masasabi yan hanggat buhay pa ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka naman sumusunod lang sila because natatakot sila or kailangan nilang sumunod. But I hope and pray
0: pero
1: na...
0: Pero siguro at 23, hindi na gano'n na natatakot para sumunod. May sariling isip na yun.
1: Pero sana kahit wala na ako, they continue to serve the community. Kasi nga sabi ko, I'd rather have kind children than successful ones.
0: And sa palagay po ninyo, bakit hindi nawawala ang kagutuman dito sa atin, sa Pilipinas?
1: Pwede bang sabihin yun? Kasi kukonti ang nakikinabang eh. Tsaka yung makapangyarihan, yung mayayaman, parang wala akong makita ang tunay na pagmamahal nila sa mahihirap. No? Parang concentrated lang ang wealth dito sa mga tao na hindi ko alam kung nandun pa ba yung konsensya? Nandun pa ba yung pag-ibig sa kapwa na nabubuhay tayo ng marangya tapos nakikita natin kahit sa TV, yung pagpag, di ba? Yung mga bata, walang matulugan. Eh, lahat ng kahirapan nandyan. And then, if I am able to help them, why am I not doing it?
0: At ito ay hamon rin ninyo sa ating mga kababayan.
1: Well, kailangan naman hamunin nila yung sarili nila. No? Again, no? May konsensya pa ba tayo? Nakikita natin kababayan natin, walang matulugan, walang maliguan, walang makain, kumukuha ng pagkain sa basurahan. And then, how in good conscience can we live in abundance without helping them?
0: Marami pong nagsasabi rin naman na bakit hindi mo nalang bigyan ng trabaho? Bakit pinapakain mo pa?
1: Ayan, pagka kasi inisip ko yun, baka hindi ko na sila tulungan. I see this as an opportunity to do good. No? Kasi kung lahat maayos, wala na ring mahirap, wala na akong matutulungan. Kasi sa akin, ang immediate need nila, food, pakainin natin. Kasi paano mo tuturuan kung gutom pa?
0: Tama.
1: So sa akin, pakainin ko na, kung sino man yung gustong magturo, ito pinakain ko na, kayo na magturo. Basta akong magpapakain.
0: Kumusta po yung mga pagkain sa karinderya ni Mang Urot?
1: Baka maging mayabang, ano? Pero pwede nyo naman tingnan yung history namin. Ano? Ang staple food namin usually is fritada and adobo.
0: Wow! Para gusto ko pumunta.
1: And ayan, you go sa June 7 kung gusto nyong kuhana, no? During special occasions, no? We serve them lechon.
0: Lechon?
1: We serve them sugpo.
0: Parang hindi naman soup kitchen to, parang piyesta.
1: We serve them crab.
0: Wow.
1: Because itong may hirap, hindi to dapat maging basurahan. Na bibigyan ko ng mga damit na butas na, wala pang garter, pakakainin ko ng lugaw, 3 oras hinahanap yung manok, hindi makita. We treat them as family. We want them to feel that they have the dignity. And gusto kong makita ng mga tao, if you want to serve, you serve all out. You serve with love, no? Hindi lang compassion, kundi yung love, and you treat them equally. Pagkakataon lang na mahirap sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat kung ano man yung nararamdaman natin, ano yung gusto natin, ganun din sa kanila. And nga pala, no? Yung mga beneficiary, nag-retreat kami sa Baguio, nagdala ako ng 14, and nagdala ako ng 7 homeless sa Boracay last year.
0: Wow.
1: Mga elderly para ma-experience naman nila yung flight bago sila mamatay, ganun.
0: And napakaganda po ng inyong advocacy. And bakit nyo ginagawa ito above all? Yes, nasabi nyo, this is your promise to God. Pero going back to who you are, paano ka pinalaki ng iyong magulang? Sino ba si Benji nung bata pa siya?
1: Parents ko matulungin. Pero most of the time, kung hindi sa kamag-anak, sa church lang. No, sabi ko nga, eh, di ba, bago ko tulungan yung simbahan, tulungan ko muna yung mahihirap. Pero bottom line siguro, I hate to see injustice. Every time I see injustice, parang nag-aalma yung aking konsensya. And I believe hunger is injustice.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pag kumakain ba, may kailangan ID?
1: Wala. Basta gutom ka, kahit yung kapitbahay kong mayaman, gusto niyang kumain, welcome, kain ka. Kasi ang utos naman ng Diyos, feed the hungry, hindi naman feed the deserving.
0: Mm-hmm. Ano po yung normal na challenges na kinakaharap ninyo dito sa inyong soup kitchen?
1: Kasi with the complete surrender, parang wala. Pero bilang tao, no, syempre yung financial, no, eh, yun namang mga volunteers, okay naman. Usually yung financial lang. Kasi I have to pawn my wedding ring, my yung jewelries, no. Kailangan kong mangutang sa mga kaibigan ko. And again, salamat sa Diyos na nagtitiwala sila. Yun lang ang challenge. Kasi kung meron namang resources, ang dali namang magpakain ng mga tao. Eh.
0: Mm. At hindi ko alam, syempre, kung paanong nagpapatuloy ang grace ng Panginoon ano, sa inyong buhay. Ang alam ko lang ay hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mga tao na tumutulong sa kapwa, kagaya ni Sir Benji ng karinderya ni Mang Urot. Siyempre, ang perspective natin sa karinderya, may bayad. Diba? Kada kain mo, may bayad. Paanong may mga napakain na ba kayo na nag-give back, na bumalik sa inyo, na nagpasalamat sa inyo, na through the years?
1: Kukonte. Pero hindi na namin tinitingnan yun. Basta naibsan namin o nabigay namin yung immediate need nyo ngayon, okay na kami. Kung meron mang bumabalik, salamat. Pero we do not expect that. We just expect ourselves to continue to serve them with wholeheartedly. Yun lang yung sa amin.
0: Mm-hmm. And yung wife po ninyo, tumutulong din siya sa pag-prepare ng food.
1: Sabi nga, no choice kasi baka mapaltan siya. No? Pero of course, yes, tumutulong siya. Siya yung nagluluto. Siya yung nagmamanage ng kitchen sa mga volunteers.
0: Mm-hmm.
1: Parang, ewan ko, alter ego ba yun? Nakaupo na lang ako. Siya na yung nagpapalakad.
0: Na-pass on mo na yung vision sa kanya.
1: Yes, and na-inspire din siya kasi nagkaroon siya ng bagong community. Parang kaibigan niya yung mga volunteers. Sometimes lumalabas sila.
0: Talaga.
1: Nagkaroon ng ano, parang extended family. So malaking bagay yun. Nababawasan yung stress sa family.
0: Mm-mm. Again nga po, ilan yung mga natutulungan po ninyo in a week? Sabi, nag-mention po kayo ng overall numbers, tapos yung schedule ng karinderya ni Mang Urot.
1: Ang schedule namin is Thursdays, Saturdays, Sundays. No, ang na-provide namin na dinner packs is about 2,500 to mga 3,000 dinner packs a month.
0: Mm-hmm.
1: Ayan.
0: Dami. Tapos saan-saang area kayo?
1: Sa Quezon City, sa West Triangle. Tapos sa Manila, sa Calau, sa post office, sa Liwasang Bonifacio. And then doon sa mga Mabini, yan, Del Pilar, yan, naiikot-ikot kami dyan.
0: Alam na nila yan, inaabangan na nila kayo.
1: Doon sa Mabini, sa Calau and sa Plaza Loton, yes, no. Talagang alam na nila. Pero wala kaming definite schedule kasi I don't commit. Pero parang alam na nila eh, dadating kami talaga ng Thursdays, Saturdays, and Sundays. And parang ano eh, they're already members of our family.
0: Mm-hmm. Sa situation po natin na ngayon na paiba-iba yung presyo ng gas, hindi stable ang ekonomiya, kamusta po ang karinderya?
1: Ayun, battle cry, God will provide. Mm-hmm. if He has provided for us for 14 years, I believe for another 20 or 30 years, He will do that for us.
0: Mm-hmm. And...